0: asawa, no? A good taas ang inyo chances makabuusang bata.
1: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito sa dadret kag may tisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano? Hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Nagalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Matatags mga buti ka!
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: Whoa. DDX 500!
2: Nagapalang dulong ba na ang imo panulukan?
3: Magaldingin
2: pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika
3: nationwide. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
3: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre!
14: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid San Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap. Magaspang mapani.
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi.
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol.
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman
22: from man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
21: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for men.
24: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tay.
21: Happy kanunay.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: Epektibo.
21: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
24: Masamit ka bala gina allergy.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
21: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
24: Masalika DTX 500.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Kapamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow, my puso.
1: Balik dari sa Foro de los Pueblos sining Miyerkules mga ka K5 oras naton las 8:09 na.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
32: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Opo niyo sa gyapon ka K5 Christian Hagurin sa ngalan sang akong usual partner ka K5 Ray Espeha Umalay. Mayong aga kay Ma'am Nene Shan Presya, kay Ma'am Annalie Bahade, good morning. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, salamat gid. Kay Sir Leo Bars, good morning. Jelt Itery sa Mabolo Delgado, kay Laura Jean Barreta, nagatanaman sa aton subong. Si Ma'am Rosalie Silliorara, good morning kay Ma'am Rosalie Kagkay. Tita Rina Mapa, dira sa Rizal La Paz, good morning sa iyo.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Lagu pa standby kay K5 Reggie, K5 Andre, kwaon ta balita dito sa Northern Iloilo kay dako ning Bugala, sang sudad kag probinsya kag sang Western Visayas eh, pati na sang Northern Iloilo State University nga naka-rank 1 no sa bilog nga Pilipinas sa tanang nagkuha sang fisheries licensure exam ang ilang graduate ha, mga ka K5 nga si Gerson Celeste Berano. Samtang ginaangan-angan naton si K5 Reggie, istoryahan na pagini na yung mga nagagulwa ng mga information sa bang subject for verification na parte sa sining van nga nagtawag sini nga nagbeat sang red light. May mga impormasyon noon una, may mga aligasyon nga base iya sang city government, no? Nagambal naman niya si Miss Joy Fantilaga Gorsal nga indi kuno ni iya sang city government. Posibilidad kuno, no? Away taman siya gina directly quote pero do may mga istorya gagawa nga base kuno iya sang PRO6, iya sang police. Ang balaman sang PRO6, waay kami na iya, waay kaagi si Brigadier General Randolph Tuanyo ang aton PRO6 director. Na way kagi asang bit sang red light, way kagi bayular traffic regulation kay ginarespeto niya ang layes dalanon. Oh, may nagagwa naman sa buong istorya ba nyo kung sino? Posible isa ka high ranking cabinet member nga ari diri sa kwan sa Western Visayas sa mga ka K5. Sino ay han?
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Importante gid nga makuha naton ang reaction sang LTO, no? Kay anong plano nila sini nga akong bisita kaday kag may product, may programa kamo di sa aton sa probinsya sang Iloilo. May rason na kamo ya nga hindi pagsundo ng traffic rules namo di.
0: Foro de los Pueblos.
3: Hindi man nagurin chakto ah. No, sa hidlaw matas chimpo sang una nga wala blawangwang, bawal ang wangwang. Alalangay kita sa paggamit sang dalan mga ka K5 whether tawo ka man pedestrian ka man or gadala ka sang tag 10 milyones nga salakyan naga-apply sa tanan ang layes dalan. Hopefully mapadalman ta ini ha kay hindi ta gusto nga mag-set ini sang hindi manami nga ehemplo sa aton nga mga motorista.
0: Foro de los Pueblos.
32: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
3: Sa ilo tanay sa Northern Iloilo kung sa diin naghatag dungog no, sa aton kagbugal ining accomplishment achievement sang isa naton kag K5 nga rank 1 na sa fisheries licensure exam upon sa duha pagid niya nga kaupdanan.
32: K5 News FM Kampyon Report.
3: Si K5 Reggie Di Mayo naka-standby. K5 Reggie, mayong aga. Kagmayong aga. Ginsang taga na norte sa Iloilo Province. K5 Reggie.
4: K5 Christian. K5 Christian, no? Mas marami ni ang aga sa akon ng mga pumuluyo. Diri sa Maria Cinco Distrito. Kung sariin K5 Christian, nabato nila ang maayong nga balita kagabi sa diino tatlo diri ka graduate sang Northern Iloilo State University International Campus ang lalaki T5 Christian sa top 10 no sang fisheries licensure examination o kung ang FLPE sa October 2026 examination T5 Christian. Kadiino na muna diri si Jason Celeste Virano nga nakakuha ini T5 Christian sang 90.25% na rating nga isa no sa mga patinaan man nga nangin na rank 1 ini T5 Christian sa nagagwa ni nga result ano sa nagtambit nga pasinawan. And Bis Padrigani na bilang first place placer no si Birano and sunod rin sa BOR resolution number 95 series of 2023 nagkuha initiative 5 Christian sa 100,000 pesos na incentive bilang kabaylo man sa iyang paghimakas pagpanikasog K5 Christian sa pagkuha sa exam K5 Christian. Oh,
3: din halin niya ang 100,000 incentive K5 Reggie?
4: K5 Christian?
3: Oh, din halin ang 100,000 incentive ng iyang batunon?
4: K5 Christian, ang 100,000 pesos na incentive based na rin sa resolution sa DOR number 95 series of the 2023. So na postman sang aton ning binutuan nga si mayara in siya sang pagabatunon man nga incentive si Five Christian.
3: Okay. So luwasa number 1 na nakakuan sila, nakatasulod sa top 10, may mga financial rewards pa nagaling aton ng mga top notchers. Pero may idea ka K5 Reggie kung may mga Latin honors ni sila pag graduate nila sa NISO main campus?
4: K5 Christian, wala kita sang information about sa ilang okay. Status. No? But ginatry naton na makontak ni ang rank 1 na si Birano Manuad nga ti, nagtingwa kita nung naka-interview man sa iya live later. But
3: okay.
4: Still, wala pa kita sa response. But sa ato niya nakuha ang information, nga ini si Birano, P5 Christian, ang residency din niya sa barangay Tingban Carles, barangay Tinigban, Carles, Iloilo. Taga Carles, Iloilo ni siya K5 Christian. Nga based sa atong information, nag-atiner ini siya sa may istansya Iloilo. Pangod nga tinagay sila ini siya, tumandok din siya sa Tinigban, Carles, Iloilo, K5 Christian.
3: Okay, nabalaan talaga din ang mga kwanisin sila, mga scholar ini sila sa BFAR. No, sang Bureau of Fisheries Blind Aquatic Resources ning si Gerson Birano kagpati na si Aliana Pancho K5 Reggie. Pero sa imo nga pagkadumdum do amo ni nung labing una nga may number 1 may rank 1 na ang Northern Iloilo State University sa fisheries examination, no?
4: Yes, exactly, good K5 Christian. Isa ni sa mga history gid sang Northern Iloilo State University ni tag-guano sang resulta matapos nga si nangin rank 1 o kung nangin top notcher ini ang isa na ton sa graduate student nga si Birano. Actually, dako gid ang kalipay si Five Christian isang tanan na ton nga mga manunudlo tapos pila na ton sa mga personal man sang Yesu bangod nga ti sa kadugayon bala si San Christian nakuha no ang isa niya sa mga ginahandrom sang binutuan nga maging top notch you know, ang ato niya estudyante nga si Birano kag bugal man sa karon si San Christian hindi lang si Birano ang kaupod niya man nga mga estudyante man na nanakit no sa top 10 and isa diri si Reggie Villa Pancho na yara sa na rank number 7 nga nakakuha ini si Five Christian sang 88% kag si Aliana Marigola po Pancho nga nakakuha sang 87.50% nga naka rank 95 Christian.
3: Laban-laban ko pero tiyan na ipaguro ni duha ni K5 Reggie para yung apelyido ho.
4: Yes, same man sila si Five Christian nga tumandok sa barangay Tarong, Carles, Iloilo.
3: So, taga Carles, ganigling tatlo nga taga Niso ni nga nag top notcher. Taga Carles ni silang tatlo?
4: Yes, exactly yun. Taga Carles, tumandok ni sila sa Carles, Iloilo.
3: Alright. Sige, salamat yun K5 Reggie sa balita gikan sa Quinto Distrito.
4: Sige, K5 Cristiano, ang ininga balita ang dinadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ako naman, sige, K5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News of
5: FM. K5 News FM, kampiyon report.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
3: Nabati ang balita ni K5 Reggie Di Mayo gikan sa K5 News FM Sara. No, grabe tatlo ka taga Carles, no? Laban-laban pasidunggan man isang LGU mga ka K5 magluwas pagit sa pasidigong gikan sa ilang eskwelahan, may mga financial reward pa to silang batunon tungod sining kadungganan ginatag nila hindi lang sa Ilabanwa, hindi lang sa Northern Iloilo State University kundi pati na sa Bugos nga Ilonggo Community.
6: Foro
30: de los pueblos.
3: Foro de... Ang top performing school sa bilog ng Pilipinas, University of the Philippines Visayas, kaya 100% ang ilang passing rate mga ka-K5, why mintis ba? Ang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, kung ISOFAST, no? Third rank 3 naman iya nationwide, 86.54 passing rate, no? Sininga board exam, sininga October. No? May iban pagid nga mga kuan man, no? Nga mga nakakuha sang mataas man nga pasidungog or resulta mga ka K5. Ang dali lang gid be Carlos Hilado. Why di madala, no? Ang Northern Iloilo State University. But at least, may tatlo sila ka nakasulod sa top 10, rank 1 pa, no? Mga ka-K5, hindi na basta-basta nga dungog, no? Ang nabato nila, Daryl Laged. Ang aligil yung ilaw, resulta, first time takers nila 74.29%, no? Ang repeaters nila 72.73%. Ang passing rate naman sa main campus 73.91%, samtang ang national passing rate is 69%. So labaw gyapon na sa national average ang nakuha sang Northern Iloilo State University mga kakipa.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
32: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
3: Las 8:21 sa aton nga pagpangalaga ina kwan pagin subong ginaistoryahan man subong ining ginapahayag posible nga outbreak na sang plague, no, dira sa Russia, specifically sa bahin sang Siberia. Although ay asang confirmed nga outbreak mga ka K5, may pila lang ka mga kaso, no, sang possibly ning plague nga balatian, no, kay may isa dito ka babayi nga napatay, no, dito sa Siberia sang nagligad nga semana, nagligad nga October 2 mga ka K5. Ang suspetsa dito sang local media kag sang pila ka mga otoridad nga nakuha niya ang pneumonic plague, no? Hindi niya bubonic ka kundi pneumonic plague naman niya mga ka K5 nga daw posible kuno nakuha niya sa isa ka ginkantuan niya nga lugar sa Buryatia, kundi man niyang Buryatia nga ni siguro gahi po sang Russia mga ka K5 eh. Although ang ila dito nga daw health watchdog sa pungsod Russia nagsiling nga pneumonia iya ang opisyal nga rason sang iyang kamatayon galing kay hindi mabalaan kundi naghalin ining klase sang pneumonia. Although nga ang testing, no, pag test sa iya nagapakita nga may mga microorganisms, no, nga related sa plague mga ka K5 ang nagtugas ang kamatayon sining 28 anyos nga babae.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
3: So kung gusto niyo ya protektado, no, ang aton niya nga lawas sa inom kita sang Power Trio Mighty C, ang alkaline based vitamin C, dugangan naton sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag syempre sang DTX 500 the superior antioxidant. Kung nakainom kita sininga tatlo, no, hindi man kita 100% hindi gid matablan sang balatian, pero do medyo sigurado na kita iya, no, nga daw maburubudlayan kita ya magbalatian, budlayan kita ya magmasakit, hindi kita dali-dali matrangkaso, maubo-ubo or masipon dira ora naman nga sa isa mga balatian mga kakipay. Siyempre, aga udto gabi man o kon hapon, dapat inom kita sang DTX coffee mix para nakakape na kita, naka-detox pa kita.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
3: Las 8:24 mga ka-K5, balik pa kita makaligad ang importante nga mga pahanumdom mga ka-K5.
8: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
32: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News.
9: News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero,
2: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sport Biotin! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8 imedya.
7: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problem. Magid ako sa akon body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: O Mari, nandito ka pala? Maghulog ka rin ba ng insurance mo?
8: Ay, hindi Mars. Magde-deposito lang ako sa banko.
7: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit, lalo na kung wala kang health insurance.
8: Ay, kagalan. Buti pinaalala mo, Mare. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
9: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: Las 8.35 mga ka-K5, balik na rin sa atong programa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
17: Mayong aga kay Ma'am MG May Baga Foro Bailaran. Salamat kay Tito Noli Banyas dira sa Sara. No, salamat man. Sir Nonito Sumbong, no? Naga-monitor dra sa Diluan Leyte naman si Sir Nonito. Ngayon no, siyempre pamilya, yasawa nga si Edna Sumbong sa Barangay Baldosa, Zone 3, La Paz. No, salamat gid. Ari naman di project sa Liluan, plano nila mag-windmill about. Muna kinang lantas sa baw na renewable sources of energy, Sir Nonito. Kaya daw kulang-kulang naging supply tas kuryente. No? Saligan talaga mga planta. Gagadululungan sila ya kalamatay. Tinunalaning sapon sa mga konsumidor.
2: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos. Siyempre kasi manwata si Ma'am Erlina Tilarma Goles. No? Good morning. K5 Christian Blair. Greet ko lang ba na kung si Noel Goles sa tanan ng mga taga-Anilaw. O, atunda nga mga kasimanwa. Mayong aga sa inyo da. Si Ma'am Ann Longares Alcayagasalem. Mayong aga man sa imo. Ari, pagin kasi manwa pagin na mo ni ka K5 Enrico. Amo man kay Ma'am Charmy Sigura Amador. No? Mayong aga lang da. Si paring Regis Jan Almasura. Salamat, Gid. Kay sa Sir June Villaruel sa San Juan Molo. Kay Pastor Loreto Flaviano sa City Proper. Sa Uno Salvilla dira sa Dumangas, no? Kay Sir Kinsin Llorca dira sa Balantang, pamilya Hondanero sa Balantang, kay Crisel sa Pulau Dumangas. Kay Sir Uwek Poras dira sa Dueñas, no? Ba state of calamity, nagrisa mo ngang Dueñas kay Tuman na kuno kadugay nga waay kagi ulan-ulan.
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Alas 8:37 sa aton nga pag pangalagad, mga kakipay.
2: Ray Umanay.
17: Tiri ilolanda kay K5 Ray Umalay.
2: Foro de los Pueblos.
17: Sige. Ginatulid pa naton mga K5 kun sino ining nagasakay sa nagapalanglapaw ang privilege nga tawo sa sulod sang van nga naglapas sang traffic rules dira sa Taft North Mandurriao. No, kabalo kita ya nga wala sang exempted sa layis sa dalan, magluwas gid lamang sa legal exemption nga ginapahayag sa Republic Act 4136 sa idalom sang Section 35 kag Section 43 sang RA 4136 o kanang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, mga ka-K5, na may pila gid lamang ka mga salakyan nga ginatagaan sang right of way kag exempted ha sa mga speed limit, no, kag pati na sa mga traffic lights at traffic signs, mga ka K5, samtang nga gina-operate sa official business, ha, official business kag sa tion sang mga emerhensya.
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Ti even if ataga naton benefit of the doubt ining mga salakyan nga ni nga nagadali nga nagbeat sang red light, ano gid abing emerhensya sang duwa nga ni kasalakyan, may responderan sila nga bagay nga daw may labot sa national security, kung hindi sila makaabot to on time, mawasaag ang pungsod Pilipinas.
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Kaya hindi man kamo mga pulis, ha, hindi man kamo mga pulis nga may ginalagas ng mga kriminal. Kung naman na yung sitwasyon, ti okay lang, wala gid problema, lagsa nyo to, no, bayida ang red light kira, basta madakpan mga kriminal. Hindi man kamo ambulansya, ha, nga kung hindi kamo magsunod sa kwan, or hindi kung magpundo, kamo mapatay ang pasahero. Kado hindi man na guro, matter of life or death na ang inyong ginadalian. Kung may mga pasahero na da, no, nga ti galagas kita sang sinigundos para makasalbar sang kabuhi, pwede gid. No, mga ambulansya nga nag-responder sa actual nga medical emergencies. Bumbiro gani nga nag-responder sa sunog, pwede pa. No, pwede pa ma-exempt, no, pwede pa mapasugtan mga ka-K5 nga hindi pagpatihon inang pula sa aton nga traffic light.
2: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
17: Pero kung ang isa ka lehitimo nga for example security convoy nga may ginatawag nga high risk, no, kag high security nga mga ginadala, for example high ranking government official or bisita halin sa iban nga pungsod, no, kag ang iyang

0: Okay, bye.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: May mga best nga ang mga very important, tub-tub very, very important persons, no? May mga ginatawag nga escort for hire. Ah, hindi yan, escort yan ng mga kwana, ng mga babae yan. Hindi, escort yan ng mga police, no? Especially ang mga taga-highway patrol group, ah, mga ka-K5, no? Ah, hindi nini mo matawag na entirely illegal, mga ka-K5. Pero, no? Kabudlay sinini mo dipinsahan kung ang ginakonvoyan sang HPG. Galing kayo tinila lang tao. Tadi, why man di HPGs mo? No? Daw, why man di gani polis? Daw, nagmatomato. Malang ni sila yung direct tao. Daw, naglabay lang sila sa tunga-tunga. Why man di? May pick up kita nakita sa tubang. Pero hindi naton ma-identify kung yung government plate ato or naginapanagiyahan sang privado nga individual.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los...
0: Kabalo kita ya nga ang Philippine National Police, no? Gina-limit lang ang listahan sang mga government official nga otorisado nga may ara sang aktibo nga security coverage. May lang may mga police gidlas tubang, no? Kag sa likod kun kay isa, tikun presidente kay, no? Kiti may convoy ginaya may presidential security group. Although simpo ka ng Pinoy sa una, bisa na multong suya sa mga tao siya, pero why ito yung ganiga wang-wang? O na mong traffic na ginagyan sa iba, naman na yung agyan niya. Kahit yung iya to yung kuno yung singgitan, kayo ang boss ko.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang Philippine National Police Highway Patrol Group may istrikto man nga pulisa kontra sa mga escort for hire ng mga scheme nga ni mga ka-K5. As a matter of fact, ang Philippine National Police leadership, ang liderato sang kapulisan naton subong, nagapagwa masami sang mga direktiba nga nag-remind, no, nga ang mga escort units, no, nga nag-usag sulusinggitan pa, nagapaniklod pa, nagakumpasan sa tunga dalan, ginapapahigad ang mga kuan, mga salakyan, no, mga agresibo bala nga pag-clear sang dalan, no, gina prohibit o kon ginadumilian mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Again, tandaan naton nga alalangay lang kita diri tanan, no? Para riho kita nagabayad sang buwis, para riho kita nga dapat magsunod sa lahi, kay dapat no one is above the law.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ay, karon makita sang kabataan eh, ay pwede galitay, pwede galitay nga kung damo kamo kag ang nakasakay dara mga importante gid nga tawo, pwede gali nga diretso lang sa pula nga kuan nga traffic light. Muna yung masulod si pinsar sang kabataan ta, which is not a good example. Ano naman niya karon ang hambalon sa mga oh nagadrive da sang di pasahero nga jeep? Ah, nga nagalagas man sang pasahero, ah, ang mga modernized bus, ah, ang mga taxi, no, mga ka-K5, ano yung nagadali man niya magparauli? Ano niya ang mga kwan, ang mga nagahingagaw abi man sa mga trip nila sa airport? Ang way may mahimo kay 97 seconds pambilin sa traffic light to. Oh, ano nang imo yang sabat sila da, okay lang ya kun ma-delay kamo, kami ya hindi dapat ma-delay kay mas malahalo niyang oras namon sang sa inyo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On
0: again,
2: the spot.
0: Challenge na ton ang Land Transportation Office, no? Tuhoy sa sininga issue mga ka-K5. Kay kung basahon mo diho ang comments sa aton netizens parti sa sininga video nga viral subong, no, do kalabanan gidi kwan gusto kastiguhon ang kung sino man ang nagasakay dire kag ginakwan eh ginahangkat mga ka-K5 ang Land Transportation Office, ha, nga kun ano kuno ang ginahimo sa ordinaryo nga tawo amo man dapat ang himuon sa kung sino man ang nagagamit sininga mga van nga nagbeat sang red light.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Oh, basahon tadi blang comment sang netizen sa post sang sa aton nga post to, oh, dali lang gid kay sa ilo tas piyak daw damo. Damo tadi nakita nga mga comments ka gabi mga ka K5 na mi gid mapatian ta ang sentimento ninyo, no? Oh, ambal ni Vian Lem Delgado, king of the road, aba. Perdi na ang e-trike. ba ni Lars Salvino, LTOT?

0: umahambanyo, ha, VIP, abi, abi. Oh, hambal ni Anthony Del Pilar, mga patay huya na. Hambal ni Janjan Hilanhe, aber, try nyo i-revoke ang license nila. Na hindi nga ang pumbriga ni magmuna, dayo nyo chichi buriche. Oh, hambal ni Fred Sakibal Jr., mga miyembro ka bendalo. Abi ko, abi, ilan taon tang agrot ka LTO6. Abi, kon base ordinaryo, dasig aksyon. Pero kon ang mga tayog ihi, palipat-lipatan na lang.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Hambal ni John Lacson, mga abusador nga mga tao. Oh, hambal ni Jonah Marie Clavel, may emergency. Amuna nga nag-hazard sila. Bago grabe ba? Hambal ni Victoria de la Cruz, ano na sila ya special para ilabag ang traffic rules? No, ano maayoda sa nagalabag batas trapiko? Madam Raisa, hindi ka man guro bulag. Pinapanawagan pati si Mayor, oh, nga ngitaan isang sabat. Hambal ni Jan Aranda, kung pobre, sokos. Kada yun, kung gobyerno, exempted.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: May mga nagatag diri sa RSAP, or Rider Safety Advocates of the Philippines, mga kaki-5 kay Kernel Busita. Hambal ni Mars Alahab, damo na sila. Mga tag-iya na kadalan, nga wala man gabayad parking fee kung magpark.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Galapos gani sa traffic light nga nakapula at parking fee lang imo nga 40 pesos. Why, nagabatsyag. Mga pigado lang ang gapangita sang palangabuyan ang kaya nila. O, muning ginasabat sang ibandi sa LTO. Hingagaw to ang duha ka van base VIP. O, wala tonta lang sokos order. No? Wala tonta. So, may ara, ginman. Hambal ni EJC Laurogador, kung mabungguan mo, sila tapos kagin. Hambal ni John Paul Ong, mga bintahuso pa na. Ah, ligad, taxi, hindi magpahigad, ginsipa, ginsang isa ka nagamotor.
1: Wow. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Hambal ni Richie Barty, VIP na. Wala na labot sa stoplight. Kita may pulis na. Okay lang na mag-go sila. Oh, may pulis kiman araw. Why gani ka hulag. Why ka ik ang pulis mga kakipay. No, natural na sa kay VIP. Amo na gani may convoy ga blinker. Sobra pa da sa Manila. At it doesn't mean niya kung sobra sa Manila. No, lagson taman yung ginaubra nila to. Kaya hindi gani tsak to. Ambal gani sa laye, no, polis lang ang may ginalagas, no, bombero nga nag-responder sa sunog, o kon ambulansya mga ka-K5 nga, may ginahingagaw nga pasyente ang pwede makahimo sini sa laye mga ka-K5. Why na yas ang iban pa nga pwede kahimo sina kon sino ka man imo nga tarpulano nga politiko ya, no, dapat kon nakapula-pula man da kundo ka man.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Hambal ni Noel Opan, ano guro ni Balis Ara naman ta sa inyo ngalan nga do ambulansya. Ang ngalan mo Napoleon, tapos ibutang mo din Noel Opan. Oh, si Napoleon Sombero. Oh, binaliskan ko pangalan mo Napoleon Sombero. Ang polis tulisan gid ang balya Director Hidospan kay City Director sang polis ano imo tawo observer na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Paan ta man abisang pathag ang taga ICPO kay ti iyan isang ICPO nga salakyan mo, no? Ambot ko nanoning iya ngalan sang Hilux kanay but MJ something ni may number ni sa punta mga salakyan sang ICPO. Oh, okay lang ni sa taga ICPO nga may kita nila hayag-hayagan nagid nga nagbit sang traffic light, why man lang communication, why man lang nagpaingaw.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ay Diyos ko, ina ina ng bayan, excited for tomorrow. Waslik poder, baliska dugin man layi may karma. Oh, ambal ni PG biting the red light. Grabe. Grabe nga in English ba, no? Ambal ni Roden Roses, tahimik LTO diyan. Alam na ng mga galawan nila diyan. Piwi Pau Joy Cruz, kung pobre to, ambot lang, base ginlagas na ka mga traffic enforcer. Muling sentimiento sang tao, hindi mo man mabasol because, no, nagkakatabo ginman. No, kung ordinaryo itong tamo, torto, ah, laban-laban, sinunda na to ka, kung hindi TTMO, police court to malagas. Oh. Hindi, hindi patas. Kalaw, aya, no? Masaklaw ka, ma-insulto kay, kung ordinaryo, kung hindi mo nagpagahululat na nga man nakamotor, oh, ano na yung batsago nila? Nga okay lang gali mga kakipo. What if kung may nabungguan to sila? No, sino to manabat? sabton to sang police, sabton sang city government, sabton sang kung ano man nga ehensya nga sang gobyerno ang nagagamit sining mga van nga nagbeat sang red light mga kakip.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Bantayan karon ang mga follow-up naton sa pila ka mga issues pagid, no? Ang LTO sang nagligad nagpapanaog naman sang SOCOS order sa isa ka transport cooperative nga ginimo parkingan ang National Highway dira sa Pavia mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Damo ni. Hindi na niya transport ko opa, may mga truck ka ni kisay himo nila parkingan dalan man. No, di na tong sang unang ginasiling sang TTMO nga ubuso nilang naga on-road parking mga truck dira sa Baldosa, sa Mansaya, no? Sa Lapos, sa Barrio Obrero, no? Sa din pagida, no? Kaingin, no? Kung din pagida ang mga lugar, damon nagapalarking sa San Isidro, La Paz.
2: Foro de los Pueblos.
0: Why man, una malang to kasaw nila kami natabo ang aksidente. May motor to nga nagdasok sa buli isang truck, no? Pagtapos to, waay naman, no? Balik naman parking ang mga dalagkuan nga trucks kilid sang highway mga ka K5 nga naga hatag sang risgo sa aton nga mga motorista.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ano naman ni ayan sabat sinisang traffic asang transport co-op nga ni nga ginhimo parkingan ang dalan bantayan sa nabilin nga mga public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Again, ginapahanumdom ko lang sa inyo parang protektado ka mo sa sining panyempo nga daw naga init, naga ulan, naga tugnaw, naga tagite ang init. Inom ka mo sang Power Trio, ang Mighty C Alkaline Based Vitamin C, dugang isang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil kag D3 kag vitamin D3 kag syempre sang DTX 500 ang superior antioxidant mga kakip.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Birthday subong sang migo ko nga si Bernard Bernal. O, masaulog sa sang birthday ya karon. Kay Sir Carl Serbo sang Philippine Science High School, happy belated Teacher's Day. O man kay Sir Sunlight Alog kag kay Professor Janet Hako sang Central Philippine University. Kay Dr. Ananias Sabihon, maayong aga kag salamat man. Kay Migo ko Michael Pabiona dra sa Gimaras, salamat gid. Jan Pasyente sang Tamsak Patalina ga. Aragoy, Sir Winnie Barsanas kag kay Sir Sid Condes, salamat gid sa padayon nga pagsuport.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Why na kita oras mga ka K5 sa aton nga pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sang Foro de los Pueblos, Forum of the People. Sa ngalan sang akon usual partner ka K5 Ray Espeha umalay kag sa bugos nga pwersa sang K5 News FM Philippines. Ako si ka K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa balita, kampyon sa kalingawan kag serbisyo publiko. K5 News FM.
4: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamahal sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, saka sales rep.
14: So na,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: K5. News FM.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang ganyan carots.
23: Oo, hindi lang carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nolo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sini ka mabalaan ni Mang Flowers nga damok probiotics.
21: Mas no.
19: Maitukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang Mighty C. Kaya dira, sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy among CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Gabay pa, nainom niyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C or Pure C.
24: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
0: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babae isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
24: siyam ka mga babae.
0: Siyam gid sa napulo ka mga babae ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babae. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itoag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason. No? Low mood, increased anxiety, kag nagabingit. Siling din sila nga, pangga lang na. Inabala nga, wala na ka, wala ka na mo na mo. No? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
24: Bati lang sunlog, no?
0: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
24: Alabuton.
0: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
24: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
0: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
24: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
0: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
24: E anong bulong sa PMS, Dok?
0: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no, agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo dahi? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahilig dya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
4: DTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
24: dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay tapay mo nun, throw orange.
24: Gusto? Skyflakes?
0: Sa lagali, dapat tood-tood gin nga orange. Kaya antioxidant na mo.
24: Gusto.
0: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
24: Dasun ka pala nakitlawas mo.
0: Ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
24: Abo! Plakit, plamanog lawas mo.
0: Ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
1: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas juda, no tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamang nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, Sir Boy.
1: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
1: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
24: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
24: So, kung gusto
0: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
2: Ano sikreto niya?
24: Milig siya taguay.
0: Once siya panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sa boy.
1: Dice ko no, dice.
2: 19 nag ang hit nag 19 ako no kay last year 18 pala to mo. Oy, 19
1: na. Kampyon ni
0: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, sir boy?
1: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
1: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500!
18: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
25: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot ka mo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
26: Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang gapadugay nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
1: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamo na.
26: Nakapaka-swipe kamo
1: na.
0: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede galing mo na pang-swipe mo.
1: Mang-swipe ka na kamo.
0: Swipe sa ilok.
1: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence. Nami niya nga ga-apply ka, obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
0: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
1: Oh, correct.
0: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
1: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainitin ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
26: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
1: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
1: Wala in yan, timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
2: Ay.
1: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami in delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially sa imo nga labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp
24: ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga, bali nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero totood na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, poyman siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
24: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
24: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano?
24: Gina Saywardo.
0: Saywar, oh, that's right. Mm-hmm. Oh. Galain ko mo.
24: Di ba kasi linggitan? Gagay.
0: Yung daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
1: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
1: Ang munang epekto, ang munang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw, tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na nakanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
26: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
1: Correct.
26: No? Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, no? So namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Kaya ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
1: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ngito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells, dira sa imo nga brain.
1: Ang switch kili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
0: Wala na glucose, sir.
1: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
1: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Uy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO! Ang VCO! You may D3! Magabot ka! D3 Bio!
9: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka! PureC! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Kalisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may ay blood ko. Gamit ako sa PureC. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag.
8: PureC! Kag Santhum Plus! Epektibo! PureC! Vitamin C!
18: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
11: Para sa dugang benefit sang D3 Bio?
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sang D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
26: Isa pa ka health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga pagtuon amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka o kun bagay ni sa mga obese sa Sir Boy kay kun pala tumar kung pala inom ka sang D3 Bio piling mo busog ka permi Sir Boy no so ang D3 Bio nagapa-increase inigali Sir Boy sang hormone nga ginatawag leptin so ang leptin nga hormone once nga busog ka na kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
1: Unta ta kaon.
26: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
1: Buhi ng kutsara.
26: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog sir boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang kalories ini i-compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya sir boy. So
0: correct.
26: Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
26: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kadadlaw, sigurado kaya sir boy nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
1: Okay, no?
25: Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasagilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini kapulifenol nga makita sa ditribayo, who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
25: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka ditribayo, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid. Nga ara sa ditribayo, kagwala sa plain D3.
1: Kung ikaw, gaditribayo everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni ditribayo ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag ditribayo yagin tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imo ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang ditribayo. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 Bio sa Sir JP.
25: All right, so kumpletohon ang atong mga
0: D3 Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
25: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang na. Dapat D3 Bio. BCO, D3 Bio.
25: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
1: Amo ni
0: D3 Bio.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tanan. Ayaw gid sumadamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: D3 Bio.
2: O, si Karen, damog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Kapoy.
5: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! News. Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh.
12: Available now.
14: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo
20: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Asal rigas.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
20: Yung may D3.
19: Mabakas, mga butika.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
18: May balita na, may drama pa. Kampyon!
21: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
22: What?
21: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Anong malagad ko si Imo?
2: Baw, gaano to kung magkitanay tao?
1: Gaano haw?
2: Gakatanay eh.
1: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
2: Di ano, malagaw tanay ka dali. Makadto ta permisa, ginakadtoan tabla haw.
1: Ay, galing wala di upod si Tito Panday, siya lang di isa.
2: Eh, hindi man naman wala si Tito Panday di. Dali na bla, malakata. Makawat-kawat naman ta bla.
1: Ano pang ginahulat mo, my loves? Di sige ah.
2: Sige na, agad-agad doon, tanay ah.
1: My loves ah.
2: Oo eh. Sano ka ba yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
1: Jupiter.
2: Gani dali na, samtang init-init pa. Magbog daw ni Karon? Basi buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
1: Me? Sadya-sadya, ino?
2: Oh,

0: Ate, anong masiling mo sa video, Mr. President?
1: All I can see is...
0: Hala, Diyos ko, nagharap ka kami, Mr. President.
1: Oo, tungod na lipay ako sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay. Kanami sa ginhimo ni Ibusman Rimulta.
0: Eh, Mr. President, ano? Si Ibusman Rimulta lang ya.
1: Ha? Eh nga, anong but mo sa likod?
0: Ako ya. Ha? Wala kayong namian sa ginhimo ko.
1: Agoy. dala ka na ba? Wala ta na lang ka ginmensyon.
0: Dapat yung mention mo, gid kuya.
1: Dali.
0: Para magdami yung balang akong pamatsyag, ha? Kung i-mention naman ko da.
1: Abaw. I don't worry. Kabalo kay Yusuf Castre. Espesyal kaya sa akon.
0: Hala? Tuod ka, Mr. President?
1: Oo. Kung baga sa batsoy bala.

0: Nurse!
1: Ay!
0: Nga wala ka gidi gahalin, how?
1: Ay, gabantay sa kusay mo, ah!
0: Ano?
1: Oo, ah! Ginabantayan ta ka ba si bala nung matabo sa imuhang?
0: Dumago na, how?
1: Oo, ah! Bantayan talaga bala jaguar, bisan sa katulugon mo pa!
0: Daw wala mo ba na ginahimo sa to?
1: Weh, subo ang ginahimo ko na na! Oo, ah! Makuha lang ko to sa pagkaon sa sulod, tapos bantayan na ka din dayon, ah!
0: Ah, dala na ko na sa pagkaon ka dalon mo!
1: Ay, natural!
0: Ha, natural nga, no?
1: Natural nga wala ka din na dalaya, eh! Para na niya sa akon niya! Ako na gani, ha, jaguar? Nga diri ka lang kay mabalik ko dayon, kay makuha lang ko yung sa pagkaon ko!
0: Hoo! Lakat ato! Kahi iguan tahon ko lang niya samtang kakaon kada akuya katanga.
1: Ay, dapat lang. Excuse me, anay ha. Mabalik ko dayon. Babwas!
0: Ato na siya. Pwes, kung bantayan mo man lang ko de, amo na inintiyon na malagyo ako. Pabuton ko pagkid siya nga makapanahog sa ganan na. Kaya malagyo ko di dayon na. Bahala na si Batman, Spider-Man, Superman, dala na si Captain Barbella. Sada-sadyay, no?

0: Di naman tamatambay, wa. Hulat-hulat lang ko di sa duwa ko ka-idol, mag-abot. Kahit si Panoy Gro, why na to chansa? Why na saging sabat sang napakaluyagan niya nga si Inday Damukay? Ayaw ba? Di naman tamaplastar, wa.
1: Malagaw, pastor!
0: Ba?
2: Mayong adlaw man, anak ka bungkulong.
0: Bawari naman ang mga sutab, wala ginagpalibak.
2: Kamusta ang pagsimba mo, anak ka bungkulong?
0: Ara na, ginapamangkot ni Pastor Libas si Bungkulong. Ano yan ang isabat ni Bungkulong man? Pang sutab naman, ino?
2: Siling ko, anak ka bungkulong, kumusta man ang pagsimba mo kagapon?
1: So far, so good! Sugod, sufar!
0: Aya ba? Ara na, nagsugod ang ipagpangsutab.
2: Anong bot mo silingod, Bungkulong?
1: Name, man akong pagsimba, pastora!
0: Aba, dumayong lakat subong ni Bungkulong, ha?
2: O, ti ano ang natunan mo sa akong nga sermon? Ha?
0: Abibibi, pamatian tang sabat ni Bungkulong.
1: Ang madumutuman ko lang, pastor! Nga nagambal nga, good morning! Tapos nagsilinga, masugod ka na sa imo sermon?
2: Oh, amo lang anak na nga Bungkulong.
0: Aha, daw kulang-kulang gining detalye ni Bungkulong mong.
1: Amo lang na pastor na batian ko. Kitapos sa do, napiungan ako na yon. Natulugan ko pastor.
0: Aya ba? Para na, sisiling ko gidao.
2: Natulugan ka na bargali?
1: Oh pastor! Kanami, kanya ba itulog kung ikaw nang wali ah?
0: Aya ba? Wala giniklaro si Bungkulong niya.
1: Man, pastor! Doon ginaduyan-duyan, gitguya

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Hali na mga lanaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasang ako!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: X10 Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: X10 Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy gatay.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan
16: ang
17: gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
0: Yung may D3.
17: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
0: Yung may D3.
17: Makakas mga butika.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Oh, ti ano, Marites, sugot ka na? Ha? Sugot ka?
1: Siling ko gani, suluha na lang. Suluhan gusto mo. Kay ako yata maran ko sa imo.
0: Hoy, ikaw mo lang, Marites, mapakatiga ka pa nga walang-wala ka na gid lang po.
1: Anon ko na iadigoy? Kay wala iagapitik ang akon sa imo.
0: Ang anong imo?
1: Wala ko yung pitik mingaw sa imo. Piliton mo ko?
0: Oo, oh, piliton mo. Kaya para hindi ka lang magutman.
1: Pero digoy, prangka lang. Mag-ikaw man lang. Hmm? Nagwantahon ko na lang ang magutman ako sang sa mag-upod ako sa imo.
0: Mati, sige, depende si imo. Dala na naling noodles yung ginahatag ko si imo. Total, hindi ka man ah.
1: Uy, animal! Ah, manong expired na ginanga noodles, ginatag mo sa akong mawiyon mo pa?
0: Oo, total, hindi ka man mapuslan.
1: Ay, ala, mawiuwak kay mo iya.
0: Oo, ah. Pangita ka tiyas sa ginawala mo eh. Hindi kaya mangayo-ngayo ka lang.
1: Ano ka piyo-piyo ba?
0: Sakto man ah. Eh gani, kadiskarte man ko gani, paano makakwarta ka, makapangita ka lang noon?
1: Hmm? Eh, te, ano yung gusto mo nga matabo, gidaw?
0: Opo, dalang takane. Malibin na lang ta kay sa guronta ka.
1: Sa jain ho, ma.

0: Dali na, my loves. Samtang may oras pa ta.
1: Grabe ba? As in, gidya? Dayon gidya?
0: Oo. Hindi bala. Gusto mo na ginipo. Hindi na bala mag-inarte pa? Dali na bala.
1: Wala pa kuya kapaligo sa buong.
0: Eh wala kaso. Ako gani. Wala mo ko kapaligo.
1: Niya?
0: Sang hindi ano? Pataka, kung hindi patakaroon kalakat, kung maabdan na rin ni mami mo, hindi ba kita rin karoon kalakat?
1: Amo nang mayusin mo, kantuan mo lang ko di kung nagaroon mo ko.
0: Aho, eh. Kay man, kira tayo mingan, kumun lang. Para yun na lang maglakat na si mami mo. Kung ari di siya, bantay, sirado, yaman ka.
1: Ay, sa bagay tuod, no?
0: Hindi na ba lang magbabuhabo pa? Gusto mo lang, git bro.
1: Oo, gani. Gusto ko na.
0: Dano na.
1: Dali lang. Mailis lang ko ka malakata dahil.
0: Hindi na mag-ilis pa. Lakat na lang tarikta.
1: Excited ka gadya ba?
0: Oo eh. Ikaw yaw, hindi kaya excited daw? Excited ka lang, git bro.
1: Ala, Jupiter. Sadya sa China.

0: Chay kayot, sa nga makanto, no? Gadali-dali, kagidaw.
1: Nga, ah? Kung may kantoan ko, maopdan mo ko?
0: Hey, ba?
1: Ikaw gani, ari ka mandi, nga dapat ato kaya sa barangay hol?
0: Man, galibot-libot ng kumong.
1: Hindi, ako amo man eh. Galibot-libot, man ko ah.
0: Kaya ba?
1: Te, pariho lang tagalibot-libot. Te, ano ged?
0: Pero sa tuod ng check kayo, sa din gagin mong kantoaw?
1: Kantoan ko ang may mga utang di sa akon sa kalye 5 kag sukton. Kag kung hindi magbayad, yaw-yawon ko.
0: Ay, ay, ba? Ha, ala, eh, grabe, manulong kagiti mo ya, Chay.
1: Oo, eh. Pasalamat ka lang, kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na tanga duwa.
0: Eh, sa bagay, magani, Chay, wala na ko utang si mo. Eh, but silingon, pwede naman ko kutang liwatin, ho?
1: Ay, ba? Ay, kag para kakabalo, wala na ko gapautang subong.
0: Nga man, Chayaw.
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala pa away.
0: Hala, sadya-sadya, ino. Wah!

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3Bio sa aton nga digestive system?
3: Paano makabulig ang D3Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3Bio adlaw-adlaw para nga ano, India, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3Bio, Sir Kevin.
0: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
2: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
3: nga sa may mga guard mo.
2: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
3: Siyempre, busog ka.
2: Busog ka.
5: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
3: So, wala. Dapat tulog wala.
2: Tulog wala.
3: Dabi na kong late dinner ka.
5: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
3: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Garantisado.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: Isa ka maninayang nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Rigya romanta, olop na yung makita tubtob alauna subong hapon sa pagdulong sa malabing talupang doon sa mga balita na nagkakadabod sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog suning kapungsod, Pilipinas. Kita na gabi-abi kadang panamyaw sa aton suning mga K5 diri sa 180 tanan kama barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok at nagamonitor sa ila si tag sa kamang radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon ng istasyon yari kita sa FM band. Kag sumuman sa aton mga relay stations sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag sumuman sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatune in subong sa K5 News FM Sara. Ang aton man sa ring pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton mga ka-K5 sa bilog sa ring Western Visayas, sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. Kag sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa ring mga bayan sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yal ang kamo sa maayo sa ring kahimtangan. I-like na kag i-share ang aton sa ring pagpangalagad para sa ring kamabayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gaknabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sang programa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa ato sa ring pagpangalagad. Sa kinandan, ako naman ang inyo alagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules nga edisyon sa programa 11 Mbps. Pitsa 7 sa bulan sa Oktubre. Pinakauna ini nga Miyerkules, apatanan ka mga Miyerkules sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026. 11 Mbps. Konstintay 9 na lang nabiliin, kamagabot kita sa adlaw sang Paskwa. 86 na lang nabiliin, kagbugto na ang hurangos sang tuig 2026. Kamagasulod kita sa tuig 2027. 11 Mbps. Ano bala ang malabing talpan doon sa mga balita nga itong pag-aistoryahan sa saling Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Nagapadayon subong ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ika-35 na ining adlaw mga kakifive. Sa giyapon ang topiko na ang nagitalakay sa ika-35 ng adlaw angot ini sa giyapon sa Article 2 na no, ukon ni mga unexplained wealth. Ginaistoryahan diri manggad. Daw hindi kita ka-relate kung manggad pag-istoryahan, no? Kaya manggad taya sinintimos. Ang ginaistoryahan diri nga manggad, minilyon kalagalabot, binilyon. 11 Mbps. Kung mamati ka lang, daw hinampa ka naman sang kapigaduhon. Ah, kay nga abaw, makahalawhaw, no? Ang mga kwarta, no? Kung na-involved, no? Sa saning manggad, nga ginaistoryahan sa impeachment trial mga kakifay, no? Kung sa muro manggad siguro, daw sinintimos lang. Ang maburubudlays ni kay dudako pang utang kontra sa imo sining assets. Mas madako pang imo sining liabilities kung ikumparar sa asset mo. Kikonsolbon mo na, negative ang imo sining net worth. 11 Mbps. Subong adlaw mag-testify ang iban sining ginatapos na. Now, dasig lang ang iban sining mga ginpatawag. Ang ginpatawag subong lunsay ni mga branch manager sa nagkalanlain sining nga mga bangko sa palibot sang pungsod Pilipinas kung sa diin mayari sang account ang mag-asawa nga Vice President Sara Duterte kag ang iya sing bana nga si Attorney Amance Carpio. 11 Mbps. pila diri sa magin patawag mga kaka-5 amo si RC James Gonzalez, mga branch manager ini no San Asia United Bank nga sa Davao Toril branch. Si Edily Umayam ang branch manager sa Davao Tagum branch. Kag ining si Jerely May Sanidad ang branch manager sa Ortigas Avenue Green Hills branch. So under ini sa Asia United Bank o kon AUB. Ang ipatawag man subong amo ang mga branch o kon mga head na sa Philippine Savings Bank. Si Irene Joy Isieda amo ang Head of Branch Operations Department, mga kaka-5, no? Kaglakip man, ipatawag man diri ang head, no? Sang Anti-Money Laundering Division. Kag ang head sang Metropolitan Bank and Trust Company, o kung natawag nato niya Metrobank. Si Leslie Chum, ang Branch Banking Corporation Head sang Security Bank Corporation. Si Marwin Galvez, ang division head sang Central Manila branches sang Bank of the Philippines Island o kon BPI. Ang branch manager sang Davao San Pedro CM Recto branch nga si Julius Parian sang Philippine National Bank. Kag Sanday Mario Cirilo de Mesa Jr. ang senior assistant vice president branch banking group branch regulatory support sang BDO Unibank Incorporated. Si Mirian Manugid, no? Ah, laban-laban Manugid gini. Si Mirian Manugid amo ang vice president for consumer banking group. Kag si Patricia Lee Alvarillo ang senior vice president for trust and investment corporation or group, no? Sang BDO Unibank Incorporated. Si Attorney Juan Sotiro Roman ang Chief Legal and Compliance Officer sang FW Life Insurance Corporation.
1: 11 Mbps.
0: Madamo-damo ni ang mga ginpatawad pero mas madasig lang kahit ang ibansi ni why nasang damo pangapamangkot. No, ang sabat lang ni sa mga branch manager kon pilak ka account ang yara sa ilas nga bangko sa magasawa no, nga Vice President Sara Duterte kagsuman sang iabanang sa Attorney Mans Carpio. Pagkatapos na, ah, ti why ka na sa iban pa na nga ulubrahon. No, ang iban ginpapuli na. No, matapos ang confirmation nga ti may bank account kagang iban sila no, ginpang close account naman sang magasawa nga Sara kag Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Lakip man subong nga ipatawag amo si Land Bank Representative Eunice Sumatra alini sa Davao branch kapasundan ini ni Representative Raquel De La Serna sang Davao R Magsaysay branch mga kakipay. Si Sumatra ang mag-testify sang payroll account sang Vice President sa iya active account sa ila branch samtang si De La Serna na amo ni siya ang konsidin si Carpio amayara sa balance no ending balance nga naga worth at least 1.3 million siya bank account dito sa may Land Bank Davao Magsaysay branch as of end of 2025.
1: 11 Mbps.
0: So amo ning ginapatawag subong no ang mga manager ang mga head sang tagsa sa ni ka mga bangko. I-relate ka mo? Kaya kita mismo, di ba? Magandit kita patago sa bangko. No? Utang lang sa bangko. Minilyon up to binilyon ka pesos ang ginaistoryahan. Kung pamatian, taduga langot lang buota. Amo niyang kadako sang pagwa kagpasulod. No? Sang kwarta. Tiwai mo na sang problema. No? Ang ining pagwa kag pasulod sang kwarta kon pila man na ka milyon labot man na binilyon hasta pa sa pila ka trilyon as long as ang ining kwarta nga nagasunod sa isa sa ining ka public officials naghalin no ang ininga kwarta sa ilaman negosyo o kung sa diin man as long nga ma-testify mo. No? Kahit ko sa mga negosyo, bilang public officials, bawal ka man mag-engage mo. No? Pareho sa posisyon sa pagka-vice president. No? Kaya pamangkot na rin mga K-5, kung bala ang ining nasambit sa inga manggan, no? Nagabalanse sa imo sini kinitaan. Amo ni ang bala ton kung nagasweldo ka malang 20 mil kada bulan, pero ang imo sa lakyan, high-end. No? Ang imo balay, mansion. Di paano mo na ma-explicar? No? Hindi ka na kung kisa ma-question, no? Kung private citizen ka, pero ang huring-huring sa palibot mo, ti, amo ni chismis sa imo eh. No? Sinalaban-laban ang nakuha ni nga mga salakyan kag balay, halin sa illegal na. Ha? Kaya nga, ha? Tiway mo sa negosyo. Ang sweldo ya 20 mil. Di makapatindog ti mo sa madagko sa nang balay. Makapatindog ti mo sa amo sa nga mga propriedad. Kag makaangkon ti mo, makadrive ti mo sa salakyan niya. Ang bilis ni halos tag 5 milyones, 6 milyones pesos.
1: 11 Mbps.
0: Na kung lang tawon mo gani, gabaton ka tag 50 mil. No? Kung kaysa sekundahan lang ni salakyan mo. Ara pa yung high-end ng mga salakyan. Ano mga pareho nga high-end ng salakyan? Ang butay. Balaan ko lang mga sports car. Eh. No? Mga BMW. Ano pa yung mga mahal ng salakyan? Kaya naman mo tatunilig sa salakyan, abi. Tiko nyo mo mapata. Tiko sila yung questionable. So mga niniambal na ton, ang ining Article 2, angot sa unexplained wealth, sa kay Vice President Sara Duterte, madugo ini mga kakifay. No? Tiko na ang lantadri, amo na yung patawag ang mga branch manager. As to the time madumduma na ton, ang executive director, no? Sa Anti-Money Laundering Council, nga si Director Ronel Buenaventura. Di ba na dumduma na ton prior sa nagligad siya nga inadlaw, nagtistigo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura nga suno sa iya ang ining Cali 88 Foods Corporation. Grabe ni pagsikat subong sang Cali 88 mo. No? Foods Corporation. Kay kapila ni mamit lang sa impeachment trial. Te ang ining nasambit sa ining Cali 88 Foods Corporation, ginapanigyahan ini ni Vice President Sara Duterte nga based sa record sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLA ang inwards remittances o kon busilon nagasulod mga halos yara sa 319 billion 326,000 or 319 million 326,000 770 kag 41 sentimos ang ining inward remittances halin sa China kag sa Hong Kong.
1: 11 Mbps.
0: Kung basiyan ta the time ang testimonya, no, ni Ronel Buenaventura sa impeachment court, ang ining kandidat nga nagagwa sa tabular summary na usang AMLAC base sa covered transaction kag suspicious transaction report.
1: 11 Mbps.
0: So sa nasambit sini, no, nga kandidat nga base sa tabular summary sang AMLAC mga 315.935 million halin sa mainland China kag may 3.39 million nga halin sa Hong Kong.
1: 11 Mbps.
0: Tiini, kung basiya naton, doon nag-tugma, no? Doon nag-synchronize ang statement that time ni Anay Senador Antonio Trillanes IV. O galing kay Tiwain siya makatestify ya. Si Anay Senador Antonio Trillanes IV nga suno sa kay Trillanes nga ang ining Cali 88 Foods Corporation mga K5 no nakabaton sang 319 million pesos halin sa China.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining Cali 88 Foods Corporation, mamangkot ka mo ano ni klase ka negosyo. Ani gusto sa ni banana chips? Kung paborito niyo banana chips, basi ina ya ginimo o kung yung pudos pa sang Cali 88 Foods Corporation. Isa ini sa 15 kama corporation, corporation nga ginaangot sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Di ko lang tawon naton very alarming eh, no? Kung ang ining nasambit siya nga kwarta nga nabaton sang Cali 88 na 300 million pesos nga gindeklarar, no? Nga binta nila sa Security Exchange Commission kag sa ila sa financial statement yara lang gid sa 208 million 493 pesos. Busil nga way naman gatugma.
1: 11 Mbps.
0: Magluwas diri amo tambal naton makaduluda pagid mo ang electricity bill yara lang gid sa 8,000 kada bulan umpisa sang tuig 2023 bisan pa nga nag-operate ini bilang banana chip manufacturer. Damo tambal naton 8,000 do tamak barato aw. Ga-operate ka manufacturer 8,000 lang kada bulan mo. Ang iban gani ya electric pan aircon. Ga sobra ko kay sa labotag 8,000 no 9,000 ang ilas nga balayran.
1: 11 Mbps.
0: Kag wala pagin ini isang trade receivable kag payables. Nga but silingon nagabaligya ka nagabakal sila bawlon sa ligid cash ba. Why pag isang rank and file employees ang nasambit siya kumpanya. Hindi palang dokisyonable na mga kifal.
1: 11 Mbps.
0: Ibagluwas nila, di ba ito dumduman na ton, ang Tapang Kagmalasakit Foundation, no? Nga gipatindog ni Vice President Sara Duterte, no? Kag miyembro sang Board of Trustees na kabaton no? Sang 150 milyon salin sa Chinese Embassy sa Pilipinas. No? Ti ang inindagasulod ng kumpanya sa kay Carpio, sa Foundation Duterte, now, dili lang pamatuod, no? Nga nagasuporta giman ayan sila sa China.
1: 11 Mbps.
0: Ay dugay na nimo sa tiempo pala ni former President Rodrigo Duterte, ang leaning the times ng Duterte administration niya ara sa China mo, hindi iya sa Amerika. Itlang kama the time, si former President Rodrigo Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Tagtining nasambit sa ninyo mga kumpanya, amo to nga nakakuha ni, now sa madamo, sini nga mga contract sa nagkalain sa nga maensya sang gobyerno kaglakip man dito sa Davao LGU mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ato may kontrata sa PhilHealth, may kontrata sa UWA, pero ang damo diri sa PhilHealth kin 33, sa Davao LGU ya 15, kag may isa sa UWA Region 11. Pinakaingagaw pa dito mga kakipay. Sa kabugusan, may 35.8 million na nga nabaton ang GenCorp kag 24 milyones or 34 milyones ang Davao LGU kag na nabilin siya ni Ara sa UWA kag PhilHealth mga kakipay. So, dire, amo ni ang mga based out record no, sang Anti-Money Laundering Council kag subong ang gina kwa naman ginabusi si ang mga bank account na no, ni Vice President Sara Duterte kag sumuman sang iya sa gabana nga si Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Waay niya madala sa bank secrecy law na no, basta ara sa impeachment trial na no, pwede ni mabusisi kay kung ikaw niya matumato lang to kuha sa inyong ma-record hindi kaya pagatagan na no, kahit may mga bank secrecy law mo hindi dapat maibaluan nga amulgali ni ka dako ang emosyon nga kantidad nga gipatago sa bangko. Ikon mga kita, yaway usisaon sa bangko mo. Kaya nga, ah, bisan sa rural bank, why ka record? Di ba, lado playing safe ka man, oh. Bisan no ka usisa sa imo nga bang. Pasi grabe na ang mangga ni kakipay minari ko. Itay mo to sa bangko, kay laban-laban na may utang pa to. So, gulabantayan din mga kakipay. No, ang dugang pagkid sa mga testimonya no, angot sa saring mga bangka record sa makasawang Vice President Sara Duterte kagsuman ni Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.28 sa aton saring pagpangalagan sa piyak nga bahin may mga report may nagagwa nga si Senador Lorin Ligarda nga sa subong siklib dito sa luwasang pungsod tungod nga may malala kunong blatian. So nagpadulong siya dito upod ang iyasa nga bata nga si Representative Leandro Leveste ang ila subong niya nainamtangan dito sa may Europe. Pero may managlagaw kag may mga balita nga naguluwa nga mahimo si Senador Lorin Ligarda magasaylo sa majority.
1: 11 Mbps.
0: Kung masaylo sa majority si Senador Lorin Ligarda, ayan siya ang ining manginliabi para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kay kung lang tawo naton subong, kung basiya naton ang voting threshold, kahit iniya wala may problema sa Korte Suprema ang pagpanubo sang voting threshold. Ang pamangkot na rin, kay convicta si Vice President Sara Duterte, ma-impeach na, kinanglantas ni ang 14 kaboto.
1: 11 Mbps.
0: Pero ginaklaro ta kay si Presiding Judge Chis Escudero, hindi niya ka-participar sa boto. So kundi si Punta Subong, kung si Senador Mark Villar mag-aupod sa mayoriya kasi nagligad to, nagsipak siya sa minority mo, lain ang iya sa nga ginboto sa iya sa nga utod nga si Senador Camille Villar. Tang lagson dapat, na? Kung lang tawon ta, 14 kaboto. Kay subong niya daw lang tawon ta, dawain na maguro ni sa kanyang land pa sa mga ebidensya nga maataga. Kaya ang iniya daw, pamulitika daw lang desisyon, na? Bagay nila, daw president na to, ang natabo nga pagbinutuhay. Kung bala panubuon ang voting threshold. Tida time, kung na taon natin, 13 ang nakakuha sang boto. Ti kung 13, hindi pa may impeach si Vice President Sara Duterte mo. Kinanglan nila ang isa. Ang isa ayan, si Senador Lorin Ligarda.
1: 11 Mbps.
0: Pero as of the latest, mga kakifive, si Representative Leandro Leveste nagapangatubang subong, no, sang kaso, including si Senador Lorin Ligarda. Si Leandro Leveste subong mayara na sang warrant of arrest.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining kaso ni Representative Leandro Leveste angot sa saring Public Service Act violation, no, kay man ang ining nasambit sa ni nga kaso ang nagauyat na rin amo ang Makati Regional Trial Court Branch 235.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining nga warrant of arrest tapit saan ni October 5. Now, at any time, kunari di sa Pungso, Pilipinas, si Leandro Leveste, laban-laban, tinadakpa naman eh. No? Ining si Leandro Leveste. Ang ining kaso, nga violation of Section 25 sa Commonwealth Act number 146 nga gin-amend sa Republic Act number 11659 o kuning Public Service Act. Kaya natabo diri, no, kaya ang ining kaso at hindi bla the time ang iya sa nga kumpanya, no, in terms sa solar, kaya ang Department of Energy mo ni nagfile, no, sang reklamo sa Department of Justice upod ang lima ka opisyal sang solar para sa Bayan Corporation. Ngating nga panag-iya diri amo si Representative Leandro Leveste nga bata ni Senador Lorin Ligarda. Kay that time ang ining nasambit siya reklamo nag-ugat tungod nga ang kumpanya ni Leandro Leveste napaslawan nga maghatag sang nagakaigo sini, no, nga electric power based sa ila sa ningi ginkasugtan.
1: 11 Mbps.
0: Kaya di ba magsulod ka sa kontrata, dapat kung ginpirmahan nyo da, no, nga ti mag-provide ikaw sa mga electric power ilabigid sa mga remote area, pero ay matuman. That's why nga nagreklamo ang Department of Energy sa Department of Justice. Kagin-file ang kaso sa may Makati City Regional Trial Court. Kagsubong, ginisyuwa na sang warrant of arrest.
1: 11 Mbps.
0: Pero ini nga kaso is bailable, no? Bailable offense ni. Ang inisambit siya ni nga kaso nga ang bail siya ni 72,000 pesos.
1: 11 Mbps.
0: Hindi ko lang tawag na tama, kagamaya. Sinsilyo. So, bantayan ni kiti sa guwasang pungsod ang National Bureau of Investigation na pagkigangot na subong sa Bureau of Immigration angot sa sing warrant of arrest ni Batangas First Representative Leandro Leveste.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.34 sa ato sa pagpangalagad. Pagbalik na, ika-check na itong report ni Kaki5 Kim Kaluyo. May nag-trending naman. Would like kung mag-trending ka namin, kung mag-trending ka para sa kayuhan, no? Pero kung mag-trending ka ganis kalainan, kag kung public officials ikaw, no? Da, bakat mayan. Kay kagabi, may nakuhaan nga video nga duwa ka van. Mayara pa gani isang patrol car sang pulis, no? Hindi man nila tawag guro nga beating the red light. Kay kung beating the red light, ang nabilin lang daw kasi gundos siya. Mga 3 seconds, 2 seconds, 1 second. Amo na tawag nga beating the red light. Tinabit mo gani ang red light. Pero ini based sa numero, no? Sa segundos. Sang traffic lights, 97 seconds pa.
1: 11 Mbps.
0: Both silingon, 1 minute and 37 seconds pa ang nabilin before nga mag-green. Tikitan ka ni ato, may nagatabok sa pedestrian lane ho. Ay bala nila, ilan na lugar mo. Ginbutangan ka ni isang traffic lights para nga hindi kayo magmato-mato. Ah. Ah, di bala, kada area na once mag-green, imo na mo. Alin sa elementarya, tayo natuluan ta nga, basta green, go. Ah, basta red, stop. Ito na butang manas paminsaron ta kag nagtanom manas paminsaron ta. Isa na sa mga mayor ging itudlo. Nga basta gani, sa traffic lights, basta pula pundo. Basta green, go. No? Ti ambot lang kunong emerhensya niya. Nga ginalagas, sang van ang oras, nga 27 segundos pang nabilin, nga a, nga nag-go ini mga kakifive.
1: 11 Mbps.
0: Bala mo ginabantayan statement sa LTO. Ha, kay nga ah, testingan tang ka-growth sa LTO eh. Ha, kay may mga report nga mataas official ni mo ang sakay sang van. Ti sabat gali ng Iloilo City Government sa hindi na si Mayor ha. Ah, ti why di alabot si Mayor eh. No? Daw national official ini. Pero kung national official, nadala bala sa exemption sa rules nga mag-go ka bisan pula.
1: 11 Mbps.
0: Abi ko sang una, waay makalabaw sa kasuguan ka. No one above the law. Sa elementary, pakubatian ko na ni. Tinsin diyan, tamala. Di ko mga public officials ta, pwede gali. Ito waay mga exemption nga nabutang kung public officials ka, kag top officials ka. Kung green, pwede kaya ka go.
1: 11 Mbps.
0: Patapos sa unan sila, may patrol car pa. Pagkatapos, daway ka-move ang taga-TTMO, ha? Ah, kaya kung kaysa, kita ka nila may violation, patunga din ng TTMO. No? Asta ang lawas nila, patunga nila. Na daw, pabungguan mo gani ba? Ako, hindi mo tulpang rin, mabungguan mo. In the time, daway ka-ekaw. Ate, kung sa bagay, Pilipinas na mo. Na, Pilipinas, kali kita. Kaya nga, ah, ako nara, kaya sa ibabaw, ya, kamalambal na, pwede mo bend ang law mo. Ah, hay, na, daw ka, unfair lang, gid. Na, ti, baluon ta niya, na, kaya ti, balaan taman ng LTO, ya, baka sa pag-issue, sang show-cause order, pag-revoke, sang mga lisensya, kung kinanglanon.
1: 11 Mbps.
0: Anong statement rin sang LTO? Sino na kapanigyan isang van? Burday ko ng van, ibla, ginaarkilahan pa? Kag kung ikaw driver, yaway kami mimo kung may kaman. Ah, sige, diretso ah. Di, mambalang driver, sir, pula, sir. Waay kaso kay emerhensya.
1: 11 Mbps.
0: Basi kung ma-late na sila bla sa ilas nga biyahe yaw. pabalik sa Metro Manila. Pero hindi niya excuse. Bala mo naging amuning flight mo, nagpro-kwanti mo, nagpro-paliti mo. Pagkatapos, ang kasuguan tayo, violate nyo lang. Nga mo siya katawai. Tilang tawa ko nagtarabok tabi ang mga pedestrian. At ilibinungguan nyo yan.
1: 11 Mbps.
0: Tapos ang balon ng gasako. Ah, laban-laban rason nila kay gasako kay basic mabilin kami keroplano. Di ma-justify ang ina nga statement. Kung ma-justify, te, amo man na ang rason ka mga ordinaryo itong pamuluyo.
1: 11 Mbps.
0: Kung madakpan sa ato ng otoridad, ang balon taman kay gasako man kami.
1: 11 Mbps.
0: Nga ama public officials talaga matap officials sa gasako, aw. Ang mga ordinaryong pumuluyo ay gasako. Pero bisan, nga nagasako, gasunod sa kasuguan. Amo nang malaway, kaya mga implementor naton, ang nagpatuman sa kasuguan, numero uno man, nga manog bayular.
1: 11 Mbps.
0: Ano ang statement sa Land Transportation Office sa sarin na sambit sa ni, na, nga incident ka gabi? Dira sa may bayan sa San Rafael, Mandurriao. Bala mo man yung area, malang nakalabanan, may mga violation mo. Ang San Rafael nga traffic lights, kagdiri sa may Taft North, sa may Mandurriao man.
1: 11 Mbps.
0: Gahulat sang patag, ang mapumuluyo kung sino ini kag anong mahimo sang LTO sa driver sa sanina sambit sani nga van, nga bisan pula, nag-go. Pagkatapos, yara man ang patrol car sang pulis.
1: 11 Mbps.
0: Ini kay pa'y mabalita sa aton pagbalik pagkatapos sa plakiportante ng mapaybalo paliog standby.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da.

0: Oktoberfest na! Beer, Bites, and Beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka mga butika.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang
6: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
2: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
19: Tigalapa!
17: Tigasing!

0: Sa ating aplansa, sa araw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi, ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang extend.
0: Supplement for men.
1: Gortez!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
0: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500.
3: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
4: Ilonggo! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Malakas mga butika!
5: D3 Bio with Vizio!
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Malakas mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
6: Malakas mga butika!
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
0: Garantisado!
5: Epektibo!
0: Aramis
5: mo! DTX 500!
9: K5 News FM.
10: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: 11 Mbps!
13: Balik ba K5 sa atong sunod nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Nagdulo sa atong oras alas 11:50 na sa udto. Nakapanyaga ng tanan, nakadigamo na ang tanan. Now, standby kamo kay Dolang Alang Rukwaon ta subong sa K5 game tungod sa Mighty C Network News. Pero after sa niya Mighty C Network News, i-check na ito report niya K5 Kim Kaluyo. Anong maambal sa LTO? Di ah, ha? Dapat mangin madasig kag ma-identify ining duha tanan ka mga van na nga nag-atabok despite nga yara pa sa 97 seconds anabilin, no? Sa traffic lights dira sa may San Rafael, Mandurrao.
12: 11 Mbps.
13: Kag i-check maton karon kay ang probinsya sang Iloilo na may mo magadeklarar sang state of calamity tungod sa epekto sang RSSI. Pero magluwas dire, hindi lang guro RSSI subong ang mga sugar cane planters naton ang apektado. Kundi mga ka-K5, halos mga manguma naton ang apektado man tungod sa ning Super El Nino.
12: 11 Mbps.
13: Amo na nga pagatubangon sa aton sining sektor sa agrikultura ang ining Super El Nino. Kag lakip man nga check man ato karon report niya K5 Bridge ni Mayo kay ang nag rank 1 ha sa sining pasinawan sa fisheries graduate sa Northern Iloilo State University.
12: 11 Mbps.
13: Tatlogid ka mga top notchers ang nakasulod. Rank 1, ining si Gerson Celeste Birano. Ang rank 7, si Reggie Villa Pancho. Kag si Aliana Marie Giapo Pancho. Ang rank number 9.
12: 11 Mbps.
13: Kag ang nag-top din ng school, amo ang University of the Philippines, Visayas. So, istoryanta ni. Anong mga sikreto sa saring mga top notchers naton? Na, nga ti Northern Iloilo State University o Conneso nga mga graduates ini mga kakipay. Boselingon hindi kagid magka hindi man boselingon nya kun mag-rank ikaw kun mag-top notchers. Ahara ka sa mga kwan gidi, mga dalagko may mabulbotuan mga pribado na tilang tawa ining mga nagkalapasar na sa mga government kuno naton na mga universities naton na nag-graduate na tisubong do kadamo naman sa mga universidad naton na nga mga state universities ang nag-excel na sa patag sa nga anuman nga mga profesyon, anuman nga mapasinawan, mga kakipan.
12: 11 Mbps.
13: Pagbalik naton, amaning dugang pagigmaditalye ka informasyon, kay yara na nga ton sa ning Mighty C Network News. Mayong odtogi kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Anali Bahade, na nagpamati ko no, si Ping Ping BJ Venus, si Ma'am Lynn Suaan Duseho, good morning kay Ma'am Beth Idal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, dira sa barangay Maspasan sa may Banua sang Kalinog, kay LG Kyle Labos Arellano, na kay Ma'am Lorgen Franco Labos, good morning kay Ma'am Nadlin Sautong, gamay turgit sa ito siya pagpangalan. Standby ka mo sa dugang po yung mabalitang impormasyon pagkatapos ang Mighty C Network News.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500!
16: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
17: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag Mighty C, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
16: Wow.
17: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag Mighty C.
10: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
18: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
17: Ay, galik, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
18: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, mm-hmm. labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MyTC, mm-hmm. no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
13: Mm-hmm.
18: DTX sa 500 kag MyTC kada adlaw.
17: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MyTC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
13: Aha.
17: Juices
13: gusto.
19: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag MyTC para mayo ang imo performance no sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
17: Ako gani damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MyTC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon.
13: Ay, oh,
17: no, eh. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: YTC Network News.
23: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
20: YTC Network News.
24: Sa uli ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ang 82 million pesos Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diin sa pagpupulong ng appropriations ng Kamara. At bangkay ng lalaki na posibleng tinortura na tagpuan sa isang lugar sa Negros Occidental.
20: YTC Network News.
25: YTC Network News.
24: Magandang tanghali Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo PDRRMO naglaan ng 82 million pesos sa Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
26: Naglaan ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng 82 million pesos na Quick Response Fund bilang paghahanda sa Super El Nino. Ayon pa kay PDRRMO Head Sir Cornelio Salinas, ang pondo na inilaan ng kanilang opisina ay upang makatulong sa pagresponde sa posibleng maging epekto ng El Nino sa lalawigan ng Iloilo. Dagdag pa nito, meron ring nailatag na mga mitigating measures ang probinsya kasunod ng utos ng gobernador na ma-minimize ang epekto ng El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Ipinaliwanag nito na ang 82 million pesos na pondo ay hindi lamang para sa El Nino kundi kabilang na dito ang iba pang kalamidad na mangyayari sa nasabing period. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montanio Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
24: Samantala, depensa sa West Philippine Sea at online safety ng mga bata binigyang diina sa pagpupulong ng appropriations ng kamera. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
1: Isang malaking hakbang para sa seguridad ng Palawan at proteksyon ng mga kabataan maging sa Palawenyo ang isinusulong ngayon sa Kongreso matapos talakayin ng Committee on Appropriations ang pagpupondo sa pagpapalakas ng Philippine Coast Guard at pagpapatupad ng mas maigpit na online safety standard sa bansa. Bilang kinatawan ng lalawigan, tinutukan ni Pinoy Workers Congressman Carly Gaspi sa Kamara ang usapin na direkta makikinabang ang Palawan sa mas pinalawak na pondo para sa mga kagamitan, pasilidad at frontline operations ng PCG, lalo pat ang probinsya ang pangunahing sumasalo sa banta sa West Philippine Sea. Bukod dito, tiniyak din ng pagpupulong na magkakaroon ng sapat na pondo ang pamahalaan para sa monitoring enforcement at mga pampublikong impormasyon upang mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan ng social media at online gaming platforms. Pinatunayan sa nasabing pulong na hindi lamang basta batas ang ginagawa, kundi tinitiyak na may konkretong pondong pagkukunan ang mga programa para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
24: At balita mula naman Negros Occidental, bangkay ng lalaki na posibleng tinortura natagpuan sa isang lugar. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
2: Isang bangkay ng lalaki na may tato sa katawan ang natagpuan sa isang masukal na lugar sa Victoria City sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, may mga senyales na tinorture ang lalaki bago ito binawian ng buhay dahil wala na ang mga kuko sa paa ng biktima. Nagtamo rin ang mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng lalaki, bunga ng pamamaril at pananaksak. Positibong kinilala ng kanyang pamilya ang lalaki bilang si Jomar de los Santos Santillan na residente ng Barangay 1 sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa kapatid na babae, nagpaalam lamang umano ang biktima na pupunta sa isang lugar sa Northern Negros, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanilang lugar sa Bacolod City. Kinumpirma naman ng isang barangay kapitan sa Bacolod na imbolbado sa maraming kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar, si Santillan. Napag-alaman din ng K5 News FM Bacolod na isang drug user si Santillan at nalulong din sa online gambling na scatter. Natagpuan ang bangkay ni Santillan sa isang plantasyon ng tubo sa Hacienda Angelina 1, Barangay 12, Victoria City. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
24: At 73 years old na lola natagpo ang patay sa maisa na matapos mawala ng mahigit isang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Natagpo ang wala ng buhay at naaagnas na ang isang 73 anyos na babae sa loob ng isang maisan sa Barangay San Juan sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Bandang alas 10 ng umaga nitong Oktubre 5, kinilala ng Ilagan Component Police Station ang biktima na si alias Zening, isang byuda at residente ng Barangay Bangag, City of Ilagan. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiulat na nawawala ang biktima noong Setyembre 23 matapos magtungo sa kanyang bukirin. Makalipas ang mahigit isang linggong paghahanap, nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad hinggil sa isang natagpuang bangkay sa isang maisan na kalaunay positibong kinilala ng pamilya sa pamamagitan ng suot nitong damit at bota na tumutugma sa kanyang pagkakakilanlan noong araw na siya ay mawala. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang labi ng matanda sa kanilang tahanan habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
24: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Isa pang suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiza na huli na. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Naaresto na ng mga otoridad ang isa pa sa mga suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng pulisya sa Capiz. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspect bandang alas 8 kagabi, Oktubre 6 sa Barangay Poblasyon, Ilawod, Dumaro, Capiz. Ang nahuling sospek ay kinilalang si Andy Evaristo Garcia, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Bungsuan sa Parehong Bayan. Si Garcia ay wanted sa kasong murder at isa ito sa tatlong sospek sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos. Matatandaan noong nakarang linggo ay nahuli rin si Lionel Diocampo, ang trigger man sa pagpatay sa naturang polis. Ay naman kay Police Colonel David Cachombo Jr., Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, nabigyan na ng ustisya ang pagkamatay ni Captain Ampuyos matapos mahuli ang mga salarin.
0: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
24: Gayun din nawawalang lola na tagpo ang patay sa isang irigasyon na sa Burawen, Leyte. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5, Carol Medino.
5: Isang 72 taong gulang na lola na naiulat na nawawala ang natagpo ang patay sa isang irigasyon sa Barangay Malabka, Burawen, Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Rosa, 72 taong gulang at residente ng Poblasyon District 6, Cantimawa, Burawen, Leyte. Batay sa inisyal na impormasyon, may Alzheimer's disease umano ang biktima at huli itong nakitang buhay noong Oktubre 4. Pero kalaunan ay natagpuan itong wala ng buhay sa isang irigasyon. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at iba pang detalye sa pagkamatay ng biktima. Tinitingnan din ng kapulisan ang iba pang posibleng anggulo na makakatulong sa paglilinaw sa insidente.
6: Para sa Multicine Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
24: At lalaking pumatay sa kaniyang kuya sa Tobias Fournier na nanatili sa ospital at hindi nakakasuhan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
8: Nananatili sa ospital at hindi nasasampan ang kasong biktima si alias Japet, 32 anyos matapos itong saksakin sa leeg at mapatay ang kanyang kuya na si alias Gilbert, 41 anyos, kapwa residente ng Barangay Fatima, Tobias Fournier Antique. Sa pakikipag-ugnay ng K5 News FM sa Tobias Fournier Municipal Police Station, nagsagawa ng affidavit of non-interest ang kanilang ina upang hindi nasampahan ang kaso ang kanyang anak na biktima. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-usap umano sa cellphone ng biktima sa kanyang kaibigan at may malakas na ingay na naririnig habang nasa loob ng kanilang bahay nang dumating ang suspect na may dalang 12-gauge break-type homemade handgun. Pinatigil umano ng suspect ang pakikipag-usap ng biktima, ngunit nauwi ito sa pagtatalo. Bumunot ng kutsilyo ang biktima kaya naunang nagpaputok ang kanyang kuya at tinamaan siya sa leeg. Nakatakas pa ang suspect, ngunit hinapol ng biktima at sinaksak sa kaliwang bahagi ng leeg na magitan ng kanilang ina at humingi ng tulong sa kapitbahay upang madala sa ospital ang magkapatid. Gayunman, idireklarang patay ang suspect habang isinugod naman sa ospital ang biktima para sa karagdagang gamutan. Narecover ng pulisya ang isang 12-gauge break-type homemade handgun, 11 pulgadang kutsilyo at isang bala ng shotgun. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
24: Samantala, PDEA 10 nagbabala laban sa Etomidate Lace Vape Products. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Nagbabala ang PDEA 10 laban sa paggamit ng vaping products na may halong Etomidate. Kilala rin ito bilang zombie vape. Sa ibang mga bansa, ang Etomidate ay gamot na ginagamit sa mga hospital bilang short-acting intravenous anesthetic. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalusugan gaya ng mabilis na pagkawala ng malay, hypnosis, o matinding antok, involuntary na paggalaw ng mga kalamnan, delikadong epekto sa paghinga at puso. Bukod sa vaping products, natatagpuan din ang Etomidate sa anyong tableta, powder at crystals. Samantala, binigyang diin ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neras na ang substance na ito ay hindi para sa libangan o recreation. Hinimok ang publiko na agad humingi ng medical attention kung makaranas ng malalang sintomas matapos gumamit ng pinaghihinalaang drug-containing vaping products.
22: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
24: At Dumaguete City, pinagpapatuloy ang pagpapabuti ng mga barangay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
10: Pinagpapatuloy ng Dumaguete City ang mga pagsisikap nitong pagandahin ang mga pasilidad at infrastruktura sa batibang barangay ayon sa ulat ni Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria na inatala noong October 6, 2026. Kabilang sa mga kasalukuyang proyekto, ang pagsisemento ng kalsada sa Chiste Country sa Barangay Bantayan, paglilinis ng housing daycare center sa Barangay Katawinunan, at paglilinis ng mga kanal sa mga barangay ng Banilad at Baumpandan, particular na sa bahagi mula sa Southview Hotel sa kahabaan ng Banilad Road patungo sa slaughterhouse sa Baumpandan. Nagpasalamat naman si Sagrabaria sa mga field team at sa mga mamamayan ng Dumaguete sa kalang operasyon habang patuloy ang mga gawain tungo sa pagkakaroon ng mas malinis at mas ligtas na lungsod. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: Mga K5, dako tayo sa detalye na ating balitang abroad. Aabot na sa mahigit 130,000 na mga katao ang lumikas dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Yemen. Ayon sa United Nations Refugee Agency, na mula pa noong Agosto nang sumiklab ang matinding pag-atake na Houthi rebels ay marami na ang naitalang lumikas. Base na rin sa pagtataya ng World Health Organization o WHO na mayroon silang naitalang 959 na nasawi at 4,207 ang sugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre kasalukuyang taon. Magugunit ang pinaigting ng Houthi rebels ang pag-atake sa Yemen dahil sa pagnanais sa mga ito na makontrol ang kanilang gobyerno. At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso at ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clare Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
11: 11 Mbps.
13: Pabalik mga K5 sa aton sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
11: 11 Mbps.
13: Nagdo sa aton nga oras alas 12:15 na sa udto. Mga ka-K5, tabasugon tato sa immune system para makalikaw kita sa mga isang balatian. Mag-inom kita sa Mighty C, alkaline base ka vitamin C, D3 Biod antiviral ka antibacterial specialist, kag sumuman Detex 500, D Superior antioxidant. Ini madikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Mabakal sa mga butika kag pharmacy. Kaglakip man, pwede rin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang Tanan Maklinika Products, sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
11: 11 Mbps.
13: Mayong untogin kay Ma'am Annalie Bahadi, gamon ito sa ating pagpangalag. Iga-check na ito report, yung K5 Game Kaluyok. Ano ang mahambal sang LTO sa sering pag-derodiretso sang duwa ka mga van despite mga ka-K5 nga nakapula ang signal.
11: 11 Mbps.
13: Para sa Kampiyon Report, opo dyan K5, Kim Kaluyo.
11: K5 News FM, Kampiyon Report.
12: Wala sang ginapasin o ka-K5 Enrico.
13: Sabi ko makanta ka naman.
12: Napalan ka ganyan.
13: Aba, wala ginapasin o. Daw o pelikula ni Fernando Po Jr.
12: Maging sino ka man.
13: Oh. Ano ganing walang sinasanto, no? Ano dapat trabaho lang? Dola ida ni haw.
12: Wala no ambal sa tiyo. Ano ba actually sa Bongka kay Fabric, no? Ongoing pa sa gihapon ang pag-identify no kon pagtumod sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 ang utdari no sa ining duha ka mga van nga puti.
13: Tapos sige pa man ko to na K5 Kim. Kunsin o
14: ang mga nagbibisita di ng mga departamento o bangkotay balagan nila.
12: Amo na ganyan balya kay ni LTO Director Head of Spain at kung sino man tong natungdan, palapit na lang kamo.
14: Pero pila sa kabilo ng salakyan man.
12: Actually isa na may may nauna nang itom nga Toyota Land Cruiser.
14: Aba, Land Cruiser ha?
12: Yes.
14: Binala ko man nga asta ang pula nga red la ang traffic lights galusot kay Land Cruiser ha?
12: May ara dara kon makitaan mo before sang duha ka puti nga van may naguna na nga danan arao ang itom.
14: Uli na pa ana bisang video eh.
12: Land Cruiser. Yes, five.
14: So ang van ang na dakpan daw mo gidikita ko to sa may Mulo Plaza gabi mo. Okay, grabe traffic to kapon sa Mulo Plaza, hindi kita kusulod. Tikibot kita paglibot ha, naglusot ang ining nasambit sa nga van.
12: Kasi nagkaon na ano pansit Mulo?
14: Daw nagbisita sa simbahan.
12: Oo, tingay siya syempre lakip na sa mga ginabisita diri sa syudad ng simbahan naton.
14: Aw, abi ko gani kin na unahan na lang pasensyahan mo ko kay bisan pula to karon ang traffic lights malusot ko.
12: Gani.
14: Inuna lang pasensya.
12: Hindi ka hulat
14: sa. Oh, ito kay pamakotal mga pulis taw. May mga patrol man to ho. Regarding sa mga tabo kay 5 game.
12: Yeah, actually, no, based man rin sa LTO, hingyo sila no, sa mga bystanders, yaman pa nga mga motorista nga possibly nakakuha pagin mula yas ang matag na plate number sa ining mga salakyan yan ka kay 5 rake nga kumbaga wala nagsapak o kung nag-disregard o kung nagdiridiretso no, sa piyak sa ining red light na o kung dapat na yan magpundo ka kay 5 Enrico considering nga tikon makitaan
14: pero sa kwan
12: niya
14: na tabo, no? San, sa North. San Rafael o Tough North yung tabo?
12: Tough North.
14: Tough North ba?
12: Sa kilid yada, amon ang
14: fast, ang fast food.
12: Yes, no, kagti makita ang daan, may gatabok pa ang pedestrian ka kay 5 Rake. Kagti, according man gani, no, kay Director Heduspan, nga risky, kung for example, wala ka balaga sunod no, sa red-green lights kay 5 Rake. Mm-hmm. Kung for example, sa piyak nga side, considering intersection siya, ayara iban, nga nagahingagaw pa. Ang kung naka-green
14: sila. Para walang tawabla kay after nila ka K5, Kim, after na naglapaw, may nagtabok nga pedestrian mo.
12: Oo, kay naka-go sa pedestrian.
14: Tiyo, naka-go? Ti nagpundo gani sila pagkakita yung gahuro-huro ang salakyan. Ti mayo gani, to kay waay sa may nabungguan.
12: Amogit ka K5.
14: Tapos may nabungguan, ano thank you lang kay gadali.
12: Oo, timba si may ginahingagaw ko nung flight mo.
14: Oo. Ti, bala mo nagayit nga maingagaw ko ang flight, wala ka nagtour timprano.
12: Mugid ka kay 5 Rico. Dapat may tantam out of time ka nga ginakumbagado.
14: Amo gani, kay may schedule man na, may time gani. Ang imo flight, di dapat, di ba, 2 hours before sa flight, dito ka na?
12: Garing VIP nga ni.
14: VIP, ha?
12: Di ako na sa kay 5 Rico, no? According man.
14: Gusto ko mangin VIP.
12: Ano?
14: Mangin VIP. Oo. Hindi ko mangin very important person.
12: Ano?
14: Very intelligent person.
12: Intelligent?
14: Oo. Man ang gusto ko.
12: Pwede man, very...
14: Wala mo mula kung very important person ka.
12: Nga, ha?
14: Tingin na ulikdan ka mo.
12: Tapos sa ulihi, buyan ka lang man.
14: Ah, amo na. Halain ang imuhugot ng imuya.
12: Actually, kay 5 Enrico, no? Ang according man rin kay Attorney Heduspan, nga ipanawgan, no? Sang showcase order, once nga ma-identify na ining plaka, kahit
14: kung ma-identify, kadto ko sa TTMO. Ay, dito... Kay so no sa kay ma-check na ni ko kay K5 Jenica Uyunan na kay so no dire sa kay retired Colonel Oldarco Garbanzos may coordination no galing kay flashing tani da ang traffic lights sa Manduriao ay may problema kuno sa komunikasyon iway na radyuhan ay susa
12: nagbisyo ang radyo ay ba jet
14: para ma-identify nila, balaanan nila kung sino da kag ano nang avan ka kay 5 Akim.
12: Siyempre, may record na to sa ila kung sino ang nag-coordinate ka kay 5.
14: Laban-laban ang LTO boss niya ra na.
12: Laban-laban.
14: Kung sino ang padalin sang showcase order, amalain lang dire kung ikaw ang driver.
12: Budlay kung ginrentahan lang.
14: Ikaw ang driver. Kay kung may mando si VIP na go lang bisan na red. Anong may imo mo ka K5 game kay ulipon ka lang?
12: Garing kay ito siyempre na nadabi sila sa iban nga region sa K5 break na medyo pasaway. Pero wala na doon dari sa syudad sa Iloilo damo sa mga gabantay ng mga mata kag kamera.
14: Very observante ang mga Ilunggo. Huwag na imo nyo sa ibang lugar. Pwede ito. Dari sa ato nyo, hindi pwede. Kagdi kita ya kilala taman si LTO Director Heduspan. Mabakas kag why man sa pinilian.
12: Oh, actually, ay, mga bailate.
14: Oh, mga bailate. Mga bailate sa syudad yan. Eh, pang-isuhan niya man ka, kuan, kag-revocation to, itong attorney.
12: Driver, ganisang LTFRB, gin-showcos.
14: Gin-showcos, no?
12: Ang iya, ganin nga driver, gin-issuan sa itisyon tickets ang titi mo, bali, at isya na yung matubang.
14: Oo, iti, may violation mo. Tiniya, ang makaluoy diri, mamukmukan niyang driver. Hindi man niyang VIPs na yung may, kwan, ang may violation.
12: Yes.
14: Ang driver malang, kinambal malang, kuya, tiway mo kuya, nagambal yung mga guman. Oh, kibot malang ko gani, nagdudiritso. O, kung ako biyang VIP, kaki-5K, mamun ang balon ko. Oo, di ba, hindi ba, why man ko ganda lang kasalak yan? Why man sa ako naman ni Bella? Di kibot ko gani, nga pag pula yan, nag-go.
12: Ambal pa gani din ni Director Induspan, basi bala, hindi man sigurado kung VIP ng sulod, basi empleyado man din nga taga din siya, syudad sang Iloilo, ganda no, advantage.
14: Pero laban-laban, kung gini, pa airport nga K5K. Gay nga gaw.
12: Pero yari ba lang na pumatian na ito, mm-hmm, ng first part ng sa atong sariling interview kay Director Hedos Pan kay K5 Varik. No? Correction lang, as you mentioned, hindi man siya beating the red light kay K5 Varik. Kaya ito medyo malawig-lawig pa man. No?
14: Hindi na malawig-lawig, pertik-lawig pa.
12: Doon 90. Pwede ka pa ka-disco.
14: Pwede ka pa yaka lumbayag na mo. 1 minute and 37 seconds. No? Insakto man mat ko, no? Ay 60 plus 37, 97. Oh, palakpakan kong...
12: Huwagin pagudlayan mo, gid ka ugalingan mo, gid 60 plus 37.
14: Oo, tiba importante para matagdabal mo kayo sa mga balka 97 segundos. Daw, lain man mo. Kung ikaw pa ang balon, no, di namin pamatian, 500,000 pesos kon tunga sa milyon.
12: Tunga sa milyon.
14: Oh, namin tunga sa milyon, kaya may word nga, milyon. Oh, eh, mga balka, 500,000, aha, 1,000 lang. Pero mga balka nga, 500 ato nga sa milyon. Baka dako to eh, may milyon ni tinaga. Tiyari, 1 minute and 37 seconds. Masulod abi sa ulo mo kung 1 minute. Kung may minute yung award, lawig pa mo. Kaya ang seconds, ay, sinigundos, malanggali. Pero kung natawon mo, pari, ho, malang na. Ang manablambal nila din bugat, isa kakilong bato, kung isa kakilong ang cotton, abla, ang ginabutan ba sa ulunan?
12: Bulak.
14: Isa unang bala, bugat yung bato. Pareho lang di isa kakilo. Galing kaya ang mindset na ito, pag ambal na bato, bugat ito yung kumpara mo sa bulak. Eh, yung galing ko lang taon, pareho lang kilo. Kaya mo na, nga dapat kung isa, i-kwan naman, i-translate naman. Na, di mas nami batan, 1 minute and 37 seconds na nabilin. Naglusot na timo K5 game. Tanong ambal, pamatian tang ambal ni Attorney Hidospan.
26: CRD Hedospan, no, sa LTO Region 6. Ako sa viral video, no, sa may North Manduriao, sariin may isa ka, or duha ka mga fan na nag-beating the red light, no, dito sa may area. So, concern mo nung nakalabot niya information regarding dito sa viral video sa inyo, pag identified na ni Brasa?
15: Well, I only saw the video, no, because we sent sa akon. And that's the time that I became aware of the apparent violations ng duha ka van which crossed the red light, no, sa Top North.
26: Usually, sir, ang amon sir, anong matag na violation, sir, beating the red light only? No?
15: Well, disregarding traffic signs and reckless driving. Eh? Because once nga red is amon yung nga side, there must be a green sa the other side, no? So, munang...
26: Risky, sir.
15: That's the most dangerous part, no? Because ang aton lang Tough North intersection, tama nakalapad ng intersection, and usually gay nga gaw man ang ibang green para makatabok siya completely sa inang intersection. So siguro with wala ka balo kung nga gin allow man sa aton nga traffic enforcers, no, ito luwas sa traffic signalization da, may ara man traffic enforcers da, I don't know kung away man naging stop. So I don't want to speculate on that. Kung
26: kag may na-coordinate man reason niya, sir, yung indeed convoy man kada
15: sa... Wala kasang coordination sa LTO.
26: Oo.
14: Okay. Okay, now daw duwa ang gin-send ni K5 game Amo tong una na may mo reckless driving kag disregarding no sa aton sining kasuguan kay 5 game.
12: Okay. Oh, kay 5 regulation mm-hmm. disregarding traffic signs sabi kun multa lang kay 5 reg do 1,000 mo.
14: Okay.
12: 1,000 tapos sa reckless driving do around 2,000 pesos kay 5 reg depende pa no kun sa investigation kay 5 Enrico no may grounds for revocation o kun suspension sang lisensya pero yari no ang kabahin sang payag ni Attorney Hedospan angot diri no sa iya pahayag ngati wala no sang grapasin o ang LTO they have been consistent sa ginatawag nga pagkapatas kumbaga in implementing no sa mga pagsulundan sa aton siring dalanon diri sa Western Visayas.
16: For example, sir, government vehicle man kid, kung makamatutan, sir, kasi bala na ito ng iba ng comment nila, kung ordinaryo ko, sir, yung mga motorista, lait ko na, sir, mo. Ano, sir, ang standard, sir, sa LTO?
15: But, you know, you have been consistent, no, in our being fair, no, in the implementations and traffic rules and regulations. So, kung ma-identify na ito nini, whether we escort sa VIP or kung sino we escort, we will be dealing with the matter, no? Similar to how we deal, no, with other vehicles, no? Sang una, sang nagliligad pa, no?
16: Once identified, sir, ano, sir, issuehan na natin show cause order?
15: Well, issuehan natin show cause order. That's why gapangabay kami, no, sa mga netizens pag iniban, nga mga pedestrians da o bystanders who can clearly identify ang mga license plates no, so that we can identify the owner and eventually identify the driver who was responsible for crossing the red light.
16: So both owners, sir, sa salakyan and the driver ang padalan sir, sa focus order in case na ma-identify.
15: Well, you know, we cannot identify the driver kung di natin mabal ang kusin owner. No?
16: But,
14: Okay.
12: Nabatian no si Director Hedospan sang Land Transportation Office ka K5 Enrico. So far no te according man ganin no sa kay director nga ti kun paano nila gin handle o kun gin deal no ang iban nga mga motorista kag iban nga mga salakyan te kun mapamatud ano nga whether government vehicle kun ang sakay sini no official sang gobyerno similar process ka K5 Enrico.
14: Okay, pero kun lang tawon naton ang bagay naton kun ikaw dang gasakay why kada yasang sa labton?
12: Yes.
14: Ang numero uno di nga masabat is driver. Now, kung sino man da, nga VIPs, kung sino man da, mga public officials, kung sino man mga government officials naton, una-una, why na sila sa labton? Now, kaya nga, kay tiwa sila ga uyat ka manibela, why mo sa ga-drive, ang makaluoy diri ang driver ka K5 game. So, once nga ma-identify, ang ining nasambit sa ni, base kon rental van pa ni, no, ang ginsakyan sa mga VIPs naton.
12: Kaya usually gid man na no kung mga gobyerno kakifivery or mga government offices kung kulang no aside sa ilang mga government vehicles gakuha na sila do may mga partner na sila kakifive Enrico kag usually do gina bayaran or ginarentahan kakifive Rick no kay kapilaman kita mag-cover kag kalabanan ni no once nga may mga VIPs sila nagakuha sila sa mga extra vans kakifive Enrico.
14: So ang ining nasambit siya nga driver, padalaan sang show cause kung ma-identify, no?
12: Yes.
14: Ang ini, ang mga nagkapos na i-identify, kadto ko sa TTMO, kadto ka sa kahapon, ang may mga national officials diri, amo ang Department of Agrarian Reform.
12: Yes,
14: no?
12: Ang DAR. Diri si Secretary Conrad Estrella.
14: Estrella rin sa kahapon, yes. Na nagtag sa sang kluwa.
12: Kay actually yung event nila bi delay dabi ka kay Fabric man abi mo amon nagsuro na lang ani sila kay for example drang event
14: pero ay kay gambal nga iyan ni Sangdar daw no? Yes. Ginakwal na naton ginaconnect lang
12: kusin
14: o ang mga higher possible officials nga riti kapon no
12: yes.
14: Daw Bureau of Treasury daw may official sa kapon pero would like to check hambagi naton why di labot ang pasayro bisan si secretary mada nagasakay ang may sala diriya ang driver. Inaya, kung driver ikaw, hinambalan ka mag-go sang official, tiway ka may mahimo. Pero, ang manabat na riyang driver.
12: Yes.
14: No? Kaya, for example, ang balayan kayo malumpat ka man. Ang manablang istorya ka kay 5 game. Pero tilaban-laban, iniya, ah, tiiway may mimo ang driver mo. No? Pagambal ko nga, go na lang. Mali-late na tayo. Ti anong may mo sa driver? Hindi ginalusot si Nibisan na Gren? No? 97 segundos na bilin? Antes kaya mag-go? Ti maswerte ito kay Waayman sang may manamungguan. Kay ti ang senaryo dira, once yung mag-stop ikaw, may mga direksyon sa dalan nga mag-go mga kakifay. 11 Mbps. Base kon may matabok, no? Di ilang taon na ito ay ginagbaharo na despite nga pula ang traffic lights mga kakifay. Bantayan ta niya, no? Kay ti hindi atong luyag nga kon mga VIPs maning karga sa saning nagtabok, bisan pula ang traffic lights, no? Exemption sila or exempted sila mga kakifay, no? Kaiti, ang atong kasuguan, why man na saan siling may pinilian mo? Pwede kakatabok sina kung pula unless kung emergency, mga ambulansya naton, mga fire truck naton, na may mga ginahingagaw. No? Pero bisa mga ambulansya naton, kung why man saan niya may ginahingagaw, ay magkakarga pasyente, basi pabalik na sa ilasan niya nga hospital, sa din mga linga banwa, no? Hindi kinanglan, no, nga magdasig kag bisan pula, no, nga magtabok sa Gyapon. 11 Mbps. Amay ma fire truck, no, pwede ta niya ma exempt kon emerinsya gani, no, tinaya emerinsya kon malit ikaw sa imo flight ang pamangkot emerinsya. 11 Mbps. Ikaw nang tawon naton na hindi niya emerinsya kiti sala mo na ya. Di ba may flight ka gani ngay butang dabi alas 9, no, hindi alas 7 lakat ka na. Hindi nga pag alas 8 imidya mo pag lakat mo kung na alas 8. 11 Mbps. Tapos kung anong kasuguan tayo, hindi talang pagsundon. No? Ano, pwede natin mabali ang kasuguan. Ma-bend ang law. Na kung ara ka mo sa ibabaw. No? Doon ka sakit ng uka isa pa paminsaron. Kung maordinaryo ka nga mga pumuluyo. Once ka rin ka nag-violate ikaw. Kung kaysa gani, bisan na minimal ang imo siya violation, ginapadulugan ikaw mga kakifay. Now, tungkol, why ka magsunod sa mga traffic rules and regulations na itong tiniyayag-gayaga na gin. No, bintay, city, segundos. Kung isang beating the red light, although sala, magani, pro. May ngagaw ka bla, no? Antes ka mag-red, pro niya, bow, kalawig pa sang segundos kakifay, Kim.
12: Amo get kiti syempre diri gani bisan mga hindi ka kachinilas dakop ka.
14: Dakop ka weh.
12: Tapos bisan dira lang sa unan ning mo kalatuan kiti syempre stricto sila ka kay Five Enrique.
14: No, makatapak na isalakyan mo sa pedestrian lane, dakop ka. No, ginapaisol ka kung kaisa, kay ti naglapaw ka na mo. Tiniyayag-gayaga na ni, no? Nga pag violate sang aton sa traffic rules, gin disregard sini, iula tonta ang LTO. Believe naman sa kapasidad kang liderato ni Attorney Gaudusio Hiduspan, no? Nga ma-identify ini. Pero ang bagay naton, ang makaluoy diri, among driver, hinga akong gasakay kag pasiro ka, huwag ka ditlabot.
17: 11 Mbps.
14: Yan, mag-cross nga pula ang traffic lights kung ikaw pasiro da, ikaw ang dakpo na. Oh, kaya ang dakpo lang driver. Ang makaluoy ni driver, mamulta ini mga K5 kag depende sa pag-usisa sang LTO. Hindi ko pa dala ko show course order, explicar ko eh. Tisyan mapundo ko, ginahambalan na ko nila nga go.
17: 11 Mbps.
14: Rambal ka na ito, ibalik ka man nag-Yapon, kita mo nag-in nga go, nag-lusot ka gin. Hambalon ka malumpat, kaya malumpat ka man. Magaling ko kisa doon ay kagin choice. Sa amo na ka senaryo, bisan driver ka siguro daw. Mambal nga pundot, sir! Diretso! Eh, kita mo na dito.
12: Ambalan ka na nga, no? Hindi ta karoon pagbaydan.
14: Oh, kita mo na dito ay pangalang-alang pundok kay 5Ken. Salamat kita. Sundon ta na, no? Ang development sa ni, sa saning nga, sambit sa ni, na incidente ka. Salamat ka, K5 Kim.
12: By the way, nagpamatid rin sa ito, no, mga taga small market sa may barangay Simodlo, Dasmaharo, ka K5 Enrico. Mm-hmm. Diba, no, sa may Sityo Lonok, sa barangay Kubay.
14: Oo, galano kita dito.
12: O, damo ko na ito kita listeners mo. Diba, sa may airport Mandurriao, kay Ma'am Antonina and sa Ricky Manaay. Mm-hmm. Sa Lapas, sa pamilya. Diba, no, sa kay Ma'am Immaculate, kay Sir Cliff Acosta. Diba, no, sa may Rizal Lapos, nga tiwala po na, no, nagpamati, idra, tunod-tunod.
14: Ay, kita rin na. Speaker, yes, bong, kay Manang Veronica. Da, ano na, sugbam na, Manang Veronica? Pwede ka pa-deliver?
12: Pag-tas. Tira, kay Ma'am May, Ma'am Kay, tira na mga padre sa Rizal Lapus na kadakamay ka kay Ma'am Veronica. And of course, inom ka mo, no, sa yung D3 Bayo. Subong dan uso, ganyang trangkaso, kakipagin din ko. Do halos tanan yung mga nasumalang ko, subong adlaw, gapis ngo mo. So, dapat nga hataga natin sa proteksyon ang aton sinino nga lawas. Kapin pa kay may sudden change. Bila sang grabe nga init kay K5 Enrico. May damo, no, sang hindi tolerant, no, sa sobrahan man niya kainit. Nga panibag-o, no, ang lawas. Ganyan hatagan sa proteksyon ng lawas. Mag-inom sang D3 Bio, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Upod sa patrol si K5 Elmer Sable, K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Kim Montana. Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
14: Salamat ka K5 Kim. Ako may morad lawon tangil ti. O, kung ang development sa nikag na-identify dire, ako sinong driver, galing ka ba? Nulo, oy, makita sa driver ka siya, giniyang manghiram os. Pagbalik ta, i-check na to report niya K5 Regine Mayo. Good news, tanay. No, kay tatlo ka mga nagraduar sa Northern Iloilo State University kon NISU ang nakasulod mga K5 sa top 10 para sa Fisheries Professionals Licensure Examination. Pagbalik na pagkatapos sa palikiportante ng mga pahibalo. Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag
19: Ilonggo! Para sa matino nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500,
20: ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman,
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo,
20: happy kanunay,
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX 500.
19: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may VCO.
20: VCO.
19: Yung may D3.
20: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka, magabutika.
14: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Kugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahangin. Nandamo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
19: Mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masami ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
3: K5
10: News FM. K5.
3: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
11: 11 Mbps.
12: Pabalik ba kay 5 sa ato sila nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
11: 11 Mbps.
12: Alas 12:46 na sa Udto. May dayag nga Udto kay paring Francis Ersaba sa may barangay Pandak Pavia. Sa miyembro sa pawitudan along-along sa biyahe ha. Kuan lang ha, hinay-hinay lang ha. Kag kay Sir RB Cres Casire sa may banwa sa nga tubungan, may adayad man nga Udto. I-check na ito report ni Kakipay Bridget de Mayo angot sa sining resulta sang Fisheries Professionals Licensure Examination. Kung sa diin, nag-rank number 1 ang graduating student sang Northern Iloilo State University sa may Maine no? Sa October 2026 Licensure Examination. Kag may duwa pagid ka mga upod sini ang nalakip sa aton sini nga mga top notchers. Ang nagkuha uko na mga examinees yara sa 2,631 ang nakapasar diri amo 1,816 taas ang porsyento do mga sobra lang gid 800 ang wala makapasar mga kakipay. Kag ang ining mga nakapasar makabaton baw 150 mil pesos na incentives mga kakipay. Para sa Kampiyon Report of Project K5, Red G. Di Mayo.
3: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
13: Kakipay Enrico.
12: Yes, go ahead.
13: K5 Enrico, no, dako niyang pagpasalamat man kag dugal sa karuno sa Universidad San Lorden Iloilo State University ng campus.
12: Mm-hmm.
13: Ang kadalag ang K5 Enrico no, sa top-unit sa mga graduates from NESO na nalakit no, sa top 10. Kag subong ng K5 Enrico, nalabot na natin ang duhanit ka mga
12: Captain
13: no, nga si Pancho K5 Enrico. Nga dun sa'y magtiyo ni K5 Enrico kag according sa ila gani. Wala good clear na expect nga makapasar nino sa Pasinawan bangod nga ang ilalang yung handong nga makakuha no, nga makapasar.
12: Asar.
13: Pero wala clear na expect nga makasulod.

0: 75
1: Kakay 5 Bridge?
0: Hindi sa pagbahay.
1: Oh, si Ridgie. Oh, grabe. Pareho ka mo pangalan, no? Si Ridgie Villapancho kag si Aliana Marie Pancho. Ano mga relasyon ni Magtiyo?
0: Yes, K5 Enrico, no, magdatiyo ni sila nga duha sa, excuse me, sa may,
1: okay.
0: Sa may, ano, K5 Enrico, sa iyan yung papa, K5 Enrico.
1: Papa ni Aliana?
0: Iyo, sa cousin, no, ni
1: okay.
0: Ridge, kag ni Aliana, ni sa pamilihanan yung sila sa papa nga side K5 Enrico.
1: Okay. So, rank 7, kag rank 9, no? Northern Iloilo State University, Maine. Sa diin nga ba, nuwasan ni ka K5 Bridge?
0: Sa may istansya, K5 Enrico.
1: So, istansya, no? Kag ang rank number 1, si Gerson Celeste Birano. Tinalabot mo ang duwa kamagtiyo ni ano ang nangin sekreto nila ka K5 Bridge? Basi kung makapanugin, basi kung nga nakapasar sila?
0: K5 Enrico, ang sekreto ni Lati, given naman yun, siyempre, pagpangabudlay, ang ilang naagyan, ang ilang nga routine per ni K5 Enrico, nga pinagkaon, nang ini sila sa mga healthy nga mga pagkaon. Kag isa ni sa mga agyan sa pagbahin nila, nga at isa nga si Sherry sila, yagkaon, ni sila sa mga uga, kag isa ni sa ilang mga motivation man, kumbaga, ko na gamit na pagtuon. Kaya actually, si Fad Enrico, sa ilang na pagtuon, mayainis sila sa fish pond ni. Ang fish pond ay building ni si Fad Enrico nga din provide sa swimming campus para sa ilang mga examinate. Ang good na mag-review, kag mag-focus man sa ilang palakbutan nga exam. So sa kapit-40 ni sila si Fad Enrico nga mga students, nga nag-graduate man kag magakuha ni sa exam, gin-provide ini sila siyang bulutuan o siyang neso nga mag-tuon dito, mag-focus sila kag kung sa isa, ginahatagan lang ang inisipasita ni Rico sa ilang mga ginikanan sa mga kinahanglanan nila kaangay sa financial o kung pagkaon man since nag-finger ini sila sa Rico sa fish pond o kung building nga ilang ginapiniran isang time na nag-review sila K5 Enrico.
1: Okay. So, ang kinanglan na to, no? Ang ining paghimakas, kagpagsakripisyo, gida ka K5 Bridge. Pero, behind sina, may mga incentive sila galit mabaton from aniso sa ni ka K5 Bridge?
0: Yes, exactly. K5 Enrico, mayara ni sila siyang pagbatinon man nga incentive, no? From school man. Ang ato ni nga rank 1 nga si Grano magabaton ng isang 100,000 pesos. Then ang si Pancho ni nga si Ridge kag si Aliana magabaton man ini sila sang 25,000 pesos kada isa kay Fad Enrico.
1: So bali ang rank 1 is 100,000 pesos kag ang magtiyo ni nga Pancho is 25,000 each para sa ila ka kay Fad Bridge.
0: Yes, exactly, si Fad Enrico. Dugan ko pa gani si Reggie ni si Fad Enrico, si Bugalman in sa iyang pamilya, bangod niya pamilyado na in siya actually si Fad Enrico, si Reggie. Kaya mayara in siya sa isa ka bata. Kag sa iyang apart, no, ta magiging kabudlay, bangod niya isa niya siya sa mga nag-provide man sa iyang kagalingon na mag-sustain man sa iyang pagtuon, kaga pag-review. So, bugalgid kag food of Santi Federico ang iyang halang naagyan no, sa kabuhi since wala siya nag-home yan na makasulod ni sa top 10 kay iyan yung gina-expect na makapasar lang si Federico. So, ito buong ang plano sinisang mag-tiyo si Federico na magsulod man no, sa field industry sa fishery. Agad na may natunan sila kag madamo pagod nga mga experience siya sa palaabutan si Fad Enrico.
1: Okay, so malabot pa rin si Gerson Celeste Birano ang rank 1. Subugali ni sa Northern Iloilo State University. No, sa may istansya, main campus, ang ining kadalagaan, kaglakip man ang pagsulod. No? Just imagine, kadamo sa pabulutuan sa Pungsod, Pilipinas, pero ang tatlo ka mga top-notch chair ang rank 1 is from Neso Estancia. No, actually, National News kanini ka kay Five Red Subong eh.
0: Hmm. Yes, actually, Kita Benrico, ang tatlo ni ka mga top notcher, from tumandek din sila sa Carles Iloilo.
1: Okay.
0: Kay, yes, si Aliana Marinical Serige from Tarong Carles Iloilo, kag si Verano ni Kita Benrico, nga rank 1, amo siya ang pag-tinigban na Carles Iloilo. Pero, based sa information na tinag-tinerdiri sa may istansya, bangyod man sa iyang mga importante man nga mga sinahangladon si Pad Enrico.
1: Subol na sila nga tuig na nag-graduate, ha? Huh?
0: Yes. Tiningat June 2026.
1: Okay. So, ining si Reggie Villa Pancho may pamilya na. Muna ang balaton nga why nagadulog kon ang imuhandom nga bisan pamilyado ka kay Five Ridge, ano? Padayon lang, ha? Salamat ka kay Five Ridge!
0: Sige na kay Five Enrico, kay amo lang ilang na gina panundan sa mga kabataan, sa mga future nga may plano ba lang na magsulod niya sa kurso nga magpadayon at study hard, study smart dani na siling ni Jeremy Aliana Maripancho nga tipon after graduate with Kipa Dindico kung may opportunity nga mag-review, magkuha sa mga exam, take good mo kay sayang ang oportunidad kay kumbaga, ang mga natunaan mo sa tiyon na nag-eskwela ka pa, ara pa sa imo nga paminsaron, kung mag-untat ka sa pila katakid, do wala ka na gana si Five Enrico. So, ang gina-encourage nila, na kung mayara sa tiyon na mag-tuna sa board exam, mag-review, i-take ng opportunity once na mayara sa nag-support ka sa imo si Five Enrico.
1: Sige. Salamat ka, Five Bridge!
0: Sige no, ang ininga balita ang ginadulon sa inyo sa kampiyon na kape ang DTX Cafe Mex na nakakatinganan na sa detox ka pa. Ako naman si K5, Reggie Dimayo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News ka pa. 11
1: Mbps! Amo na nga, kung may sakripisyo, no, nag-aantos ikaw, malabot mo gidang imo sa nga ginahandom. Kay ang success ko no, hindi nga siling nga pagtulog ka lang, pagbugtaw mo, successful ka na. Hindi nga kung may exam ikaw, may mga board exam, licensure examination, pabaya ka lang, tulog ka lang. Natini sila yan, nagpulaw-pulaw, nagsakripisyo sa pagtuon, ilang tawa ang resulta, mga kakifa. Namangin inspirasyon ha, sa aton sa mga kabataan, ang ining pagpasar sa tatlo sini, na ka mga top-notcher, para sa Fisheries Professionals Licensure Examination. Ang iba sa pabalita na may promosyon, mabatihan ko rin sa pagpalagad sa El Castigador. Ang ato sa pagpalagad na builog sa inyo, sang The Power Trio Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant. Ang Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Kag sumuman, manibin, maligo, gamit ni Tex Beauty Soap para sa mga miss, maputi si kapanit kag batok sa mga skin diseases. Kag sa aton sa ning mga ilok na, Klinika Diofresh para likaw baho balas, likaw baho bayabas. Sa makalaki na da, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala na lang sa balik sa puwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amo si President kag CEO Doc Ramiloy, sa amo si Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amo si Station Manager kag K5 Warren French, ako menyo lagad inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Beer.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka malay pa konsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
12: kag stress adlaw-adlaw.
11: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan.
8: Mag-DTX 500 ka.
11: Kaysa DTX 500,
8: ang stress malikawan,
11: pagkamurigod malimtan.
8: DTX 500
1: Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
8: My TC. Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong napulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
19: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihadog kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga magkaupod subong Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras kagtong akita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta? Kamusta ang aton dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ara sa maayong nga kahimtangan. And syempre, nagahulat na sang aton matahom nga drama, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma. Aton gid ginaabi-abi mga suki naton, mga nagalantaw via Facebook Live. Kag syempre, sa mga nakatutok man ha, sa K5 News FM Iloilo, maayong hapon gid. Sa mga nagaupod man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, sa K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yag-Aw, K3 FM Laganes, at na sa may Short FM Dumangas. At syempre, sa mga nagaupod sa aton diri sa Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Maayong hapon sa aton mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Ma'am Natalyn Shautong. Maayong hapon man, Ma'am Remia Panas, Maninay Patamyo lang ah, sa akon umagad, Ronji Suedad, happy, happy birthday! Uy, happy birthday, Sir Ronji! Kag sa tananha nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday!

Kapon, sa kay Ma'am Erlina Tilarma Golas, tamnyaw yun ang iabana nga si Sir Noel Golas. Mayang hapon man kay Ma'am Annalie Bahade, Ma'am Aisha Aman, Sir Arnel Abunyawan. Wow, pag-greet lang maninay sa ako na asawa, Ma'am Winchi Bukala, Julian Abunyawan. Happy, happy birthday. Maed-ed nga hapon man kay Arlene de Guzman, maninay patamyo lang sa mga friends ko ah. Sa ni Leo, si Anok, si Nestor, ni Lita, Ivan, Angelo, Thelma, Mary Jean, San Cuartero Capiz. Happy birthday man kay Neng Mercy Leonor Plenago, ng barangay Cabugao Viejo, San Enrique. Maninay, ready na magpamati isang imo nga drama from MG Me Bagaforo by Lara. Sir RV Chris Caceres, good afternoon. Matayo nang ha sa pagpadala dira sang inyo nga mga mensahe. May mga gusto kamo tamyawon, may mga gusto kamo i-shout out, i-text lang dira sa aton ah. Sa 0962 478-8730.

pwede man mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon sa mga taga-Align Store, ilabi na kay Mercy nga nag-oobra sang cold water. Kay Ma'am Jeje Bolivar nga nagahugas pinggan, kag sa kay Madam Nene Elaine akag Neneng Roslyn nga nakatutok gid sa aton. Maayong hapon sa mga taga Kubay, San Junisio. Maayong hapon man dira sa kay Sir Dennis Castor Villanueva, Tamyolong Konoa, Sunday Purman Sander, Tita Nining, Nini Eileen, from Dennis Villanueva, dira sa may Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Sir Ricky Manaay, maayong hapon sa mga drivers sa Bangga Cabo Airport, nakatutok dira sa ila. Ara na, plastado ng mga kumareta. Ready na magpamati isang aton nga matahong mga drama.

0: aton Facebook Live ha. Kag syempre patunugang inyong radyo. Samtang nagapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton dira matahom nga drama ha. Ati dapat nagatimpla kamo ah. Higop kita mainit nga DTX Coffee Mix. Timing gid sa panahon ta subo mo. I just don't know lang dira sa Iloilo City kag sa iban nga mga kabanuhanan kamustang tiyempo nyo. Pero diri sa may banwa sang Sarabo nagaguom-guom. Nagadurugadaguob na naman. Kabay nga indigid mag munog ang ulan ah para yung mga may gina-transaksyon subong mabuhat nilang ilang ang mga hilimuan. Ara na, ready na. Ready, naging ko si Ma'am Janeline Balderas. Sir Noel Bacan Jr., good afternoon. Pag-greet lang manina kay Nene, kay Noel Jr. sa Jaylee Marketing. Happy birthday. God bless gift from Balderas Glass and Aluminum Services sa may Damasco, Sara. Oy, galanog ng radyo. Day Mama Janeline, ah, namit ng ilang ice candy. Abo ice candy. Maayong hapon, dira sa may Balderas Glass. Sir Glenn Kaumban, maayong hapon man. Sige. Abaw, maninay, advance Merry Christmas, baw. Timprano pa ha, naunahan niya ko ha. Siyempre, 79 days to go na lang ha. Kag Christmas na. Grabe no, daw ginahunos lang yung mga inadlaw. 79 days na lang, Pasko na. Ready na? Ako yun daw excited pa kumagkaong kakalamay-hati sa tigkalalag. Oh, matigkalalag, tadanay antes magpaskwa. Kumakaon pataka Suman, Valenciana. Ay, kamusta ayhan ang mga presyohan na isang pilit kagalamay subong? Sa balasan, kunuya kung si Ma'am Arlene pa sobra kainit. Diri ya Ma'am Arlene nagaguom-guom na nagaturutulit. Higay nagatulo-tulo na diya manipis ng pag-ulan ho. Halong kita ha. Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano, good afternoon. Maninay tamyo lang ako ah. Sa akon ba na burst? Bo ba na burst? Sana all ba? Gapamatingin subong Larry Noyes by Lara. Kamusta naman da ang mga may banabers? Ang wala sang banabers, okay lang na. Sige! Ara na ready na sila huwa. Nakapwesto na, nakaplastar na. Idag-idag na kag magpahunay-hunay. Ang iba na mag-ulang tapos panyaga. Patunugan ang inyong radyo. Ululupod naton nga pamatian ang istorya naton subong nga hapon nga ginpadala ni Jaco. Kag aton siya hatagan sang advice dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Oh, Diyos ko, Jaco. Nay. Kasi ginihiwitan ka sang babae. Ano may babae ka nga, gintandog o kung ginpasakitan?
1: Oo, man. Jaco, ano may gintandog ka?
2: Nay, kukon. Siyempre, nubihanay kami. Nagpaukpanay kami sa pagpalangga namon, tay eh.
0: Ayumpaw. Iti, kung atong babae nga taga si Kihorto?
3: Eh, oo, nay.
1: Uy!
3: Pero, wala ko na yung kapati-pati sa mga hiwit-hiwit ngayon, nay. Basi bala na'y hernya niya, nay, how?
0: Ay, ambot sa imo. Ay, mo Diyos ko.
1: Eh, naku.
0: Ang ako sa imo, Jaco.
3: Nay.
0: Nan!
3: Buligi man ko na'y be.
0: Alang-alang?
1: Sagad.
0: Ano pag mahimo ko?
1: Babae ka.
0: Buisit ka.

0: Ano? Nagbanugang itlog mo dyan ko?
1: Oo ga.
0: Nan, amo na ng siling ko nga pa sigin hiwitan ka na ni Cheryl.
2: Ga? Pati pagid ikaw? Wala ako na yaga pati.
0: Ano habi ka ikaw eh? Kinabalan ta nagid kang antis mo siya bulagan, hindi ka magpapalungan dubihan na ita.
2: Ako naman ang binasol mo. Ikaw na ginagsugo sa akon. I-update na lang ko bala. Mapakonsulta ko ah. Kay sinanay kis tatay. Hindi man kaupod. Ginatagan ako nila sang kwarta ako di pakonsulta.

0: Anoga? Inaanong istoryang imo man?
1: Tuod niya dya kong ginambay ko si mo.
0: Ay, nagabok lang ang pantog ko. Bulagan mo na ko dayon niya? Inaanong mo naman?
1: Wala niya padulungan ang relasyon tiyang aduwa. Pasimbaog kaya dya ako sa sakit mo. Hindi ko yung gustong amo sina.
0: Naano? Kasimples ang rason ba? Hindi niya matuod. Ibatian mo naman tugurong hambal sang doktor. Maayo lang niya ga. Basta sundon ko lang ginhambal niya.
1: Basta hindi na ako dyako ah. Gusto ko isang lalaking healthy kag wala sang sakit. Doon na lainan ako yung dayan dyako sa imo ah. Pasensya gid ha.
2: Grabe ka man Bianca ba? Ginpasulapit ka kay Cheryl. Tapos, amo lang nagaling buhaton mo sakon?
1: Pangitao mo to siya sa Sikihor. Di ba nakatultol ka mo to sa ilha sa may larena sa Sikihor? Hambalon mo siya nga naghihinulsul ka lang sa ginihimu mo siya. Kaya para pabawiin niya na ng sakit mo, Jaco.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Mabakat sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3. Yung may VCO.
8: Ang VCO.
10: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawa ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Pasa mi kabala nagaugdas kapoy sa trabaho
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtimula kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka
12: kaysa DTX 500
13: ang stress malikawan,
12: pagkamurigon malimtan.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi, pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
8: May TC!
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bitin.
3: dito ka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags for Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
18: KK5 News FM.
19: Sarado ito.

0: Anong siling mo, Jaco? Mapasikihor ka?
1: Oo, Nay. Pangitaon ko si Cheryl.
0: Ay, ambot
1: siya. Mangayo ko sang pasinsya sa iya. Kiti, amo man ang hambal niyo eh. Nga ginhalitan ko kuno. Mangayo ko sang pasinsya siya, Nay.

Ari na ko sa larina si Kior. Kabay pa nga. Ari rin si Cyril ba? May lang gani kay. Ang gila balay. Ari lang di sa propya. Gasakit pagawang bantog ko ba? Pero, dasigon ko pagit ng paglakad ah.

0: Arin ako sa balay nila ni Cyril. Ah. Ginrenovate kiling balay nila, oh. Kadako-dako ba?
1: Dog, isa ba imo gipangita, dong? Oy, ikaw?
0: Ah. Oy. Uncle Naldo.
1: Uso ba gibuhati mo, dre?
0: Ah, kwan, kol. Nadri si Cyril, kol?
1: Ay, wala sa dire. Nagpaprinatal man, God?
0: Oh. Nagpaprinatal? Gaburo siya, kolaw?
1: Ay, oo. Ah, watara kay diyan na to sa tantaon.
0: Ah, sige, kol.
1: Paglingkod sa paglingkod.

0: Di ka man dyan ko. Unsa man?
1: Cheryl, langging ko.
2: Ano?
1: Nagabusong ka? Ako ba lang abay sina?
0: Oo. Ikaw. Oh. Nya? Ano mo yung ginabuhat diri? Imo man ko gibiyaan?
1: Patawara ko, geng. Nadala ko ba kay Bianca eh.
0: Ay, okay ra dyan ko eh. Ayaw hilak-hilak. Kay napatawad na ka. Nya, nag-onsa ka man diri sa larina?
1: Geng, ako kwan. Hindi na ko magod akong itlogod. Basi, imo ko ginalitan, blaho.
0: Ausos! Ay, dili na tinuod ay! Kung taga si Kehorti ay, manugdaot na dayon?
1: Geng, amo lang kitsining pahagi. Para nga mag-ayaw ako.
0: Ay, ayaw ko pasangli, Jaco, ha? Unsag yun ang imong tuyo dire. Makiguli ka na ako? Or gusto ni mo makitang imong anak?
1: Kuan, geng. Gusto ko tani nga mabalikanay kita.
0: Ay, dili na ko eh. Okay na ko. Naanak ko'y anak. Wala na ko plano magminyo pa. Abi Jaco, pag uli na sa Negros!
1: Oh, Cheryl.

0: Ote, kamustang lakat mo, Jaco?
1: Nangayon ako sang patawad kay Cheryl, Lai.
0: Ote.
1: Pero, hindi na siya makiguli sa akin eh.

0: Nagbunga gigali ang natabo sa amon nga duha.
1: Daw, mugid na daw. Pailang gani, pantog mo lang naghabok. Bow, mayo lang, hindi tiyan mong naghabok. Pantog ang tiyan gid besos, Marjus.
0: Nay, hindi niya tuod. Ginprangka ko siya. Ang hambal niya. Wala man sila kung gamo sina.
1: Ay, sus, hindi ka magpati sina, ha? Diyos ko ako. Mailang gani, wala ka dito ginutdan sang ulo. Bugrabe sa imo kaisog.
0: Maayo yung tuyo ko, nay. Gusto ko malang tani nga, makiguli sa iya. Tungod ba'y anak kami? O galing, hindi nagit siya sa ako, nay.
1: Ang imuon mo na lang, magpaayo ka. Ha?

Ay, salamat. Nag-ayo na gid ang sakit ko. Tuod gid man galing hambal sa doktor. Nga patihon mo lang siya. Mag-aayo ka. Ay, salamat. Normal na gid ang tanan. Makagihon ako sa insakto. Kag makaobra naman sa insakto. Oh, gali. Kamusta na yan si Cheryl man? Siguro, manugbata na siya. Ugaling, doon wala nag-chance nga mangin kami paliwat. Ang pag-asa ko na lang, gid, amo si Bianca. Ginbulagan mo lang niya ako itungod. Naghabok ang pantog ko. Sa rason adlaw, ah. Makadto ko sa ulubrahan niya. Mapagwapo ko, anay subong, ah.

0: Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Bah. Adlaw na gali ba? Ah, mahimos ko. Makadto ko subong kay Bianca. Babangon ako. Oh! Ah! Hindi. Agay! Kasakit! Kasakit sa ngita ko! Agay! Hindi! Ang ito ko! Naghabok na naman! Diyos ko! Hindi pwede si... Abi ko... Nagahayo na ni... Nay! Nay! Nay! Naghabok naman, Nay!
1: Jaco? Ano
0: na? Nay!
1: Ha?
0: Naghabok naman ang pandugo!
1: Abi!
0: Nano ni Nayman!
1: Abi!
0: Oo, walang tawa pala ko!
1: Ay, mo, Diyos ko, naghabok tuod! May pirnis ka daan sa mga adlaw!
0: Nay!
1: Pusilin ko gidaw! Paan to son kagad sa nubya mo nga ato? Abi ko, anay, nangayo ka na sa pasensya sa iya!
0: Nay, hara ka naman! Nay, buligi mong unay! Mapadoktok na liwat, Nay! Naghabok naman siya, oh! Naghabok naman siya, Nay!
1: Ay,

Madamo ako sa ginpamangkutan na hanungod sa sakit ko, nga nag-ayo na, kag nagbalik naman. Si nanay, gina-insist gid niya nga ginhalitan gid kuno ako ni Cheryl. Pero wala ko man ina ginapati, tungod wala man ako sang basihan. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo, matahom nga programa, dire sa radyo, agod pangayuan sa nagkakaigo nga laykay, ineng akon problema. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jaco.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo,
1: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
4: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Dr. Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibala nga mga kagaw, Dr. Ramil?
5: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. But silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas. Apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Ay, kaya rapagid, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore. Nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya pat yun sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
3: Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
5: Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
3: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok dan pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik kay infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
4: That's right, Sir JP, no? Gakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permigid namon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics.
5: Ako ya, Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. E once nga malala kas infeksyon, ang kadtuan mo, hospitalin mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya eh. Damo kagaw imo baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon ka eh. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, ti inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw.
1: D3 Bio with Physio.
5: May munulaw rin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan, makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilian.
3: Upgrade hindi mag, na ka mo.
5: Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na.
3: Kulang.
5: Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So, dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong.
3: Mangal ka bulong.
5: Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene, agun maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag proteksyon batok sa kagaw. So, amo na ka importante kung gainom kaya D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extract. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
10: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay kagidya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men!
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
12: Mag DTX 500 ka na!
13: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
11: kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig na pagtimulat, kalaman ang abiyan.
12: Mag DTX 500 ka!
13: Kaysa DTX 500,
12: ang stress malikawan, pagkamurigod malimta.
13: DTX 500 E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3
12: yung may Physio,
13: ang Physio
12: yung may D3.
13: D3 Bio,
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may Visio.
13: Ang Visio
12: yung may D3.
13: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabuti ka.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5. K5 News FM. Championing the live. Of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Saroido-ido. Secret memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha kay antiviral and antibacterial specialist nagabulig sa aton para dasig kita mag-ayo. May aray ka bala sang ubo, pabalik-balik kay hilanat, nasipon, natrangkaso, inom kita sang Klinika D3 Bio. Kay nagabulig din sa aton para nga mag healthy ang aton nga mga selula. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para sa aton ikaayong lawas. And syempre, hindi man magkalipat ha, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nga tanan, nagapangatubang kita sa risgo sa mga balatian, especially samtang nagatigulang kita. Ngayon dapat, mas protektahan ta ang aton ikaayong lawas. Kaya ang aton nga self-defense, nga amat-amat man nga nagahuya. Dapat, kadungan sa aton nga pagtigulang, may ara kita sa nga kadungan mandira nga nagapanami sang aton ikaayong lawas. Inom kita Mighty C, alkaline vitamin C adlaw-adlaw. Kay nagahatag ini sang mabakod kag proteksyon sa aton nga lawas. Ginapabaskog man sini ang aton immune system para nga mabatuan ang mga risgo sang balatian sa aton nga lawas. Inom ha Mighty C, alkaline nga vitamins. And iniman magkalipat, mag-inom sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500, Superior Antioxidant. May ara ini sang ampalaya kag disugard sugarcane extract nagabulig sa aton para hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may hypertension ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Nikawan ta ang mga pagkaon nga makahalit gid sa aton, mag-inom kita sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy, especially ang DTX 500, kaya may ara iniha sang ikasarang para ma-neutralize ang aton dira nga mga free radicals kag oxidative stress. Inom kita DTX 500 para sa manami nga ikaayong lawas. Ini tanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad di Dr. Emil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa may RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And every Sunday, 9 a.m. to 2 p.m., may free consultation kita dira. And pwedeng-pwede man kamo magbakal sa aton Klinika Haro dira sa may kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May ara man kita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. And ang aton nga Pasay City Branch na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pa ang inyong ginahulat? Magbakan, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Aton oras, alas 2:15 na. Sa mga may advice dira ha, para kay Jaco. Wow, grabe ba? Grabe ang problema ni Jaco. Mabudlay gid man no kun maiguan ka, like for example, abi ginhalitan ka. Pero ti hindi man naton pwede nga pag stereotype gid nga basta taga amo ka nang lugar, nagapanghalit gid kamo sina. Malay ta, imo gid man niya diferensya sa kaugalingon. But then again, serving a leksyon para kay Jaco, never ever magsakit sang balatsyago. Sang bisan sinuman, hindi ka mang baya sang isa katawo nga tuman ang pagpalangga sa imo. Ang masakit pa diri kay ti pagbaya niya, bao nagabusong pagalit. Kaya hamakon mo na, no? Ang gaba, unay gid. Pero ti sa husto nga pagpa-check up, husto nga pag-iya, maayo kag maayo gid inaan. Sa mga may advice, pwede kit katawag ha. Magtawag lang sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo. Kung si Sir Rene Miranda, pa dapat patanaw mo anay sa managbulong. Nga legit gid, kung wala pag-id epekto, ti time to go to the medical doctor. Basi ernia na nga sakit. Need gid operation. Kung si Sir Rene pa. Ma'am Arlene, ang mahambal ko kay Sander Maninay, pangayo kapatawad sa imong amiga nga una, kay ti ang taga Sikihor, hindi ginaya basta-basta ano natabo sa imo, kay ti hindi ka kontento sa isa, nangita kasang sakit sa ulo mo. Hindi ginasala, kay ti ginbulagan mo siya, ginamulitan, ginhalitan kanya, ginsakit mong balatyago niya. Wala kasi na mahimo kay tigin baylo mo siya sa iban. Amo lang ina ang mahambal ko, kinalaban mo gid abi ang taga Sikihor. Kung si Ma'am Arlene De Guzman pa. Judan Montalvo Sumaribos, mayong hapon. Maninay shout out lang kay Tomas Cabinan, Mario Sumarbido sa Amaya Escape, San Jose, San Miguel. Salamat gid. Sige. Ara sa piyak nga ninya, una naton nga caller. Good afternoon.
8: Hello, Maninay Mane.
10: Sige. Sino gani?
8: Si Leo, San Juan Pero Capo.
10: Sige. Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Jaco?
8: No, sir. Kaya man ang nagyan mo, Jaco. Duhagit ang monobya eh. Ay, anong ay mo na subong kay Gimbulagan mo sa una. Gimbulagan mo sa mo, duha ka nobya. Ikaw ka pa nagkanto, Panero, sa Sikihor. Wala mo mga bantogin na lugar. Right? Ang botsili mo sa ginhagin, halitan ka din siguro. Kaya nga, nagpabulong ka man sa doktor. Tapos, yung katagang isang bulong, hindi ka makataon sa mga pagkaon. Tapos, maayo, tapos nagbalik naman. Botsili yun, ginhagitan ka din siguro sa pagkakitihon. Amat mo, hindi ka kapaniya sa balisan. Kaya din pabusang mo pagin siya. Ay, sos. Jaco. Ang masigay ko lang sa imo, Jaco, pagduan mo liwat siya sa mga pangayo ka siyang patawad na siyong kapawaran ka man niya sa mga mayo man ang imo sa ugalingon. Hindi ka na magsakit. kung mag anak mo nagabanat ng isyong mo pakit na iya. Ay kinahanglan ang kung ako sa imo pag ipalantaw na sa bantong na manungulong sa Sirohano mula para malaan din niya ginhalitan ka sa Tagasitihor. Gano'y ang matuling rin sa imo o Jaco magpalantaw din sa bantong na Sirohano kung ano ang ebisisyon, kung ano ang kamaturan, ginhalitan ka. Eh, siyempre, kung mapabulong niya pa sa doktor, maayo ka, kung mababalik naman. Pangayo ka na lang sa patawad sa unang mga nobya. Sa City Jorge, eh, dati kung magabalik mo sa kalimpanan na may maayo mong mula ka. Ang mga mama, kung manginay man yan.
10: Sige. So wala man malayan, sir, no? Nga magpalantaw siya bisa Sirohano da o kung sa mga manugbulong gid nga ti legit kumbaga hindi sa mga magpatipati lang sa mga higad-higad dira. Kahit wala man malayan kung magpati kita dira. But then again, kinahanglan magpa-check up gid siya sa medical doctor eh, para nga marisitahan siya, magiyahan siya kag posible nga mag-ayo pa ang iyang nga ginabatsyag.
8: Oo, kapinta nakapalanta naman siya sa doktor. Ay, siya ipalanta naman sa bantog na Sirohano. Ay, bati, mangmayo ka man sa iya.
10: Oo.
8: Ay, bumulong mo.
10: Sige. Thank you, good Sir Leo. May gusto kang atamyawon?
8: Oo, masipanan mo. May mani, mayong hapon. Ito naman mo masasakipad sa kanan nga matagasara. Ang ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo. Nasa kamatik sa buong si Arlene Di Guzman, si Marilo, mayroon nga kontri mo Marilo sa Rui Lacas, si Jimmy Santantio, bumang si Elas ng Pasay City, si Susan sa Pitong Traben, sa tanan-tanan ng mga pagkakon na blot na si mga Siman, si Kim Ryan Robles, sa tanan-tanan ng mga salamat siya. Salamat siya sa Pitong. Salamat si Leo San Jose Locasio. Salamat si Maninay Mane.
10: Sige. Thank you so much kay Sir Leo San Cuartero Capiz. Aba, may special request ho. Maed-aed nga hapon ha kay Ma'am Kaykay, kay Ma'am Maymay, kay Tita Rena Mapa, kay Ma'am Veronica, nila sa may dekamay sa Rizal Lapus. Maayang hapon. Samtang gapang hugas kuno kapinggan dyan ho. Nga si Gabong yung radyo tadira. Pangape ha, DTX Coffee Mix. Pangape kita, DTX Coffee Mix, ipares naton subo nga kahapon na nun. Oras ta, alas 2:22 na. Sa may advice pa, pwede pa kahinga gawa. May gamay patangat shampoo. May ed-ed nga hapon kay Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano. Ma'am Carla says, Bino, maayong hapon lang. Ma'am Annalie, good afternoon. Ma'am Bings, maayong hapon gid. Diyan sa Singapore, Ma'am Bings, may amuman na nga pagpati. May manugbulong man dyan kag mga Sirohano. Grabe, no? Tiyan mo na, ha? Itingin natin mapaktan, ha? Kung ano ang posible nga magbalik sa aton. If ever nga may ara kita sang masakitan, iisig ka kapareho, especially sa mga aton bala, kakahagugma, gulpit lang biyaan, and wala man sang karason-rason. Hindi natin pag i-underestimate ang ibang nga tao. Pero at the same time, hindi naman dapat pag i-kwangid nga tiba sa taga-Sikihor, amugid na sila. Maghalong lang gid kita. Magkabalo lang kita. Kung sa diin kita dira maglugar, kagsingong aton ng mga kaatubang sa adlaw-adlaw nga tanan. We never know kung sinong aton abing nga ka-istorya, ano nga kasugilan. Sa kaso ni Sir Jaco, timpisan pa, biya nga wala man siya ginhalita, no? Pero kinahanglan niya siya po magpangayos ang kapatawaran, okay? Nagkatunan to siya sa iya to nga dating nga nobya. i-earn niya dapat ang forgiveness sinin. Kag tindugan niya ang iya responsibilidad bilang ama sa nga ilang nga anak. Bisan pa nga ang babae, hindi na sa iya, sige lang, panindugilan siya po ng bata. Sustento hilang sa gihap. If ever, nga ti mapamatudaan nga may halit kidman, wala kita may mahimo, antusun mo up until nga mag-subside inaabi or mapatawad ka sang babae. If sa bahay naman sang medisina, ti kinahanglan sundod, sundon tagid ang mga pagbulong nga i-refer sa aton sang aton nga doktor. Hindi para man ina sa aton nga kaarayda. Kung si Ma'am Arlene pa, and hindi man na mag-amuna kung wala mo siya ginbayaan. Kahit ikong gimpaminsar mo lang tani, kung ano ang himuon mo, kahit sobra gid ka sakit ang ginhimo mo sa iya. Amo lang na, masakit sa ginhimo mo, ginpabusong mo pa, kaginbayaan, ginbaylo mo siya kay Bianca. Sige lang, kay natabo na ang mga nagalahitabo. Kung ano na lang ang pwede ta mabuhat sa Subong. Leksyon para kay Jaco, kag sa mga nagapamati, dira Subong eh. Nati nagapinang tunto, nagapinang biya, nagapinang uyab pa dito. Kumbaga nag-cheat o kung wala sang mayo nga ginabuhat eh. May karma gid sa kalibutan. Kaya ang karma, madasig gid. Sige, thank you gida Jaco sa pag-share sa imo kasaysayan diri. Kabay nga may kaaraydan ka sa imo ginabatsyag kay tituman ka sakit. Tuman ka budlay nga may balatian nga kasubong sina. Sa mga nagapamatik ang mga naghatag advice, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa aton sa Subong nga hapon. Way na kita sang oras, keep safe and stay safe everyone. Kung sa Hong Kong, kuno may ara man to kuno kung si Ma'am Annalie pa, dapat magpangayo gid sang sincere nga pagpatawad akag suportahan niya ang iya nga bata. Correct gid, Ma'am Annalie. Sige! Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: K5. News FM.
2: K3Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang K3Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: K3Pio. Ang K3Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
3: Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Nag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling! Come to Mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
13: May Maca at Lavawaska
23: na nagpapataas ng energy at stamina
13: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
13: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
23: Happy kanunay.
13: DTX 500
23: masaligan.
13: Epektibo.
23: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
13: ikaw pala
23: ang may diabetes.
13: DTX 500
23: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
23: masaligan.
13: Epektibo.
23: DTX 500
13: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
23: Yung may D3.
7: Mabagat, mga butika.
23: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
23: Yung may D3.
7: Mabagat, mga butika.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.

0: 5 Galinawa Time!
1: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulog ng pasyente?
2: Kuan Dok, ginpapuli ko na sa Dok!
1: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
2: Baw! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, how? Galain to pa matiagya mo!
0: Hey! Hi! Galingawan time!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, baw okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
3: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Matakas mga butika!
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisa
9: Epektibo!
8: Aramis DDX 500!
9: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magandingin bala ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
9: Si may diabetes ka na?
8: Mag-DTX 500 na?
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal, mga butika.
11: Good news!
3: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na! Check-up sa Clinica Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Clinica de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.
13: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
6: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatapos

0: mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Hood Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginaakon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinabamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the vibe.

Mayong hapon mga pinalangga namon ka pagatag palamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang mataho makasugbon sa atong drama sa kahanginan. Gidyugid makuhaan sang leksyon. Giginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan. Pili ka mo!

0: Ay, mala buhay ba si Ongo? Nagagapot niya ka mananagat. Mabuhang kinakukulo-dula ka sa hamon sa kabataan, Ong. Mabuhang kinko, Ong! Ong, balik na sa hamon! Balik na, Ong!
1: Susana! Ah, Susana! Kabating ka sa balita sa radyo! Wala lang dugay!
0: Nung ado, ano nga balikta nung?
1: Anong katawong nasampay sa baybayon? Sa isa ka ba nawa sa norte? Tagahapat ang patay? Duha ang buhay?
0: Ay, Diyos ko. Sa diin niya nga ba nawa sa norte nung? Kay makanto ko. Gusto ko magkita ang ginasiling mo nga mga tao.
1: Ah, sige. Upor ka sa amon. Kay... Basi sa man dito sa nasampay ang utot ko nga sinisto.
0: Kagkabay pa nga. Nga isa sa mga buhi nga nasampay mo si Ong-Ong. Kabay pa!

0: Ay, hindi. Hindi na ako magsugot sa magsige ka kapanagatong. Bahala na. Bahala na kung magbag-o manining pangabuhi ta. Mas kung sa dasun niya hugad, ah, malason ka na sa tungas ang lawod.
1: Gang, ang kabuhi sang tawo, pasyorte-syorte lang gidaya. Kag kung tiunas ang imo kamatayon, bisan nagapungko ka lang, mapatay ka ginaya, gang. Abi, kalma bala. Kag paminsara bala, gang. Pangisdang aton palangabuyan dire.
0: Mangani! Kabalo ka man mamanday, hindi bala? Pamanday ka na lang, Bi.
1: Gang, ang isda ya, hindi niya maubos sa lawod. Pero palanda yun, hindi na yung pirmi-pirmi.
0: May plano kong magwa. Oh. Ibaligyan ang bangka mo.
1: Be, ano? Di nga gawa? Ma-abroad?
0: Oo, sa Saudi.
1: Ay, hindi ko yung masugod siya, day. Kalayo niya katama sa Saudi.
0: Maanad ka lang sinagang, ah. Agi lang na yung kasubo. Ang importante nga makaganar kita sang dako. Kagplano ko nga maghalin diri sa higad sang baybay. Kay kada may bagyo, ginakibang ako ko ang mga bata.
1: Ay, nagidyang awayan, tangadwaya, gang. Hindi ko yung magsugot na magbulagay kita, tangadwa. Hindi ako magsugot, gang.

0: Papa?
1: Dairi ba? Hindi, Jere. Ano? Nga-ngari ka mo tri segat sang baybay?
0: Ki, ginpangita ka namon. Ang bali mama, ari ka ko nung tri segat sang baybay. Gapatawa'y sang pensar mo. Ngagibi ka pa, paungaw. Subuan ka kay malakat si mama sa Saudi ay.
1: Hindi ko yabi kasaw nga wala si mama ninyo eh. Hidlawan kita ko sa iya. Kabaluman ka mo sina. Siya ang kabuhi ko.
0: Tiari man kami?
2: Gani man
0: di
2: pa
0: ba nang?
2: Ari kami di ba na papa? Kung layo si mama, ari man kami.
0: Hindi ka namon papabayaan niya.
2: Kagpalangga, kagidbala namon pa.
0: Oo man pa.
2: Kag, pa, promise pa, hindi kagidin namon pagpagtason. Diba, Charino?
0: Oo, pati yun, gidin namon, tanan mo nga gusto pa ya. Nunang, no?
2: Oo, gani pa.
0: Oo, papa, hong-hong niya. Ang tanan-tanan mo nga isugo sa amon, kagtanan mo nga gusto, pati yun, ginanamon niya. Hindi kami magpaugta sa imo kung nato na si mama sa Saudi.
1: Ha? Totod? Tumano ninyong tanan ko nga gusto? Ha, Cherry? Rima? Tumano ninyong?

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Pikano 9,
1: DTX 500,
0: Masaligan,
1: Epektibo,
0: DTX 500.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamating, kita ko sa K5 News FM. Kitamo, kita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Camil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Masalikan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
5: Ang D3.
6: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
6: Yung may D3.
5: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Kampyon! Kampyon! Kampyon!

0: Gang, ikaw ang ikon sa ibu ya. Masih pala kong mabuha ko sa pabinsar sa ibu, balaw.
1: Gang, dasig lang gid na ang duha ka tuig. Kag kun mingawon ka sa akon, lingaw-lingaw ka.
0: Gang, kabalo ka, kaya ikaw lang lingaw ako. Wala man ko kabarkada din sa lugar ta. Ikaw lang din siyang lingaw, kuya.
1: Ay, kung makasugod na ako sweldo, padalaan ko kamusang budget na tatlo sang bata ta. Para makalagaw kamu sa syudad. Pamakal kamusang kinahanglanon ninyo. Nagkaon kamu to. O kung tulog kamu to isa kaadlaw.
0: Gang, di gabi to matulog. Kaya wala man ta dito sa parinte.
1: Ay, sus, kadamo to sang tulugan, gang. Kagsa nag-process bala ako sang akon mga papeles? Nagatulog kami sa mga upod ko sa ina bala nga natawag, haw? Kwarto nga may electric pan. Nasundi ispiho, gang.
0: Gang, isa wala na ganga. Basta hindi ka ganyan. Dito magtulog sa iban, ha? Hindi ka ganyan maluyag sa iban, gaga. Basta mo lang makakita ka itong wapo, blaw, kagumot ka mga Arabo. O kontor ko. Kaglipatan mo na kung lagangaw. Wala din lang na
1: pagkakas mo lang, ha?
2: Ay, oh, kusa kay pala.
1: Ay.
2: Malarga na ang pambodo.
1: Ay, ay, ay, ako nung, ako. Ako masakay nung.
2: Ay, dasi ka lang ni Yoga.
0: Gang, wala mo pa na sa batang pamangkot ko. Basta lipatan mo ko kung makakita ka na ito sa gwapo kang gumot, ha? Muna blang siling ko si mo, gang.
1: Gang, hindi matabo, ina, ha? Pangako, ina. Pangako, ina, gang.

0: Kampiyon.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga mabuti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: O baka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang ginayahan ng patabo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa papamati. Ang makahalawat hawat niya kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan. Gaginatig! Unuhan! Rehas! Sa kasaysayan!
1: Pili ka mo!
0: Ginsulat kong direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Leva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
2: Matatas mga butika.
6: My family history bala kamuusong diabetes.
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Ganaga panubo
7: sang imo blood sugar.
6: TDX 500
7: garantisado.
6: Epektibo.
7: Aramis
6: Whoa. TDX 500
7: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
7: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty So.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
15: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema gid ako sa akong body odor.
14: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap
13: kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
15: Ikaw bala ang may diabetes.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
18: Kaga kontrolar.
15: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3.
18: D3 Bio.
15: With Physio.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3.
18: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
15: D3 Bio.
21: Ako si Karen. Kadamo, isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
15: Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
15: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
15: Yung may D3.
18: Mabakas mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: May
2: Nagro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
5: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
5: Ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
5: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy?
5: DTX 500!
2: Masalikan! DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
24: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
24: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, my dysmeria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
24: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
27: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
28: Wow! My puso!
24: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
29: Oras sa K5 News FM. Iloilo las 4:11 sa hapon.
24: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: El Castigador.
31: El Castigador.
30: Ang tinig ng bawat mamamayan.
31: El Castigador.
30: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
31: El Castigador.
30: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
31: El Castigador.
29: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, kag sa aton nga mga kauturan sa bilog nga pungsod Pilipinas, mga Ilonggo sa Luzon, Visayas kag Mindanao, mayong hapon sa inyo tanan. Subong man sa mga pinalangga ginaton nga overseas Filipino workers. Di man ka mga bahin sang kalibutan. Balik ko like, follow, comment, kag share sa aton nga Facebook Live. Nga subong mayara na sang almost 1.5 million followers. Agud mas madamog na sa malabot nga mga Ilonggo sa bisan di nga bahin sang kalibutan. Welcome na mga ka-K5 sa aton nga pagpangalagad sa
30: El Castigador.
29: Petsa 7 sa bulan sa Oktubre, tuig 2026, Miyerkules, mga ka-K5. Ako ang inyo alagad, ako si ka-K5 Christian June Magbanwa Hagurin. Kinaabi-abi ito na mga kauturan na ito na nag-monitor sa ilang mga radio bagay sa 88.7 sa FM na frequencies ang inyong mga radio dial. Kinaabi-abi ito man ang mga online na ito na mga tagpalamati kag tumalanaw. Gagoom-goom naman ang hapon. So nagapamahog naman na nga mag-ulan mga ka-K5. Lagi ka mo payong raincoat, kalo, jacket, or ano man yung proteksyon sa lawas. Para nga, hindi ka mo magkalabasa sa kung nagkakabasa kita. No, ang pagkabasa naton sa ulan, way na nagpamasakit sa ato na. Galing ka din magnubo, galing aton nga body temperature. No, nag-a-adjust man ang mga organs na nag-system sa lawas ta. Basta nag-vulnerable kita, maladasig kita tapikan sa mga virus, mga kakipay. So, muna, naluwas sa mga kalo, sa inyong raincoat, umbrella, payong, kaga-jacket. Mas mayog kung makainom kamo ang aton ginarekomendar gi nga mga bulong gikan sa Clinica de Alternativo and Wellness Center ni Doc Ramel. Uy, imnin nyo Mighty C ang alkaline based vitamin C adlaw-adlaw, dugangin nyo isang D3 bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag dugangan pagidsang DTX 500 plus superior antioxidant para nga sigurado protektado mga kakipay. Amo nang sikreto akon nga nga tadi aga batsyag ya mga kakipay. Pulawan mo, bogtawan mo, obrahan mo, lingaw-lingaw man gisa, way man taga batsyag sa kaluoy sang Dios kag sa bulig sang mga suplemento gikan sa Clinica de Alternativo. Sa mga pulot mga pedras ang DTX Coffee Mix. Pero kay Tita Rina, ang iya kape. Ubos ng kapedra sa Rizal, paso. Dasig maubos. Masambot. Nagapamahaw, pero painit-init sa ilang mga busong dyan. Mga kauturan, tada nga nagtulutambay. Ang iba, no? Mga kauturan, tanga mga amigo, tanga mga taxi driver. Nagahulat, pasahiro. So, iwat, gikunusubong. Kapag nila, maski gaulan-ulan. Sa una, magulan-ulan. Ha, nagakulang ang mga taxi. Subong, yabaw! Puwerte ka puraon. Huwag na subong sa mga gasakay ko no taxi. Nagmahal ng flag down, no? Sige lang, ha. Importante nga nagahimakas kita adlaw-adlaw. Katibawas, git. Padayon lang sa pagpaninguha. Asang honest. Mga swertihan gigita mga kakipa. Mga nagabiyahe subong, especially out of town, hinahinay lang ha sa pagmaneho. Pagigid sa ginadalian gina. Tanting nga safe kita tanan mga kakipa. So mga istoryahan naton gag talakayon sa aton nga pagpangalagad subong ang Miyerkules sa hapon. Way pa sa may nag-ako. Way gapon sa may nag-ako. Kung sino nagasakay. Sinong pasahero? Sinong mga tayog ihi nga pasahero? Sang mga van? Kag ano to, ano kung ano tong isa kaslakyan tos tubang sang van to man? Do pick up anong loko pero hambal ni Miss Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, Land Cruiser kuno. Hindi ko mamukhaan, nabi mo. So for sure, hindi to yung auto. Hindi man to motorsiklo sang HPJ or sang polis. Sa isa pagid ka vehicle nga nag-araw, toto, hindi man to Land Cruiser, Miss Joy. Siguro Land Cruiser. Beliwat. Maliwat na mo. Hindi ko Land Cruiser. Okay pa sa may nag-ako. Pero nagpanginwala na ya ang Iloilo City Government. Lagi sa statement ni Miss Joy Fantilaga Gorsal sa Facebook. Nambalya, wala yas ang kwan. Kaya city government nag-beat the red light. Why man kunos ang Land Cruiser ang city government? O ti, why na? Hindi na kunos si Mayor Tia. Contrary to some speculations, kasi Mayor Raisa at to mga ka-K5. Kalat naman nga ting iya nga balay, pakad to nga area. Hindi sa may Carlos, kay Tatay Jerry na daya. Panginwala man sa aton kapulisan ang silaya o ang ilang mga upod o sino man ang VIP ang nakasakay sa sineng may privilege ang nagasakay sa duha ka van. Ang explanation kami dapat ko no gin-override dapat ko no sang kwan ang suga bala what silingon gin-alter nila nga para makalabay ang ining duwa ka van mga ka-K5 nga sakay ang way pamakilalaan nga mga swerte kay special nga mga tinuga ugaling way mahingagaw so, pabisan pa nga nakapula sige lang dire-diretso lang nga daway sa bungog nila may mga naghahambal man, hindi talaga pangingadlan yung basi kung makasuhan. Huwag pata di na kayo sa kabulan, kung gano'y makasuhan, tablao. Mamang name drop tadi. May mataas ko nung official ko nung sang gobyerno na Ilonggo man. Nga iyan ko nung van na sakyan sang taas man yung official eh. Grabe nga mga issue ba? Ang nagbiting the red light. Termi man ara sa mga red light district. Araw-araw. Matian ta karon abi, do may update ni si KK5 Kim Kaluyo gikan sa Land Transportation Office. Atoy sa sining issue. Ginasulit-sulit ta ni. Gina-amplify, ginapatunog naton ini nga issue mga KK5. Kay tanan-tanan kita maka-relate dre. Na karon na ordinaryo nga tao pangdakpon nyo kon magbit na red light. Sa mo mala nagidabantayan sa mga traffic enforcer da. Kung sino makabit sang red light, ala paparahan sa punta. Pandulong warning. Pero kung mga dlagkuan, ganun isang ngalan. So, hindi man sila ganun kagiho. Kaya man kahulag. Ano nga dapat patas? Kaya nga nadakop yung ordinaryo, ang ultimo, ha, mga driver, ang ordinaryo nga Ilonggo, dapat si taon nyo man ang iban na nag-violate sa traffic rules mga KK5. Las 4:21 sa aton nga pagpangalagat. Ang probinsya ma-declare sang state of calamity tungod sa sining peste sa mga tanom especially sa tubo nga RSSI. Paano kuno mapatay ang mga peste ng RSSI? Kung madeklarar kita sang state of calamity. Tuod, no? Di mo naman patay ang RSSI. Ha, kung magdeklarar ka sang state of calamity. Kung galing, ti. Nakapagwa lang sang pundo, no? Sang quick response fund. Ha, ang gobyerno para ibulig sa mga apektado ng mga sugarcane planters, sugarcane farmers, sugarcane laborers nga apektado sining paglapta sang peste mga kakipay. Pero mas maayo pagintan eh, kung may konkreto nga solusyon ng gobyerno na parang hindi na ni magdamo o dason tuig, hindi na ni magsuluwa ni mga RSSI nga ni. Dapat nag-adjust kita, nag-adapt kita mga kakipay, nag-develop kita sa mga teknolohiya para nga maamat-amat na ni Papas yung mga sayisang peste. Nagatuon kita, mga scientist, tada, mga agriculturist. Tada. So, dapat nag-develop sa mga pamaagi para nga madula na ining klase sa mga peste. Hindi nga sa kada atake isang peste. Madeklaran ang state of calamity kag mga hatag ayuda naman. Sulit-sulit malang ni. Puro lang band-aid. Son tuig, band-aid naman liwat. May gitsang long-term solution sa nalipat ko iulayhon nga topic ko gali. Ako ni istoryanta man lang ang traffic mga ka-K5. Kaina, na si Plata na ton, yung flash ka ni K5, Jess. Yung, nagagutok ding mga salakyan sa may Washington Street Haro, ho? Gali, yung nagapundo ng pick-up sang Iloilo City Government may karga ng mga klampo. Ilang tawabla, simple lang yun, common sense lang yun ni katama. Gutok na nangadaan ang mga salakyan na nagalalagi. Dugangan pag yun sang pick-up na nag-hazard lang. Pwede man ka mo ka pang-apprehend, kagpang-pang-para, nga ara ka mo sa higad, nga ara gi musto nga. Kaya hindi man tanan-tanan, ginapapundo nyo. O, ang isa din, sari ka kumpasan, no? Baya, sige, diritso. Paano ka diritso? Kaya ga barakang dang pick-up nyo da? Hindi maka mukasulod-sulod da sa may balay suenyo da, o? Ni former mayor Joe Duterte. O, sinsayo da, kag magpa-iplay mo da, parang huwag ka mo nagalabaw sa guwasang dalan. Hindi lang kitid ang alagyan sang isa niya ka video kita naton may LTO deputized nga mga police officers sa buong Botsilingon. Pwede na ni sila ikapanakop sa una mga police why nagapanakop kung hindi checkpoint subong iya may mga ID sila nga gin-issue sa LTO Botsilingon deputized sila mga deputado ni sila Botsilingon pwede sila kapanakop mga ka-K5 mayo man eh hindi man niya kasasa ang yung LTO sila ubra damo-damo sa salakyan gamay gamay malang enforcers ta sumayo kon may naka-deputize ng mga police ang bulig pa tag order sa aton nga dalagan sang trapiko mga ka-K5 muna ning issue ko daon tabla manakop kay mo ang imus tunga dalan ano na checkpoint hindi man kapahigad imbis nga magtalon sa yung dalagan sa trapiko hindi nag-choke o nag-bottleneck sila draya kay drasis tunga sa dalan wala nun gid nga may dakpanay hindi nagaginutok na hindi ang iban nga imbis nga mag-diritso pa na pala nago na lang sa kilid hindi ginapwede ako Colonel Garbanzos mayong nga po lang da hindi pwede nga huwag kalapad-lapad sa parking lot na sa Balay Suenyo sa Sunday Bake Nights na bla ni Madam ni magulang Regine Espinosa magulang bata ni former Mayor Joe III hindi mo gilang nalisensyahan Madam pwede kami hindi ka-park may parahan lang kami hindi nga mga dungolo ilayaw ahay nagpatunga man sila ilayaw muna mamba sa mga kauturan ta kundiin pagani ang may mga traffic enforcer dira pa nagaginutok ang mga salakyan ugtas ko pangsita amo sa mga naga illegal parking naga loading kag unloading sa hindi designated nga lugar pero kamo gani utro man kasalawayon pagbalik ta storyahan ta ang nagkaranabo sa impeachment trial day 35 na subong no oh, day 35 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagining update development sa mga pangita naton kung sino ning mga baskugan na nagsakay sa duha ka van na nag disregard sang traffic light mga kakip pag ako kung si taon kuya sang enforcer masabat man ako takpan nyo to anay blang nag-beat na red light to ay polis naging ganis punta ay pagani ka hulago ay ganis ka eko tapos ang ordinaryong tao takpo nyo nakita ko mula niyang video ya eh ano nga siling nyo de kung hindi nyo madakop din nyo kapag takpon mas responsible katingwa kita yung hindi na makakommit sa mga traffic violation mga ka-K5 sige dugangan talakay sa aton nga mga balita kag mga issue sa aton nga pagpanumbalik makaligan ang importante nga mga pahanumdum oras las 4:27
30: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabagat, mga butika.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
8: Mami!
4: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
8: sa Star Canada.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na.
3: DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500
3: garantisado
4: epektibo.
3: Aramis TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos
3: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman from man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
17: Ako si Brad Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali.
18: Salamat
17: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: DTX 500.
4: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
18: K5.
19: K5.
18: News FM.
19: K5.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Balik diri sa El Castigador City ng Miyerkules, mga ka-K5 oras, las 4.35 na! Mayong hapon, Ma'am Cherry Lapating Branya. Ma'am Bings PSJ, salamat gid ha. Sir Arman Bacoguay, mayong hapon man da. Si Sir Clark, naga-monitor man, Ma'am Lulit Fondal sa Simon Lides Maharo. Si Sir Hernani Malihan Malakad Jr. sa Dungon Siman Duryaw, na nangamus. Tagit si Sir na. Kibot ka, Sir. Ari na ko di ha. Dari naman ta. Sir Allen Boteha, Ma'am Edith Boteha, ng Eagle Eye Basketball Club, Ma'am Rosalie Silyorar, na monitor man sa aton. Ay, by the way, happy Teachers Day sa ligad ng Lunes. Kay Ma'am Remedios Alum, kay Ma'am Lata, Ma'am Pertoliano, langga, tanda maistras ng bata, tasa muna. Ma'am Angie Obar, thank you, guys. Igo ko Jimmy Jan Ganansal para sa Jordan Guimaras. Yung tuyong ba? Kag si Kiling Albaladejo Orozco. Dumapuli na subong dre sa Iloilo kay pwerte na ginto kamahal sa mga balaklon sa Manila. Sir Mark Kenneth de la Cruz ng NGB314. Salamat gid ha sa imong labor. Kag si Attorney Kyle Dinopo. Mayo nga po na attorney. Migo ko Chrysler Gamboa. Kagkimigo ko John Fred Deliaba. Condolence gid amigo. Kaswing ko da. Naon tablak ko anay balita. Ikan kay ka K5 Jenica Uyuna. Ikan sa Iloilo City Hall. Na-delay ko no ang flashing ng traffic lights. Rason sa pag-beating the red light sa van nga may sakay nga VIP dira sa Top North Mandurriao. Ano gitani? How? Amo na gali ang SOP? Amo na ang protocol? Standard operating procedure? Kung may VIP, pwede ka lang ikasignal sa city government. Op! I-flashing na da. I-yellow-yellow. Anay da? Parang i-manual lang bali. I-manual override. Kita mo na, magbakal ka sa passport. Tapos na may ginapailis ka na sa ibong order. May sala.
22: Oh,
21: mga bagting-bagting na ang kuha ng kawaan sa cashier. Ting-ting! Mga override-override na. Mga mga na, bla. Mga mga nagaling ginobra. So, kung baskog ka gali, balaan mo na kung you made it in life, kung pwede mo na madiktahan ang dalagan sa traffic lights. Sabay pa maglabot, mantada sa muna nga sitwasyon, nakadlaw, no? Kapag tawag mo, op! Oh, may pa-yelo, ano yung traffic light, kaya malabay ko! Pwede na gini ka, hulat ang pala mo sa unon. Ikadlaw talaga ka, ugot, ha? mga ka-K-5. Mountain Ital, yeah. Na natamo ko nga ang away nagpundo sa red light yung mga very very important person na ginasweldohan sa mga nagahululat sa likod na may umupang
0: K5 News FM Kampyon Report.
21: Sa K5 dyan, abi explain abi sa itong mga tagpalamating na tumtumso mga amurugot nasa natabo nga pag pinagusto no si mga VIP nga ni galantaw pang kapulisan na K5 dyan eh mayong hapon.
1: Yes, ka K5 Cristiano. Actually, ginkuhaan naton sang bahin man ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office regarding ini sa nakuhaan sa video nga duha ka mga van ang nag beating the red light ka K5 Cristiano dito sa may stoplight sa may Taft North Mandurriao. According to Titi Amohen, Mr. Oldarico Garbanzos, ang natabo dira ka K5 Cristiano is they are aware nga mayara sang VIP nga maagi along Diversion Road to K5 Christian kag nag-coordinate man sa ila ang Iloilo City Police Office regarding that matter. So upon this sa K5 Christian, kumbaga may delay lang. Ang natabo is may delay sa flashing sa traffic light to K5 Christian.
21: K5 Jerry, po, delay sa nanuman, anong proseso? Nag-communicate sila tapos sino na nag-flashing ang may tao da nga nagamanyu ko si di na ginaubra ang flashing nga na sino na nagamanual override sina
1: may yara dala ka K5 Christian nga personnel sa may traffic lights naton nga sila na ang naga manihera sang aton traffic lights sa K5 Christian kag ginaradyo lang na so for example from one stop o ari na di si VIP sa morning area at
21: pero nakakuha pa ni nakastop pa ni subong ano ni
1: oo
21: ikuan na tuhila na ida
1: para oo, para magdire-diretso para ni siya mag ano ka K5 Christian
21: okay good line ako mga delay ni Kron makiganta ni Kron mga daan nga mga pirsado na di
1: okay actually ka K5 Christian may yara gin man yara na sa safety protocols no nga example if VIP o kung VVIP o kung a very important person or very very important person
21: kasi may harap pagin nga VVVVVVVVIP do pare blas extra blas ni ka K5 aron ref mo yo bla VIP why mo na
1: wala VIP kag VVIP kag K5 Christian ang mag-agi sa highways na to no for example kag kumayara sang as may agyan sa lang stop light kag K5 Christian ginaano na ginila dog alakot balad nila nga kumbaga may exemption sila sa aton nga stop light because nga hindi sila pwedeng makapadugay hulat sa aton nga stop light due to security reasons kay K5 Christian security reasons
21: dali lang dali lang dali lang gipamangkot mo si Colonel Garbanzos kung sino ni mga very important person
1: actually kay K5 Christian wala sila sang idea kung sino ang VIP because nga ang nag-escort kay K5 Christian is ang Iloilo City Police Office na ang inhibo lang sa Iloilo City Police Office di coordinated it sa ilang office nga may maagi nga VIP sa amuning oras sa K5 Christian kasi sa amuning ruta so ang rules ng TTMO is to amuning mantayan ang aton nga mga stoplights sa K5 Christian kag amo na ang flashing that's among term is flashing kumbaga nga flashing mo mablink na ka K5 Christian
21: may yellow lang siya
1: may yellow lang na galing mo yellow lang na siya indicate nga pwede siya agyan nga may maagi nga VIP. So, ipamangkot ito actually K5 Christian kung gin-confirm niya nga VIP gin man. Pero as to the identity, wala sila nag-hambal.
21: Kaya ako na lang hambal? Doon ay kumili ba araw-araw maya si Colonel Garbanzos. Head naman sa una si Colonel Garbanzos ang intelligence sa CD. Tapos araw-araw pa, balaan ganun ito. Hindi eh. Why pa silak balo?
1: Tiyan mo na ka K5 Christian. Amo na ang ilang nga kung baganangin role sa natabo ka K5 Christian dito sa may diversion o kung sa Taft North Mandurriao kahapon
21: at kagabi. Kasi Solon.
1: Depende. Sige, ang bata lang mo tanta, probably may miscommunication o kung may mga information. Actually, kita ka natabo nga, wala gila yun na nalalawbat ang battery sa remote sa stoplight. That's why wala gila yun na ano, wala gila yun na flash.
21: Naglag ang cellphone.
1: Nauli, K5 Christian. So, may mga...
21: So, possibly, K5 Jenny, ang police na din nga nagtambay sa pick-up, kapalunin sila ya.
1: kabalo sila.
21: Kabalo sila nga may maagi nga VIP.
1: Oo, may kakabalo sila. Kung baga sila, ay, we cannot speak on behalf of K-5, I mean K-5 Christian, we cannot speak on behalf sa ICPO during that time kung aware sila or ba si police visibility ka K-5 Christian. Kaya, na-notice man ato, no, nga aton nga mga kapulisan ka K-5 Christian, very visible sila sa mga public places na ton sa karon. So, we cannot speak on behalf kung aware sila during that time kung sino ang malabay o kontra lang sila for police visibility. Ang nabala lang naton nga amun ang reason nga ginalantaw sa ang titi amo sa karon nga ang nagbeating the red light sila kay K-5 Christian because nga naulihi pindot.
21: Naulihi
1: pindot. Kumbaga ang remote kay K-5 Christian para ipa-flashing ang aton nga stoplight.
21: Kung naman ipastada, but silingon, kung mahimot tabi sa mga hypothetical scenario ka K-5 Jenny, kung sindikato, kabi kriminal ka, tapos sa arkila ka doa ka van nga puti, kag magpang-hold up ka, kag maglabay ka sa traffic, na kag mag-hazard ka lang, umega sunod pagid mo sa tubang, umega una nga salakyan, pwede ka galing plagyo, kahit hindi ka pag sa pakon, galing ka puliso, hindi ka galing pag lagson, galing K-5 Jenny. Oh. But, ginakwanta lang vlog, ginatawag siya, tagaanta sa senaryo, nga posible matabo ulit ni, kung may mga glitch, no, may mga kulang sa communication.
1: May mga technical problems along the way.
21: Galing kati, regardless kung paano mo ni tulukon, kalaw ay tulukon eh, sa mga nagatahulat na sa likod na garap lang, ahay, VIP nang naglabay, o ginaswilduhan, tana, ginabuhi. Ang aton nga swildo, kada bulan na ginabuhinan, gakadton niya sa mga nagapulungko ni sa mga nagmik napulungkuan sang van nga wise lay nagahulat ya sang
1: traffic kwan, lights
21: sa traffic lights kun magpulaya ga green sa gihapon niya natindikro da kwala ay no doka tampa bala sa ordinaryo nga tawo nga kun VIP kagali ya pwede kagali ya kun diretso pwede kagali ka panawag lang kambal nga maagi kami da indi nyo na kami pagpaunta ta kay indi kami gusto nga nagahulat.
1: Amana di ang protocol abi kuno kay five question protocol siya for sa security and safety reasons ka kung sino man ang VIP nga sakay sa sinang van kay five question
21: kon undersecretary na sa Department of Agriculture form sino gid ang mapahog sa buhi mo man maskulol ba anang

0: ICTTMO, kag ginatugyan na nila kay 5 Christian sa ICPO, at kung sino ang identity o kung sino ining sakay sining van kay 5 Christian kay ICPO ang nag-escort.
1: Titudlo sa ICPO is sila naman ay manabat ang LTO ay I don't know kung may ubrahon pa ding LTO kay tiang ang panawagan subong sa mga tao do ga challenge sa sa LTO nga isyuhan sang shokos order ining nagduro-diretso nga van no bisan pa nga nakasabat na ang TTMO nga ti sila iya ang may kakulangan na K5 gen kay why nila gileon ma flash ang traffic lights sa paglabay sining mga VIP.
0: Ilan taon natong kay 5 Christian no kung ano ang mangin ano man niya ano ang mangin sabat sa ni sang Land Transportation Office considering sining kay 5 Christian may mga ano man may mga hindi amo na gani hindi mamalikawan bala nga mga scenario sa kay 5 Christian no? Pero syempre the public needs liability man ta kay 5 Christian because klaro nga nakita nga tinu 99 pa bala ka kay 5 Christian magets mo gawa kung mga
1: ayok mo pa pero nang isa na ya lapit niya doon kasi minutos mo kalawig na nakatama mag pang iban niya pa ugat na nga ano ka siguraduhan na nga iban why niya gadala layout
0: exactly ka K5 Christian
1: ako hindi ko yung mabakal yung rason nga para sa security because hindi kaya presidente mo hindi kaya senate president hindi kaya
0: executive secretary
1: executive secretary da nga mga may klaro lang damo gay nga boots mo pero ko nang under hindi ka gani secretary under secretary lang gani no salary grade 30 ka lang gani 29 no mo na ano tani
0: aw wala kay verifications lang
1: kita aw adik ko gani abot kon secretary bisan pa abi secretary kapada kun ano kumad nga klase nagabot da no I mean ang imo nga departamento okay man no damo man sang gareklamo pero ti hindi niya amo sina para sa ako na hindi amo sina kadako ang pagpamahog para gid nga grabe gid ang siguridad nga dapat na gid magdurdiretso hindi ka gid pwede ka pundo sang 90 city segundos ka K5 Jenny.
0: Yes, sa K5 Christian. So, may yan naman. I believe nakasabat man no, ang bahin sa Land Transportation Office regarding this matter.
1: Alright.
0: Report na gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kapitan Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report. El Castigador.
1: Malamang salamat K5 Jenny Kauyunan. Balita gikan sa Iloilo City Hall. Tabat sang TTMO. Ila ko no sala. Way lang na hingagaw nga i-flashing. Antes maglabay ang mga very important persons. Secretary kamanda or treasurer kamanda or auditor kamanda or muse kamanda. Daw sa classroom lang officers ba? Niya kuno yang ah. Hindi mo mahuya sa ibanda nga nagahulat tapos mo ya dulo dirit. So ano kamuya haw? Kon presidente, guro kag vice presidente na kay ti ang seguridad ni ra medyo questionable. ang mga senador abi nga daw damo man naga ingabot ano ay mga muda sang ano gid ano yung problema sa ato nami gid yung balik ang chimpo nga waaya sang gaabuso sang poder bla waay sang nagawangwang luwas lang sa mga ambulansya bombero police patrol nga may ginalagas nga may ginarespondehan wala na tanik simted yung mga guwang-wang-wang-wang. Ang iba niya, ilog man ka mo yung sa ordinaryo nga tao eh. Ito namong paugat, namon paugat man ka mo. May ara ganis ang una, di ba? May challenge ganis ang una ang DILG to or ang mga senador Manila. Dapat ang mga matagas na opisyal sang gobyerno magamit man sang public transport system para ma-experiensyahan nila ang gina-experiensya sang ordinaryong tao. Sa lagay nga ni makompel mo ni sila, makonvince mo ni sila nga magsakay sa public transport, magsakay sa mga modernized jeep. Kaya hindi ka ni sila ka pundo sang 90 segundos. sakay na gid sa pribado.

0: Nga ba na nami nami ka air condition kag humok-humok pulungkuan pa commute mo sila 30 minutos pakadto sa Olobrahan pala malas ang igot-igot nila to kag loko-lokoan why chansa amo ni nga hindi sila kainsindi ha sa nagakatabo sa real world mga ka K5. Okay, why nila ma-experiensyahan mo? Ara sila sa ilang mga high chairs. Ang high chair, ito yung simbolismo ini. Sa posisyon lang mataas, hindi malabot, hindi makarelate ang ordinaryong tao. Di dapat ang nagahimo sa mga layi, ang nagahimo sa mga ordinansa, ang nag-propose ini, kag ang mga nag-represent sa tao, dapat makarelate sa tao. Maka-incendi sang plight ha sang ginaagyan sang ordinaryong tao mga ka K5 kag hindi ang mga ginbata nga may silver spoon sa ilang mga sungad. Ang iba ni Wainia Kagi commute halin sang gamay sila. Wainia Kagi ha nagbaha sila balay. Wainia Kagi na utdan kuryente. Wainia Kagi nga nahua ubusan sila sudan. Paano ka makarelate sa problema sa pigado? Paano ka kasolve sa problema sa pigado? Kay waay kakaagi sining nagyan ila or namon ang pigado man ko mo? Sabi man tagyapon kapili sang sino tong sikat nga manggranon mo to yung pilion tang hindi ko no mangawat kay manggranon na ah, gali kay perte pakit perte pagigkakawatan wala mong kadalok sa manggad ang kasakon sa manggad mga ka K5 waay isang limit no unlimited sabi mo may sin milyones ka na bastante na enough na ah kapanumdum pakit kung paano mo na himuon 200 may 200 ka na paano mo na himuon 500 milyones pakatilaw ka na sang tungas bilyon paano ko na himuon bilyon man. Amo na mindset gali sa mga grabe ang kwarta. Why untat law? Why sang law hindi bala sa kwan hindi massage ano ni? Massage insatiable. Why hindi mabusog? Why kabulusgan? Sa manggad mga ka K5 ano pa bisan damo na kwarta sige gyapon nga pangita sang kwarta bisan pa illegal na ang pamaagi mayong hapon kay Sir Tristan Wyatt Gulay Philip Luis King good afternoon Ma'am Luna Mondido Ma'am Vic Balayo Ma'am Joy Franco Ma'am Bernadette de la Cruz Sir Fred Pasgala Joe Campo Sir Benji Asturias Roy Mark Tanieza Weng Lanyohan Pasgala. Damo-damo. May nalabiyang ko digina sa may upholstery shop na dapit sa Tabok Suba Haro ho, sa Taytay dapit na skilid oh. Nagalanog ng K5 News FM gali oh. Siyempre mga tricycle drivers ang Alta Chera Village Haro kaway-kaway. Mga tricycle drivers ang Takas Haro kag Balantang Haro. Oh, may nga po sinyo na mayroon pulo pangapis ang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na nakadetox ka pa. Si Sir Alberto Norbing Loreno nagalantaw kay nagapamati gikandra sa Talisay City Zone 1 Zone 15 Negros Occidental sa mga taga Talisay na kumusta lang ko na sa sikat nga tour guide sang ruins ah. May mga comments kamong reaksyon so question sa aton nga pagpangalaga sa aton programa sa aton nga mga balita nga ginatalakay mga isyu mga ka K5 comment lang muda sa aton comment section diri padala kamong mensahe sa aton nga messenger tagaantas sa nga kakaigo nga Ig Talupango diri sa aton nga pagpangalaga pagbalik ta ang Pavia Municipal Police Station ginahulat pa ang desisyon sang driver sang pribado nga jeep nga nabungguan sang truck dira sa Banwa sang Pavia muna gina nagkarambula dira sa Siwa no gasaka siya sa gutter tanan kiti tanan gadalali imbis nga nagdasig ka naghinay pagid gay tapat kay na disgrasya na mo. Pagido, surprise, surprise. Mas mataas nga presyo sang kuryente ang ginapananaw katunga sang Super El Nino, suno kay Energy Secretary Sharon Garin. Kani maka live interview tadi kay Secretary Garin ba? Secretary, kamusta dang DOE tada? Way naganubo presyo sang kurinti, way maganubo presyo sang gatong. Ano na lang kami sini? Sabi nga tayo madasang paagi, abe. Ulipay matagal na yung mga Ilonggo ang naguyat sa DOE. Alin kay Secretary Popo Lotilia, asa sa imo, ito, naglala. Naglala ang sitwasyon. Ha? Duga mga balita, agisyo sa aton nga pagpanumbalik. Makaligan ang importante nga mga panumdumaras, las 4:50 7.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500.
2: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
3: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Mm. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Mm. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Mm. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina, gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Mm. Naunta, Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo, kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA, sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
2: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
3: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
2: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
3: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
2: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA, sang aton panit. Hindi
3: produce na free radicals, ya?
2: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
3: Oo. Oh.
2: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
3: Eh, but budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
2: Wow.
3: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or PRC.
2: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sa diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
3: Ang una natin nga ginikanan, Sir JP, wala pa nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
2: Why?
3: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
2: That's why G900 ang edad.
3: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sa free radicals sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir JP dapat inom gid dito X500 kag maayo si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw, and you will be cancer-free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

Ika-35 ng adlaw sang hearing sa impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte. E ang focus sang sining hearing is still sa Article 2. Nag-aaligar nga may unexplained wealth hindi mapathag na manggad kag hindi insakto nga statement of assets, liabilities and net worth o consultant kagang nagapadayon sining mga interes sa negosyo mga ka-K5 at iginadumilian kung ikaw isa ka public official and a high-ranking public official at that. Siyang prosecution kaina mga ka-K5 ang nagpresentar sang mga witness gikan sa mga dalagkuan ng mga financial institutions, mga kilala ng mga bangko, pareho sang Bank of Philippine Islands, ang PS Bank or ang Philippine Savings Bank. Ang PS Bank at Metro Bank, siguro isa lang eh. Metro Bank, pagid. Metropolitan Bank. Ang Security Bank, Asia United Bank, BDO Unibank, Banco de Oro, Philippine National Bank, ang FWD Life Insurance. Daw iyaman isang BDO Blabo or na Security Bank. Dito na gululuwa mga ka-K5. Akon pila kabilog ang mga bank account. Kada lain-lain nga bangko may mga bank account mo tag-anom, pito, tag-siyam bilog. Either joint account, either isa-isa sila. Sa yabana nga si Attorney Manasseh Scarpio, may mga bank accounts pag yun ipating kabataan mga ka-K5. Kaya ka dito ako normal man lang, no? May mga bank account. Ang iban gani nga hindi gani amunika tag-asa nga position. May mga tag-lima bank account gani. Ay, buko gani nga. Mag-asuro cellphone lang na gani sa supa. Tag-apat bilog bank account. Sa Philippine Savings Bank, 2 million. Actually, 2 million nga bank account. While why man ta sine. Pero ti, mga amuni ha, do hindi manigid tako ah, 2 million. O, kay Manscarpio gani, o, 473,000. Gamay lang niya. Damo pa di mas dako ang sulod. Ang daw makatilingala di ha, ang mga nagasululod, matag 319 million alin sa China na mo na yung delikado mga witi-witi di matag 2 million nga bank account tamo na yan sa mas lagko pa nga bank account sa mga transaksyon mga ka-K5 kasi para na ay nagsulod nga 319 million pero ang deklarasyon sang company ito nga ano na Kalye Kale or Kale 88 ila capital to 225 mil lang. Tapos ang ginabayaran nga tax ang negosyo nila sa kuryente. Ang ginabayaran nga sa kuryente sa negosyo ha. So, 8 mil kada bulan. Itamo kuya balay nga nabalaan nga ang electricity, ang kuryente nila yung bill yung tag 10 mil, tag 15 mil, tag 20 mil. Tila yan nag-negosyo kasang tag 300 million. Ang imo kuryente, 8 mil lang. Grabe nga katanda. Ba, ano inyo da nga ginagamit? Solo? Ano kandila? Grabe, no, daway ka alalangot, aw. Ngunit ginatutukan sa aton ng mga prosecution, no? Huwag ko no nagatululugma, mga ka-K5. Ari, pag ito kay si Leslie Cham sang Security Bank, nag-testify, mga ka-K5, na ang duwa ka-checking account na nag-ginapanagiyan sang Cali 88 Foods Corporation, nga ti naangot ini kay Attorney Manscarpio ginsiradhan na ginsiradhan sang July 2026 kung matandaan nyo mo maninga bulan kung sa diin nag-umpisa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na checking accounts ha buti yung dara nagasulod ang mga cheque mga bayad gamit ang cheque mga ka-K5 kasi coincidence man lang ha.
Basi man gid ah. Dati may kita expert para magsiling sina, makasabat na diri siguro ang mga tanda sa anti-money laundering. Ha, mga ka-K5. Tutukan tala na sa Gyapon ang nagapadayong nga impeachment trial. Yung nagalapuyot, yung nagalapuyot, nagigidamo, nagigagululuwa. Okay, may mga pila pa siguro ni Kainadlaw. So, sobra pa 40 dias, 30 to 45 days pa niya. Sa pamatiay, at ang back and forth sang prosecution kag defense para matumod, kumbala guilty, o kung hindi, ang vice presidente sa mga akusasyon batok sa iya.

0: na kwaon si K5 Kim Kaluyo. Gusto ko na mabati ano? Anong hambal ni Regional Director Attorney Gaudioso Didoy Hirospanda II? Sining very clear ang pag violate sang traffic rules, disregarding traffic rules. Abot pila ning pinalidad sa disregarding sang traffic rules. Disregarding traffic light ning 15. But kagamay sining 15 ya para sa mga nagasweldo sang tag 200 mil kada bulan. Ang klaw idea ang act itself mga ka K5 pinagapakita so why gud yayay why gud yasang why labot ah. Sa ordinaryo nga tao. Kaunta balita gikan sa Land Transportation Office upod kay ka K5 Kim Kaluyo. K5 News FM Kampyon Report. K5 Kim, mayong hapon.
1: Maayrayan nga hapon ka K5 Christian. Sa atong suri nga mga suki nga tagparamati. Ang Land Transportation Office.
0: Doon nagapo-apo ka pa ho.
1: Naglibot ko din sa mga humayan.
0: Gina-check mo na ang imo nga mga humayan. Oh. Na,
1: ang tanan nga tuta nga makitaan mo, hindi na ako.
0: Oh, te. Sige lang, palayo na lang da. Oh, ano ko no?
1: Actually, kay K5, Christian, the base din sa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hirospanda II, nga actually, no, ti, sa ilay nga bahin, as of kay Nayas ng Aga, wala pala ya ma-identify. Pero as mentioned man, no, ni Iloilo City Police Office City Director, Police Colonel Wilbert Parilla, nga ang mga sakay, no, sa atong convoy, natin nag-dire-diretso, no, sa pihak sa red light, o kung indication, natin hindi pa pwede makadire-diretso, o kung makamaneho sa mga porsyon kay K5 Christian sa intersection sa Top North, nagpadayon ang mga officials, no, national officials coming from Department of Agrarian Reform upon ADAR.
0: Oh.
1: Considering actually kang kahapon, naka-attend man kita ganito sa first portion sa ilaman yung program dira sa may Iloilo National High School, nag-distribute sila dira, no, sa mga e-titles. Kagdara, nagpa-West Visayas State University man ang ila dira nga secretary, kasi Secretary Conrad Estrella III upon ang si ipa nila nga mga undersecretary sa K5%.
0: Oo, okay. So, confirmed, no, nga mga official and possibly the Secretary of the Agrarian Reform Office himself, nga si Secretary Conrado Estrella ang nagasakay sa isa sa mga van nga nag-beat sang red light.
1: Sa confirmation kay K5 Christian na ni Colonel Parilla nga ti mga taga ADAR, no, pero okay, hindi pa man mabalaan kung bala kung saan mo to nga mga salakyan dito man si secretary or basi nakaulo una una na sa K5 Christian kay going na accordingly sa airport, no, kati nagahingagaw bala sang flight.
0: Okay, so may ginalagas ka flight ng padoga dali.
1: Hindi ka makaulat,
0: hindi makaulat sang 1 minute and 36 seconds.
1: Yes, no, kaya medyo malawig-lawig pa supposedly ang ining tawag na, no, red light kay kay Papresyan. Kaya bakit anman nga paglumbon sang inang tuha ka van nakaulo-una-una ang Toyota Land Cruiser nga duag ito may nagtabok nga pedestrian.
0: Oh, di blado limak bilog din nagtalabok ko.
1: Oh, yes, naghinahinay sila, yan palumbos lang nila.
0: Oh. Okay, ti kamusta naman to ayan to sa pag-abot nila to sa Ungka flyover kasi sa Gaanan flyover dito sila maigpat-igpat nga makalusot sila.
1: Oh, ti amo na eh nga yawan ka kada sigdasig.
0: Na nag-shortcut kada gud sigdasig kadi sa Top North, pero dito ka man gyapon sa Aganan maagi abot kun maka magamit mo tong agrot mo to sa Aganan flyover to.
1: Amo gid, pero ti balan naton dira nga mga area so ayawan ka ka sampot maka lusot dira, no, kay actually gani may mga nag-sender kay na sa aton sang aga nga dira sa may area sang Ungka to Aganan tay over dumatag isa ka oras pala
0: bisan si
1: pulupundo kun wala gawulag
0: kay bisan si Donald Trump pa maagi or si Santo Papa mala kon si Putin man maagi hindi mo na mapahali ng mga salakyan da kung magaginutok kay K5 Kim
1: tabo to hindi mo disponiran
0: hindi mo disponiran na da ay ilam do lang. So ano nga balsang LTO kay K5 Kim given sa sining mga information na nabalaan naton?
1: Kaya actually, based man din, no, kay LTO 6 Regional Director Hedospan, nga once identified, padalaan niya sa, no, sa Shukos order o kung Ate mo na, no? Mando from them, natin maghatag, no? Sang written explanation or submit sang written explanation kung nga amo tong prestata, no? Nga ang ati sa piyak sang ining red light, nag-dari-diritso ko nagpadayon sa gihapon ka K5 Christian, kasi kung nga hindi dapat pag-revoke o kung hindi dapat maapektuhan administratively, no, ang ilayang license, especially mamukmuan ni ang driver.
0: Oh.
1: Kasi siyempre, amo nang sa ilalim sang mandate o jurisdiction sang Land Transportation Office o kon LTO. But in assured diri ni Head of Span o kung ni director nga ti kung paano gina tawag na, no, gina-deal ang ipan nga mga cases o kung mga viral videos kag kung tawag na, no, ang mga officials man from the government o kung ordinaryo, kumbaga patas lang.
0: Okay.
1: Kasi dari kay Director Hilospan.
0: Sinong issuehan sang show cause order? Ang driver, kung ma-identify na, sang van, o kung ang TTMO nga na-delay sa pag-flashing sang traffic lights. Kaya tido, dumatsag ko do ako o ni sang TTMO ang kapartahan kay K5 Kim?
1: Oh, te actually ti laban-laban driver gede kay
0: driver.
1: Actually kay K5 Christian na ti amo man ang jurisdiction sa aton sini nga LTO regarding sa mga nagamaneho sang sasakyan, but we believe no nga tingining driver probably inasugo lang man mo. Pero dire-diretso ha.
0: Diretso ako bala si mo nakatawag na ko to. Ha? Why sa may masita sa aton di? Duha mo na.
1: May masita pero may mabidyo lang.
0: No, why siya masita pero mabiral ka lang kag birahon ka lang adlaw.
1: Oh, ti birahon kay ti bala naton nya ti mga Ilonggo kag Kipresiano, very observant kag basta mga paglapas or violations aton siri nga dala noon, very critical no ang mga motorista diri, mga pedestrian kag ang mga netizens no, especially damo sa mga social media pages for motorist diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. But then tayo muna no leksyon man ni sa aton sini nga mga drivers kag di kumbaga sa aton man nga mga opisyales, although kati mga kumbaga may mga importante man na sila nga mga personalidad, pero kung tani mangin role model man bala no grabe maghulat-hulat sang isa ka minuto kag K5 Christian.
0: Amo gani, ang ako ni ginakakulbahan ka K5, what if karon why di kabalo ang mga pedestrian mo nga may malabay nga VIP? Mayo na yung mga pulis kay kabalo sila siguro. Pero mga pedestrian niya, what if karon nga tabok kamo kay ti balaan mo man nga pula nakastop tanan tumabok kaya karon sa pedestrian lane? O what if sinalaka ito sang van karon, sino ning manabat?
1: Ante mas dako nga risgo kumbaga sa bahay no sang mga sang driver kay K5 Christian no kag di according man gani kay Head of Span nga risgo gid no kung for example man ning pestada especially intersection no nga iba ni sa piyak nga side kahit nga gaw pa no nga magtapo kon go ang sa ilayang area or lane kay K5 Christian, pero kon tiyan mo na no amo na kung kay sa bala may ara gat nga mga opisyales na to na pinga waslik poder mo. As long as may otoridad, may pangilala, may connection, pwede makatulot tawag-tawag kay K5 Christian na.
0: Kumula na ang sakit kay ti kun may pulupisto ka, may impluwensya ka, may poder ka, manawag ka lang ya, i-flashing niya. Amo na ang bagoy na kay K5 Jenny, you know you've made it in life when you can alter the flow of traffic, na mapaislan mo pati ang kolor sang traffic light, amo na iyang sinyales nga nakalabot ka na gid sa dapat mo labuton K5 Kim, no?
1: Ti amo na gani ka K5 Christian, ti dapat na public servant ang public ang inaservisuhan,
0: yung
1: nga dokangay nga ang public pamaserv
0: sa ila. Oh, ang publiko yung nag-adjust ang sila yung mga VIP. Tama maskin si Cardinal Gabasos Gambal, dapat early na dapat kuno naka-coordinate na para makalusot ang mga VIP. Tinamiang ka na pamatian. Coming from a public servant himself, inaswilduhan sang mga pamuroyo. Pero sa aton, nga nag-paswildo sa ni sa ila, no? Sila yung magsaday ka prioritize sa mga kagulingon. Nila sinarbaranay sila. Wala kita yung ordinaryo, nag-agwanta, nag-paugat K5 Kim.
1: Kung kayo sa gani, no, maghingagaw ka ba ng yellow light
0: oh,
1: sa
0: kaki ko na.
1: Malangan ka na punti gani.
0: Oo, oh, agamay lang na gani nga split second lang na bilang araw na alang-alang ka man bilang at yellow na gin man, na, or gani nakatabok ka lang kang mag-yellow man. Parahan ka gid kag daw kundi ka lang hindi ka lang mapaloy-loy daw matikitan ta gid mo.
2: Amo gid ang plasada sa aton diri kay kay pa Kristiano kasi atang manabi nga may gamantay to gani nga pulis sila man yun actually nagbalang ligad no si Colonel Parilla nga tipon for example gina advice nila no sa TPMO na tahatagan sa temporary or ang ginang TOP sa kay Pab Christian ang tanan yung mga violator pero it seems like at it in pagpapayaan na ito ba ni nila ang damo ba ito na may nakakita ba ito nga pulis and probably yung pasan by the gate man dito sa area at assist mo mo itong mga sa specific location niya ito kasi pag-Gresyan yung kaso kahit ragit ang intersection mo pero tiyam na, no, ang feedback is negative, no, from the public. Natirap lang, kumbaga, sa itong sari nga kasuguan, sa itong sari nga mga andala nun, may special treatment, kumbaga, once nga ara ka sa posisyon, o kung ara ka sa poder, baraya ka kipag-presyon. Siyempre, ano na ito mo, kumbaga, gabi na ba ito, kag hindi na ba during the time, hindi na ba siya, office hours kay Five Cristiano. Galing kaya mo na, no? May mga ginaplaga sila nga flight. Pero that doesn't mean nga ti, kumbaga, itik advantage mo na, no? Kag, itik for granted mo na nga mangin violator ka. Nga supposedly,
0: yes.
2: You have to set an example para sa publiko na kumbaga, kami nga official, kasunod man kami sa layi.
0: Amo gani. Salamat gid sa update gikan sa LTO KK5 Kim Kaluyo.
2: Upod sa patrol si KK5 Makoy, SKL Malay, pero yung nagpamati din no? Sa may Simon Ledesma sa small market, drama no? Sa may La Paz area, Mami Immaculate and Sir Kipa Kusta, drama kay Kitara na mapa, mamay-may, Ma'am Kaykay, and Ma'am Veronica Dresa de Kamay sa Rizal Apus, and Tom Diamana ay drama sa may area ng airport Mandriao. Hindi naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, Report. El Castigador.
0: Salamat, salamat sa K5 Kim Kaluyo, gikan sa Land Transportation Office. Ang pamangkot niya muna eh. May maako, ayhan. E di laban-laban, ako ya, I'm willing to bet. Ilang kwarta ko di sa bano, 80 piso. Laban-laban, hindi ni mamakilalaan. Ito i-refer ni isang laban-laban, mangayo ni Bulig ang LTO sa polis. Mangayo ni Bulig ang LTO sa RACO o sino man da, para nga mabalaan kung sino uning kasalakay. E tiwain na may maako mo. Alakala mamabulunter niya si Colonel Parilla. Baliyang at si Kwanto, si Sekretary itong kasakay. Hindi man mabulunter si Colonel Garbanzos ng TTMO. Although balaan na nila kung sino. Kapabuabo mo na ng slatanan, hasta magambal ang LTO nga. Duway tagin doon ma-identify, duway tas ang dagdagan sang SOCOS order kasi hindi ta makilalaan. In-enhance namon to ang plate number, duway ginto klaro kung kay sino to. Kahit tani ko na balaan, takay ma-issue kami gila yun SOCOS order. Damo na yung ako nga panagupno pa, duwa mo nang matabo. Thank you na lang ni Magamoni. Pero mabilib ko sa LTO, kung mabalaan nila kung sino, ang hindi lang yung driver ah, sino ganyang utok-utok eh. Hindi magpundo sa traffic light eh. Muna yan, mabilib ko yun sa LTO. Kung matumod nila, kag mapasabat, mapa-explain. Abe, testing di one time lang be para sa ginobra ni Secretary Marcos Lacanilaw, abe. Nga wise ang gina-exempt, NMDA chief gani, former PNP chief gani, Nicolas Torre gani. Ga-explain alang-alang. Unang ginahulat ha, mga ka-K5, bantayin yung development, sinikisita niyong pag-untatan. Tugtob, hindi tayo mabalaan. Hindi na yung tsakto. Ako ya, may ma-apprehend sa ako niya nga, kwan, nga TTMO. Ipakita, walang video off. Oh, kita mo na. Yan. Kami nag-aswildo sila na. Tapos napalusot nyo lang kami ya, dakpo nyo. Kami, isang huni nyo ba? Kwain na kita oras sa Miyerkules edisyon sa El Castigador. Kapangastigo naman ta. Pastor Loreto Flaviano, mayong hapon. Hari ka, mayogid. Ma'am Beth Idar Lilia, kag Sir Arturo Lilia, dra sa Kalinog. Ang nagapatuyom-tuyom kang batsoy kag lumi. Ngayong hapon na sa inyo. Sir Philip Louis King na Mama Luna Mundido. Kag kutob sa mga nagamonitor sa aton. Ito nga si Ma'am Chris Almohen. Pang Senior Citizens Club sa Zone 5 Takas Haro Mayong Hapon. Salamat sa pagpakigupod sa aton sa isa naman kay Edisyon sang El Castigador. Ang sa K5 News FM Iloilo. Takala sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines. Amon CEO and President Doc Ramil Uy, DPO, K5 Eljan Castan, VP for Radio and Digital Operation, K5 Reyes Pehamalay, Amon Station Manager K5 Warren Friend. Ako naman, ka K5 Christian Hagorin, para sa kampiyon nga istasyon, kampiyon nga balita, kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street,

0: sa Kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
15: Iloilo
14: 88.7.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
16: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sang D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, October 7, 2026.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
18: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
16: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, LTO gin pasiguro ang patas ng pagpatuman sa traffic rules and regulations.
18: Disregarding traffic sign, reckless driving, violation sa mga salakyan nga nagdiretso bisan red light sa distrito sa Manduriaw.
16: Kaso nga murder, ginpasaka batok sa lalaki nga nagpatay sa iya magulang sa distrito sa Mulo.
18: Tatlo ka mga banwa sa Iloilo nagdeklarar sa state of calamity bangod sa epekto sa RSSI.
16: Sa nagapangunang balita nasyonal, Mayor Basti Duterte luyag sang iya Iloy nga magpadalagan sa national position suno kay Vice President Sara Duterte.
18: Balitang international, US ginpanginwala nga may ginatake nga helicopter nila ang Iran.
16: Balita sa patagsang sports, Djokovic nakuha ang kampyonato sa China Open.
18: Balitang entertainment, salakyan ni Cian Dominguez nabungguan sa isa ka motor kag ginpalagyuhan.
16: Amoy ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:35. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
15: Balitang lokal.
16: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and Desugard Sugarcane Extract Powder para sa mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na mag-inom sa kaping puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginpasiguro sa Land Transportation Office o kon LTO Region 6 ang patas ng implementasyon sa mga pagsulundan sa dalanon kasunod sa pag-disregard sa VIP convoy sa red light sa Taft North Manduriaw, siyudad sa Iloilo kagabi. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay LTO Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan, iyagin pahayag nga kon paano ginahandol ang among abutang sa iban nga violators kaangay man nga pagtratar ang ilahimuon. Dugang pa sang direktor, wala siya sang ginapasino kung nag-escort man ini sang VIP. Nagapanawagan sila sa iban pa nga mga motorista nga kagsubong man sa mga pedestrian o kon bystanders nga makahatag sang dugang nga impormasyon angot sa plaka sa mga salakyan nga naglabay sa nasambit nga traffic light.
18: Samtang maathag nga disregarding traffic sign kag reckless driving ang violation sang duha ka mga salakyan nga ginpahayag may sakay nga VIPs nga nagviral sa social media. Ini matapos nagdiretso bisan red light sa Taft North Manduriaw Oktubre 6 sang gabi. Sa interview kay Attorney Gaudioso Guidospan II, Regional Director sang Land Transportation Office ukon LTO 6, iya ginpahayag nga delikado ang ginhimo sa mga driver bangod mahimo nga may maghingagaw man sa piyak nga bahin nga naka-green light pa. Dugang pa niya, padayon pa gina-identify ang registered owners ng mga salakyan kag mahimo ipa-enhance ang video agud matumod ang plate number. Panaugan sa show cause order ang mga driver sa tiyon nga tigayon nga matumod kag magapangatubang sa nagkakaigo nga penalidad.
16: Philippine Standard Time, alas 5:37, ang masunod naman ng mga balita lokal nga inyong mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga baratian, nagabulig sa aton heart health. Agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Napasakaan na sang kaso nga murder ang lalaki nga nagpatay sa iya magulang sa Sunto, Barangay Kompanya Sentral, Mulo, siyudad sang Iloilo. Ginpasaka ang kaso kahapon, Oktubre 6, alas 11:45 sang aga sa Iloilo Hall of Justice. Suno sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, mayara sang conflict sa tunga sang suspek kag iya magulang may kantanan sa palanublion sa ila pamilya. Nga mo ang gintunaan sang ila pag-inaway antes matabo ang krimen. Dugang pa, ang nagpasaka sang kaso amo ang mga utod sang biktima nga yara sa palibot sang ila panimalay. Madumduman, natabo ang krimen sa tung Sabado, Oktubre 3. Sa karon yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Office Station 4 ang suspitsado.
18: Sa dugang nga balita lokal, naglabot na sa tatlo ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang nagdeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang red strip softkill insects ukon RSSI. Base sa datos sang Iloilo Provincial Government, ang mga nagdeklarar sang state of calamity among Pasig City, Banwa sang San Enrique, kag Dueñas. Sa pinakaulihi nga report, yara na sa 10,347 ka hektaryas ang katubuhan ang naapektuhan sang nasambit nga peste. Malapit 10,000 naman ka mga manguma ang apektado. Sa 43 ka local government units ukong LGUs sa probinsya, 27 na ang may na-record nga kaso sang RSSI. Samtang ginalantaw na sang Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga magdeklarar man sang state of calamity sa bugos nga probinsya bangod sa padayon nga epekto sang RSSI.
16: Sa dugang paginaton nga balita lokal, ginadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX 500 with Ampalaya kag subuman di sugar sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Natala na nga magdeklarar sang state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sa malala nga epekto sang red striped soft scale insect o kon RSSI. Suno kay Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. nga yara na sa direksyon sang ang probinsya sang pagdeklarar sang state of calamity kasunod sang pagdeklarar sang tatlo ka mga local government units. Dugang pa sang gobernador nga nagbisita man sa iyo opisina si Department of Social Welfare and Development Secretary Rix Gatchalian, nakip na sa ila na istoryahan amo ang pagdeklarar sang state of calamity sa Iloilo agud nga makapalabot sang nagakaigo nga bulig sa probinsya. Samtang ginpahayag man sang gobernador nga kadungan sa deklarasyon sang probinsya, lakip man dira ang pagbihon sang protocol kung paano matapna kag masulbar ang RSSI. Nahibuluan nga ang Banwa sang San Enrique, Dueñas kag Pasig City ang nagdeklarar na sang state of calamity.
18: Sa piyak nga bahin, nagpanguna ang City Drug Enforcement Unit o kung CDAU sa mga may pinakadako nga drug accomplishments humalin Enero 1, tub-tub Setyembre 30, sininga tuig 2026. Base sa data sang Iloilo City Police Office o kung ICPO, 3.1 million pesos nga balor sa suspected shabu ang na-recover sang CDAU, ginasundan ini sang Police Station 2 nga may 1.1 million pesos. 210,000 pesos naman nga balor sa suspected shabu ang na-recover sa Police Station 10, 170,000 pesos sa Police Station 4, kag 156,000 pesos naman sa Police Station 9. Nahibaluan nga nagdangat sa 112.5 million pesos nga balor sa suspected shabu kag marijuana ang kabugusan nga na-recover sa Iloilo City Police Office ukon ICPO sa sulod sang siyam kabulan sa idalom sang ledidato ni Police Colonel Wilbert Parilla.
19: Balitang National.
20: Balitang National.
16: Sa detalye naman banwa sa aton balita national, ginadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap para sa mga ruyag magputi kang maghamis ng kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggud kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Ginbuyag-yag ni Vice President Sara Duterte nga ginhaylo siya sang iailoy nga si Elizabeth Zimmerman Duterte nga magpadalagan sa Davao City. Gitaig sini nga luyag sang iailoy nga magpadalagan sa national position ang iautod nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Sino pa kay VP Sara nga wala siya sang iban pa nga ginhahuna-huna na magpadalagan sa anuman nga posisyon. Dugang paniya nga wala pa sila nakaistoryahan sang iautod na tuhoy sa politika. Madumduman nga sang nagligad nga semana ginpatawag sang Senate Impeachment Court si Mayor Duterte agud nga magtestigo angot sa family-owned businesses nga ginapayag ginapunduhan sa gobyerno sang China.
18: Sa dugang nga balita national, ginpahayag ni Presiding Officer Chis Escudero nga naglabot sa ginabulubanta 336 million pesos ang kabugusan nga declared assets ni Vice President Sara Duterte sa iyang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kunsalin halin tuig 2022 tuig 2025. Mas manubo ini kumpara sa 424 million pesos nga reported financial transactions nga ginalikipan ni Vice President Duterte kagsang iya bana nga si Manas Escarpio sa amuman nga tion. Suno sa ihibalo ni Escudero, hindi dapat basta-basta nga idugang ang kantidad sa mga assets nga gindeklarar sa nagkalain-lain nga sal-in. Apang ginhimo niya ini agud testingan ang ginatawag niya nga absurd possibility kung bala makapaathag ini sang ginreport nga mga transaksyon. Sang ginpamangkod kung anong mahimo mapaathag sang 424 million pesos, ginpaayag ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura nga hindi niya ini mapaathag base sa records nga ginreport sang AMLAC.
19: Balita International. International.
16: Diretso kita banwa sa detalye naman sa aton balita international ginadulong sa kalwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavowasca para sa mga pirmilang ginakapoy, madasi kapoyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Ginpanginwala sang US Central Command o kon US CENTCOM nga may helicopter nga ginatake ang Iran sa Red Sea. Suno sa US CENTCOM, wala sang insidente nga may helicopter sila nga nagtibusok. Dugang panila tanan nga helicopters kag personnel nila sa Middle East ang yara sa maayo nga kahimtangan kag luwas sa katalagman. Nibloan nga unang ginpahayag sang Iran nga nakapatibusok sila sang isa ka Navy MH-60R helicopter.
18: Sa dugang nga balita international, nagpatigayon ang Nigeria sang tatlo kaadlaw nga morning matapos ang pagtibusok sang isa ka military airplane sa Ondo State nga nagresulta sa pagkapatay sa 25 ka mga tawo. Sino kay Aviation Minister Festus Keyamo, lima sa mga napatay ang crew kag 20 naman ang mga pasahero. Ang nasambit nga eroplano halin sa isa ka routine mission sa Benin City kag padulong sa Lagos sini nga nagtibusok sa isa ka swamp nga malapit sa naval base. Ini ang nangin pinakamalubha nga plane crash sa lugar halin pa sang tuig 1992. Bangod sini ginmando ni President Bola Tinubo nga ibutang sa half mast ang mga hayahay sang ila pungsod.
19: Balita, sport.

0: pinato sa China Open matapos ang pagretiro sa finals ang iya kontra nga si Alex de Minaur. Gindominar ni Djokovic si de Minaur sa score nga 7-6, 7-3 antes nga nagdesisyon sa ang Australian player nga hindi na magpadayon sa second set. Ang ining katalagaan among ika-102 na titulo ni Djokovic sa iya karira. Sunod sa iya luyag niya makita ang iya kaugalingon nga kaupod ang trophy ilabi na gid kun yara ini sa China.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Ginbungguan kaginpalagyuhan sang driver sang motorsiklo ang salakyan sang host na si Cian Dominguez sa Antipolo Circumferential Road. Sa tiyon sang aksidente, sakay sang salakyan ang duha kahinablo sang host apang sabaylo nga maguntat ang driver sang motorsiklo, nagpalagyo ini upod ang isa kaangkas nga babayi. Apisar hilway sa katalagman ang mga hinablos ni Cian, naguba naman ang likod nga porsyon sang ila salakyan. Bangod sini, nakigangkot si Cian sa Land Transportation Office o kun LTO, kagilayon man nga natumod sang ahensya ang registered owner sang motorsiklo.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:48.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-fi, may nabili na gid lamang nga 79 kadlaw kag Pasko na. Standby, magasunod na sa dili gid lamang madugay ang agenda sang Bilyonaryo News Channel. Sa gihapon, sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. You might D3.
7: Mga butika.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masaliga DTX 500.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa ape.

0: nakit ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pag no. Ang My PC kag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
1: My PC mabaka butika. My PC alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: My PC mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
3: Kapoy.
4: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
8: Libre?
9: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
11: Klinika DioFresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatindo sa imo atay.
17: Basta tindo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: yan ang kapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio
18: ang D3 Bio
17: yung may VCO.
18: Ang VCO
17: yung may D3
18: mga butika.
17: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio
18: ang D3 Bio
17: yung may VCO.
18: Ang VCO
17: yung 5 D3. Matatags mga butika. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
17: Yung may D3.
9: Matatags mga butika.
17: D3 Bio.
14: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
17: Ang Visio.
9: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
16: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis mo!
17: DDX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauhan!
16: Masi may diabetes ka na!
17: Mag-DDX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: DTX 500!
17: DTX Coffee Mix!
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
17: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
24: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
25: Good news!
24: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
24: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: K5 News FM Philippines.
29: K5 News FM Philippines.
28: And Milyonario News Channel Agenda.
30: The last report was in France and Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
31: Passport cancellation, sir, is that an option?
30: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
32: Inilabas na ang arrest warrant laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Ito'y kaugnay sa naudlot niyang pangako na magbigay ng kuryente.
33: Bukod sa kuryente, anomalya rin ang laman ng ibang proyekto ng gobyerno. Sa flood control projects, uso raw ang balato.
34: Sa impeachment trial naman, namumurong balikan ng prosekusyon ang confidential fund issue ng pangalawang pangulo. Ayon kasi sa COA, illegal ang paggasta ng pondo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
33: Ako naman si Willard Cheng.
32: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Nakuryente na! Solar Boy Leandro Leviste pinadadampot na ng korte kaugnay sa umano'y Ghost Electricity. Arrest warrant, maliit na bagay raw ayon sa kongresista. May balato sa proyekto. 120 million pesos natanggap umano ni former DPWH official Roberto Bernardo mula kay Zaldico. Exclusive COA, nanindigang ilegal ang paggasta ng confidential funds ng opisina ni VP Sara. VP Sara at ama na si FPRRD may joint account ayon sa VP Eyewitness. Dalawang time deposit umabot umano sa 96 million pesos. Isa pang exclusive detained big-time drug personality sa Cebu, may mga transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. Freeze order laban sa assets, aprobado na. I-refund mo ako. Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio, kumasa sa drug test challenge ni DILG Secretary John Vicremulia. Gastos, pinababayaran sa kalihim. At fangirling successful. Alex Ayala, guest sa podcast ng tennis idol na si Maria Sharapova.

0: Pinadadampot na ng korte si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito'y dahil sa umano'y ghost solar projects ng kumpanya ng kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Sa gitna ng kanyang patong-patong na legal battles, isang korte na sa Makati ang nag-utos na arestuhin si Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa arrest warrant na may petsang October 5, 2026, pinaaaresto ng Makati City RTC Branch 235 si Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. May piyansa itong 72,000 pesos. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Bagaman sa isang social media post, nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at sinabing huwag silang mag-alala dahil anya maliit lang ito kumpara sa iba pang nangyayari sa bansa. Matatanda ang noong Mayo kinasuhan ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin si Leviste at lima pang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y kabiguan itong gampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng nakuhang 25-year legislative franchise. Kabilang na rito ang pagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa remote at underserved na mga lugar sa bansa. Kinumpirma ng DOJ na noong September 29, 2026, nag-file na sila ng information sa Makati RTC kaugnay sa kaso. Ayon sa ahensya, nakitaan ng prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na tahasang pinabayaan at binigo ng SPSBC ang mga pinangakuan nito ng serbisyo sa ilalim ng kanilang franchise. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nila ang warrant itong Miyerkules ng umaga.
2: The last report, it was in France, Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
3: Passport cancellation, sir, is that an option?
2: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
1: Noong nakaraang buwan lang ay sinabi ni Attorney Tony Lavinia, abogado ni Legarda, na nasa France si Leviste para tulungan ng ina na nagpapagamot ng kanyang lung at autoimmune condition. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.

0: 120 million pesos mula kay Zaldy Co. Ganyan kalaki ang natanggap daw ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo mula sa umano'y balato scheme sa mga infrastructure project ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni John Reese Calata.
1: Ibinunyag ng state witness sa dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo ang umano'y balato scheme sa government infrastructure projects. Sinabi ito ni Bernardo sa kanyang pagtestigo sa graft case trial ng pugante at resigned congressman na si Zaldy Co. at ilang DPWH Mimaropa officials sa Sandigan Bayan 5th Division, kaugnay ng umano'y maanumalyang road dike projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon kay Bernardo, sangkot siya mismo sa nasabing kalakaran. Gayon din sina Co. at ex-Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Batay sa judicial affidavit ni Bernardo, tumanggap siya ng aabot sa 120 million pesos mula kay Co. noong 2023, 2024 at 2025 bilang token of gratitude. 1% anya ito ng 25% ng kickbacks na nakukuha ni Co. sa infrastructure projects. Nakakatanggap din daw ng 1% dito ang kapwa state witness na si Alcantara. Bukod sa 120 million, sinabi ni Bernardo na nakatanggap din siya ng 30 million pesos, tig 10 million noong 2023, 2024 at 2025. Sa oras daw na matanggap niya ang deliveries ng pera na nakalagay sa paper bags at sealed cartons, magpapadala sa kanya ng mensahe si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na ang kanyang mga natanggap na pera ay mula kay Co. Ginisa ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 5th Division si Bernardo nang amining basta-basta lang itong nagpapasalamat at tinatanggap ang pera nang hindi tinatanong kay Pakanan kung saan nagmula ang perang ibinigay umano sa kanya ni Co. Ayon kay Bernardo, ang alam lang niya ay powerful daw kasi si Co dahil hawak nito dati ang House Committee on Appropriations. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
2: Bago pa maranasan ng mga Pilipino ang mainit na panahon, nauna nang uminit ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dison. May bumigay na naman kasing flood control project na kagagawa lang sa Aray at Pampanga. Utos ng kalihim, imbestigahan ang mga nasa likod ng proyekto. Yan ang agenda report ni Maika Razon.
3: Galit na naman si DPWH Secretary Vince Dison matapos mabalita ang may nasira na namang flood control project na kagagawa lang sa Aray at Pampanga.
4: Papaimbestigahan ko na yan at yung kontratistang gumawa niyan at yung mga involved diyan kasi ano yan, ha? Hindi biro yan, diyan na ako talaga nagagagit eh.
3: Para malaman ang buong detalye, pupuntahan daw mismo ni Dison ang lugar sa Biyernes. Kanina, ininspeksyon ni Dison ang newly rehabilitated 56-year-old Dimaselang Bridge sa Maynila.
4: Lahat to pinalitan, kaya sinara to eh. Ang problema, syempre, pagka nagsasara tayo ng ganyan, ang laking perwisyo sa mga kababayan natin. So kailangan talaga mabilis yung trabaho.
5: Sa October 20, madadaanan na ng publiko ang Dimaselang Bridge. Inaasahan ang ginhawa sa daloy ng trapiko sa paparating na undas, lalo't malapit lamang ito sa Manila North Cemetery.
3: 160 million pesos ang halaga ng proyekto na ayon kay Dison ay pulido raw ang pagkakagawa.
4: Yan yung mga expansion joint na yan. Yan yung lagi kong chinecheck kasi yan yung minsan hindi maganda ang pagkagawa niyan. Pero kitang-kita mo ang linis ng pagkagawa pag na-espalto to. Talagang makikita yung quality ng trabaho.
3: Pero kung ang Dimaselang Bridge na gawa na, ang Aquino Bridge sa Tarlac City, hindi pa rin.
4: Mas komplikado yung Aquino Bridge kaysa sa Agana. So nakikipagtulungan ngayon ng DPWH sa final design. Tingin ko masisimulan na rin yon soon.
3: Ayon kay Dison, pwede namang gamitin muna ang Bailey Bridge bilang alternative na daanan. Para sa agenda, Maika Razon, Bilyonaryo News Channel.
0: Tila namumuro na si VP Sara. Tinawag kasi na illegal at irregular ng COA ang paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Ibinisura ng Commission on Audit ang motion for reconsideration ng opisina ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential fund transactions nito. Sa isang resolusyon, sinabi ng COA na irregular at illegal ang nasa higit 73 million pesos worth of confidential fund disbursements ng OVP from December 21 to 31, 2022. Base raw kasi sa investigasyon ng ahensya, hindi ito suportado ng complete documentation at lumalabag sa proper guidelines ng disbursement process. Sa petisyon ng OVP, sinabi nito na bilang bahagi ng supporting documents, wala umanong nangyaring anumang untoward incidents. Ebidensya raw ito ng tagumpay ng isinagawang information gathering at surveillance activities na ginastusan ng confidential funds. Pero sagot ng COA, this argument does not hold water dahil kinakailangan pa rin ng supporting documents kung nagkaroon man ng reward sa informers na nagsagawa ng information gathering. Paninindigan ng COA, ang patuloy na non-compliance ng OVP sa pagpapasa ng sapat na documentation ay equivalent to gross negligence amounting to bad faith. Tinukoy si VP Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey bilang mga opisyal na liable sa disallowed expenses. Para sa Agenda, Josh Malimban, Binario News Channel.
0: Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng COA Resolution. Sa kabila nito, inasahan na raw nila ang posibilidad ng desisyon at handa raw silang sumagot sa appropriate legal and institutional channels. Sumentro sa joint account ni na VP Sara at former President Rodrigo Duterte sa BPI ang day 35 ng impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, tinangka o manong itago ng mag-amang Duterte ang nasa 96 million pesos sa pamamagitan ng manager's checks. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano nang latest sa paglilitis?
7: Corina, lumutang o naka-float ang mahigit 41 million pesos mula doon sa BPI joint account ni na VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung tinutuntunan na money trail ng House Prosecution para patunayan ang umano'y pattern ng pagtatago ng pera. Taong 2010, merong 40.65 million peso time deposit ang mag-ama sa BPI Julia Vargas. 12 beses itong ni-renew, kaya kasama ang interes lumaki ito sa 41.7 million pesos. 2011, nag-mature ang time deposit. Ginamit ang buong halaga para bumili ng manager's check. Dito na pumasok yung pagkalutang ng pera. Kapag ginawang manager's check ito, nababawas ito sa account ng kliyente at nililipat sa settlement account ng banko habang hindi pa nagagamit ang cheque. Tinanong ang prosekusyon kung ano ang relevance nito, gayong hindi naman daw sakop ng termino ng bise ang nasabing transaksyon.
8: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
9: Yes, sir. That's exactly what we're trying to do.
8: At proving concealment?
9: Yes, sir. Ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish sa baseline.
7: Kaya tanong ni Senator Judge Bam Aquino, normal daw ba ang ganitong galawan? Ngayon lang daw niya nalaman ang ganitong umano'y scheme. Pero giit ni BPI witness Marwin Galvez, hindi pambihira ang hindi nagagamit na manager's check. Walang nakatakdang purpose ng nasabing MC.
10: Sorry, hindi nagagamit o hindi talaga ginagamit? Parang purposefully, yan kasi yung point ni prosecution eh. Parang sinasadya na hindi gagamitin para mawala sa account at bumalik. Ito ba'y normal na practice or this is just a, like a theory of the prosecution or is this actually done by people in the banking industry?
11: Your Honor, as to purposely being done po, I cannot comment on
10: Sorry.
11: That.
7: Hindi lang 41 million ang tinutuntunan. Ayon sa House Prosecution, may isa pang 55 million peso time deposit na dumaan umano sa parehong proseso. Nasa 96 million pesos ito lahat na sinasabi ng prosekusyon na kalaunay muling nagsama sa BPI Julia Vargas at ginamit umano para bumili ng mga insurance policy. Colina, lumutang na rin yung pangalan ni Sammy Uy. Siya yung payee umano noong 2016 ng 16 million peso manager monitor's check mula nga doon sa joint BPI account na mag-amang Duterte. Lumabas din yung four separate amounts of 20 million each para naman doon sa purchase ng mga insurance product. Kung matatandaan natin, itong si Uy yung nakilalang naiugnay sa mga Duterte na dating pinangalanan ni former Senator Sonny Trillanes na drug lord umano matapos maugnay sa quote, illegal na drug lab operations sa Davao. Kung matatandaan natin, matagal ng issue itong nabanggit na joint account na para kay Trillanes ay hindi umano na deklara sa SALN. 2017, noong inamin ni FPRRD ang existence ng joint bank account pero nasa 500K lang umano yung laman nito. Sabi ng depensa kanina, Corina, unaware umano si VP Sara sa BPI joint account niya kasama si FPRRD.
12: Sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No?
13: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
12: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging partisipasyon.
7: Lumabas din sa cross-examination na walang pirma si VP Sara sa signature card para sa application ng manager's check ayon nga sa BPI witness. Balik sa iyo, Corina.
0: So in total, Hanna, magkano ang mga year-end na balanse para sa mga bank account ni VP Sara? Kasi hindi lang naman BPI ang nag-testify, hindi ba?
7: Yes, Corina. In fact, nasa 8 witnesses mula sa iba't ibang bangko yung nag-testify before the impeachment court ngayong araw, kasama dyan yung BPI. And across all of the 8 banks na nag-testify, yung ending balance ng mga account ng Vice, kasama na rin yung sa asawa niyang si Attorney Man Scorpio, noong 2022 ay nasa 59 million. Taong 2023 naman ay 71.38 million. Noong 2024 ay 22.25 million at noong 2025 ay 39.09 million. Iginiit ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na hindi raw nila tanggap itong nabanggit na mga total balance dahil hindi pa naman daw nakoconclude itong impeachment case. Mga paratang pa lang naman daw ito ayon sa depensa, kaya dapat gamitin ay alleged total balances sa mga account na iniuugnay kay VP Sara. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Pagdugtungin ang mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Ito raw ang target ng House Prosecution Team bago pagdesisyonan ang pagsantabi sa bribery charges laban sa Vice. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
14: Pinky, isang financial forensic expert ang pangpinali na testigo ng prosekusyon para sa Article 2. Ito ay upang itahi o pagtagpi-tagpiin ang lahat ng mga ebidensyang kanilang ipresenta para sa Article 2 upang mas maunawaan ng publiko itong mga ebidensyang naiharap. At samantala naman, Pinky, ay posibleng balikan ng prosekusyon ang Article 1 o yung alleged na paglustay sa confidential funds matapos itong desisyon ng COA sa pag-disallow sa 73 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi pa sarado ang desisyon ng prosecution kung itutuloy nila ang impeachment Article 3. Sabi ni House Prosecutor Joel Chua, pagpapasyahan pa lang nila kung idadrop na ang bribery charges laban kay VP Sara kapag natapos sila sa presentasyon ng lahat ng testigo at ebidensya para sa Article 2 o Unexplained Wealth.
15: Well, kung maalala ninyo, hindi pa sinasabi, hindi pa final dahil hindi pa naman may isa pa tayong article at hindi pa naman to officially na nadadrop kung ano man magiging decision dito ng ating head prosecutor, ay siguro maganda antayin na lang natin.
14: Tiwala ang prosekusyon na matatapos sila sa Article 2 hanggang sa Biyernes. Sabi ni Lead Prosecutor Jervin Luistro, kailangang pagdugtong-dugtungin ng prosekusyon ang mga ebidensyang inilahad na mula sa SEC, PhilJEPS, Land Registration Authority at mga financial institution, kasama ang inaasahang testimonya ng BIR. kaya mahalaga niya ang panghuli nilang testigo para sa Article 2 na isang financial forensics expert.
16: We need to connect the dots. And it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
14: Nagmanifest na ang prosekusyon na hangad nitong iharap ang financial forensics expert pero wala pa raw itong formal na request para sa subpoena. Kung voluntaryo namang haharap ang testigo, maaari raw itong hindi na kailanganin. Pinky, posibleng ang balikan o babalikan ng prosekusyon ang pagtalakay dito sa Article 1 o itong alleged na paglustay sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasunod na rin ito ng pagbasura ng Commission on Audit sa apila ng kampo ni VP Sara sa disallowed confidential fund na nagkakahalaga ng 73 million pesos ng OVP noong 2022. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, tatalakayin niya muli ito sa impeachment court. Hindi pa naman daw kasi tuluyang sinasara ng prosekusyon ang pagbibista nila sa Article 1. Nanindigan din ang prosekusyon na dahil sa final decision na ang COA, kailangan ng agarang pagbabalik ng nasabing halaga sa kaban ng bayan. Piki, giniit nga itong si Attorney Capunan na immediately kailangang ibalik na ng kampo ni VP itong 73 million na disallow ng COA. Kung kailan naman niya tatalakayin sa impeachment court itong Article 1, ang sabi ni Attorney Capunan, depende yan. Anytime ay pwede naman niyang isingit dahil ang kailangan lang naman gawin ay mag-manifest siya sa open court at sasabihin na kailangan magkaroon ng judicial notice kaugnay nga dito sa desisyon ng Commission on Audit. Piki.
0: Dexter, siguro may mga nagtatanong bakit kailangan ibalik itong issue ng confidential funds. Dahil nga sa ating big report ngayong araw, dahil binasura yung apela ng Vice President hinggil sa confidential funds. Dahil nung tumatakbo pa yung trial hinggil sa confidential funds, pending pa kasi, hindi ba, yung kanilang apela regarding the confidential funds.
14: Mm-hmm. O, tama ka dyan, Pinky. Dahil nung kasagsagan ng pagbibista at pag-aharap nila ng mga opisyal galing sa COA, nabanggit na nakapending pa yung usapin dito sa pag-disallow sa 73 million pesos na confidential fund. Yan ay mula dun sa last quarter ng 2022 na ibinigay dun sa Office of the Vice President. At yan ay kailangang sabihin mismo ng prosecution sa open court. Ipaalam sa mga senator judge na meron ng final decision ng COA kaugnay dun sa nakabinbin na sinasabing apila ng Office of the Vice President upang malaman din para makatulong sa kanilang pagdedesisyon sakaling dumating man ang final day ng paghahatol dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Piki.
0: Sabi ni Congresswoman Jinky Luistro, kailan daw i-connect yung dots kaya may tinatawag na expert pero wala pang ang subpoena. Meron na bang usap-usapan sino itong expert na posibleng ilabas ng prosecution?
14: Yes, Mickey. Actually, nung mga nakaraang araw, Monday, pagkakaalam ko, ay nabanggit na rin, or nung nakaraang linggo, nabanggit na rin nila, nagmanifest na rin sila sa open court na maghaharap sila ng isang eksperto para dito sa forensics, financial forensics. Kasi kailangan na, Pinky, bago mo maiharap ang isang testigo, mayroong 5 araw na palugit na ibibigay para sa depensa o sa kabilang panig, maging sa korte, upang mapaghandaan din naman nila yung isasagawang cross-examination kung sino man itong ihaharap nila. So, posibleng by Friday ay aabot na ng 5 araw. Ang sabi sa kanina ni Congresswoman Luisto, kapag willing na humarap naman itong isang eksperto na kanilang inimbitahan, hindi na kailangan pa ng subpoena. Pero hinihintay natin yung kanilang pagmamanifest ulit dito sa open court kung paano nila maihaharap nga. Dahil, may mga pag-object na naman dyan ang kampo ng depensa. Pinky.
0: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Pinababasura ni na Senators Robin Padilla at Bongo sa Korte Suprema ang pagbabago sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Malinaw anila sa konstitusyon na 24 dapat ang basehan kung saan huhugutin ang 2/3 vote. Hindi raw ito usapin ng conviction o acquittal sa bise, kundi pagsunod sa itinakda ng batas. Iba raw ito sa unang tatlong inihaing petisyon na kalaunay ibinasura ng SC dahil petitioners mismo ang dalawang senator judge. Matatanda ang noong September 23, nagbotohan ang mga senator judge para baguhin ang conviction threshold sa paglilitis kay VP Sara.
0: Wala raw halos gagastusin ang Pilipinas sa pagdalo ni PBBM sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. May hirit naman ang Malacanang sa mga isiniwalat na bank records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, ano ang sabi ng palasyo?
17: Corina, hindi nagsisinungaling ang mga numero sa bangko. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa takbo ng impeachment trial isang araw matapos silang akusahan bilang nasa likod ng umano'y kasinungalingan na nagpakilalang bagman umano ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
18: Ang mga bank accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bitin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta-basta makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper na dokumento. Pero
17: bihirang-bihira lang daw ang mga pagkakataong tampered ang bank records dahil kredibilidad at integridad ng mga bangko ang nakasalalay dito. Noong unang beses bumos isang palasyo sa impeachment, I quote, in a way, sapat na raw ang napatunayan ng prosecution para makonvict si VP Sara. Pero ngayon, ayaw na raw nilang magsalita muna dahil baka mapagbintangang namumuliti ka na naman. Pero certified records daw ang mga naisiwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa korte kung saan 4.4 billion pesos ang financial transactions ng mag-asawang Duterte mula 2007 to 2025. Mayroon ding ipinalabas ang prosekusyon ng malalaking withdrawals umano mula sa joint BPI accounts ng Vice at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ngayong mainit na naman umano si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko. Ito'y matapos kumpirmahin ng DFA na imbitado siya sa Singapore Grand Prix 2026. May magagastos kaya rito ang gobyerno?
8: Imbitasyon niya ni Prime Minister Lawrence Wong. So, ano yan? Siyempre, hindi tayo halos, wala tayo halos gastos dyan.
17: Ayon sa Embahada at Malacanang, kawalan ang hindi pagpunta sa F1 dahil dito anya sa mga gaya ng networking avenue na ito nakakakuha ng potential investments and pledges. Pero hanggang ngayon, hindi pa sinasabi ng palasyo kung talagang manunood si PBBM. Ang sigurado lang daw, dadalo ang Pangulo sa dinner on the sidelines of the F1 race dahil si PM Lawrence Wong ang host dito. Base sa official ticketing ng Grand Prix, from entry-level grandstands at $228 Singaporean, umaakyat ang presyo nito sa halos o hanggang halos $2,500. Kurina, alas 7 pa ng gabi dyan sa Pilipinas, lilipad patungo rito sa Singapore si PBBM at ang kanyang 5-day working visit ay nakatuon sa nuclear energy bukod sa trade and investment. Sa ngayon, yun yung pinakahuling balita tungkol sa ika-anim na pagbalik dito ni PBBM sa Singapore. Balik sa iyo, Kurina.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Singapore. Exclusive bank accounts ng detained big-time drug personality sa Cebu, may transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. At Grammy winner Olivia Dean, magpe-perform nga ba sa Pilipinas? Susunod yan sa Agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Panalo!
2: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: What if there's more to the story than what you see?
4: I think the Philippines can empathize.
5: We don't give up. We're fighters.
3: Beyond the achievements.
6: We get to showcase what we are able to do and what we know.
3: Beyond the success.
7: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
3: We sit down with the people who've been there.
8: It's about time.
3: And get to know the person behind the journey.
9: So I'm just pursuing my dream.
10: So focus on that.
11: Come join me and let's take a look.
3: Chat VIP.
12: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Bilyonario News Channel.
13: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Ayala Underpass. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang ilang bank account ng isang big-time drug personality sa Cebu. Posible raw kasing konektado sa illegal drug trade ang bilyon-bilyong pisong transaksyon nito. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Gio Robles.
14: 2024 nang arestuhin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nooy 53 anyos na si Maria Christine Abarquez alias Tinang sa isang by-bus operation sa Cebu City. Nakuha sa kanya ang halos 5 kilong shabu na nasa 34 million pesos. Makalipas ang halos 2 taon, sinentensyahan ng korte si Abarquez ng habang buhay na pagkakakulong. Pero dahil sa malaking volume ng droga na nakuha kay Abarquez, nagpatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Binulat-lat pati ang mga bank deposit slip na nakuha sa kanya.
15: Sa atin po, we follow the money. Bakit ito kailangan natin i-follow yung money? Dahil dito ho natin malalaman ang mga link, itong mga drug individuals. Dito ho natin makikita saan nila dinadala ang pera. Kung ano yung mga ari-arian na kanila pong napondohan na gamit ang illegal drug transactions.
14: Dito na raw nakipag-ugnayan ang PIDEA sa Anti-Money Laundering Council o AMLA. Sa mga dokumentong eksklusibong nakalap ng Bilyonario News Channel, isa sa mga siniyasat ng AMLA ang bank transaction ni Abarquez sa isang kumpanya na nakarehistro bilang wholesale trader ng appliances. Ang biggest red flag ayon sa AMLAC ang higit 10 bilyong piso na pinagsamang transaksyon sa bank accounts ng kumpanya na hindi namin muna papangalanan, sa kabila ng higit 600,000 lang na subscribed capital nito. Ayon sa AMLAC, base ito sa mga transaksyon ng kumpanya mula 2016 hanggang 2024. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng halagang ito ay galing sa illegal na aktibidad. Pero ayon sa AMLAC at PIDEA, mahalaga na masuri pa rin ito.
15: May posibilidad na yung mga ibang kumpanya ay ginagamit ngayon itong mga drug traffickers para doon ipasok yung mga proceeds, mga pinagbentahan nila ng illegal na droga.
14: Pero may ilang transaksyon na tinukoy mismo ang AMLAC na may posibleng ugnayan sa drug trade gaya sa bank transfers at deposits mula sa ilang personalidad na sangkot sa isang West African drug syndicate at money laundering. Dahil sa mga nakitang transaksyon ng AMLAC, humingi ito ng freeze order sa Court of Appeals na kalaunay pinagbigyan ng korte. Sakop niya ang 20 bank accounts kabilang ang mga account ni Abarquez at ilang kumpanya. Ayon sa PIDEA, layunin ito na mapigilang mailipat o mawala ang mga asset habang patuloy na sinusuri ang pinagmulan ng mga pera at koneksyon nito sa ilegal na droga. Para sa Agenda, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
13: I-refund mo ako. Yan ang mensahe ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos kumasa sa hamon ni DILG Secretary John Vicremulia na magpa-drug test siya. Ayon kay Respicio, negative ang resulta. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
1: No regrets si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa mga paratang na binitawan niya laban sa mga barangay officials sa kanilang lugar nitong Lunes. Pinatikos ni Interior Secretary John Vicremulia ang paninigaw ni Respicio bilang isang public official. Pero panawagan niya kay Remulia, imbestigahan ang paggamit ng tobacco excise tax sa kanilang lugar. Suspecha ni Respicio, ginagamit ito sa mga ghost projects.
2: Secretary John Vic, gawin mo na lang, ikaw na lang po, motu proprio na mag-investiga sa aming bayan. Pipirma po ako, willing po ako. Yung mga tobacco farmers, willing din po, walang problema. Kahit hindi naman tuloy yung pera, kasuhan nyo na rin itong mga tao na ito, kasama na yung mga members ng council at mga punong barangay, kasama nyo na si Mayor, kasuhan nyo na po.
1: Giit ni Respicio, itaas ang inilaan na excise tax funds para sa tobacco farmers. Dahil hindi naman nabubuo ang mga infrastructure projects ng mga lokal na opisyal. Pero nilinaw niya na handa siyang makipagnegosasyon tungkol dito.
2: Ang status po ngayon ay naipasa na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table.
1: Handa ring basagin ni Respicio ang mga haka-hakang gumagamit siya ng illegal na droga.
2: May tumawag sa akin kanina from another station. Kaka-interview daw kay Secretary John Vic. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs at dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Vic, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke. Samahan mo ako. Dalhin mo, Bilyonaryo, exclusive, live! Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
1: Ngunit hindi na nahintay ni Respicio si Secretary Remulia. Nagpa-drug test na nga siya at humihingi ng refund. Gumastos kasi siya ng halos 30,000 pesos para sa drug test. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
8: Nanganganib daw na magamit sa korupsyon at politika ang ilang allocation sa 2027 national budget. Sa kabila kasi ng pagtutol ng ilang mambabatas, dinagdagan pa ang pondo para sa kontrobersyal na Local Government Support Fund o LGSF. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasan. Isaiah.
10: Willard, kasalukuyan po nakasalang sa period of amendments ang 7.2 trillion proposed national budget sa susunod na taon. Mula Willard doon sa isinumite ng Department of Budget and Management na proposed budget dito sa House of Representatives, kasalukuyan niyang inaamyendahan o binabago ng mga mambabatas. At kabilang nga Willard doon sa nadagdagan ng pondo ay ang Local Government Support Fund o LGSF. Kahit pa, yan ay kinuikestyon ng ilang mga mambabatas.
16: Sa kabila ng pag-alma ng maraming mambabatas sa questionabling Local Government Support Fund o LGSF, sa pagsasaliksik ng Bilyonaryo News Channel, tinagdagan pa ng Budget Amendments Review Subcommittee ang alokasyon nito ng higit 4 billion pesos. Ibig sabihin, mula sa higit 58.5 billion pesos ay nasa 62.6 billion pesos na ang pondo. Marin itong tinututulan dahil hindi naman raw ito itemized sa budget. Nasa kamay lang ng Pangulo ang desisyon kung sino ang mabibiyayaan ito. At sa mga nakalipas na mga taon, hindi naman daw mahihirap na lungsod na nabigyan nito, kabilang sa naambunan ay ang Quezon City, Naga, Caloocan at Maynila.
17: Talagang pinamumudmod, lalo na sa mga pinapaburang LGU, bahagi yan ng paghahanda sa eleksyon, no? Ngunit sa halip na bawasan o liitan ito para mabawasan yung pag-abuso, no, lalo pang dinagdagan.
16: Hiling ng ilang mambabatas, buwagin ang LGSF at ilipat ang pondo sa mga programang malayo sa korupsyon at politika.
18: Yung buong LGSF dapat ilipat na sa kalusugan, sa agrikultura, sa edukasyon at yung mga direktang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon. No, kulang na kulang talaga yung pondo bilang paghahanda. Gayon din yung mga mitigation measures natin dito sa impact ng Super El Nino.
16: Suwisyo naman ang National Unity Party sa Kamara. Isama sa budget ang special provision sa LGSF na kinakailangang mabibigyan ito ang lahat ng probinsya, lungsod at munisipalidad at nakabase ang halaga sa populasyon at antas ng pamumuhay ng mga residente.
10: Ngunit kung sakaling ang maaprubahan yung more than 62 billion budget na para sa LGSF, yan ang magiging pinakamalaking pondo para dyan. Simula kasi Willard, base sa ating pagsasaliksik, simula ng mabuo yan noong 2025. Sa unang taon niyan, Willard, ang pondo lang niyan ay nasa 27 billion pesos. Pero this year, Willard, dinoble nila yan sa more than 57 billion pesos. At ang proposed budget nga nila sa susunod na taon ay iangat pa ito sa 62 billion pesos. Bukod dyan, Willard, kabilang na nga rin sa nadagdagan ng pondo ay ang pondo naman na para sa House of Representatives. Mula sa higit 17 billion peso proposed budget, iniangat na nila yan sa higit 22 billion pesos. Willard.
8: Isaiah, bali nasa ang stage na ang budget deliberations ngayon dyan sa Kamara.
10: Willard, kasalukuyang nakasalang na ito sa tinatawag na period of amendments. Iniisa-isa ng mga mambabatas yung mga programa ng gobyerno na kanilang gustong maamyendahan. Base nga doon sa data na nakuha natin, according na rin kay Representative Antonio Tinio, more than 100 billion peso amendments ang gusto nilang maipasok sa budget. Pero kasalukuyan, actually Willard, bago ko umere, no, nagkaroon pa ng maikling debate ang ilang mga mambabatas dahil gusto nilang malaman din kung anong mga programa ng gobyerno yung nabawasan. Dahil kung may nadagdagan, panigurado, may ilang mga programa rin ng gobyerno at ahensya ang nabawasan. Pero until this time, ay hindi pa yan inilalabas sa kanila ng House Committee on Appropriations. Willard.
8: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
13: Naghahanda na ng formal na kaso ang animal welfare groups laban sa isang criminology dean sa Pampanga. Ito'y matapos siyang mahuling minamaltrato ang isang aso sa loob ng campus. Narito ang exclusive agenda report ni Remus Macasero.
19: Huli sa kamera ang umanay Dean of Criminology ng Systems Plus College Foundation sa Angeles City, Pampanga, habang malupit na sinasaktan ang isang aso. Maririnig sa video ang malakas na iyak ng aso. Eksklusibong ikunento sa Billionaire News Channel ng founder ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter ang insidente.
20: Nakita ho nila harap na harap yung mga dugo ng aso habang pinapalo siya ng Dean. At inaawat ho nila yung Dean, umiiyak sila, tama na, pero dire-diretso daw yung pinagpapalo ng Dean. So yung time naman na bumaba yung Dean, kala nila okay na, nalapitan nila sana para buhatin, bumalik yung Dean na may dalang dustpan. Yun namang dustpan, ginamit niya, yun yung ginawa niyang panulak para maibaba yung dog po.
19: Inaasikaso na ngayon ng Animal Welfare Group ang pagsampa ng formal na reklamo sa nasabing dean at janitress ng kolehiyo. Lumalabas kasi sa kwento ng mga witness na ang janitress ang unang nanakit sa aso bago pa man nakialam ang dean. Agad dumulog sa Police Station 4 ang mga advocate noong Lunes kung saan hinarap nila ang dean para kunin ang panig nito at humingi ng CCTV footage. Nagbigay na rin kahapon ng kanilang written statement ang mga saksi na piniling itago ang kanilang mga pangalan. Kinondena ng Animal Kingdom Foundation ang pangyayari.
21: Mas nakakabahal pa nga po kasi isang taong may posisyon, impluensya sa mga estudyante at responsableng tao na dapat nagtuturo ng tama ang sinasabing namuno o namumuna sa pananakit ng isang hayop. Ang mahalaga ngayon sa atin, sana maimbestigahan po ito, managot ang dapat managot ayon sa ating batas.
19: Sa isang pahayag, sinabi ng management ng kolehiyo na inaimbestigahan na nila ang issue. Mariin ding kinondena ni Angeles City First District Representative Carmelo Lasatin ang pananakit sa aso Nagpadala na rin ng abogado ang kongresista para tumulong sa pag-usad ng kaso. Paalala ng marami, mapatao man o hayop, walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng pamantasan. Lalo na sa isang kolehiyong naguhulma sa mga susunod na alagad ng batas. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
13: Patay ang tatlong miyembro ng engineering team ng Dusitani Residence, Davao habang nasa gitna ng maintenance work nitong Lunes. Ayon sa condo hotel, nasa lifting station ang mga ito nang mangyari ang insidente. Sinubukan pa raw nilang humingi ng tulong pero nasawi rin ang mga biktima.
0: Ang report po kasi sa amin that time was a gas leak. So that is why tinawagan nila yung special rescue force namin, which is handling these special cases since may involve tayong hazardous material. Then upon arrival at the scenario, it was reported na may tatlong victims nga tayo dun sa kanilang sewage treatment plant. It was detected na meron presence ng carbon monoxide. Prolonged exposure to that one, pwede po tayong masuffocate, pwedeng mahilo.
13: Sa ngayon, suspendido ang kaparehong maintenance work habang iniimbestigahan ang pangyayari. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang hotel sa pamilya ng mga biktima at nangako ng suporta sa kanila.

Kumonti ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 5.3% ang unemployment rate, mas mababa kumpara sa 6%.

0: Questions about banking and finance?
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay. Kapanata.
4: I'm Margot Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA wide lanes. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Kinumpirma sa Bilyonaryo News Channel ng kampo ni Jeffrey Tupa sa mga alegasyon ni VP Sara na inalok-umano siya ng pera at bahay sa Forbes ang dati niyang tauhan. Pero may makakapagpatunay kaya sa paratang na yan? Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Higit pa sa pangakong proteksyon, kinumpirma mismo ng kampo ni Jeffrey Tupas, dating OVP aide at Davao City Information Officer, ang ibinunyag ni VP Sara kahapon na inalok-umano siya at ang kanyang pamilya ng pera para tumestigo sa akusasyong tumanggap ang bisa ng mali-maletang pera mula sa dating pulis na si Rodolfo Gasoso Jr. Kung nung una, protective custody lang ang sinabi ng abogado ni Tupas na inalok sa kanya ng mga nagpakilala umanong NBA agents. Ngayon, kabilang na rin daw dito ang offer na manirahan sa Metro Manila kahit pa sa Forbes Park, pati ang pamilya ni Tupas. Inalok umano ng pera na pare-pareho raw nilang tinanggihan. Dagdag pa ni Attorney Cesar Europa, nagbigay daw ng assurance ng NBI na anumang kailangan ni Tupas ay pwede naman nilang pag-usapan. Pinaliwanag din umano ni NBI Director

0: Dr. Melvin Matibag na maaari siyang pagkatiwalaan ni Tupas. Una nang sinabi ni Matibag na hindi naman daw sila direktang nagkausap ni Tupas at nagpadala lang siya ng mensahe sa NBI agents. Si Tupas din umano ang nagsabi sa ahensya na nangangamba na siya para sa kanyang buhay. Nang usisain ng Billionaire News Channel ang ebidensya o testigo ni Tupas, sinabi ng abogado nito na bukod sa pamilya ng kanyang kliyente, present din si Kabakan Councilor Rendel Magliwan nang pumunta ang NBI sa bahay ni Tupas. Ayon naman sa abogado ni VP Sara din si Paul Lawrence Lim, hindi raw katanggap-tanggap na nadadamay pa si Tupas sa tangkang pagpapabagsak umano sa bise.
1: Hindi namin kayang ito tanggapin na isang coincidence lamang, no? O parang nagkataon lang na nagsabay-sabay, no? Nakikita namin ito as an orchestrated attack, no? On the Vice President, kasi doon lang sa sinumpang salaysay ni Mr. Gracioso. Kasi ang kwento niya, ang dami niyang pinaghatitan daw, no? ng mga maleta. Ang nababanggit lang doon ay ang Vice President at ang pamilya Duterte.
0: Pinun na rin muli ng kapo ng bisa si Gracioso na wala raw bago sa mga alegasyon at tila hindi raw naaalala ang mga nangyari bukod sa nakalagay sa kanyang affidavit. Sa ngayon, bukod sa pagsumite ng sinumpaang salaysay ng bisa sa NBI, pinag-iisipan pa raw nila kung dapat pa ba itong personal na magtungo sa ahensya. Pinaliwanag din nila ang sinabi ni VP Sara na may conflict of interest umano si Matibag sa pag-iimbestiga sa issue.
1: Hindi mo ba alam kung totoo ba yung paratang? Patulad nga ng mga hinihingi namin mga ebidensya ni Mr. Gracioso, hindi pa nila mabigay. Pero pag pinablish mo na, patulad ng ginawa ni Mr. Gracioso na sa media na, meron na agad bias, tawag dyan sa English nga, witch hunt, no? Or persecution. No? So ginagamit na yung ahensya para doon sa kagustuhan ng nagreklamo kung sino man nasa likod ng tao.
0: May tiwala pa rin naman daw kahit papaano si VP Sara sa NBI dahil hindi raw pwedeng idamay ang buong ahensya sa pagdududa nila sa ilang aksyon nito.
1: Hindi natin masasabi na kunyari mayroong isang tao ng NBI na sumubo, no? Na mag-offer, no? Ng pera o ng bahay sa Forbes o ng ibang bagay pa dito kay Jeffrey Tupas para siya ay makipagtulungan dito sa investigasyon na to. Hindi natin masasabi na yung buong NBI na ang damay, no, dito sa kagagawa na to, no?
0: At ramdaman daw ni VP Sara ang umano'y panggigipit sa kanya, susunod pa rin daw ang bise sa batas. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Samantala, tinawag naman na outrageous ni NBI Director Melvin Matibag ang alegasyon ni Jeffrey Tupas na inalok umano siya ng NBI ng pera at bahay sa Forbes Park kapalit ng pagtestigo laban sa dating boss na si VP Sara. Ayon kay Matibag, kung merong ebidensya, mas mainam kung nakasumite bilang affidavit. Ang mga ahente raw na nagsilbi ng subpoena kay Tupas sa kanyang bahay sa Cotabato ay kanya na rin daw pinagpapasa ng affidavits of investigation.
3: Medyo outrageous yung story na yan, ano? We cannot afford na magpatira sa Forbes Park, no? Yung mga nasa witness protection program natin na duma sa proseso, hindi naman natin kaya patirahin sa mga mahal na tiran. Baka kung sa Forbes siguro dyan sa may Sampaloc, baka pwede, ano? Pero yung Forbes Park, baka hindi. Kasi again, kung ganyan, gagamitin yung confidential funds para proteksyonan yung mga witness, wala pang 11 days ubus yan.
2: Hindi raw dapat ipagwalang bahala ang umano'y pagpaldo ng pamilya Duterte sa China ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Dapat daw silipin ang mga transaksyon dahil sa posibleng banta nito sa seguridad at interes ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro na maaring magdulot ng severe national security risks ang naiulat na umano'y pagdaloy ng pondo mula China patungo sa isang kumpanyang iniuugnay sa pamilya ni VP Sara. Nanawagan ngayon ang kalihim ng masusing investigasyon.
5: Kung mapapatunayan talaga ito at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin nito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
4: Hinimok din ni Teodoro si former Senator Antonio Trillanes na isumite sa mga law enforcement agency ang kanyang mga ebidensya tungkol sa umano'y questionableng pagpasok ng pera sa pamilya Duterte mula China. Una nang nagpahayag ng pag-aalala ang National Security Council. At sinabing seryoso nitong tinitingnan ang mga impormasyong inilahad sa impeachment trial. Susuriin din daw ng NSC kasamang intelligence at investigative agencies kung may epekto sa national security ang mga naiulat na transaksyon. Kailangan din daw tingnang mabuti ang mga batas tungkol sa foreign aid na tinatanggap mula sa mga kaalyadong bansa, lalo na kung ito ay nagagamit sa pagsulong ng interes ng mamamayang Pilipino o sa pansariling interes lang ng iilang politiko. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: The country's finest artists come together for the 2026 Filipino Music Awards. Pero hindi lang talent ang sinerve dahil sa red carpet, slay ang bawat isa. Yan ang Agenda Report ni Avia Zunich.
6: Star-studded at talaga namang mala Hollywood feels ang red carpet sa second edition ng Filipino Music Awards na ginanap sa Mall of Asia Arena, Pasay City, Martes ng gabi. Ka-Vogue sa OOTD ang lahat, from head to toe. Spotted ang pagdating ng OPM legends na sina Augie Alcacid at asawang si Asia Songbird, Regine Velasquez. Kinagiliwan naman ang lolo version ng OPM rock band na Kamikaze, na tila walang kupas sa pagiging kwela. Andyan rin siyempre si Asia's Phoenix, Marcet Amon. Maging si Miss Universe 2023, Reina Michelle D. Present din sina Black Eyed Peas member Apple De App, Kyla, Beanie members Maloy and Joanna. Habang tila nilaro naman ng girl group na Baby Dolls ang media sa kanilang nakakaaliw na posing. Dumalo rin sa event sina award-winning actress Ashton Olviga, Eileen Alcantara, Arcy Munoz, Kyle Achari at marami pang iba. Muling pinatunayan ng ilang OPM artists ang kanilang husay sa mundo ng musika matapos makakuha ng pagkilala sa FMA. Wagi ang SB19 ng Concert of the Year sa kanilang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. People's Choice Artist at People's Choice Song para sa awiting Visa. Beanie bilang Artist of the Year. Song of the Year and Hip Hop Song of the Year naman for Skustakli at Flo G. Para sa awiting since day one. Kinilala rin ang kausayan at dedikasyon sa musika ni Regine Velasquez Alcacid at tinanghal bilang Lifetime Achievement Awardee sa Filipino Music Awards 2026.
7: Thank you very much for this honor. Thank you to Filipino Music Award, to the one who gave me this wonderful talent, to my personal savior, Jesus Christ.
6: Alay ng Songbird ang pagkilala sa kanyang kabiyak, anak, manager at kapatid na si Kakay. Pamilya at fans na walang sawang sumusuporta at tumatangkilik sa kanya mula noon hanggang ngayon. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
8: Statewide disaster emergency idiniklara sa New York dahil sa measles outbreak. At celebrity couple Aiko Melendez at Juan Mig Bondo, engaged na. Susunod yan sa Agenda.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: To bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
12: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
13: Oh, Ampalaya.
14: Ampalaya.
13: Kumakain kayo, Ampalaya?
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
13: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate, mabagal ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Nagdeklara na ng statewide disaster emergency ang New York dahil sa measles outbreak. 2025 nang magsimulang dumami ang mga kaso ng measles sa US state. Ngayong taon, 108 cases ang naiulat sa buong Estados Unidos. Nasa 3,900 na ang nagkakasakit. Ang measles o tigdas ay isang lubhang nakakahawang sakit. Kabilang sa mga sintomas ang mataas na lagnat, ubo, sipon, pamumula ng mata at mga pantal o rashes.
2: Bantay sarado ng DOH ang posibleng banta ng pneumonic plague sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa isang Russian Plague Research Institute sa Siberia matapos siyang magka-pneumonia sa hindi pa malinaw na dahilan. May mga ulat na posibleng nagmula ito sa aksidente sa laboratorio. Pero giit ng Russia at World Health Organization, mababa ang panganib sa publiko at walang direktang ebidensya na iniuugnay ang pagkamatay sa plague. Sa kabila nito, pinaiigting ng DOH ang pagbabantay, lalo na sa mga paliparan sa bansa.
15: Pinamatsyaga namin yung WHO advisories. Sa ngayon naman, hindi pa siya, hindi pa siya issue of concern for WHO. Tayo po ay nakikipagsangguni din sa ating mga counterparts dito sa ibang bansa. Ang ating Bureau of Quarantine ay talaga namang yun ang mga trabaho magmatsyag at mag-monitor ng pagpasok po ng ating mga ng ibang bansa na papasok po dito sa atin. Pangalawa po, even yung mga cargo ships na papasok, dahil nga po itong tinatawag na plague pneumonia, ay kalimitan po may vector yan, yung mga daga. So pati po yun ay ginagawan din po ng paraan na pag may dumaong na mga barko, ay may mga paraan pong iwasan yung pagsalta ng mga daga.
2: Dumarami ang bilang ng mga tinatrangkaso. Ano nga bang mga dapat gawin para maiwasan ang sakit? Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
16: Non-specific acute respiratory infection ang ibang tawag sa influenza-like illnesses o ILI. 25-45% na sanhi nito ay ang influenza virus mismo, pero maaari rin COVID-19, respiratory syncytial virus o RSV, rhinovirus, adenovirus o para-influenza virus. Sa test malalaman kung ano talaga ang dahilan. Halos pare-pareho ang mga sintomas. High grade to moderate fever, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, ubo at sore throat, baradong ilong or runny nose, at minsan may kasama pang gastrointestinal issues. Mabilis na nahahawaan ang mga immunocompromised gaya ng mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit. Maging mga laging nagpupuyat, sobrang napapagod at dumaran ng stress. Uso siya ngayon at mabilis na dumarami ang kaso sa workplaces at sa mga estudyante sa mga paaralan. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Jay Ventic, surge daw ngayon ng mga respiratory viruses at highly contagious ang ILI.
17: So by droplet siya, mabilis siya kumalat. Sa Japan meron na din mga bagong surge ng influenza cases.
16: Maari rin daw nagta-thrive ang mga virus dahil sa climate change.
17: Sa changes ng weather din yun, no? Kaya nag-evolve din yung virus. Mm-hmm. So kaya every year nag-update tayo ng vaccine.
16: Sabi pa ni Doc, maari ding dahil marami ang hindi bakunado laban sa flu. Ang bakuna kasi ang pumipigil na mahawaan ng flu. At kung magka-flu man, ay mapipigilan ang paglala. Kaya dapat itong ginagawa taon-taon. Isa pang dahilan ng mabilis na pagkalat ng mga virus ay ang non-practice of proper hygiene. Ayon sa mga eksperto, kadalasang self-limiting ang viral infection o kusang gumagaling. Ang kailangan ay palakasin ang resistensya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
8: Aabot daw sa $14 trillion na puhunan sa enerhiya ang kailangan ng ASEAN hanggang 2060. Ito'y dahil sa nakakatakot na epekto ng sigalot sa Middle East. Ang detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
14: Nanawagan ng mas patibay na kooperasyon sa rehiyon si ASEAN Secretary General Cao Kim Hoare para maisakatuparan ang mga plano sa sektor ng enerhiya.
18: Recent geopolitical developments and supply disruptions have shown how quickly events beyond our region can affect energy markets, supply chains, and the daily lives of our people.
14: Sa ASEAN Energy Ministers Meeting sa Maynila, iginiit ng mga opisyal na dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan, oras na para palakasin ang energy security. Batay sa datos ng ASEAN Center for Energy, sinabi ni Horn na aabot sa $14.2 trillion ang cumulative investment na dapat malikom para palawakin ang supply ng enerhiya at tuluyan ng bawasan ang carbon emissions sa rehiyon.
19: For the ASEAN, these pressures brought the familiar reality back into focus. Our economies remain closely connected to developments for beyond our borders, supply chain disruptions thousands of kilometers away can reach our industries, our power systems, and eventually the household budgets of our people.
14: Iminungkahi rin ni Energy Secretary Sharon Garin bilang chair ng AMM ang pagbuo ng isang Clean Energy Investment Fund. Bagamat wala pang inilatag na detalye si Garin, magsisilbi raw itong pondo para madagdagan ang kapital ng rehiyon.
19: An ASEAN-led and managed clean energy investment fund could help bring regional resources behind our shared priorities, complement existing sources of finance, and support projects that strengthen our collective energy system.
14: Inanunsyo naman ni AMM Vice Chair Tan Si Leng na isinumite na ng Singapore noong September 30 ang ratification nito sa ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Ayon kay Tan, patunay ito ng pangako ng Singapore na tumulong sa kapwa ASEAN member states sa panahon ng krisis.
20: So this therefore reinforces the urgency of accelerating the ASEAN power grid and harnessing our region's vast and diverse energy resources, solar, hydropower, wind, and geothermal.
14: Ayon sa mga opisyal, nakasalalay sa stronger partnerships ng public at private sector ang tagumpay ng mga inisyatiba. Ito'y para makamit ang energy resilience at maging tunay na handa ang mga bansa sa oras na tumama ang krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: True love finds its way back even after 29 years. QC Councilor Aiko Melendez and longtime friend Juan Migbondoc are now engaged. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
21: Ito na kami, ni Honey Bunny. Ito yung big day na inaabangan namin.
22: Isang proposal na puno ng emosyon ang naging bagong chapter sa love story ni na Aiko Melendez at Juan Migbondoc. Yes ang naging sagot ni Aiko matapos surpresahin ni Juan Mig ang aktres ng isang marriage proposal sa harap ng puntod ng ama ni Aiko.
23: Bakit ba?
24: Ewan ko.
23: Ano ba nangyayari? Ha? Bakit ba?
24: Lian, will you marry me? Ningi ko ang iyong... Dito, pinapo ko ng anak niyo.
23: Seryoso ba yan?
24: Ano mas tingin mo, hindi? Ikaw, akala mo lagi nagpapatawa ako.
22: Mas naging espesyal ang moment dahil halos 29 years nang magkakilala at may history bilang magkasintahan ang dalawa. At ngayon, tila handa na silang bigyan ng panibagong pagkakataon ng kanilang love story. This time, patungo sa altar.
24: And guys,
23: I'm officially
0: Engaged!
22: Pero bukod sa engagement announcement, isang detalye sa kanilang proposal photos ang agad napansin ng netizens. Maging ang retired broadcast journalist na si Linda Humilia Abalos ay napansin ng microphones na kapansin-pansing suot ni na Aiko at Juan Mig habang nagaganap ang proposal. Dahil dito, may ilang nagtanong kung spontaneous nga bang merge proposal o bahagi lang ito ng isang production o recorded shoot. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hinga ng pahayag si Aiko pero tumanggi na muna itong magpa-interview. Gayunman, hindi naman ito nababagong pinaka-importanting development. Nag-yes si Aiko kay Juan Mig. Para sa Agenda, Teen Matro, Bilyonaryo News Channel.
2: Yeah! Air quality sa Kuala Lumpur, Malaysia, very unhealthy dahil sa haze. At ilang Pinoy celebrities spotted sa F1 Grand Prix sa Singapore. Susunod yan sa Agenda.

0: The way we move is evolving.
1: Shifted na sa personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
5: Check ulit tayo. Sa Commonwealth Batasan, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Batasan Road. Moderate naman ang papuntang Fairview habang mabilis ang kabilang lane. Balot ng haze ang Kuala Lumpur, Malaysia. Dala ng wildfire sa Borneo, Indonesia. Ang maduming hangin ayon sa mga otoridad na sa very unhealthy range ngayon ang air quality sa Malaysian capital. Bukod sa Malaysia, apektado rin ng haze ang ilang bahagi ng Singapore at Pilipinas.
6: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estereja. Benison.
7: Pinky, naging maulan sa dulong hilagang Luzon dahil sa northeasterly wind flow o ang malaamihan na hangin galing po dito sa may silangang Asia. Habang nagpaulan pa rin sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres. Ayon sa PAGASA, wala pa rin bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility for the rest of the week. However, posible pa rin na may mabuong low pressure area along this ITCC sa mga susunod na araw. Kaya ka-weather, asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa bansa ngayong buwan na Oktubre, yan ay kahit wala ng habagat at malakas na ang El Nino. Bukas, October 8, araw ng Huwebes, sa Luzon mula umaga hanggang gabi, may aasahang may hinang ulan sa may Batanes, Cagayan, Isabela hanggang dito sa may Aurora, habang may light to moderate rains naman sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, at Romblon at halos buong Bicol Region, yan po ay dahil sa northeasterly wind flow. Simula naman sa hapon, posibleng kumulimlim na rin at umulan ng saglit sa iba pang bahagi ng Luzon. Kaya ka-weather, mainam pa rin po na magdala ng pahing bukas kung lalabas ng bahay. Dahil naman sa ITCZ, maraming lugar pa rin sa iba pang bahagi ng bansa ang uulanin bukas. Pinakamaulan sa maghapon sa may southern Palawan at sa buong Mindanao, habang magsisimula naman ang pag-ulan sa tanghali over Visayas and the rest of Palawan. However, magdala pa rin po ng payong hanggat maaari at iwasan ang mga flood-prone at landslide-prone areas sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Finally, sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, madalas pa rin po magpapakita ang haring araw bukas ng umaga, ngunit sa dakong tanghali hanggang alas 6 ng gabi, mananatili po mataas ang tsansa ng ulan at localized thunderstorms. At yan muna ang napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Hindi na lang kalidad ng kape ang hanap ng mga Pilipino sa mga coffee shop. Ngayon, naging lugar na rin ito ng pagtitipon, kwento at mga alaala. Sa ating Mojo of the Day, silipin natin ang coffee culture sa agenda report ni Ryan Relobat.
9: Dati tambayan lang para magkape, ngayon parang opisina, classroom at meeting place na rin. Dito nag-work ang mga naka-remote setup, nag-aaral ang mga estudyante at nagkikita ang mga magkakaibigan. Minsan isang oras lang ang plano, pero nauuwi sa ilang oras ng pagkakape. Kabilang na ang magkakaklase na sina Mabi, Prince Roy at Angelo na mas pinipili nilang magpunta sa coffee shop kumpara sa bahay pagkatapos ng kanilang klase para mag-aral at gawin ang mga activities. Anila, nagsisilbi na rin itong bonding nilang magkakaibigan na mga coffee lover.
10: Kasi po, mostly sa bahay is madaming distractions, pwede kang utusan habang nag-aaral ka and hindi mo ma-accomplish yung task. And pag nandito, kasama yung mga klase mo, sabay-sabay kayong mag-aaral, mas madami kayong matatapos and mas makakapag-focus po.
11: Marami pong distraction dito and marami rin pong may ingay po sa bahay. Katulad na lang po ng kunyari, may ginagawa kang mga essay, ganyan. Kailangan mas focus ang utak mo tapos magulang mo, ganyan, nautusan ka, bili ka ng ganyan dito, ganyan, gawin mo to, hugasan mo to, ganun po. Yun lang. Kaya mas nakaka-focus po tayo kapag nasa coffee shop po tayo or nasa, kumbaga nasa labas po tayo ng bahay.
12: pag nasa bahay ka, di ba, may distractions. So, ayun nga, pwede ka utusan. Pwedeng yung utak mo ay malibang agad or mapunta agad sa ibang ano. So, dito kasi sa coffee shop, kagaya niyan, may mga random musics, plus together with friends pa. Aside from nakakapag-usap or may fun, nagkakaroon kayo ng communication kung paano nyo gagawin yung isang bagay, di ba? Tapos ano, may mga random ano kayo, random chikahan, ganon. So by that, hindi lang kayo basta gumagawa ng activities.
9: Ayon naman kay Christian Otesa, assistant manager ng isang coffee shop sa Mandaluyong City, kapansin-pansin ang pagdami ng kanilang mga customer na hindi lang para magkape ang punta, kundi para magtrabaho, mag-aral at makipag-meeting. Kaya bukod sa kalidad ng kape, mahalaga rin para sa kanila ang komportabling seating, maayos na ambience at internet connection para sa mga customer na mas matagal na nanatili sa kanilang coffee shop.
13: Simula pa naman nung in-open tong branch natin, simula pa nung puro ganun na, kaya nasanay na lang kami. Di ka towards sa iba coffee shop na parang mag-usap lang, paagis na. Dito parang yun na yung routine nila. Ito na mismo yung place to be
14: bahay. Para sa mas marami, hindi na lang basta coffee shop ang mga cafe. Isa na rin itong lugar para makapagtrabaho, makapag-aral at makipag-socialize. At minsan, tumakas muna sa ingay ng bahay at opisina. Para sa agenda, Ryan Renoban, Billionaire News Channel.
15: Louis Vuitton served high fashion and star power with a star-studded front row at the Paris Fashion Week. Nangunguna na riyan ang global ambassador na si Lisa Manoban of Blackpink, giving us a short hair moment in a statement blue lavender ruffled dress paired with a fitting black corset bodice. Zendaya also graced the LV show with a futuristic but laid-back look, re-wearing her ruffled jacket na sinuot niya sa isang press tour ng kanilang hit film na The Odyssey. And Cat's Eye members Daniela Avanzini and Yunche Jung also made an appearance, coordinating their looks with statement sunglasses and pointy heels. Hindi lang speed ang adrenaline ang hatid ng F1 Grand Prix sa Singapore dahil may star power din sa track side. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Tin Matro.
16: And the Singapore Grand Prix is underway! This is on board
17: hindi
16: with
17: lang high-speed cars ang rumampa sa Singapore Grand Prix. Todo dagsari ng mga Pinoy celebrities sa Singapore para sa isa sa pinakaaabang sport events sa mundo. Kabilang sa mga spotted sina Julia Barreto, Dominic Roque, Sofia Andres kasamang kanyang long-term partner na si Daniel Miranda, pati ang kanilang barkada. Ayon kina Annabel Rama at Rufa Gutierrez, nakasabay nila sa lobby ng kanilang hotel sina Sofia at Daniel. Kwento pa ni Tita Annabel, siya mismo ang nilapitan ni Sofia at bumeso. Nakita rin nila si Dominic at maging si Julia, na ayon kay Tita Annabel ay nakipagkwentuhan pa sa kanya nang magkita sila. Pero isang bagay ang kapansin-pansin sa mga netizen. Missing in action naman sa Singapore F1 ganap si Su Ramirez, girlfriend ni Dominic, base sa mga larawang posted online. Samantala, sinabi ni Rufa na inimbitahan sina Julia, Dominic at Sofia ng isang sports brand para sa F1. At dahil international event ito, hindi lang celebrities ang rumored na naglipa na sa Singapore. May mga personalidad mula sa mundo ng politika na sinasabing present din. Para sa Agenda, Team Matro, Billionario News Channel.
5: Alam mo, minsan ako na imbitahan dyan.
18: Mm.
5: Sa Grand Prix? There by the cockpits, ha? Mm. With the drivers.
18: Mm.
5: At, oh gosh, hindi ko sila kilala lahat.
18: So, pero sila kilala ka.
5: Ha? hindi ko lang alam. Sana kilala nila ako.
18: Dapat.
5: Pero lahat ng kasama ko, kinikilig ako lang yung okay. Pagkatapos, ang dami kong narinig, wala ako nakita. Kasi ang bilis ang mga sasakyan eh. So all you'll hear is the roaring of the motors, di ba?
18: Exactly.
5: Pero palagay ko naman meron namang katuturan yung gagawin ni PBBM doon.
18: Ah, kung magpunta siya, kung mag-attend siya.
5: Mm-hmm. Kasi ang pagkaalam ko talagang naghahalo siya ng business and pleasure.
18: Mm.
5: And even the president needs a break.
18: Yeah.
5: Hindi ba?
18: Tao din siya.
5: At libre.
18: Stress din siya.
5: Sponsored naman siya eh.
18: Oo naman.
5: Oh, ayun. O, walang gagastusin daw sa pera ng bayan. Wala. Pabayaan na natin. Ano ba ang pakialam natin dyan?
19: Mag-earplugs na lang siya para hindi siya mabingi. Ha? Di ba may earplugs yun?
5: Kapag yes, may earplugs. Diba?
19: Sobrang lakas ng mga gulong, makina.
5: Oo. Yeah. Pero pinakamasarap dyan sa karanasan ko, yung pagkain.
18: Ah, yeah.
5: Because all the best restaurants in the world
18: really
5: will have an area.
18: Like stalls, mga food trucks, gano'n.
5: No, it's not food trucks. It's parang siyang malaking buffet area.
18: Mm.
5: And then you can just go. Some restaurants are from Paris, some are from Madrid.
18: Talaga?
5: Yes, oo. Oh, yun ang talagang ano dyan. And then, ang caviar nila talagang wow. All you can eat. Ganyan.
18: Kala ko pag-uusapan mo yung outfit natin ngayon eh.
5: Oo nga. Ako ang lead purser.
18: Ako yung?
5: Baguhan. Eh, kasi ako yung nakapusod eh. Coffee, tea, or me? Welcome to flight.
18: Ako naman na-inspire ako sa Bulaklak kagabi. Kaya ako nagsuot ng ganito.
5: Ano yan? Pal. Dapat pal ka. Kasi yun ang una nung kapanahunan natin.
18: Hindi kasi alam mo, natatandaan ko yung pag tumatawag ka sa pal before. Wala namang online dati. Tatawag ka, di ba? Ako, memorize ko yung ano? Operator. Doon yung sumasagot palagi.
5: Ano sabi?
18: Memorize mo daw.
5: Sige na. Ano ba? Ano?
18: Beef or chicken?
5: Hindi, yung sa phone. Yung typical ano, yung mabuhay.
18: Mabuhay.
5: Welcome to Philippine Airlines.
18: All agents
5: are busy at the moment, but if you have a touchtone phone and know the local you want to reach, press 1. For other options, press 2. Di pa yun. An operator will be with you shortly. Please wait. Alam mo, mami-memorize mo kasi ang tagal mo naghihintay.
18: Paulit-ulit.
5: Tapos sabihin, sige na nga, mamaya na, tawag ka ulit. Mabuhay! Ganun ulit.
18: Memorize.
5: Nako, ilibre nyo si Pinky ng isang business class sita.
18: Masyado na kayo, ha?
5: Na-plan kayo, ha?
19: Basta ako yung pasahero na may maleta.
5: Oo nga. Kundi makahulihin kayo ni NBI Director Matibag.
19: Maletang walang laman.
5: Maletang walang laman.
18: Para mahirap ang maleta ngayon, usapin na maleta.
5: Hindi, ang style, pagpunta mo dun, walang laman. Pagbalik mo galing China, marami na.
19: Marami na pasalubong.
5: Hindi ba? Pasalubong. Okay ang pasalubong, but I need cash. Ayan.
20: And it's 79 days to go before Christmas. Yan ba ang ating agenda ngayong gabi? Ako po si Pinky Webb.
19: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
21: Ako naman si Erica Christensen.
22: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo. At ang balita may agenda.
23: K5 News FM Philippines.
24: K5 News FM Philippines.
23: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: 5 News FM Championing the Lives of the Filipino
1: The Official Overall Number 1 Station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
2: Isipo yung orasan, oras sa Pilipinas, aras 7.33. Ang oras, builong na iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX500, the superior antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubumang iradulong sa inyo sa kalawan sa Mighty Seed, alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: Ay, advance Merry Christmas na sa inyo, tanan-tanan. 79 days more to go before Christmas.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Panamati, mayong gabi sa birog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sa aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo, City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga Panamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa birog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangikaw pod man aton karon ang mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kantaran sa ilang natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloyo. Upod man sa ka K5 Aaron Lloyd Rifoy. Samtang may kaupon maton karon iban pa nga mga balita man ka information nagikan sa City Hall. Kung naton si ka K5 Jenny Kauyunan sa Provincial Capitol. Kung subuman mga balita man kag information nagikan sa ka K5 Karin Badilla and ka K5 AJ Cordova. Ang mga report man ka-informasyon nagikan man sa northern part of Iloilo, nagikan sa Quinto Distrito, pod sa kay K5 Ridge Dimay. Sa mga dalagko magkaroon ng mga balita national, sa mga balita international, may ikaw po na ito siling news center. Matong si K5 Chani po na yung K5 Kisha Marie Hanay Sai. Sa kinanda na po na rin sa technical side. Sa K5 JC Gaho. Sa kinanda na ko naman yung K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Wednesday, October 7, 2026. Kapit sa 7 na kita subong edisyon diri sa aton sila nga pagpangalagad. Sa kalasig lang sang tiempo mga ka-K5. Kalasig lang sang mga panahon. Sa diin, ini mga ka-K5 ang daw ginaalas lang tiempo amako mo na o. Halin kita sa 100 days more to go before Christmas. Subong 79 days na lang mga ka-K5. Advance Merry Christmas sa inyo, tati. Kamusta ang Christmas nyo, Merry Man? Kamusta ang inyong amangin Christmas sa ulihid eh? Merry Man ka mo? Mga ka-K5, grabe ang kapigaduhon subong sa ato. Sini nga sitwasyon, ang aton nga mga plitihan mga ka-K5 nagsalalaka na, no? nagdugang pangsaka sang ato sini nga mga plitihan no, sa subo nga mga tinion, pero sa gihapon nagapabilin ang sweldo sa aton nga mga pumuluyo, mga ka-K5, wala nagadugang. Ah, wala nagasaka ang sweldo. Ang tanan-tanan gasaka, pero ang sweldo lang wala. Antos, ah, antos sa mga ka-K5. Antos here, antos there everywhere. Oh. Antos lang tanay, tanan-tanan. Mga ka-K5, ikaw, pinaka-worst na ginisubuhin ang pagabuhin ng aton sa Pilipinas, mga ka-K5, no? Mo kung mga wala abi ang ining ginang daw ginabira pa sa ato sini nga kongreso ang meta ginabira pa nila si inang kwan ang Facebook daw nagaplano pa sila nga gubon kag kakason ang Facebook diri sa aton sa Pilipinas. Ah, kung hindi magtuman kuno si Mark Zuckerberg sa ginapangayo sa ato sini nga inang pungsod may kang tanan sa mga pag-regulate mga ka-K5 sang inang content sang Facebook. Pero ang hambal ni Mark Zuckerberg, simple lang man yamong sila niya wala gig ko sila niya sa may ginabiolate ng Facebook sila niya ang Meta. Why sa may ginabiolate sa inyo? Niya kaya ang ginaprovide sila niya sang Meta, abin niyo ko na no? Ang sign nga like, ang sign nga nga ang tanan nga mga sign nga like bla amo lang man ang gina-provide sang Facebook tapos naga-provide man lang saya sang inang kwan abi no pwede kamo maka-live amo lang ang gina-provide niya tubot siningon amo man lang gina-provide sang Facebook ang naga-violate mga ka-K5 sang Facebook amo mismo ang nagagamit sang Facebook. O hindi, blaha? Ah, so, amo na mga ka-K5, amo na ang ginahambal ni Mark Zuckerberg. Nga ti, ano akong violation da? Ah, mga ka-K5, so, karon wala sang mahimo ang aton nga kongreso kay ginahingabot kid. Tapos, may mga ara pa silang mga ginapanghambal nga amo na nga kuno abi kun indi magsunod ang gusto nila nga i-refine sang Facebook mismo ti paano abi makontrol niya sang Facebook kun ang tanan-tanan nga tao ya kun ano day nga ibutang niya mo man oh mga ka-K5 mapunggan bla na sang Facebook no ti ara man gani na like, for example kun may mga sensitive content ang Facebook indi bala ginakwan man ginauntat man gina kwan man gina delete man sang Facebook sang Meta oh muna mga ka-K5 big plano pa yang kongreso nga dulaon ang income mga ka-K5 sa Facebook sang sining mga content creators ang tanan-tanan nga mga content creators mga ka-K5 gusto lang nga dulaon na lang para kuno nga wala na sang mga kwan mga violation. Why na sang may magpa-indis-indis na sang pag-kwanda, pag-post sa Facebook para nga mag-viral? Oh, mga ka-K5, nga kung sa diin, kung aton lang tawon, isa sang mga nagahatag sang duga nga income sa aton nga mga pumuluyo, amo ang Facebook, mga ka-K5, ilabi na ang mga nagahimo or mga content creator na ton. At least naka-provide ang Facebook bisan ulo income na tagsulo 5,000 kada bulan, tagdulo darwa klibo kada bulan, tag isa klibo kada bulan, yadi payawat pa sang samagsalig ang aton nga mga pumuroyo sang buisit kag bangag nga klase sang gobyerno ni nga hatagan sila sang darwa klibo kada bulan, may utang pa sila nga kabalaslan sa gobyerno, tapos piliyon lang kung sino tong malapit sila luwag, kung sino lang malapit sa kay kapitan, kung sino may malapit sa kay mayor, amo lang ang makatilaw mga ka-K5. Dahil niya sa Facebook, yung mga ka-K5, Facebook, yung content creator ka, nami kayo mo yung mag-discarte, na nami kayo mo yung mag-palabor-labor sa imo nga content, kaya damo magkalantaw, yan, makaulo income ka. Isa ini sa mga nakahatag bulig sa aton ng mga pumuluyo. ang Facebook, mga kakay-five nga bisan ara lang sila sa balay, makakulo content-content sila ya, kagdamo gani ang magbakal sa ilang content kang maglantaw, kagda magdamo ila followers, automatic may income sila, bisan mag $100 lang kada bulan. Ang $100 kada bulan, mga kakay-five, na 5,000 na namo. Yadi pa kada bulan, hindi ba? No? So amo ina mga kakay-five ang may posibilidad na lantaw naton. Nga daw nagadugang-dugang ang gawa hatag sang katuwang para sa kapigaduhon sang aton nga mga pumuloyo. Nga sa diin ang aton nga mga pumuloyo lantawan niya bla kuno ano giraanto subong sa aton nga mga pumuloyo. Like for example, why pa ni ang Facebook? Ah, laban-laban siguro. Mga kakay-five gakamang nasubong sa kapigaduhon ng aton nga mga pumuloyo diri sa Pilipinas. Ilabi kaglabaw sa tanan ng tawa niyo bla. Saka presyosang balaklon, saka ang tanan-tanan. Pagkatapos ang swildo ya. Mga kakay-five, boy kasaka. Reklamo ng aton nga mga pumuloyo nga gusto pasakaan swildo nila. Mga kakay-five, mas ginapaboran pa sang gobyerno ang mga negosyante. Which is ang mga negosyante, mga kakay-five. Hindi man kay sila ng income nila, piso-piso lang. Gusto nila mag-income sila sa nga tagpila-kapilo. Kag maghambal sila nga, perdido sila katama kung parang nitan nga kasakaan pagiging swildo sa aton nga mga pumuloyo. Perdi ka mo guro sa ganansya nyo. Hindi ba? Mga kakay-five? Pwede lang sa mga magagmay naton nga mga ang mga magagmay pa naton nga mga negosyante. Amo pa gani ni mga kwan? Amo pa ni ang mga mabuot? Amo pa ni sila? Ang daw fair pa maghatag sang swildo sa ilang mga kwan? Sa ilang mga tinawo kung sa ilang mga kabulig? Pero mga lagko nga mga negosyo ni mga lagko nga mga negosyante ni? Daw halaw sa Luzon, gani pangayoon ang trabaho o kung ang serbisyo sa aton nga mga pumuloyo, mga kakay-five? Ha? So, istoryahan tara karon diri sa ato sining pagpangalagad. Bangod sang sining puwerte nga kapigaduhon naton karon, grabe na gid no. Te may balita sang latest no, mga kakay-five nga daw nagdamo-damo kuno ang mga trabahador ikomparar subong sa iban sang nagligad nga mga binulan katulad sang bulan sang July kag sang August. In July kag August ni mga kakay-five, tikriwi gimana yamo. No? So subong, daw nagdako-dako kuno gawa ang volume o kon ang percentage sang aton sini nga mga trabahador nga nakaangkon sang trabaho na. Kay manti ilabi na gid kag damo subong sa mga nagtrabaho nga ang mga wala sang trabaho sa nagligad nakatrabaho na subong. Ilabi na gid ang parte sa agrikultura. Sa bagay, tig-alani na gimang subong mong suko mo kay tig-alani na gimang subong mga kakay-five. Siyempre, ang mga tao ara nagatrabaho.

ang tanan-tanan saka lang, pero ang sweldo nila YG ginapasakaan mga kakifal. Sa iban para ton nga mga balita informasyon, sa ilo kita sa mga balita nasyonal na ton karon. Diri kita sa aton nga mga balita nasyonal. Mga ka-K5, kung madumduman sa aton nga mga tagparamati nga ining si former Davao City Public Information Officer, mga ka-K5 nga si Jeffrey Tupas, nga amoni siya ang gintudlo, mga ka-K5, ni Rodolfo Gracioso sa iya nga affidavit nga siya mismo ang nag-deliver sang mga kwarta nga minalita kuno nga kwarta sa kay Vice President Sara Duterte kag sa kay former President Rodrigo Duterte. Kag ang iya sini nga gindeliveran sang kwarta amo ining former Davao City Information Officer nga si Jeffrey Tupas. So no sa kay Gracioso, amo ni siya kuno ang iya nga ginadeliveran kay mo kuning bata-bata ni Vice President Sara Duterte. Ti siling ni Vice President Sara Duterte, siling niya active ni saya sa media. Active niya sa media ining si Jeffrey Tupas. Kag sang amo sad to nga chimpo sa chronology of event nga ginbutang sa affidavit mga ka-K5 ni Rodolfo Gracioso nga ining si Jeffrey Tupas, mga ka-K5, ang out of the country, no, may mga resibo silang ginapakita, like for example ang ina sining mga flight ticket, may mga resibo nga ato sa out of the country ang ining si Jeffrey Tupas sang antes nga ginhambal sang amo nga pizza kag adlaw nga ginhatag kuno mga ka-K5 ni Rodolfo Gracioso sa iya ang kwarta nga balor 20 milyones nga nakasulod sa marita. Mga ka-K5, ari ang pinaka-controversial nga balita mga ka-K5 ay no kay nagkadto ang taga National Bureau of Investigation sa kay Jeffrey Tupas. Ginkadtuan sa balay, ginusisa, ginpamangkot. Tipirting kulba ni Jeffrey Gracioso. Mga ka-K5 kay, ginadtuan sila balay to, ginusisa, tanan-tanan ng mga bagay. Ang pinakmasakit sindering a statement karon ni Jeffrey Garso, ni Jeffrey Tupas. Mga ka-K5, kay suno sa kay Jeffrey Tupas. Mga ka-K5, hatagan or ginofiran ini mga ka-K5 si Jeffrey or si Jeffrey Tupas ginofiran sang National Bureau of Investigation sa personalidad ni NBI Director Melvin Matibag sang kwarta mga ka-K5 kag wala labot sang kwarta, ginofiran pa siya sang isa kabalay na dito na pahamtang sa may Forbes Park. Uda po, gabilik sang ilikid. Grabe. Di rin nagapakita mga kakifay, madamo-damo, gimang kwarta, damo-damo, gimang malita, sumatibag, no? Saway ni ngaan, congresswoman mo. Oh? Ang asawa ni Matibag, congresswoman, siya gin-appoint pagin nga NBI director kay nag-retire mga ka-K5 si former NBI director inang Santiago, no? Pag-retire o kung pag-resign ni NBI director Santiago, siguro hindi gro kaya ni director Santiago nga batunon ang tanan-tanan nga mga offer sa iya sang Malacañang nga iipton ang mga Duterte, mga ka-K5, kay wa'y masamay nakita ang NBI director nga sala siguro kag kung ano dira nga mga madalong nga mga rason nga iipton ang mga Duterte, rason nga nag-resign, di gin-appoint kag gin-bulos.

0: nga kaki 5 ang bana ni Congresswoman Matibag nga amo ining si Attorney Melvin Matibag mga kaki 5 nga subong NBI director na nga gin-report mga kaki 5 may 700 million mga kaki 5 nga balor sang propiedad o konbalay dito sa may Amerika. 700 million nga balor mga kaki 5 sang propiedad dito sa Amerika, may balay sila sa Amerika to. Kaya for example, abi matunaw ang Pilipinas, masaylo lang na sila tuya sa Amerika, bahala kita aton nga mga Pilipino. Ang importante ato sila may mga balay sila tuya sa sagwa sang pungsod. May mga balay sila tuya sa Amerika, may mga balay sila sa Singapore, may mga balay sila sa Hong Kong, sa Europe. Tanan halos kilabanan sini nga mga congressman mga kaki 5, ilabi na gid ang mga senador. Halos kilabanan ni sila yung mga balay sila tiyo sa sagwasang pungsod. Kita aton iadre sa Pilipinas, magapabilin nga diri lang yapon antos na tanga antos. Amo nang rason, nga wala sila labot sa aton, kawaton lang kawaton ang kwarta sa aton di. Pagkatapos, dalon na sa ibang pungsod to, kay preparasyon nila na yan, nga mabakasyon sila sa ibang lugar to, dito sila matiner, dito sila maistar, bayaan nila kita diri sa Pilipinas, kita nga mga Pilipino, nga mga matutuon, mga kakifive. So si Director Matibag, suno diri sa ginpahayag, mga kakifive, ni Jeffrey Tupas, ang anay inang Davao City Information Officer, nga inisya mga kakifive ang gin ufiran ni Attorney Melvin Matibag sang National Bureau of Investigation sang kwarta kag sang balay sa Forbes Park nga ang kabaylo sini mga kakifive amo ang magtistigo gid lamang kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi siguro kayang-kaya. Hindi siguro kaya ni Madriaga. Hindi kaya ni Trillanes. Hindi kaya ni Gracioso. Kagsang iban pa nga mga witnesses na ginagamit kontra sa pagguba sa kay Vice President Sara Duterte. Rason nga ang mga tao nga mga malapit gid mismo sa kay Vice President Sara Duterte amo man mga kakifive ang ginakadtuan kag ginaofiran ang sabat mga kakifive ni Attorney Melvin Matibag ni NBI Director Matibag may kang tanan sa pahayag ni Jeffrey Tupas siling niya outrageous ang ini nga klase sang statement. So no sa iya nga isa ini ka butang-buta o kung wala sang kamaturan nga klase sang pahayag. Oh, kita mo gilang na mga kaki 5 no rason. Amo na balang ginasiling blangang. Higa pangita siya kinanglan may ebidensya mo ni mo to. Amo na sa ginahambal naton mga kaki 5 nga tihi. Inang hapos malantod na yay panginwala mong. Oh, hapos mala na ipanginwala, Ma'am Setti, why man ebidensya, why man naman ni Muto? Nga ginofiran ko siya, mo ni Muto, wala man ebidensya, dapat may ebidensya na, mo ni Muto. Hapos nakatama nga ihambal mga kakifay sa mga tao kasubong sinipariyo sa kay Attorney Matibag. Tanan-tanan mga kakifay nga mga galing kay Mati, amula na galing ang rason eh. Depende naman na yan sa inyo mga kakifay. Oh? Grabing offer? Ha? Hamako nyo na mga kaki 5 nga. Ang pangayo yung kwan nga confidential fund nga daan sa aton nga gobyerno. Daw pirak bilyon mo, 4 billion ba? No? Ang pangayo yung confidential fund sa gin pangayo yung budget mga kaki 5 sa sining budget nga 2027. Kaya mo nagro gamiton yung mga kaki 5 eh, no? Para naging nga magguba sa kay Vice President Sara Duterte. Grabe gidyang kwano. Tapos sabto niya lang, hambalo niya lang ang ini nga mga statement ni Tupas mga kaki 5 daw ay kwan why kuno sang kamatuoran outrageous no mga kaki 5 kay ti syempre wala sang mga ebidensya ti sa imong paglantaw mga kaki 5 ang hambala binikwa ni Jeffrey Tupas nga siling yati sa kalain lakag hindi man mayo nga himuon nga batunon mo ang gina-offer mo tapos gubon mo ang tawo hambal ni Jeffrey Tupas nga wala ka man sang kamatuuran kag wala man sang matuod nga inog hambal kag kamatuuran mga kakifab kabudlay sila nga magbinutig no? Te gasaludar kita sinire sa kay Jeffrey Tupas man nga ang iya nga dugo bilang miyembro sang media ara pagyapon hindi pa siya gawa mabakal may kwan siya may prinsipyo pa at least amo nang nabilibanta sa mga tao nga mga kasubong sini mga ka-K5 inang may kwan pa bala may prinsipyo pa may panindugan pa mga ka-K5 jutay ka na lang ni jutay na lang sila jutay na lang ni sila jutay na lang ni kami kami gali kami jutay na lang ni kami nga manang nagkalabilin nga kasubong sini nga hindi madala-dala madali-dali tuod ni kay kunimo lang tawon mga ka-K5 grabe ang kwarta subong ginagamit sa ato sini nga gobyerno para gid lamang sa pag panggo amo na gani agambal ka mo nga may ara nga naghambal ba sini nga kapulot sing ikaw imo ya sini nga Duterte kagid Sara Duterte kagid imo ya John ti galing kay manti ako mismo abi personal naka experience mong nga may mga ginapalagaw may ginagamit abi ang mainstream media kag ang social media ginagamit mainstream media kag social media subong ginagamit sang administrasyon kun madala ka ti upod ka to sa ila eh. Pero kung hindi ka madala at siyempre ara ka sa tunga-tunga mga ka-K5 why man sila gapamilit in fairness why man sila gapamilit pero ginauferan kagid amo na mga ka-K5 nga ako mismo yati gahambal kita mga ka-K5 nga may budget kidya nga ginapagwa nga separado para mga ka-K5 sa pagpangguba sang paggamit sang social media kag sang mainstream media para sa pagguba sang kontra sa politika sang administrasyon kay ako gani naka-experyensya amo nang rason kun nga ako nagapati nga tutuod gid man nga may mga budget nga ginapagwa mga ka-K5 para sa pagguba sang ila sining kontra sa politika sang kontra sang administrasyon ilabi na gid ating prison ang ato sin mga ka-K5 nga ginatumod ting administrasyon ni Marcos may ara sila subong sang pamaagi nga ti amo na ang target nila nga kun sino lang ang pwede nila nga magamit kun sino ang pwede nga magupod sa ila pwede man pero ti ang pinaka-common denominator nga nagasulod sa pinsar sang Marcos administration nga basta kwarta damo-damo gidya madala sa kwarta ya K5JC damo-damo gidya sang madala sa kwarta laka ka na lang makakita sang indi madala mga ka-K5 isa dira sang indi madala si mga ka-K5 ang nagapungkos bungri ako mismo kay mismo kita gani ginofiran pa nga dapat may script ay may pa boss us na naman ko ako nga nagbalibad ko dayon man ano abi ko nagpasugot ko tapos para nga may ebidensya ko kay K5JC no ano abi ko nagpasugot ko man nga naghambal siya nga ti ang imuon mo pare amo na lang ni amo ning offer sa akon mong siling niya may certain amount or kwarta way ko naman kot kung pila pero dako ang offer no dako ang kwarta ang imuon ko lang kwaon ko lang batunon ko lang kadadlaw ang script no ang script kay 5JC may script sila nga ipadala sa akon nga ihatag tapos basahon ko lang na tapos dra lang ko makomentaryo ti ang script na kontra Sara Duterte gid amo nang ambal niya sa akon mong iling ko ano ni pro admin o pro Sara ni pro ti ambal yan niya pro admin niya kontra Sara ni siling niya ang kinanglanon di bakulon mo itrutudo si Sara para nga maguba ang iyang kredibilidad para nga ang tao mapati nga kawatan gid siya para nga ma-impeach siya, hindi mag-revolt ang tawo. Hindi pala magpamirsa ang tawo kung mapamatud-an nga bisan mismo sa media nagagwa nga malain gid siya nga klase. Eh, kawatan gid siya. Eh, munabi! Siling ko amo ng kinanglanon niya. Oh. Niya may script lang na. Ang script lang, dra ka lang mabisa sa script. O kung nagpaton ko tani para ma-ebidensya ko mayon. Pero ebidensya ko ng akon migong nagkuhan sa akon, nagkontak sa akon. Eh. Oh, ang balong ko sa nga ti, pare, ano, sa imo, ikwantay, ibulgar ta. Mga kakifay. Pero, amo na sang tutuod mga kakifay. Galing kay mati ako, hindi ko gusto nga magbinutig blayate siyempre gamiton mo imong microphone profession nato ni K5JC mo profession ko niya bilang membro sang media hindi pwede nga gamiton yung microphone no, sa mga kabutigan kay para lang gid sa ginatawag nga kwarta para magdamo kwarta mo gamiton mo magbinutig ka dati ano na lang kredibilidad ta siniman mga ka K5 kung mabalaan abi sa mga pumuluyo kag balanon gimana balanon na siya for example ang imo nga komentaryo abi binayaran o kon scripted balanon na mabalaan sang mga pumuluyo mabalaan sang mga listeners tituod-tuod gid man guro ni that's why nga ining si kwan ining si Jeffrey Tupas miyembro ni sa sang media mong active ni siya nga miyembro sang media pero public former ini siya public information officer sang Davao City mga kaka-K5 susubong active siya nga media ginoferan siya suno sa iya ginoferan siya ni Attorney Melvin Matibag sang National Bureau of Investigation wala taman ni mga kaka-K5 ginakwana ginadirekta ya nga ang bilog nga NBI guba na ako ya mga kaka-K5 mismo ang si Melvin Matibag lang yung bulay. Ogi. Hindi ya kaya ang bilog na organisasyon sa NBI. Ang problema lang kay ginagamit mga kaka-K5 ni NBI Director Matibag, no? Ang iya nga poder kag ginagamit siya ang ahensya bangod kay siyang direktor para mga kaka-K5 sa iya interes kag sa interes sang mga grupo niya. Lantawan niyo bala kung anong apelyasyon ni Matibag ni? Ang iyang asawa, congresswoman? Ang asawa yung congresswoman, ara sa grupo ni Bongbong Marcos? Oh? Dalangan lang ka na mahambal nga hindi siya magbayas? Hindi bla? Mahambal siya nga why niya ka ang tanan kaya mo ni mo to? Ano ka mo? Why ka mo gahulit ka asawa mo? How? Yuga mo eh. Ikaan ka lang ka asawa mo, mga ka maghambal nga. Ano, di na si Bongbong. Hindi ka mag-upod. Ang kagago mo! Gaguhon mo pa kami! O hindi, Blackie 5Gs, eh? So, mabalaan mo, Ged, kung anong apelyasyon sang tawo? Di gamiton mo, imo, mga kaka-K5, ang organisasyon sang National Bureau of Investigation para sa interes sang inyong grupo, para sa interes sa inyong political career, sang political career sang asawa mo, sang grupo nyo, sang boss mo nga bangag? Kaluluoy ang ngalan sa NBI. Oh? Kami nagapate, ako nagapate, nga ang organisasyon sang National Bureau of Investigation masaligan gihapon. Bisan pa ang mga sa idalom subong sa NBI, mga kaka-K5, may posibilidad nga nagahipos na sila, pero may posibilidad gaugtom na sila sa ginahibo sa nila nga NBI director nga bulayog. Mga kaka-K5. O hindi bla? So amo na laban-laban? Tining si Jeffrey Tupas kung imo pamatian, alang-alang man, may himo-himo kay mo istorya? May himo-himo kay mo sa muna sa kadelikado, NBI director kontra mo? Himo-himoan mo istorya mo sina? Maria Hunis ni Garapon ni Santisima? Budlay na kontra ng NBI director mong? May himo-himo kay mo istorya nga muna nga ginofiran ka? Te, outrageous ko nung ambal niya. Te, pwede man na nagapon, mabulubaliban, kaya man tiara kayo muna sa posisyon. Kay waay man sang ebidensya. Pero, kay duwa man lang kamo nag-istorya. Natabo man na sa akon sa unas kapis. Sang sa kapis ko sang una, tinagtuan ko sang city director sang Philippine National Police. Ang akon mga kaka-K5 nga isyo, parte sa illegal nga druga. nabalbal ko turutodo ang drugista sa sudad sang Ruhas ang una sa Kapis. Tapos kinatuan ko sang city director, kernel ang iya nga posisyon. Duwa lang kami, ginriki, saya pa ko. Siliya ba, si may tipik order ka da? Iling ko siya restruyahan, ay tani lalaki sa lalaki. Ito ba nga ikmingi duwa? Sa isa lang kakwarto, duwa lang kami. Ambalya sa akon, silingya pare, silingya siya, silingya John. Upod ka na siya sa grupo, niya sa tutuod lang silingya. Tuod ka man ang ginahambal mo, nga protektor ako sa illegal nga droga. Kag-protektor ako sa illegal nga gambling din sa may syudad sa Ruhas, silingya sa akon. Oh, retire na grupo listo, ambot, patay na to. Basi retire na, huwag kong balo. Kernel, hambalya sa akon, tuod na, silingya, ihata, silingya, istoryana, ito silingya, klaro ha. Hambalya sa akon. Silingya John, kung hindi ko mag-upod, dire, hindi magkupidi ka pong co-city director, de. Niya kay ang tao sa likod siya sa illegal nga droga, kag illegal gambling, de. Mga grupo taman nga mga matagas nga opisyal, de. Muna nga hambalya sa akon. De silingya, kung nakusay mo, niya upod ka nalang sa akon. Upod na ta, isa nalang ta, lingkote. Niya ang offer, senyaryo. Kung anong offer? Silingya, gusto mo one time, big time? Oh? Or gusto mo monthly? Gusto mo weekly? Or pwede man, nga hatagan ta ka sang isa ka na COVID, halini sa grupo, silingya ha? Grupo mo, silingyo, sindikato na nga grupo eh. Mga kakifive. Silingya, gusto mo gaan ka na isang dako. Oh? Tapos, may gusto mo kwaon mo monthly o kon weekly. O kon every 15-30, may ara ka silingya nga protection money na sa panawag. Protection money. Halin silingya sa gambling kag sa drugs. Silingya sa akon. Siling ko, tekon, hindi ko magpasugot, be. Ah, silingya, tibala mo naman tabo, si mo. Silingya, limpyo. Niya sa tutunan niya, limpyo. Limpyo ko silingya magtrabaho. Wala silingya sang trace up kun matabo. Tidala na pamahog, hindi bla? Nga buot siling kun limpyo sa silingya magtrabaho, buot siling onti. Masapuan na ko akong plakadlaw, hindi mabalaan ko sa diin ko eh. Kung ano matabo, limpyo. Hindi mabalaan ko sino nagpatay sa akon eh. Daw mo na bla? Mga kakifive. So ano, isabat ko siya, mambal kong hindi. Huwag ko nagambal. Isabat ko siya siling ko, let me think 1 week. Ko tagi ko isa kasimana, no? Nga paminsaron ko na. Silingya piruti, dapat untatan mo komentaryo. Untatan mo na bakol silingya sa illegal drugs, sa illegal gambling. Kag silingya, widaho kagid nga maghuluhambal sa kahanginan nga ginistorya ta ka. Kay wala bidinsya. Duwa man na ta nagistoryanay. Wala silingya ibidinsya. Ipanginwala kung managyapon ng balisakon. Which is correct. Kay nga, ati wala ibidinsya. Duwa lang kami istoryanay mong. Mga kaki five. Oh? So, pagkatapos sa to, wala ko nagpasugot. Oh? Mga after 2 weeks, kada adlaw, ginasunod na ko sa mga manupatay sa akon. Rason nga nagpa-relieve ako dito from Ruhas City, nagpa-reassign ko to sa Bacolod. Amo na sa mga kaki five ang rason. Ah, kay si Lingko, kung magtiner ko di, Lingko laban-laban matumbagi ko di. Lingko i-reassign na ko to sa Bacolod. Amo nang rason nga na-assign ko to sa Bacolod during the time. Mga kakifive, amo nang matutuod. Di ko ni hambal ko, oh, siya, kag Bacolod ko sa Durutudo, nga amo nang amo nga ginistoryahan, masabat mala na siya sa telepono, makuha mo na, mapa-interview mo lang na sa, kamaghambal nga, away na yung kamaturan, outreduce na yan. O hindi bla? Kway niya kamaturan ni mo ni mutumno na. Kay wala ebidensya, kay kami lang nga duwa nagistoryana. So may posibilidad amo maning sa kay Jeffrey Tupas nga ni. Sila lang nga duwa istoryana imong. Tiyo ni siyempre. Kay duwa na sila istoryana, pwede mo lang pamilibaran, pwede mo lang magsinggit na mambal si Matibang. Eh, kway, kway, balo, hindi niya matuod. Ano niya mo to? Mga kakifive. Oh, te? Pero, mga kakifive, kung imo lang tawon, mahimo-himo ka istorya sa nga mo sina, nga NBI direktor ang kontra mo. Ah, madisgrasya. Basi dugay-dugay na basi kung may waran to baris naman na sikwan. Si Jeffrey Tupas kay may kaso naman sa dugay-dugay. May mga pangitaan naman sa mga kung ano ng mga ebidensya. O basi pila kadlaw, hindi ka gid magbaton-baton sa kwarta sa mga offer-offer si mo kung mga hatag-hatag sa imo. Kay basi kung entrapment operasyon na sa imo, widahog gid. Tapos kayo, mga kakipal, amula ng mensahe ko sa kay Jeffrey Tupas. Basi, bala may mga mag-offer-offer si mo da, kuwan-kuwan, kung ano-ano da. Pagkatapos, pagbaton mo, gali kay entrapment operation na, huwag na oy. Huwag mo gid ngayon, huwag mong gagawin yan. Kinahanglan ang himuon mo kung ano tong sa tagipusoon mo, direktahan na lang nanoy. Kay total, amo naman lang ng imo nga ginhimo. Ginsugid mo naman lang ang kamaturan. Apo, pwerte kulbay ako ng balya. Kulbaan man siya. Hindi normal na kay matitaw man na may arat ang tagipusoon. Normal na nga may kulba. Tanan-tanan nga trabaho, may risgo. Amo ginaya. Galing na tabuan lang nga ang risgo nga nagaigo sa aton subong ang kagago sa administrasyon ta. Mga kakifay, ako ni may risgo man eh, komentaryo ko ni. Pwede kayo ba si makalabot mi sa Malacanang, pagitaon nila ko na di. Mga kakifay, so istoryan tra karon mga kakifay, diri sa ato sini nga pagpangalagad, diri lamang sa K5 Night Watch. Sa aton nga mga balita, lokal karon, standby ka mo, kay istoryahan taman ni, ari pagining sado man ka mga abusador di sa may syudad, sang Iloilo, mga kakifay. Ang kagabi ko madumduman nyo, gakomentaryo kita kay nagpagwas ang statement si Police Colonel Parillabla nga ginmanduan niya ang taga TTMO mga ka-K5 nagamando siya nga ang tanan-tanan nga mga traffic violators pangdakpon tiara mga ka-K5 kagabi gahambal ko sina may nagsulod dayon mga video sa aton nga may mga duha ka mga van nga may mga VIP nga nagahazard mga ka-K5 nga nagbit sa light na beating the red light. Araw 97 pa lang ang kuano ang numero. Nga mga ka-K5, 97 segundos. 97 seconds pa mga ka-K5 ang nabilin para nga maglabay ang salakyan o magsiga ang green, naka-red light pa, dumiritso ang duwa ka mga van, mga ka-K5 nga naga-kwan, naga-hazard. Tihamba nila VIP ko nun eh. Nasalaan pa gani ni nga sakay to si Mayor Raisa. Mga ka-K5 kay may kwan pa mong may escort. Mga ka-K5 tigali. Until now, wala sang may mag-identify kung sino to sila. Atong duwa ka van nga to, until now, wala ga pabalo kung sinong ato dito. Nga nag-beat sa red light mga ka-K5. Di nga angawan yung pagdakpan eh, kay si Colonel Parillia mismo among nagahambal ngay pangdakpo nila mga violators ang trapiko ta. Buot silingon nga kubo kay VIP sila, nagbit na red light sila, babayan ta lang sila. Ginago na ginaya. Mga buisit nila yung mga animal nila ni mga sulugoon ta ni sila kung mga VIP gima sila. Mga sulugoon ta lang ni sila. Kita kaswildo sa mga UD patula nila nga eh. Pagkatapos kita nga mga amo, kung makabit na red light kita, makaviolate kita, dakpon kita sa mga UD patula nila, tapos kung sila yan, makapagusto sila, ay nga sa kabilik sa ngilik man. O hindi ba? Mga ka-K5, ang pinakamalain si Nidre, kay hindi nila ma-identify kung sino ato, hindi maghambal si Garbanzos kung sino to sila, hindi maghambal ang pulis kung sino to sila, hindi maghambal ang city mayor kung sino to sila. Di sino ba si mga hold upper to? Nga nagpakuan-kuan na nagpakuno-kuno lang nga VIP. Mga kakifay, hindi nyo pag-identify kinadlo ka mo nga ireklamo ni nga ang nag-beat sa red light sila wala pagpagnakpan eh. Yung napuga, bilis ang ilik na ano ning ubra nyo naman. Hindi ba? Istoryan tra kero mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch ang iban pa nga mga balita. Iplastar aton karon diri sa pagpangalagad sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon batan ang buylog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang Mighty C. Di power duo sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Sa ato sining mga tagpalamati, inom kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C para kontra sa mga pamalatian nga ginasuprer ta subong halin sa high blood, hypertension, diabetes, cancer, ulcer, kag iban pa nga klase sa mga balatian, balatian sa kidney, balatian sa kurason, tanan-tanan mga ka-K5, basta mga komplikasyon ng mga balatian na di super antioxidant ang kinanglanon, tara, kag ang vitamin C, mga ka-K5. So, ari ini sa klinika DTS, pabari kag Mighty C, mga ka-K5. Dapat inom na kita sini para dula tanan-tanan ng mga pamalatian ta. Kaya ang pinagkada best mga ka-K5 nga investment, hindi kay duta, hindi kay propiedad, hindi kay kwarta, kundi ang pinagkada best nga investment is ang ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas, manggad, bisan ano pa sa inyo ka mga bilyonaryo kung balati anon ka mo, mga ka-K5, maantos magkamugyapon, hindi magkamugyapon, malipayon, pero bisan pigado lang kita, pero mayo ang lawas ta, hindi kasi nga mayo ang lawas na nakita mo ha. Mayong lawas ta. Ya, pero sa kilala ko, nag-birthday sa kadto sa simbahan. Hambal ya, sini niya, pangamuyo sa simbahan ta, sini niya ba, sini niya, ang basawa ya, ara sa likod niya. Gapamati, sini niya, sini niya, Lord, salamat kid sa imo ginhatag sa ako na, kag salamat kid sa maayong lawas, tong, sa maayong lawas. So, pagkabati sa kasawa, wala sa duklon kasawa ya. Ya, gali kay tambok na ko, ang mayong lawas to, mong ginapangayong pangita mo, pirme. Ang botya silingon kay nagmaayo ang lawas niya. Amo na mga ka-K5, dapat ikayong lawas ang manggad ta. Amo na dapat kinalang ta, pabilin lang nga mayo lang lawas ta, way problema. Bisan ga antos ta siya pigadohon, subong baon siyang kabangag sa gobyerno ta. Importante mayo lang lawas ta ha. Hindi kita magsali sa gobyerno ta, kay nga ha? Mga ka-K5, magbanati anon ta, mapatay na gilang kita sini. Kay tungod mga ka-K5 nga, halos aluson makahatag sa health services ang aton nga gobyerno. Ginapasulabi nilang kinawatay mga ka-K5 sang mga kwarta sa kaban sa gobyerno mo nang ila kay ginapadamol na bulsa nila. Kita aton niya makaluluoy. Dapat kinahanglan naton nga magapabilin nga healthy lawas ta inom sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ayos, wala sige. Balikay kita dugay-dugay karon sa iban pa nga mga balita at impormasyon halin sa aton nga mga ka-K5 reporters diri sa aton nga pagpangalagad. Ang aton nga oras, alas 8:20.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. Dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga doon hindi maayong
3: kapos. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar.
5: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may physio. Ang physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hmm. Ang bulak.
3: Oh. Yes.
4: Luksan. Ha?
3: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3, nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
3: Mm.
4: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatong kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
15: K5. News FM.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
7: K5 Nightwatch! June Alojado Capulo! K5 Nightwatch!
18: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pangalagad. Oras na aton karon, nakalabon kita sa 30 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa aton sini nga pangalagad, mga ka-K5. Sa iluhan na aton ang iban pa nga mga barita kag information. Sa aton sining pila ka mga dugang pa nga mga headlines nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton sining nga pagpangalagad, may mga rice farmer sa Dawis Pututan nagapatuma na kuno sang scheduling sang patubig sa ilang mga taramnan. Kag subuman may tatlo man ka mga banwa nga nagdeklara na sang state of calamity bangod sa RSSI. No, ganining RSSI man basta daw kuan siya inang mga pamalatian bala mga ka-K5 sa kuan sa tanom ilabi na gid sa katubuhan ng kalabanan sini daw pareho man sa mga piste ka mga tungro ka mga waya-waya bala nga nagahalit sa ato sini mga tanom. No? Mga ka-K5, no? Amo ni siya ang report, no? Kag informasyon. So may mga biktima mga ilisang RSS ID. Nabi ko na, Negros Occidental lang ni. So yan, drakero mga ka-K5, rin sa ato sini nga pag pangalagat. Kag inang may nagpagwa na karon sang anong balita ni sa sports naman tama balita ta parte sa sports. Yo, first time na makabalita sa sports, no? Galing kang sports ni pickleball. Pickle ball. May nagpaandam party sa pickle ball. Siling nila ang dapat ang hampang kuno nga pickle ball. Uso ni subo ang pickle ball mong. Ang mga nagahampang sang pickle ball ginawarningan. Ginawarningan ang tanan nga mga tao labi na gid ang mga lalaki. Nga kon maghampang ka sang pickle ball mga ka K5 permiro pure ka pa nga lalaki. Pagkatapos sa ulihi samtang nagasige, nagadugay imong hampang, nagasuksok ka na kuno sang palda. Ang amba sa akon nga amigo. Tuod gyud manaw, hindi man guru tuod na. Pero sample ako mahampang ko pickle ball abi no. Araw, nagamay warning sa. Ya warning, doubly ingat playing pickle ball. Oh? Kay ya palda ka na sa uli, laki ka nga palda sa ulihi kung magampang ka pickle ball. Amo na ganing hambal sa akon nga amigo. Siling niya pa rin, niya duwalang kabagay, siling niya ang tao nga nagahampang sang pickleball. Ilabi na gin ang mga lalaki. Ah, siling ko sila, siling ko ti ako niya basketball ginampang. Kumuhi ko na ko'y gampang sa pickleball nga na. Pero hindi ko, why gin man ko na namian, bro? Siling niya duwalang parin kabagay. Ka-klase, galing niya, duwalang ka-klase ang tao nga nagahampang sang pickleball. Yan, number one. Either, no, ini siya ang mangin isa ka agi o kon damo siya mga uyab. Mo chilingon babay dor. Tuod gid man ha. Abi reaction sa aton nga mga pumuloy labi sa mga naghampang pickle ball. Tuod gid man ha. Duwa ka klase kuno ang lalaki nga naghampang sang pickle ball. Either ini siya mga ka K5 ang Darna o kon ini siya ang Chicks Boy. So pwede ko guro maka K5 GC. Pwede ta ka intra guro sa pickle ball pero dra lang tayo sa mga Chicks Boy ano. Do mabaton ko pa nga tawgon ko nga Chicks Boy sa sabab mabakang sa tawgon ako nga agi mo. Sorry sa mga kwana sa mga LGBTQ+ na. Inang why taman kamo gina kwanya why niya discrimination galing. Hindi lang ko gusto ya nga amo na blayaw no. Mga ka K5 kamo ya ginarespeto man kamo namon pero kung agi ka na gid man niya K5 JC no. Di okay lang ya kang hampang kada sang pickle ball hindi bla. Okay nami man ko namong exercise. Iya mo magagani kung duwa kuno ka klase na sang lalaki nga naghampang sang pickle ball. Ang isa either nga ini siya ang Darna o ko nang isa naman Chicks Boy. Didiin ka bida kung gampang sa pickle ball. Tidra na tayo sa Chicks Boy. Ay kada inin. No? Bebe. Ano reaksyon niyo sa aton yung mga tagpo naman? Uso subong pang kuan nga daan? Uso subong ang pickle ball? Nga nag-uso man ng pickle ball yung mga kakipay man. Ha? Huh? Sige, istoryahan tala karon mga KK5 sa ato sining pagpanaiban pa nga mga balita kay impormasyon. Mga KK5 tala kayo tang LTO kon Land Transportation Office. Sunod sa report kay impormasyon nagpagwa kuno sang statement. Nga anong plano nila to ang pagpa-implementar nato sa sining inang naga-violate sang ato sining traffic rules. Ilabi na gid ang mga VIP mga KK5 nga nagakwan nga nagaguba sang nagakuan sila yan, nagabiolate sila yan sa traffic rules. Lantawan nyo bala, di mayo ba na sa mata sang tao? Mayo na ba sa mata nyo? Mismo si Police Colonel, mismo mga KK5, si Police Colonel Inang Parilla, ang nagpagwa na gani sa statement, nagbando na gani sa mga taga TTMO, nga kung sinong mga traffic violators, dapat to pang dakpon sa ramahon tanan-tanan. Nga mo ning ilay o kumo kay VIP sila makapagusto sila gamit sang dalan nga bisan naka red light hindi kay mo magkwan hindi kay mo magdulog madiretso kagid tapos may mga nagagwa pa nga baribad ng balibad nila kuno mga ka-K5 nga kuan na nila, gin patay na nila ang kuan ang stoplight. Ginimo nila nga daw naga-blinker, blinker na bala sa yellow na. Mga ka-K5, tira kitaon kasi masyado kaklaro ho, 99 pa ganyo, 99 seconds pang nabilin para nga mag-diritso o mag-go. Naka-red light mga ka-K5, nag-diritso sila ya. Oh? So, ano ang himoon sa LTO ni? Padalaan nyo ni isang kwan, isang kung ano nga mga sino ni magaling hindi makita abi kung ano mga plate number hindi makita no namin ni padulugon kag kwa ng plate number bla kag mabalaan ko sino ni kay hindi sila mag-ako oh nasalaan pa to kagabi nga iya ni Mayor Isa Trinyas Maria Yunis ni Garapon naghambal si Hada nga siya hindi na ya si kwan bla si Joy Fantilaga naghambal ihada ko na mo ambal ya sini nga hindi kaya hindi na iya ni Mayor niya ginaklaron mo hindi na iya ni Mayor di kung hindi iya ni Mayor nasalaan pa gani so pasinsya gida kaya nasalaan namun kagabi ngayon ni Mayor to pero hindi gali iya ni Mayor to di pa mangkot kasi sino na hindi mag-identify ang taga TTMO taga TTMO TTMO hindi mag-identify hindi maghambal si Garbanzos kung sino ta kung sino to hindi sa maghambal kung sino to sila hindi ma-identify mismo. Di ano, sino ay han to? Oh? Hindi ay han mga malain ng mga tao to nga nagpakuan lang, nagpabalo o nagpakulo pakilala lang ang mga VIP sila. Gali kay mga hold upper galito kung mga kidnapper to kung ano to. O hindi ba? Nga hindi nyo pag-identify kung sino ato sila. Oh? Nga ang nagdiritso to sila. May ginadalian mga ka-K5 ining mga VIP nga ini sa tutuod lang no very important person kuno sila pero mga sulugoon kamo sang banwa nga mga yudi patula kamo kun sa gobyerno kamo gulubra kay mga ang kalabanan nga mga very important person mga ka-K5 no ang mga kilala nga mga very important person mga ka-K5, kalabanan sila ka trabaho sa gobyerno. Di sino gaswildo sa inyo, how? Hindi blang gaswildo sa inyo, mga pumuluyo man. Di nga angan ako si sino, kamo nga mag-violate. Kung kami gani ang mag-violate, dire, padakop nyo kami na yun. Hindi nyo kami mapasinsya. Oh? Tanan-tanan, himuon namon nga mapangayo pasinsya, di kamo pangayo pasinsya. Kay pabayaron gig kami. Tapos ina sila nag-violate na okay lang sinyo? Ina ano matapos? Hindi pa kamo manugid kung sino na sila? Na hindi kamo ka-identify sinisilaw? Mga ka-K5? Sino mga taong nagkantod rin sa aton sa sunat sa ngunilo? Nga mga very important person nga niyaw, din sila makantod eh? Natabo ini mga ka-K5 rin sa may Top North Mandurayawo? Oh? Gahambala nga to sini nga siyudad gahambal si Police Colonel Parilla nga dapat wala sang pinilian dapat tanan-tanan nga mga violators pang dakpon pagkatapos ah samtang ginabalita ta dugay-dugay man nagsulod na di sa aton nga video amo na dayon ang video nga nakasulod o ginpakita mga ka-K5 nga bisan naka stop bisan naka red light 97 seconds pa ang nabilin nagdulo-diritso ning duha ka mga van. May pick up pa to sa tubang nga mo to ang ilang convoy mga ka-K5. Tapos may patrol car pa sang pulis sa kilid. Pinabayan man sang nagasa sang patrol car sa may kilid. Huwag ka mo ka-identify kung sino to sila. May nagapundo nga patrol car sa kilid. Oh. Sang pulis mga ka-K5 nagablinker man. Why pa nila paglagsa to? Kagamalong, hoy! Nga gala biting the light, the red light ka mo! O hindi ba? Gali kay mga VIPs na pabayaan lang. Daw, nagagwa ni mga ka-K5 nga daw, ah, daw pariho lang nga may pinilian ka mo iya. Hindi niya gusto nga pagpa-implementar sa kasuguan sa aton nga gobyerno. Mga ka-K5, kay kamo mismo nga nagapa-implementar, kamo mismo ang nagabayolet. Oh? Ay, Maria Ihunis, tigra po ni Santissima, oh. Mga kaki-five. Oh? So, sa ato, sining nga pagpangalagad, iplastar ko na liwat dugang sa inyo. Karon, dili sa ato, sining nga pagpangalagad, siling ni... reaction sa ato, sining nga mga followers, no? Prover natin, kuhaon ng report, informasyon natin sa ato nga mga reporters. Siling ni Fidel Mosquito, ani pare kwan ni pare lamok. Ambalian niya idol John, good evening. Siling niya si Matibag idol nakatukob na siya isa kamalita halin sa kay bangag. Siling niya John, conduct punto nila nga nagbiting red light madulaan sila Paskwa sa December eh kay Paldoto. Siling niya kay Paldoto siya kung maghatag. Agali ka? Sino to? Lalaguro to ni Kwanay. Lalaguro to ni pare inang pare lamok ay. Pre, kilala mo ni pre? Si pre lamok ni mga kaki-five. Retired police ni. Amon isang police nga kwan nga may isug. Kay may ginlagas ni sa sanguna nga kwan bla nga kriminal. May dalagali nga granada. Mga kaki-five sos, paglagas ito sa sulod siyang balay isang kriminal. Pinoy ang granada, lumupok. Oh, mga kaki-five, ang TL ni Parilamok, amo ang nautod. Subong, nagakwani, nagatsungkod lang ni si Parilamok, pero at least buhi. Amo nang importante, buhi. Pero, retired police ni, amuning maisog nga police. Kag amuning police nga hindi kawatan. Amuning police nga hindi sindikato. Oh, fair kung maghampang, fair kung magatubang sa tawo. Ang mga sanguna nga mga police, yung mga matarong pag kumpara sa mga subong. Iba ni subong nga mga police ni bata, pa pro mga kawatan. Ang iba na. Ang iba ni mga police, subong, siling mo dumatarong. Pero ari kung kisa, gagaara sa grupo sa mga sindikato. Oh, pare Pidel, pare Mosquito, pare Lamok, may gabi. Okay, Alfada, good evening man. Sakay Mark Anthony Branya Tabion. Oh, may gabi, shout out sa kay Susan P. Siscar. Oh, shout out sa kay H. Balbaloyo Plana. Idol yun, good evening, guwapa. Gali ang pharmacist sa Haro Branch Alternativo Klinika. Gawga pa na meet ka sa kuana sa pharmacist naton sa may klinika de alternativo medicina dire sa may Haro ha. Oh, ati oh mga guwapa gimana di sila sa kay Lilia Laila Binyas da shout out oh, yada kay Elise Villon sina good evening Aldo John Kapulot watching from Dubai kay Renato Bendita shout out Shen Tansilia Den Villarreal kay Rone Sumblingo shout out sa tanan-tanan ng mga tanod sang Barangay Umambog, Santa Barbara. Kay Soset Quijano, good evening John. Ari ko sa Banwas ang Maasin, gapamati si Imo. Kay Edson Cabanero, John, kita mo bago ka bago nga fire truck sang bagong bangag valor 10 million, kampyon oh. Oo, kampyon. Ano na sa man ng 10 million nga valor sang inang fire truck. Tapos daw tricycle malang na. Kay Melchor Branya Mendoza, shout out Jemmy Loxen. Good evening Idol John, tamyaw lang ang mga kahinablusan ko sa Banwas ang Sara, mga Diasis kag Loxen family. Shout out ta no. Mga kakifay. Sa kay Bibi Girl, sininya daw 4 billion gin pangayo nga confidential ni Matibag nga ginapangayo niya nga budget. Amo na guro eh, ang gamiton niya sang pang-bribe para lang nga kontra ka gamiton, kontra sa kakuan, kontra sa kay Sara Duterte, kay kontra-kontra, yagin ang mga Duterte. Ambot ko na noon naman ang ating sabagay, ginasugo mo lang na siya. Julio Sancho Abilar de Medina, may gabi yun kapulot, tamyaw lang si Sensen sa Maya San Joaquin. Ray Tacleon, may gabi, shout out. Nonoy de la Cruz sa Parinho, shout out man. Sa kay Florinda Cadabero, oh, shout out man sa kay Lorley Gardose. Ta, mayong gabi ko no guys, tanan-tanan niya may kabataan ka sa Gardose family. Sa kay Bibi Girl, shout out sa kay Noli Bisonia. Rhea Capanas, Rose Simpas, shout out man. Berna Salvilla, sa kay Norberto Aguilar Jr. kagasakay Shane Tanasilia. Kay Flordrisa Misa Ruha, shout out man. Marinette Manikan, sakay sa Kuragi Suhoko niya pasikat lang anay tulad si Trillanes, once nga magpresidente si Baste, panago siya sa tangkal kababoy. Sakay Randy Del Carmen, may gabi, shout out Susan Labrador, oh shout out man. Sakay wala tupa, ang garibingalan niya, wala tupa si Marcos. Yago di bing idol yon katahom sang fire truck ni bangag ha ha ha daw utok ya kagamay. Oy ban panaton nga mga followers, shout out sa kay Randy Farinas. Good evening idol John, shout out lang ang mga family Pamukol Farinas and Birondo from Barangay San Antonio tapas Capiz. Kay Mendoza Catherine, shout out. Eden Benitez, shout out sa Gina Francisco. Kay Earl John Pandagani. Good evening sila niya John Kapulot, shout out sa New Site Public Market sang Jordan Guimaras. Sa may

tapos kagid wala diya sang VIP na waslik puder idol lambal ni Benny Hermano. Jerry Di Caral niya boss, good PM. Shout out lang tran nga tanod sang Barangay Habiliana Haro kag pinalangga namon nga kapitan si Cap Jolie Barronda. Ay, grabe gali no sa Barangay Habiliana Haro bla. Ginfailan ni sang daw nagfile mga kaki-five ang isa sa mga pumuluyo sang Barangay Habiliana Haro nga ginapatik daw nila, ginapakakas nila ang ngalan ni Vice Mayor Lablabaan ni Kuan Gali ni Congresswoman Jamjam Barronda. Ginapakakas nila da sa listahan sang mga butante dira sa may Hiba Habiliana si Kuan, si Congresswoman Jamjam Barronda kay way kuno gi-starda. Gina-file nila to nga i-delete ang ngalan to sa Kuan sa inang kumilek. Eh, subong mga kaki-five, nagpagwa sang resulta na kag desisyon ang kumilek. Kag gin-dismiss ini, no? Ang ining gin-reklamo sang taga-Habiliana nga si Congresswoman Jamjam Barronda ang i-delete ang iyang ngalan sa list of voters sang Barangay Habiliana mga kaki-five. Ti hambal si Congresswoman Jamjam Barronda way man sang bana indi bla. Ang inang balays nila sa Barangay Habiliana Haro, ancestral house nila na ti lang mga kakasol mo ngala niya da. Oh, mga kaki-five. Oh, ti ara sa dagapon. Oh, ang iyang ngalan ara dagapon gabuto sa may Barangay Habiliana Haro mga kaki-five. Iban pa nga mga kwan nga mga balita, iban pa nga mga headline nga mga kwan aton nga mga followers. Prober kita mag silo sa mga balita na. Sakay MJ May Bagaforo by Laran, shout out da no. Kay Richard Pistanyo, greeting idol John Capulot from Gostiro La Paz. Thanks. Dio Minguez, ang upod mo nga angkor sang una nga tagaaga sa show dira. Do grabe gito suya niya sa kay Duterte. Subong wala na da siya haw. Iyong bot, wake balo. O, sino itong inapahambal mo to? Sa kay Shen Lian Cansancio Trogani. Shout out kay Ria Capana. Shout out kay Ronski Dolava. Yeah, good evening, Idol John. Shout out kay sa mga Kaulikan Boys. Shout out na. Angelo Celeste. Shout out man kay Ray Tacleon. Tristan Wyatt Vigulay, ginatamyaw sang happy birthday si K5 Gilbert Basio kag K5 sang K5 News FM Puerto Princesa, Palawan. Kay Rolando Pineda, shout out man. Susan Pisiscar, sa kay Knives Gardose, Rose Simpas, Birna Salvilla, Ria Capanas, Bengs PSG, Mercy Cordoba, and sa iban pa. Ayos, o iban pa karon pang basahon taga pagpabalikon ta diri sa ato sininga pagpangalagad. Si Mike Takaisa na Talibutab, yeah, shout out from Barangay Laag Tubungan Baskog di sa Laag. Bo mayo kay Joven, shout out man sa pamilya Baldove dira sa Maysara. Kag sa kay Olive Me, good evening Idol John sa mga taga Tubungan. Ayos. Wala sige. Sa ato sininga pagpangalagad mga KK5 pagbalik naton kuha naton ang mga balita kay formasyon halina sa aton nga mga KK5 reporters. Ang mga balita ang inobatan ang buylog na iradulong sa inyo sa Kaluwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga KK5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi kontra sa mga viruses pareho sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sa atong ilawas into monoglycerides kag isa na diring natawag nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 ginakilala nga isa sa pinaka-epektibo, pinaka-baskog nga klase sang antimicrobial sa aton siringa paribot o kon kalikasan. Wala labot sina mga KK5, ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Kag ginapanami man sang D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa ka-proseso nga platelet aggregation agod nga mag paunta to kon magpakunta sang bleeding o kon pagdugo kon na dengue ka na. Ganyan upang inahulat naton sa aton nga mga pinalang

0: ang mga tagpamati. Inom na kita sa Clinica District Bio, the Superfood Supplement, para layo kita sa mga pamatian katulad sa viral kag bacterial infections pareho sang sipon, hilanat, ubot rang kaso kag iban pa. Labi na gid ang dengue virus mga kakipipe. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica District Bio. Aton nga oras, alas 8:54.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. My listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news. Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
8: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On.
10: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5 dire sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 59 minutos na ang nakaligad sa alas sa 8. Sa sini nga mga tinion, check na naton ang mga balita na kag-information nagikan sa aton nga mga KK5 reporters. Check naton karon ang report information nagikan na kay KK5 Kim Kaluyo. Mga KK5, inimay kang tanan sa sining inang report mga KK5 nga may mga pila na ka mga kabanwahan o mga pila ka mga ining mga mangunguma, no, mga farmers, ilabi na gid mga rice farmers sa may area sang Banwa sang Pututan, nagareschedule na kuno sang ilang mga kwan, nagaschedule na sila nga mga patubig bangod sang epekto sang drought mga KK5, no, kon pagmala sang mga kadagat sa mga kadagatan sa mga taramnanan. Ang mga taramnanan mga KK5 nagabangag na. Pero may kanta kaginang nabatian ko nga ang iyang nga kanta inang bangag-bangag. Nabati mo na Blackie Pipe Kim na nung hindi ka dugod dinalok ka subong sa imong bahanon man. Nabati aman kami sinabi. Very check na to na mga balita na kag-information nagi ka na kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by!
20: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
21: 1, 2, 3, go! Magtanim ay di biro, magtanong na tayo po. Di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawin. Binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig.
0: Nang kwan ba? Ano ganin niyo? Pag-isip, siyempre, 1, 2, 3, gapaabot-abot ko sang kantahon mo mong katapusan, lain pagali.
22: Ano to tani?
0: Abi ko anay, bong, bong, bangag, bangag.
22: Wala ko da iya.
0: Hindi bot ko sinigim lang ng bangag, bla, hindi bla mo ng ang drought. Hindi bla mo na.
22: Oo, oh, galit ni kang duta.
0: Drought, o hindi bla mo na. O bangag, drought. Bot sinigim sang bong, bot sinigim bong, bla, inang kuan ka ba nang nakita ka hindi pa sa mga dula sa mga hampang bla na ang may hampang na inang like for example panaguay oh panaguay pagkita sa imo niya oh bong oh bong ka buti ningon bong ka nakita ka na oh muna siya ti song kanta ta bong bangag bangag bong bangag bangag nakita na naton ang drought. Amo na sa buot silingon, ha?
22: Oo.
0: Ha? Ah, nakita tana ang drought. Bong bangag. Oh. Ha? Nah, hindi, ha? Ang bong buot silingon, nakita ka na. O, oh, ang drought, amo na sa buot silingon, sang bangag. O, oh, bong bangag. O.
22: Oh. Sabi ko, special piyaya na saya. Piyaya.
0: Ano?
22: Piyaya.
0: Piyaya?
22: Bongbongs.
0: Oh no, bongbongs piyaya. Hindi bangag ya drought, no? Ang bot silingon ang English ang bangag hindi bla drought nang kainiton ng ipakita Blacky 5 ki Jesse ang bangag, kita mo ng bangag sa
22: ngalitik-litik na duta. Ngalitik-litik
0: bla nga duta.
22: Search lang drought.
0: drought, no? Search blood drought, no? Muna sa butchilingon sang drought mong ang resulta sang drought, bangag! Oh, ang resulta sang drought, bangag! Oh. Na, oro? Oh, kita mo, pakita nyo sa atong mga tagparamati, na muna sang resulta sang drought, bangag. So, ang balita, tasubong, may mga kabarang, may mga kabanwahana na nga nag-reschedule-ing o nag-schedule na sang ila nga patubig bangod sang bangag. Karuhon ta ha, bangag. Budlay na karon kung gulpihon mo na karon, bangag, budlay na. Bangag. Ikaw ba, K-5 Kim? Oh, ikaw ba? Bangag.
22: Drought.
0: Hindi sa'yo mag-gamit sang term nga bangag. Yan, drought, giniya. O sige na lang. Ano na siya ang parte sa drought subong nga ipikto sa aton sa nga super ninyo, K-5 Kim?
22: K-5 John, balan mo itong ginkata ko kay Inaya, ha? Ang
0: Magtanim ay di biro. Ako na yung Englishon ko man ako ni. Kung imo gani kina English, mo gani ang bangag.
22: Ano to?
0: Oh, planting rice is work and fun. Do you work under the sun?
22: You.
0: With the music and the sun.
22: May balan ka pang kanta para sa mga manghuhuma?
0: Kuan pagidin ang... Amo man sa no magtanim
22: ng bibig. Pero may ara man ang duparte lang sa kabuhi sa umaa. Pangabuhi sa umaha, hindi ko git pag-ibaylo.
0: Oh.
22: Sa syudad.
0: May ara ko, may ara
22: ko. Sa syudad mo, ano to?
0: Ang kwan, nagpungko ako sa bangko, aga paga pangasubo, gintawag ako ni Lula, mananom kami buwas sa aga. Nagtanom kami sa balay sang manggaranon. Alas 12 kami pakanon, orasyon kami papulion. Nagpuli ako sa manding, gintawag ako ni manding. Nangayo tinanok nga saging, ginpungkoy ako sa bagiing. Abi mo, ikaw lang kabalo, mag-imuhimo istorya. Dito naman tiriwat sa bangag, bla. Ano ganing, kwan? English ang bangag?
22: Drought.
0: Drought, okay. So, drink kita sa drought. Pero hindi kigil kamit lang sa bangag.
22: Actually, kaya K-5 June, no? Tinag, puno pamasyar kita sa pila ka mga kaumahan or mga tramna, no? Mga crop areas, especially sa tawag na nagapanan ng balasang humay o kung palay ka K-5 June.
0: Uh-oh.
22: Ang una natin nga na-check dira, nagyan natin, dira sa may Dawis Pototan, kay tiara, ganda ang mga manghuma abi during that time mo. Ka K-5 June, kagdi during that time, ganda, nilang kaya water pump na bala? Halin sa irrigation nila kay ang kilid sang dalan dira man na ang irrigation canal kay K-5 June. And based rin no, sa information nga ti subong nagapatigayon na sila ya sang scheduling no kay K-5 June sang water distribution dira no sa ining area kay actually na
0: may mga taramnan pa way panaani subong ang mga kwanda mga taramnan da subong mga palayan da way panaani aw
22: may ara sa mga naani na o kon second crop na sila ya subong pero may ara man niya sang bag-o pa lang ka first cropping kay Feb June.
0: Mm-hmm. So muna nga gina scheduling na lang subong ang pag patubig no sa mga taramnan naton nga kinanglanon pagid ang tubig kay manti ang iban diri nagapa second crop pa ang iban nagapamusog-busog na gani guro para sa second cropping nila K5 Kim.
22: Yes no kag actually na notice ra nila no amo nang laragway sang ilang ka irrigation canal dira ka K5 June kada may dumay gina construct man to abi sa ulunhan pero ang na notice nila nga do medyo kumbaga nagnubo-nubo black compared sa nagliligad no, ng mga binulan ang levelya sang tubig and as per information gikan no kay Sir Gilbert Jordan Aviante na siya ka Signor, duwa na siya kadekada nga nagapanguma nga ti tuwag na no nga subong may mga farmers naman kita nga ti nagahimo man sang pagi bala like kagap gapangita ano sang other source of water in kaso nga ti maglawig abi sang tiempo nga ini magulan-ulan ukon for example magabot sa punto nga ti magnubo pagid ang level sang tubig sa irrigation kay dugin sapol nan isla morgin meeting sang National Irrigation Administration kag nagpahayag no nga may specific kalaparon lang sila nga pwede ma-distributan no sang tubig or maserbisyuhan kun for example sa atubtob sa amo nga mga binulan hindi pagyapon mag-inulan ka K5 John kag ti amo na no may mga other water sources sila nga naghihimo sila like tasok may mga bubon ang iba na lang sources ng tubig K5 John sapa o galing kay kun for example mag-amat-amat naman niya nga grabe ang init lauman nato niya ting mag-amat-amat man na siya mala ang ining mga bubon experience ko sa una kay Pablo tiga pang man ako nga lulo alapitan na ilang mandra sa amon nga balay kay Pablo John eh, kung kaysa dra siya gakwa sa bubon gina ano may water pump lang man
0: ah oh, ginapa kuan ginapasuyupan sang motor
22: oh kung kaysa may dala pa na baras kag bato mo kay ate, kung kaysa ubos-ubos gid
0: ubos-ubos kay nang unod sang tubig
22: oh kapin pa kon dugay nga wala ka inulan kag subok daan mahal ang gatong bala so it needs need man nila nga kung kapitalan
0: yes.
22: Para lang yung halins.
0: Magamit ka pa sang kuana sang gasolina o kung diesel para sa pagpaandar sa motor. Pero sinisang napakita naton sa kuano sa video naton nga may ara sang kuan water pump o kung motor di motor na siya nga nagasuyop sang tubig si dalom ng ano panawag siya gani ng tasok.
22: Yes.
0: Nagahimo sang tasok. Tapos dito sa dalom gasuyop sang tubig kag ginapagwa kag ginapamutang sa ginapakadtoan sa or ginapailig pagkadto sa talamnan. So nagaagi na sa irrigation para nga ang tanan nga mga masakupan nga maagyan sang irrigasyon makatilaw man sang tubig pagkadto sila nga mga talamnan na K5 Kim.
22: Amo na subo no like for example sa kada semana ka isa sa isa ka area no sa duwa na sila ka association mo dara sa may barangay Dawis so kung for example ang first week dito sa piyak nga association next week naman sa piyak nga side ka K5 John para at least no kung magapatas ang man ng distribution yari bilang napapatian na ton ang kabayan no, sa aton sa ring interview kay Sir Gilbert Jordan na taga Dawis sa Apototan kag kaya mo na no may mga nalabyan pagit kita kayo na sa mga New Lucena Leganes area. Iban ganin nag-hulo harvest pa lang kakipayab dyan. Pero amo na notice na ito, no? Laka na lang kita kakita sa mga nagapanggarab. Puro sa subong kapang-harvester mo.
0: Ako, no? Iway na sa mga nagapanggarab, harvester na lang.
22: Oo. Oh, laka. Oh. Nami ipsang una, no? Kita mo nang gatipon.
0: Oo,
22: oh,
0: hanggang panawag sina ng ano gani, ng maggarab lang na damo o kamobla. Dagyaw.
22: Dagyaw na.
0: Ah, oo. Oh, dagyaw tapos, kamo. Why na yaswildo? Madagyaw kamugarab. Tapos,
22: Bailo, ano?
0: Ang inyo sina nga premyo, inyo galing nga sweldo na, ang palayman.
22: Palayman,
0: may partida, ano? Partida na.
22: Oo.
0: So, like for example, ang iyasang tag-iya ng tatlo kasako o lima kasako, ang isa kasako isiparar para na nasa naggarab. Tapos, kada lima kasako, siparar isa kasako para sa naggarab. Tapos, tungao na sa mga naggararab tanan. Oh, tapos may ara na da nga nagakadtong nga nagadala sa mga tinapay kag mga soup drinks nga ginapabayluhan niya sang palayman. Amo na ang pangabuhi sa umaki 5 Kim.
22: Pero subo nga matamat na nga galain.
0: Yes, ginakwanta na ginahanduraw tapa na nga klase sang panguma bala kay ang tanan basta gani matig-arani, everybody happy. Sadyang tanan may ara nga nagabayo sang pinipig, no? May ara nga nagakwanda nga nagadala sa mga pagkaon kay ibaligya ya pero ang kabaylo hindi kwarta.
22: Humay.
0: Humay man ang ginabaylo. So dala ya sa kuya. Tapos may ara pada nga mga bata man nga nagapanaghaw. Ang panaghaw muna sa mga nagapanguha bala sang mga bilin-bilin. Tapos ang nagkala ang makuha nila ng mga bilin-bilin nga mga uhay ginalinas man nila na kagtapos ginabaylo nila sang tinapay nga ginabaligya sa manog baligya da sa sulod mismo sa may alanyan
22: o ginabaligyaan sa ginabaligyaan ba sang ice pagin na
0: oh sadya sang unang uma
22: okay, o slide ka pa na sang una sa ano tinumpo
0: sa uhot
22: oh sa uhot
0: katumbling-tumbling ka pa sa uhot na Tapos, after mga 1 month, abi, ang uhot na, kunin ba dunot, gatubo na da ang mga uhong. Yeah? So, damo, kakuha na da sa uhong. Ang uhong na, ginauta naman sa tao. Amuna ka nami, isang una sa uma. Subong gamay na lang ang uma sa aton, kag-jutay na lang nagapanguma, pati ang nagapangani kay Five Kim, jutay na lang.
22: Puros na mga
0: kay
22: makinarya.
0: Kay harvester ang ginagamit. Yes. Di ang mga tao, kundi ginapatanom, ang mga tao mismo hindi magtanom, sila sa mga tao niya nga matanom pa kami amod ay kaya ang nagaani da hindi man kami gapangani, harvester man ang gapangani. Oh, K5 came din.
22: Amo gid no.
0: Nan.
22: So, oh, pero amo na ka K5 June no na notisya ra naton nga te kumbaga tungod man sang pag-innovate sang tiempo nga may mga damo na no sa mga makinarya ka K5 June at damo na kumbaga ang na-displace no ti iban to nangita na lang sang iban nya mga trabaho kay ti ini naman uso mga manug grab tapos subong diba may mga munggo na tulaka na lang ang mga manug hugot no.
0: Oo,
22: amo na subong ka K5 June ang budlay na pangitaon.
0: Kay isang una kundi kwanabi manguma ka no pag panguma mo inang kun mag magkuana bala kun last ang kalabanan sina third crop mong pag third cropping na hindi na siya pwedeng matanuman paliwat kay tigilinit na mong so ginawas aga na ni munggo para nga pag ani mahulog ang maginawas aga munggo before anihon ginawas aga na ni munggo.
22: Yes.
0: Para nga pag ani mahulog ang mga munggo ang ginwasag, makadto sa duta, matubo. Na amo nang style sa mga mangunguma subong.
22: Pwede man sandiya na ko.
0: Oh, sandiya. Ang sandiya ay tigakutkot sila bubon sa kilid para nga amo na sang ginagamit nga ipamunyag sa mga sandiya. Anyway, may guro mauntat lang ta sa radyo. Ano, mabalik ta sa panguma, no? Kidu ka nugot, no? Kaluoy
22: sa mag-retire, kung mag-retire ka K5 John. Kag ako sa uli, ito, amo man natuyo ko.
0: Oh, manguma ka man.
22: Oh, dito na lang ko.
0: Uli, sa Leon, ah. Manguma,
22: sagot,
0: tato.
22: Sagot na lang ko sa kambing, sang karbaw. Oh. No, kalinong pa sang kabuhi.
0: Oh, mana.
22: Apro, yari bala na pamatian naton. Ito na lang alang, doon nag may technical difficulties kita. Pero isa-isay na naton, no? Ang ginpahayag na rin
0: yes.
22: Ni Sir Hordad.
0: Dura-dula, signal ta.
22: Hambalya na rin. Actually, amugin na kunukun ara ka sa pagpangumaki pa dyan. May times nga, perdido, gid, or perdigid, kumbaga, ang mga farmers, kasi syempre ang kontra na nila, El Nino. Kung sobrahan naman niya sang ulan kay Kipab John, La Nina, kung grabe ang mga pagbaha-baha. Kagati ko kaisa, may mga piste pa sa ilang mga pananom. That is why, nga, may times nga may makaginan siya ka man, pero gulogagmay lang. May times nga pirdi kagid. May times man nga bulubawi-bawi lang ang imo yung kapital. Kumbaga, kay Kipab John. No? Kag iladra subo nga ginaubra, nga ti, mas mayo, gid kun ara, kabala kunuya sa asosasyon nga K5 John para kung for example no may mga benepisyo coming from the Department of Agriculture o kon DA Western Visayas at makabaton man sila actually based man diri kay Mr. Hordan nga ti nakabaton naman sila dira sang pilaman ka mga libre nga binhi mga seeds sang humay sang mais kag iban pa no nga mga high value crops ka K5 June kag ti subong actually ang baklanay subong sang humay kada kilo 18 o kay K5 John.
0: Grabe, ba kabrato-brato ba?
22: Oh pero ang bugas, mahal.
0: Ang bugas, ya, tag...
22: 52?
0: Ang bugas, subong, ang 25 kilos, gadalagan sa mga 2,000, gadalagan sa mga 1,250, no?
22: Yes.
0: So... Botchilingon mga tag ang isa ka
22: kilo.
0: Hindi ang isa ka pasong o isa ka sako 50 kilos ang nagadalagan sa mga tag 2,500. Ang isa ka sako subong tapos baklon mo ang humay tag 18 lang.
22: Ang tawag la
0: kun ano ka sus daw pareho lang gin pangayo nila ang kinabudlayan sa aton nga mga mangunguma K5 Kim.
22: Damogin ng guaan niya, no? Pero yari bla no pamatian na nato no kay na ang kabahin no, sang pahayag diri ni Mr. Gilbert Hordan kay K5 Jones ang aton nga ma-interview.
0: Okay.
2: K5 pod naton Subo, no, si Sir Gilbert Hordan, isaman ka rice farmer diri sa may Barangay Dawis, Pototan, Iloilo. Agod hibaloan nato no, pila ka mga eksperyensya man nila diri kag mga techniques especially subong nga may yara no sa ginatawag no nga Super El Nino. By the way, Sir Gilbert, sir, ano subong sir ang preparasyon niyo sir no bilang isa ka mangunguma kag sa inyo man diri sir sa mga kabarangay ninyo nga fellow man ninyo nga gapanguma sa ining Super El Nino sir.
3: So bali scheduling subong amon nga ang schedule sang ano flow sang tubig subong sa irrigation bungon niya sa may sa subong Super El Nino. So scheduling lang ma'am, halimbawa pag during area kahanda dito ng area, so 1 week na dito ang nga flow ang tubig kagadyada, 1 week na flow during ang tubig. Say medyo subong struggle subong ang ato ng mga co-fellow ng mga farmers, say ang tubig limited giya na mo gina.
2: Pero subong sir, kumbaga ma-notice siya ranyo na nga ito nagnubo ng level compare sa mga nagliligad, sir, nga binulan.
3: Yes ma'am, daw very limited lang gid ang aton nga flows ng tubig subong sa aton nga mga farmers. Mm-hmm. So labi na gid kung dito ka nga area, dito ka sa ubos pa gid, kung pinaka-ulihi ka, ati medyo sacrifice ka gamay, kung may ara ka da nga tasok, or ginatawag nila nga pampla, mm-hmm. na pwede mo na nga alternation para kung wala ang nangabot nga tubig galing sa irrigasyon, amo na imo nga gamiton. Pero subong ay nagataas man ang presyo sa gasolina, medyo kapitalan mo gid na. Medyo 50-50 ang imong ano ka outcome or ano.
2: Pero ganan siya
3: mo. Oo, ganan siya.
2: Oh, pero tawag na sir, usually anong scheduling niyo sir kada semana kapila mag patubig sa Piyakabe kag diri man sa Piyaka side.
3: One week na yung scheduling diri ma'am. Halimbawa diri nga side pagkadto dito 1 week man dito nga side pagkadto dito 1 week man. Mm-hmm. Para wala sa ating ano, mga fair sa tanan ng mga manguma.
2: Oh. Pero may limit na sir kada hektarya sir kung pila ka ano lang ka or pila ka oras lang ang pag patubig dira or depende na sa inyo.
3: Wala naman na limit nang kung pila ka oras basta kung dire nga schedule dito lang tanan ng tubig. Kung dire mo schedule dito man na yan tanan nga tubig para ma-accommodate ang tanan nga dito mo sa dito man sa area nga na medyo malayo-layo sila eh.
2: Oo, pero subong sir, second cropping yun na ni sir, no?
3: Actually yung iba ma'am, first cropping pa lang. Usually direta na drain nakita mo ano pa lang ni first cropping pa lang ni medyo late na gid ang ilang tanom may tungod nga medyo crisis kita subong sa tubig so medyo mahina ang flow sa tubig subong
2: kag usually sir mga pilapan ni gani ka bulan before ma-harvest gani sir
3: dire depende man na ma'am sa variety sang imo nga palay mo mayra kita nga 90 days mayra makita nga pinaka maximize na si 120 days pero sini bago pa lang ni ma'am weeks pa lang ni mga mag 1 month pa lang ni aton nga no
2: mga after 4 months pa 3 months
3: usually ang pinaka minimum sa isa kapalay nga makaani pero depende na kung hybrid siya medyo mas mataas ang days niya na makaani ikaw.
2: Oh, pero advantage lang sir sa pila ka area de kay lapit sir sa irrigation canal mismo no.
3: Yes ma'am, kung may ara may schedule na tubig so medyo advantage na sa amo na ito medyo malapit kami sa irrigated area.
2: Oh, pero tawag na sir, so far, subong, ma-sustainer pa man sir sang irrigasyon nyo, sir, tungod sa scheduling ninyo?
3: Yes ma'am, ma-accommodate pa man tanan. Pero may ara nga nabatian namon kang naliga to meeting sang mga officers dire sa mga asosasyon. So pag second crop, bali 5,000 hectares lang ang accommodate kuno sang naiya dire sa
2: So
3: bulag na putota na, dingle o something mo sina. Oh. So ang iban nga di ma-accommodate si siyempre kung may second option ka mong pumping pwede man.
2: Mm-hmm. Pwede pero, man. Pero iban pa dito sir may mga other sources pa sir sila sang tubig, mga bubon, may iban pa dito rin mga farmers na to.
3: May mga second option sila like for example ang pumping or kung malapit ka mo sa sapa, mm-hmm. pwede man. Amo na. Bali may irrigation or may pumping ka
22: okay.
3: or
22: may nabatian na to no si Mr. Gilbert Hordan amot uh-huh. mandarino sa ilang subong eh. Mangunguma. Mm. Okay, tinuga vlog na si Siray, follow nyo lang si Siray.
0: Ah, okay.
22: Si anong Kuya Gilbert.
0: Ano iya nga lan sa iyang vlog?
22: Kuya Gilbert. Hordan.
0: Oh, so sa aton yung mga listeners da sa aton yung mga tagpalamati da no. Inang i-follow nyo man si Kuya Gilbert no. Para nga magdamo man ang mga followers siya.
22: Kaya ang mga iba niya nga gina-share daw party man sa mga panguma.
0: Yes, no, nami gina, no? At least kuha na siya ng useful katama, no? Kaya pwede na ito nga mangin balasihan kung magpanguma man kita.
22: Okay. So, mga na kaki-5 June, no? Actually, tignan na pulo Panilagan, Panila Subong, actually, yung event, no? Mga government agencies natin, yung napulo Panilagan man ang, kumbaga, lakat, balayas ang panahon, ang kainit, no? Sa panyampo, dari sa ito niya sa Western Visayas. Pero yan, no? May, ang duwanyas gani kaki-5 June, as per info, do nag-declare na sa state of calamity
0: gani
22: sa tuman, kainit, no? Kag,
0: ti-expect... Niyo, Lucy, napoy ko, no? Kag, di pa ito nga mga lugar to?
22: Expect na ito, nga, sa mga masunod niya mga inadlaw, mga posible pag yun no, nga madugangan tungod man niya nga ti actually mabatyagan na nato nagdawadlaw kipa John nga lain ng init, that is why nga damo subong nagakahilanat nagalain ng pamatyag kay kumbaga dugasingkal ang init kag sarang no nga makapasakit sang imo yung ulo. It's not just about sa sektor sang agriculture kundi no sa ikayong lawas man balaya sa mga tao, that is why nga always kid no ka magpabilin nga hydrated sa mga kaki-5 naton dara nga nagapamati.
0: Okay. Sige, salamat Kid K5 Kim.
22: By the way, may naga, may listener kagali Kim John niya personnel sang Land Transportation Office. Nalimutan ko yung pangalan. Oo. Mm-hmm. Oo, parmi ako no, ambalya, wala mo dala din si nag-interview to kay na kay Ardi mo. Ambalya, wala mo dala si Idol John ha? Ambo ko.
0: Wow.
22: Ga programa.
0: Oo.
22: Oh, batian niya ko no, permi kan tata mo.
0: Agli. Oh, kumpare ko na si Ardi Subong. Mm. Oh, kumparihay kami na ni Ardi, tigaling ti amo na gani nga kinanglan kung kumparihay kamo sang Ardi, hindi kagid magwaslik puder sa dalan kay kahuluya.
22: Gani.
0: Kahuluya dakpan ka, mambal sila nga ba, ano ka gawaslik puder kay sali ka kay kumparihay kamo ka Ardi. Oh, ako ay gigugo pasaway kay nga ang isa sang ginalikawan ko nga hindi ko gusto nga suyaan sang tao bla nga ma shout out ko nila kun ma mabash ko bla nila mambay sila gali kay kumparihay kamo ka regional director sang LTO mawaslik puder ka amo ginaginilikawan ko K5 Kim may paganing hindi kamo kilala hayo kun hindi kamo kumparihay sang mga tag-as nga mga opisyal kay pwede ka pa kung kaysa makakuan mong makawaslik puder. Pero kung amo na yung sa akon nga o kwan ha, sa akon nga batasan, pero kung mga kilalahay ka mo, kag-abaw, so sigalikaw, giko kay hiling ko budlay na.
22: Mm. Abog at yung K5, Jono. So, shout out ang dira sa mga nagapamati, mga grupo, tada, sa Land Transportation
0: sa
22: Office.
0: Sa LTO.
22: Adamo, matatagali yun. Dira kay Sir Bernard Bakay, kag Iwan Pano, ng mga sakay hada, kag kay Kabarles, dira. Mga nag-abdanay pa kami sa high school na dira. And of course, dira man, no, sa pamilya man na ay, dira kapamati, man always, K5 Jones, sa Airport Mandoriao, si Sir Ricky and Mama Antonina. Dira man, no, sa may Kubay, sa may Sityulunok, damo ka tada, listen. Nurse.
0: Sa mga taga Sityulunok.
22: Oo, damo da permiga pamati ang mga kay EJ. Kag of course, no, dira man sa may lapas kay Mami Immaculate, kag kay Sir Cliff Acosta, dugay-dugay gruway kahapit. Dira kay Tita Rena Mapa, Mamay May, Ma'am Kai Kai, dira kay Ma'am Veronica, nga nagaki-ay-ki-ay, dira sa may Dekamay, sa Rizal Lapus, kay K5 John.
0: Okay.
22: Inom ka mo, no, sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agodang lawas, resistant shadow, good permit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Upod sa patrol, si KK5 Makoy, SPA Malay, KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Ako naman, si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon Kampiyon Report.
0: Nabatian mga KK5 report kay impormasyon nagikan kay KK5 Bakim Kaluyo na nakadala sa aton or ginadulong sa aton sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix ga cafe kanaga detox ka pa kag sang extend food supplement for men may maka kag Club Waska nga nagabulig hatag extra energy sa aton nga lawas kag sumuman nagahatag man sang pagpanami sa ato sini nga blood circulation kag nagabulig para sa manami nga performance ni Mister sa tion sang kagabihon. Extend food supplement for men kag Klinika DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Yari katapusan nga balita nagikan kay KK5 Bridgie Di Mayo direkta sa Quinto Distrito. Banwa sang Limere mga KK5 ang nalakip sa pito tanan ka mga banwa sa probinsya sang Iriro nga naapiktuhan sang dry spell o kon drought o kon sang Super El Nino. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay KK5 Reggie Di Mayo.
4: K5
20: K-5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
5: Kaki 5 June, lakip ang banwasang Lemery Iloilo sa 7 ka banwa sa probinsya nga may mga humayan nga naapektuhan sang dry spill ukon malawig nga pagkulang sang ulan base sa pinakabag-o nga drought situation report sang Provincial Agriculture Office ukon PAO naglabot kay 5 June sa 5,956 ka mangunguma sa 7 ka banwa no sa probinsya sang Iloilo ang apektado sang dry spill. Lakip sa mga banwa nga na-report kay 5 June nga mga rice areas nga apektado sang drought. Amo ang banwa sang Lambunaw, San Enrique, Banate, Haniway, Binggawan, Lemerica, Gaduenas. Sa kabugosan kay 5 June, naglabot ini sa 3,792.93 hectares sang humayan ang apektado sang dry spill nga ginabanta mayara sang kantidad nga 124.2 million pesos. Sa karon kay 5 June, ginamonitor pa sang Provincial Agriculture Office ang sitwasyon sa mga mangunguma kag mga lugar nga apektado sang nagapadayon nga kakulangan sang ulan kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Kampyon nga kape ang DTX Cafemex. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si Kaki 5 Reggie Di Mayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Yeah, mga Kaki 5, damo patatani sa mga isyo sa batra kayo, no? Galing kayo lang alang itiempo. Tabuas naman, ah. May program pa man tabuas, ah. Webes nga adlaw sa ato siling pagpangaragad, mga Kaki 5. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung K5 June Alohado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson sa Haro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News 88.7
6: Champion,
7: the best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
7: K5.

0: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DDX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: aramis mo.
1: DDX 500
3: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DDX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong mga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease, at the same time indi ka malipaton. wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag vitamin C para ngano layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka-negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaa. Gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tulog na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
2: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
4: Macho Kulit!
5: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
2: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
4: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
1: ay,
4: K5 News FM!
6: Bardagulan sa K5!
7: It's time to roy! Higa ka dugdug agad!
1: Kampiyon!
8: This program is rated PG.
9: Rated PG!
8: So bawang bad words.
10: Bawang bad words.
8: Pero pwede ang bad jokes.
9: Enjoy!
11: Bardagulan!
4: Bardagulan

88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, Oras Pilipinas, 10:14. And this time check is brought to us by Mighty C, Extend Food Supplement for Men, DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Sabang gabi mga K5, kamusta sa Alucabasi City, Talabang, Sudan, Kaginasang Aga? Sa mga K5 nato nga nagapang lukit-lukit na subong, kamusta? Kag sa aton nga mga nanay kag tatay nga nagatutok subong sa aton nga programa subong nga gabi. Mga K5 naton, Wednesday edition, October 7, 2026. Baka sa jagid ni mga K5 naton nga nagatutok subong sa aton. Sa mga K5 naton, tawag ka mo diri sa aton nga itugpo, share mo problema mo sa 0919-0980-0986314. Tagtawag ka mo diri sa 0919-099906. Diretso kita sa aton nga problema mo, share mo. Oh, grabe, ang galing kanong galing. Well, hello galing sa kay Robin Puloy. Ayos! May i-check natin sa buong gabi, Mark K5, kung i-open na tayo itong linya. Tawag ka mo din sa 0919-0999-0066, mga K5. Tawag ka mo din. Tawag ka mo din sa 0919-0986314 sa aton nga smart line. Tawag man ka mo din sa aton nga, ano, nga Viber. Pwede ka mo rin katawag sa 0919-0986314 o 0919-0999-0066. Tamiyaw taman gali si Joven Hermeliosa nga nagatutok subong zaton. Ngalain na ato pamatsyag subong prosige lang. Naginatrangkaso kita because nga ginatrangkahan kita sang init kag trangkahan kita sang lamig. Hello, Machokolit! Watching from Yagao, kamusta ang super miss ko ng Iconics and 1VXN Super Proud Defender's Ear. Salamat! Kay April! About the best kini si April ba? April, palalimpa, mayong gabi sa imo. Ikaw, good nga fanatics, ang hindi namin malipatan. May kipamangkot sa ako, di Machokolit, pila ka palang 26 years old. Ay, tigulang na ko palang. Tsura ko lang naguro nga doon ba taon? At siyempre, wala taga problema, nagkakadlo-kadlaw lang ta permi mo, di ba lang?

0: Christmas.
1: 78 days na lang, mga K-5, Paskwan na! Ano pa ginahulat ninyo? Dapat, amat-amat ang kapamakal gift sa inyo balay. Sa una mga K-5, at isa muna ito, ang DJ na sa Piyak Estasyon. Hindi pa ito makita ang monitsura. Iti wala pa yan live. Masubong na naman live. Boksan ko ang linya. Kung gusto niyo magtawag sa akin, mag-share isang problema, pwede ka makatawag 0919-099-9066, no? And you can call me now sa 0919-0986314 sa aton nga number. At tawag na din kayo mga K-5, ah. Para enjoy yon tang aton nga kagabihon subong. Inatamyaw ko manggali si John Emmanuel. Aga pa mati sa subong sa aton. Hello, manggali sa kay Freyal, kay Jorlun. Nga nagpamati man subong sa aton. Thank you so much. Kay Vincent Aurora, nga nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo, Vincent. Wow. Grabe ba? O, tamyawan ko, anay. Aton nga mayor nga gwapo, wa. Si Sir Francisco El Calvo. Bawa mo nang mayor nga gwapuhon. Mayor sa ang Municipality of Galinos. Ay, grabe, ganda. May caller kita. Ay, check na ito ng caller na ito sa line number 2. O, kung basi kung pwede na siya. May check to be sa caller to sumong. Hello, mayang gabi. Hello, good evening, caller. Andali, ligid. Nag-utod-utod ang aton nga, no? Lagi na, i-check na mo yan ang linya, mga K-5, ha? Kaya wala kita sang connection sa Piyak ng telepono, no? Abay, check to nimbit sa Piyak ang linya. Hello, good evening! Wala, nag-ahuni, o. Oh. Mayang gabi! Ay, wala yung mag-ahuni, o. Abay. Hello, gali kay Ma'am Jing Escalada, nga nagatutok subong. Good evening, ma'am. Salamat si Mumorkon. Abe, tawag natin kayo mga kaki-5, ma'am. Pwede git, Prilla. No problem. Hello to John Leo. Ambal mo makadto ka gina sa studio. Wala ka man. Abe, tawag di. Oh, hello. Good evening si everyone. Tamyaw ka man si Boroy. Oh, may gabi si mo, Boroy. Kag si friends naton na diri sa may Halandoni. Nga nagpamati sa mong zaton. Hello man sa kay Junel. Oh, sa mga nanay, dada sa buong mga nagproblema sa ilang mga bana, hindi ka mo problema. Ali, may caller kita sa line number 2. I-check na sa linya sa buong gabi. Hello, good evening, caller. Hello, I like it. Ang caller natin na tumaga tayo ni Guro. Sa connection siguro nato na. Tawag lang diwat mga K-5-0919. Mabaton ko managyapon sa smart light. 0919-0986314. Tawag ka mo din sa 0919-0999-066. Good evening man galing sa kay Erenos. Yan nagyapamati sa mong sa aton si Erenos dira sa may lapus. Sa lapus. Malapus. Lapus sa ba. Lapus nga ilong. Lapos-lapos lang kong diin. Muna yung bang ni Labla mga K-5. Grabe, magpalangga. Bilabira ka palangga sa tao nga ginapalangga mo. Kaya gali. Ginatunto niya lang kakagi ka muna. Ginpalangga mo siya, ginatag mong tanan. Pero, te, why ka balikan? Hello, magali sa kay Julin Roberto. May gabi, Julin Roberto. Nga nagpamati sumong sa aton. Mayugit si Julin Roberto, ha. Kaga, ginatamyaw ko man ang friends naton. Diri sa may diri sa may Antipolo. Oh, nagawati sila subong sa aton. Mayang gabi, mga taga Antipolo. Kamusta sa? Hello, magalisa kay Alberto Rumulo. Oh, grabe ba? Si Roberto Romorona naman. Nga ba matisubong sa aton? Dami ako lang ma-chocolate ang mga friends naton diri sa ano sa may Pototan nga nagatutok subong sa aton. O mga taga Pototan, kamusta sa? Good evening man sa kay Star, happy birthday. Good evening man kay Feli Lumahang Zangkadinglian. Nagabi mga kay Five, may caller kita last night. Grabe ito, why good chance yung sulod. Nag-untatakan sa guru manawagwa. Sila nga. Abe, tawag ka mo din. What be mga K5 na ito? 0919-0999-066 ang number. Ano ito kakapoy? Akong TL na nag-hangover. Akong TL, oh. Ah, hello, magaling sa kay Rodel. Mayang gabi si mo, Rodel. Magaling kay Janelle Boriones. Mayong gabi na sa inyo. Kamay pang ti, kamusta ng kahimtangan mo? Gaano ikaw dira? Okay ka lang that star? Arada ang moon kag Jupiter sa kilid mo. Si Prince Jude, good evening. Mayang gabi kay Prince Jude na nagatutok sumong sa aton sa K5. 1024, mayang gabi. Hello, good evening. Hello. Hello. Ate, wala ni Guru. Basta sa connection ko, Guru. Sige la. Tawag ka ba ni Mitray Tamem sa mga K5 na aton? Tawag. Hello, galing sa kay Austin Refalo Billiones. Ah, nagamati sila sa bong saton. Thank you. Belated happy birthday kay tatay ko gali, ah. Mayang gabi. Gani, mga pila ka dabi ka tuig, Starman. Ginasma ko, bimo, before ko tani nga makadto. Ginasma ko, ano naman? Uy, lagi ko si mo. Galing ti paano taka makita naman. Kay layo-layo ka na gidyan. Kaya ginambalan mo ko sa no before ka maglakad sa guwasang pungsod. Ginambalan mo ko mga 3 weeks before. Kahit pa paano, tani, hambal mo sa ako ng imo microphone di, ginbit-bit ko man di. Okay, ano di yung microphone mo nga ginpangayo mo. Ay. Doko kaysa doon kasubo, bala pamatian. Ang imo nga mga pinalangga na nagapalayo na sa imo. Hello, magaling kay Bernadette Ramais. Mayang gabi sa inyo. Thank you again sa inyo, ha. Tutok-tutok lang yapon, ha. Dara, sumabi. Mayang gabi kay Sir Koy. Mayang gabi sa imo, sir. See you on Saturday. Enjoy lang kita. September, October 10, 2026. See you. Buwas, ara ko na sa may... Ara ko na sa buwas sa may molo. 9:30, may host ko na kami. Isa naman mag-open naman nga salon. Ano, spa. Namin na magpa-spa. Ipahilot mo mga likod mo. Ang imo. Mga chismusa, mga ba nyo, pahilot nyo to. Para suabe. O, di bala? Para suwabe lang balahaw. Mga K5 boys, bantayan si Macho Colita, 9:30 sa bago naman nga salon. Ah, salon. Ang ano ganito, ma'am? Bagong Domassage Center. Ang honor si Ma'am Ashley. Oh, salamat kin Ma'am Ashley sa pagtuwag. Ano ito ganiingalan, ma'am? Kasi si Ma'am Mary Chris, ha? Good evening sa imo, ma'am. How are you? kay Attorney Tracy. Good evening sa imo, Attorney. How are you? Kag kay Mikoy. Paano ko ni mapasunod ang caller to subong man? Sige lang. Ang caller natin.
0: Grabe, grabe.
1: Hello to Sir Nick. Hello to Sir Nick Caspe. Good evening sa imo, sir. Thank you so much sa imong t-shirt. Kinamis ang quality sa Hiligay ng Clothing Company. Ngayon gabi. Ay, tam yung want naman si RJ Jovero Grandiza. Ang nagatutok subong sa aton, noy. Kabisi pa si Sir Matt subong. Grabe gidya ka busy ang amon kabuhi. Siyempre kung kapakabuhi ka, unahon mo ganyan mga priority sa kabuhi. Ay, gabi si Marjay, buot nga bata. Nagatutok man subong sa aton sa Cave News of FM Philippines. Ginatamyaw ko man gali si Bansin, no? Nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa imo. And especially pagid sa mga friends naton diri sa may Barrio Obrero. Oh, nagatutok man sila subong sa aton, mga taga Barrio Obrero. Thank you so much, kid. Amo niyang nami, mga taga Barrio Obrero. Yeah, permi lang nagpamati sa aton nga program. Always nakatutok. Tamyaw ko man gali si Koy, si Janelle, si Ma'am Mary Cris, si Sorian, si Miles. Yan nagpamati sa bong zaton. Si Bornoka. Good evening. Hello magali sa kay Erico. Ang nagatutok man kay Hannah. Ang ginagpamati man sa bong zaton. Kay Benji. Mayong gabi si mo Benji. How are you? Ang nagpamati man sa bong. Hello to John Ren Alvarez. Nakatutok man sa bong zaton sa K5. Kamusta? Magpa-city ka gani. Nagulagaw ka din sa mong studio para swabe. At ang yun to si Ma'am Nelia. Ma'am, good evening Sir Matt. Paano kaya mag-react sa bashing man? Sino nag-contra sa imo, Ma'am? Kay Ibunggo takag panilagan, Ma'am? Kung gina-bash ka, Ma'am, bala ko bala kabuot sa imo, i-bash ka nila? Pwede man guro i-bike, hindi lang bash. Si Ma'am Cherry Ann, hello, watching from Land of Camille, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Bao, aba, perte! Ay, gabi sa inyo na, Ma'am. Hello, magaling kay Jacob Smith, kinagatutok. And sa mga friends man naton, dali sa my city. Kinagapamati man sa mong saton. Thank you so much, mga taga-city. How are you? Hello, magaling kay Mrs. Ronsoy. Nga nagpamati, permi sa aton. Ang muna niya, permi lang. Ah, di bala? Pamati lang nga, pamati. Para nga mag-enjoy ang kabuhi. Well, mga K5, sa Jahonta ni, magbalik ni Matt Chocolate. On your favorite radio stations, it's 10:31. Di magalipad mag-inom sa DTX. Coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. We'll be right back. 8.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Nestor! Ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: TTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: TTX 500.
0: Ang TTX 500
5: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
5: TTX 500.
0: Asal rikan.
5: Epic
0: tipo.
5: TTX 500.
0: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
0: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga buti ka.
0: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
0: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga buti ka. D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta. Subong normal na gid.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
0: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga buti ka.
0: D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
0: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga buti ka.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag TDX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag TDX 500 ka na.
15: Ang TDX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
16: TDX 500.
15: Garantisado.
16: Epektibo.
15: Aramis
16: mo. TDX 500.
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: Mag TDX 500 na.
15: Ang TDX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Ganagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: TDX 500.
16: Garantisado.
15: TDX 500.
16: TDX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: TDX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
16: TDX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: TDX Coffee Mix.
5: TDX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
5: Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
16: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
22: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
22: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
22: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM.
26: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.
28: Pardagulan!
29: Pardagulan!

0: 37 over 10, your favorite radio station.
1: Alas 10:37 ko sa Ilonggo.
0: Mayang gabi sa tanan-tanan naton, yung mga friends! Nagkadlaw ko din kami nag-PM sa akon. Tamyawon ko nung kanong mga girls dira. Anong ginagabantay sa gwa sang ano, sang isa ka balaklanda ano sa syudad. Malima chocolate itamyawa kami dibe. Wala gig kami subong customer. I am bought! Nawala ka mo customer subong apigado? Mayang gabi man sa kay Eugene. Oh my God, bigay Eugene. Kay Ma'am Cherry. Oh my God, bigay Ma'am Cherry. Ah. Grabe no, mga K-5. Dugay-dugay November na. October, ano sabong October 7. After 15 days. Oh, pagka 15 naman, pagka 31 naman, November 1 na naman. Wow! Kibot naman kita sa mga ano ni, ang November 1. Ano ni siya mo? Ang best na minata. Yeah, ay nagtuon, gigili sa Sunday ang November 1. Akon birthday November 22 ay nagtuon man sa Sunday. Boka sa Jain ni gali. Dapat ma-enjoy, enjoy. Gid ako ni dapat sa November 21 plan nag-enjoy, enjoy na ko. Ang celebrations ko kadto kamo to dito sa amo na alauna sang aga kami mas celebrate sang akon birthday. Pagka last stress tapos ng party tulog na kami pagka Domingo simba na kami banhawon na dayo. Grabe, grabe. Si Jude. Yung nagpamatiman subong sa aton. Si Jude, good evening. Kay I Hair Salon. Maayong gabi sa inyo. Mga taga I Hair. Ay, grabe. Si Cherry Ann. Grabe. Kalaw, ay gali kun anang ngalan mo matsokolit. Nami, bala kun an imong ngalan. An-an, buni, halipunga, hadhad. Baskog. Sa mga kaka-K5 na ito, ang bono na miangin ko nila sa kanta. Ano na kanta ni ganit ni man ang be? May doon na namiaan ko din nga kanta. Be, check ko din be. May sa na namiaan ko din nga mga songs mo. Ano, love songs be? Ano? Ari ang kay Neo, di ba namiaan ko ni Ari-Arero? Nan. Doon may dumduman, gig kuya. If you know the song, wow. Closer. If you know the song, shut up. Grabe mo yung gabi sa inyo na tanan-tanan na nakatutok subong sa atoan. Dumduman ko masama artista. If you know the song, sabayan niyo po ako. Ako niya, if you know the song, shut up. Unique naman. Macho kulit, paano ko bala ihambal sa akon nga partner? Nga gakadulaan nagid ako gana sa iya kaysa mismo ang nagakapadula sang gana niya man sa akon. Hindi ginabala malikawan ang away kung may karelasyon ka. Huhuhi. Try mo bala away nga wala ka karelasyon kundi hangag? Ay, blong, blong, clock ni guro ay. Ayang gabi, ma-chocolate na nilagay matindog na lang ko blanik. Ito ka-alay ang TL ko duga-duga. Nga ako nga hilanat mga ka-K-5, no? Kahit do ara ako sa simbahan nga magtindog, no? Ang lagi kay bala mo amon nga plongkuan mga ka-K-5. 6 feet ini. Dapat na ito magtindog. Kag dumaga mo amon, matanda ba na ako parang kasuso. Hello, good evening. Tamiyawatan mga ano ta, mga friends na diraan sa mga gwardya sa Cepillo. May gabi. Ang mga friends naton sa may Sunset Boulevard, yung nagamatik. Mga taxi drivers, mayo dayan yung gabi sa inyo. Ay kasadya lang sa mga taxi drivers natin, ha, yung nagamatik. Hello, magali kay Sir Tonsi Gay. Hi, Sir Tons! Mayang gabi kay Sir Tons. Amuling migo ko to sa antiking tanda magkapot sang camera. Tanda, magkaranon na pero hindi bla bugalon. Mayang gabi si mo, Sir Tonsi. How are you?

Oh, ginatamyaw na to ng aton liwat, ha? Tamyaw ko belated happy birthday. Belated advance gali. Advance! Pare, advance happy birthday kay Honorable Mayor Francisco. Ha? Iko El Calvo. Salamat kid sir sa pag-invite sa akon. Ang ipadalaan ko ni Mayor sa birthday party card. Oh, salamat, salamat sa imo, Mayor. Ito na kita di sa ano, October 10, 2026. Together with a Showtime Dancer, Agwan VXN, Iconics PH, dira sa Municipality of Calino. Happy birthday, Mayor! Amuning Mayor nga, apelido ya kalbo, pero wala man sa, hindi man siya kalbo. Tamiyaw ko man ang mga friends na ito. Andri sa may Arevaloa.

si Albert Fusin. Nga mamatiso bang sa aton, good evening. Kay Nananen Fadira, kay Tristan White Gulay. Nami sa ngalan mo bala Gulay. Masustansya ang gulay. And mga friends ba naton, dala sa may Alegre Otona. Nagpamati sa bang sa aton, good evening. Macho kulit, tamyawa kami dabi mga friends mo di sa may Haro. O, nagatutok sila sa bang sa aton, matagaharo na. Mayong gabi, ang mga taxi drivers naton nga nagahulat-hulat sa ilang pasayro. Mga tricycle driver naton, kasi mga motorista naton na mayong gabi sa inyo da. Gabay pang hindi ka mo matakan sang hulat. No? Nami daan ko hindi ka mo matakan sang hulat. Kundi sige-sige, gyapon ang inyong income. Importante naga-income ka mo. Wala mo kong isabla do, puli ka sa bala niyo, wala ka income. Do, kaluluoy ka man bala. Nami na kon may income kaya kundi kunong gusto sang imo nga bata kagasawa mo may hiahatag ikaw. Kabudlay na gid Salbaron ang pangabuhi subong. Actually damo na subong manggranon katika himakas. Kung hindi ka maghimakas tipigado ka eh. Si Marlon, good evening. Si Marlon Agasia, na nagmamati sa bang sa ato nito, Marlon. Tamyaw ko man dagali mga friends naton, mga KK5. Si Romeo. Nagatambay si Romeo sa bang Mayo. Ah. Pero tambay-tambay ka lang da. Para suabe lang. Hindi gidya mapunggan ang aton nga balat sagon sa isa ka tawo nga lapit sa imo. Oh. Kung madula sa gani, ma-chocolate ka alang-alang, ka problema ka gid. Oo. Pasang tawo gani nga palangga mo kagang tawo nga do nahamutan mo na bala mga kakifay. Kabudlay mag move on. Oh, di ba lang? Budlay mag-move on. Pero sige lang. Ang importante mga KK5. Obrahon talang inyo obligasyon. Hindi ko kayo chindi sa imo bala mga message sa akon. Do wala diri wala dito ang imo nga message sa akon. Macho kulit paano ko mabalaan kung ginatuntun ako? Ikaw na ya, madam, makabalo kung ginatunto ka. Bukas na tayo mag-revelation sa. Siguraduhon nyo lang. Oh, siguraduhon nyo lang ang mga tao nga nagaguba sa akon. May balos gid ina sa pila ka adlaw. Uy! Basta ginaguba ka ganit isang tawo, may balos gid na. O, di ba lang? May balos gid na niya. Hindi mo mahambal, ano, hindi mo mahambal nga tsempo mo lang perme. May ara man niya ma-chocolate nga tsempo nila subong, imo naman buwas. Sakto na. Sa piyak balay namon, kung magpa-sound sila gani ma-chocolate, okay lang. No? Grabe, magpa-sound sila, okay lang. Asa alas 11, kung may birthday sila gani kasi ninggit sila, okay lang. Wala kami gariklamo. Birthday sang ako, nanay, kagabi, alas 3 pa lang, tudo sound namon, nagreklamo ng tigulang sa piyak. Amo na bala kung isa ang problema mo. Nga, may mga tupad balay ka mo lang wala gayon sindiyanay. Tikon gasga birthday music kamo da. Kag may okasyon man sa piyak. Itindiyan ay kamo tani kung kamo gani may okasyon mayo. Kung sila may okasyon mga kig ka. Kung sa amo na yung matabo balay basanta ka sighting. May
mga tao ginaya may arang tao nga bakal sa gani ref ang piyak balaya ti sobraya kahisa bakal man sa ref. Tapos napatindog sa sang balaya, nagbakal sa mga supa, nagbakal man sa sang supa. Pagka next week, kita yun naman ang piyak balaya na bakal man gasol, rice cooker.

0: hamon pala yun, puro lang katululo. Si everyday kakaunan ako bubble gum eh. Eh parang ako maubos ang tamis ang bubble gum. Amo na nabutan ko sa tulo sa balay namon. Eh suabe, bakal ka bubble kasil nga. Ara bakal ka lang judge oh. Ulo usangon nyo, tanan ka mga pamilya mo, pausangon mo na, may nablos mo, nanay mo, tatay mo. Mambal ka lang, nay, may unod pa na, may tamis pa imong bubble gum. Abas, nanay mo, waay na, tayo, kwaon mo eh. Kwaon mo doon sa bangko, eh, pilit na yun sa babaw to sa sin. Swabe lang. Ay, so sa... Namigiman ba't sagon kung may nagapalangga sa imo, machokol? Siyempre eh. Sinuman bi hindi man namian kung nagkapalangga sa imo. Hello, magaling kay Sir Rian. Si Berrias. Sir Rian, may hanggang busy mo. Long time no see. Papa Manila, kami guro December, Sir Rian. Mabanding-banding kita da. Ayos! Kay John Leo. Yan, nagpamati man subong sa aton. Mayong gabi sa inyo, ha? Grabe, kasi si John Leo subong. Thank you, man, ang mga friends naton dere sa may Punta Vedra. Mga taga Punta Vedra, mayong gabi. Thank you so much. And sa mga friends mo naton, diri sa mga New Lucena. Yan, nagpamati man subong sa aton. Good evening, mga New Lucena. And di nagid naton, mapunggan ang aton ginabatsagan. Babot na nag-ano kasi batsag imo ni. Mga K-5 ha, sa liwat. Bugtaw ka mo blast buwas sa aga. Pamati ka mo sa mga public affairs ang K-5 News of the Philippines. Alin sa aga, tub-tub sa gabi. Pati ko na aga si Kaki-5 Ray Espeja Umalay. Busla ni Kaki-5 Enrico Sorita Jr. K-5 Christian. Si Maninay Mani da yun. Papa Andoy. Grabe nga line-up na amon subong. Pero sa mga K-5 naton, lapit na ang itawag na pista minatay. Wow, November 1 na. Grabe ni grabe. Well, sa mga K-5 na ito, 52. Si 52-53, nagpamati sa konsumong. Machokolit, tamyaw ko na yung mga Castro family. Dari sa may pototan, nagpamati sa imo. Always kami. Nagpamati sa imo. Aliyog ko bitamyaw sa father ko. Nga birthday niya kagapon. Wala kami himos, pero sige lang. Ang importante ka may gamay ngayon mo, manipay tatay nyo. Diba? Ano na? Mga K-5, mga bulos ng ikaayong lawas ni Doc Ramil. Oy, pamati ka mo da. Sa mga bulos man si Madam Uzang. Oras, Pilipinas, 53 after 10. Pamati ka mo na sa ikaayong lawas ni Doc Ramil. Oy. Tamiyawon ko anay si Ma'am Cherry Ann. Ma'am Cherry Ann, good evening. Ginatamyaw ko man si Lovi. Yan, nagpamati subong sa aton, Lovi. Ni Lovi, Lovi, o Lovi Biton. Ako yung pakaisa, ngalan niya man si Lovi. Lovi, Lovi, nawala uno. October 7, happy birthday sa talaga may mga birthday na subong ha. Happy birthday sa may mga birthday na subong. Nagtaas ko gulpi kasi syempre nagpungko ako din yung... Paano na lang nabi kong putot ikaw? Isa jagger. 10:54! Magabulos ang ikayong lawas ni Doc Ramiloy. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
1: Wow!
0: Kaya makaistorya kita karoon sa ginatawag nato ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're listening to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Ari naman kita sa tanga programa Bedtime Secrets. Upagin naman si Madam Usang. Sa mga kakayfide nato nga nagatutok subong sa tanga program, thank you kids sa inyong kapag pamati. Halin sa Lunes, hasta subong sa Merkules. Wow, tani buwas pagid, no? Well, sa mga K5 naton, ako si Madam Usang nga makakalot-kalot na isang kakatol sa inyo nga balatsyagon subong gabi. Kaya sa mga friends man naton dira sa Luzon, Visayas, kag Mindanao nga nagatutok sa mga program. At na niya mga friends natin na hook up naman sa radio station sa K5 News FM. Madamo nga salamat sa Pasig City, good evening everyone. Sa may Sarah, pagid good evening muna sa inyo. Nakatutok na tanan-tanan sa K5 News FM Philippines. Madamo gid nga salamat. Well, sa mga gabi mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton busisaon. Pao, grabe naman. Istorya nga makahatag sang kalipay kag learning sa aton or lesson sa mga gabi. Tagu-alan Madam Usang, ang akon ngalan niya si Marlon. Oy, isa ako ka manag-ihaw baboy. Kabalo-kabalo Madam Usang, in-share ko na sa imo pang problema kaya ang akon asawa, hindi ko mag-gets ang gusto ko, wala yung ginahatag. Dupila na bala ka bulan. Kaya gusto ko tani maglabing-labing sa iya pero wala iya ko ginatagaan chance. Asa nga nagabot sa tiyempo nga dunadalaan mo na ko gana sa iya. Madam Usang, sa amon nga negosyo nga babuyan, nakilala ko ang babae. No, taguon talam sa ngalan niya si Apple. Si Apple, Madam Usang, hindi gilman siya sexy ah. Siguro do proprio kami edad mga 52 ah. Pero natingala lagi ko kay Apple kay was si Apple na gani ang kaistorya ko. Dog na tagaan nila ko chance sa Madam Usang. Siya pa gani, naga-joke-joke sa ako ang kaginhambalan niya. Bow! Daw! Marlon, do kulang kagin sa pagpalangga, how? Kung kisa Madam Usang, naga-hambal ko sa kagalingon ko nga, uy, dog pabati-bati si Apple sa akon help. Tistingan ko sabi. Nagabot at siya ang pomada musa nga do nahulog ang buot ko kay Apple kaya siya mismo nagpalapit sa akon. Kang nagahambal sa akon, Madam Musa nga Marlon, siguro hula kagit sa pagbilangga. Kung ikaw isa kalalaki, Madam Musa, ma-insindihan mo ang akon balatiyagon, idugay ko wala nakatilaw sang kumunoy. Bongga ha. Madam Musa, grabe gid. Isa ka beses, nag-isuyahan na kami ni Apple. Inambal ni Apple sa akon. Nga, kanami ko no sa akon, Madam Usang. Ako na manalipay man ako, siyempre. Di ko na malipay nga, balon ka nga, kanami. Lunes nga adlaw, Madam Usang, nagkato kami ni Apple sa super. Haling kami sa Leganes. Sa area na Madam Usang sa Leganes, may tay-tay dira. Medyo dulom. Tidum mangihi na gid ako. Hambag ko kay Apple, dali ang gid ha, mangihi ko anay. Saan nagapangihi ako, Madam Usang? Nagambal man si Apple nga, dumangihi man ko. So dito si Apple, nagdalagan sa dito masiot ng area, Madam Usang. Hambag ko dali lang, updanta ka. Haba di Apple, nga wapdan mo kit kuya ha. Ang wapdan talaga, basi kung maano kada. After panghihi ni Apple, madamusang, gintulog niya ko. Dito nag-start gulping, again, kupaan niya ko. Imagine mo, quickie lang, madamusang ha. Pero, garabi si Apple mag romance.com. Ay! Madamusang, wala jeep ah. Wala tricycle, may nag-aagiging grab kong opportunity. Hasta nga, natapos ang akon nga ginabatsag. Grabe, Madam Usang, sulod-sulod, gera na akong pagpalangga sa iya. Kadito ko nabatsagan niya doon si Apple ang nagpuno sa akong kalipay. Kanagabal man si Apple sa akong nga grabe, kagidya, Marlon, first time ko man sa imo. Grabe kay Madam Usang na enjoy gid ako kay Apple. Madam Usang, ang problema ko subong kay di daw nadulaan ako gana sa akong asawa. Ano bala ang dapat kong himuon? Kada sa wala mo lang sa iya do hindi niya ako pag hindi niya ako palangga. Ano bala ang dapat ko nga buhaton? Parang kahon ko siya nga nadulaan ako buot or pagpalangga sa iya o kun pabayan ko lang. Ay magasulat si Marlon. Wow, bongga ha. Thank you so much Marlon sa imong letter. Balikan da ka karon na. Enjoy tang chika-chika naton ha. Magabalik si Madam Usa.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM. K5.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Mike Puso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3
7: sa mga butika
8: para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligat,
8: epektibo.
9: DTX 500
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500
8: masamig ka bala gina allergy.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahal dinas sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500
8: masalika.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
8: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
8: Babaka sa mga butika.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
15: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
14: Ang Eye Care Gold Capsule.
15: Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
14: Eye Care Gold Capsule.
15: May aras ang lutein.
14: Vitamin A,
15: vitamin E,
14: vitamin C,
15: zinc,
14: kag Bilberry Extract.
15: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
14: mag-inom sang Eye Care Gold.
15: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo pala nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500.
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program. Ay, by the way, hello, Glicky Apple, Tabanta. Ngayon po matiis mo sumong sa atoy. And sa mga friends natin may company. Ay, good evening everyone sa mga taxi drivers. Sika drivers natin nga nagatutok madasubuan. Good evening everyone. Ginatamyaw to man ang mga friends natin dito sa may Quezon. Ginagaba mati sumong sa atoy. Madam Usang, karami gitsang imo nga tingog. Daw ma-in love gid ako sa imo. Ay, grabe. Kung makita ang makugurugwapo, makibot tagit sa tsura ni Madam Usang. Chubby-chubby si Madam Usang. Kag, medyo, ano ako ya, medyo enjoy. Ay, chubby pero sexy. Ah, diba? Ginatamyaw ko one more friends naton diri sa Sikihor, sa Utpon. Gabamati sila subong sa aton. Thank you so much, kid. Kag sa mga friends man naton diri sa may Ingori La Paz. Madam Usang, grabe ang istorya ni Marlon. Oo. Marlon, siguro kati mismo ang imong asawa ang hindi gusto sa imo. Kag nakakita ka man, Marlon, sa imong gusto tilawan. Di, huwag tamayin imo. Kaya tinadulang imong pagpalhangga sa iya. Kung ako sa imo, siguro, tuto, kung kahon mo imong asawa, balon mo nga, ano gimang balang relasyon naton? Eti bilang isa ka lalaki, bilang isa ka asawa, may obligasyon ka man sa akon. Di ba? So, istoryahon mo imong asawa kung ano ang pwede. Ano ba lang dapat inyong himoon niya doa? Iti, kung mahambal ng tanabing nga wala lang, mangita, ang gusto mo mag-loving-loving, tapos hindi niya gusto, o di bala kalain man, dapat siya may arak din siya nga obligasyon sa imo, hindi man pwede nga wala. Kaya nga, ati asawa mo siya mo, kung asawa mo siya, may obligasyon sa imo, di ba mapalipay? Ipasawa mo na siya. Ani o, ang komentar sa 3945, Madam Usang para sa akon. Asawa niya man gali ang nagpalayo sa iya. Okay lang tani ko na tinunto ang bana una. Ti okay lang na. Pero kung ako bi Madam Usang akon bi bana madula niya, madulaan sa gana, hambalon ko siya nga mangita pas ang iban. Ay, grabe na gidya. Kalain mo na, Madam Usang, asawa mo. Gusto mo mag-love-love. Biyaan niya ka. O, oh, tsakto, gidman. Kalain ba't sagon? Hello, galing kay Sir Daniel. Nagpamati sa mong second program. Hi, sir, how are you? Kasi mga friends man naton, dire ang mga Iconics PH. Kag 1VX ay nakatutok sa aton. Mga taxi drivers naton, dire sa may Pavia. Nagpamati sa home. Ay, good evening, everyone. Mga taga-Pavia, nakatuto kay Madam Usang. Thank you so much. Kat sa mga friends nato, dali sa Ingori La Paz. Hi, good evening everyone. Tamiyaw ko man, gali mga friends ko dali sa mga apototan. Yan, nagapamati, sumong sa apag. May ang gabi sa inyo. Thank you man sa mga friends man nato, sa uton, nga always nakatune in sa ating program. Thank you. Hindi ko makalipat ta maginom sa Extend Food Supplement for Men sa malalaki na imni ba na Marlon? Extend Food Supplement ng taon tapon hindi magsala si Apple, bao. Imnom sa Extend Food Supplement for Men para suabigid kag DTX Cafe Mix para nga pang pa-sexy. Kaya nunay mat-mat nagamamati masumuang ang more friends ito mga guard dress sa Unitap nakatutok sa K5. Well, mga ka-K5, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're all okay to your favorite radio stations, 88.7 K5 News of FM. Shopping in the life of the Filipino. Last part sa ating program, may K5. Upo niyo gapon si Madam Usa. Good evening, everyone. Na magkalipad mag-inom sa Clinica D3 Bio. Ganitam niyo na ito, mga taxi drivers na ito, ang nagpapulit na. Sa mga fresh, pag ginatong ng mga card, maganong halong kamuda, ha? Enjoy lang kaya po niya. Sa itong Wednesday edition. Well, mga kakifay, thank you, kids, sa pagtutok niyo sa akin. Lagi akong ipabayaan sa Eri, ang inyong manugkalot sa inyong kakalam. Madam Usang. Well, thank you so much. Was naman the same time, the same stations, only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso! Beat

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news.

0: Asang libre?
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Mayor Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
4: Soap. DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gin.
9: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tatilo ang atay.
11: Happy kanunay.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
4: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
11: Masaligan.
4: Epektibo.
11: DTX 500.
4: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
11: Ang D3.
4: Yung may Physio.
11: Physio.
4: Yung may D3.
11: D3 Bio.
4: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
11: Ang D3.
4: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
4: Yung may D3.
11: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
15: K5 News FM.
16: News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka?
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol katol,
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy at stamina
11: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinong na dugo.
22: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
11: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
11: DTX 500
22: masaligan.
11: Epektibo.
22: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500
11: ikaw pala
22: ang may diabetes.
11: DTX 500
22: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo
11: kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
22: masaligan.
11: Epektibo.
22: DTX 500
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
1: Yung may D3.
22: Makatas mga butika.
1: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
1: Yung may D3.
22: Makatas mga butika.
20: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mangabot ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mangabot ka.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka. Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
17: Klinika Diofresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.

0: Extend Food Superman Man.
1: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio. With Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
5: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: This song is brought to you by My TC, ang Alkaline Vitamin C.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Mahit
3: kumso. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo gid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami.
8: Amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
18: Ganito ako!
20: Tigasi!
18: Tigalapa!
20: Tigasay!
18: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
18: Supplement for men!
20: Dortes!
18: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
20: X10 Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
20: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
1: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
1: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
20: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: Epektibo.
20: DTX 500.
1: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
20: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
20: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
20: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: My puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakat sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mabakat sa mga butika.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging ukdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
16: Libre!
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
19: Klinika Diofresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggod.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Galaong magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga puti.
1: X10 Food Superman for Man.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
17: DTX 500.
1: Masaligan.
17: Epektibo.
1: DTX 500.
17: Mahigo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
17: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
1: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
17: Masaligan.
1: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
23: Ang D3.
1: Nga may Physio.
23: Ang Physio.
1: Nga may D3.
23: D3 Bio.
1: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
1: Yung may D3!
23: Mabakas, mga butika.
25: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Pwede, magid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Bait puso.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabagal sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami.
8: Amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika DTX-500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplanta na!
26: Ganito ako!
25: Tigasin!
26: Tigalapa!
25: Tigasay!
26: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
26: Supplement for men!
25: Cortez!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
26: X10 Food Supplement for Men.
25: May Maca at Lavawaska
26: na nagpapataas ng energy at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas ka antioxidants.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compounds.
26: Nga nagapanupo.
25: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
0: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Malakas mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mga butka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: Mga butka.
5: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis!
1: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanugos
1: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
1: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
0: K5 News FM.
1: K5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayo ang ako nulos.
2: Dalang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
2: Sa nga, babalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, susturyanta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sweta.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
3: Mm-hmm.
6: Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas.
3: Mm-hmm.
6: Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose.
3: Mm.
6: Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF Sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellular sang utok. Ini ang napatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imo nga stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisi man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag maitisi at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
7: Awon
6: si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
7: Anong sekreto niya?
3: Milig sa tago ay?
6: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad? Sir Boy?
7: DC. Ano? DC.
3: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plug to mo. Huwag 19 na.
7: Nakakampyon ni
6: Mag-Pitch. Kabalo ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, Mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi mas imo panit, hindi pa kuntito si Ducramil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: DTX 500.
10: Di na problema mo mula ang mataas ka blood sugar level.
9: Mag DTX 500 na.
10: Ang ampalaya extract. Nga bugala sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Di na nalang subong imo sugar.
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Pane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga walauntat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
6: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Planakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gidya sa cancer kung adlaw-adlaw ka ginom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
15: A good malikawan o matap na ang inflammation kon pagpalang hubag Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis ha. Magamit sang olive oil
6: namina
15: or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
6: like, Sir JP. Like okra bi.
15: Tugabang, balungka,
6: takway,
15: takway.
6: Damo din namina.
15: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
6: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
15: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
12: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba niya term sa doon na?
13: Masami.
6: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag by TC. Huwag ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
13: Gusto, no?
6: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kay magpabulong na. Ang amo niya clinic, lain. Hindi mo tanin ang concept mo.
13: Bakato
6: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa imo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
10: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamini kabalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag-DTX 500, agad maging mas hupit sa edad ang itsura. DTX 500.
16: Right. Informasyon sa ikayong lawas.
3: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid, kung ang ilok nyo baho permi, o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahinat sila.
6: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
12: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangapi aga pa nga feeling mo ang kape mo yung health. Iba niya kakape po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac ipuno sang antioxidant.
6: DTX coffee mix.
12: DTX coffee mix.
6: So kung may kwarta sila, sir.
12: May budget?
6: May budget.
12: Kung may budget,
6: na, DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may araka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
6: bulletproof coffee.
12: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
6: Yes, so, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
12: Extend! Ang extend! Nga
7: gagapan nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
7: Thank you, Sir JP. No, ang Manila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
6: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
7: Patay ka.
6: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacki siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
7: Bigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce sa ano, gitawag free radical, Sir Boy.
7: Correct.
6: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
7: Correct.
6: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni D3Bio sa imong selula.
7: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, adan na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
6: Di, amo na nga, la-engine dyan nga pala inom ka D3Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dali magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa to silula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
13: Free radicals.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
13: Wala kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
6: Kada daw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton cellula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm. So ibagid ya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
13: So simple yun, tanino, kung ginamligan ka sa D3-bio kontra tangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3-bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3-bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3-bio o dansang DTX 500.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: D3-bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3-bio ka na. Ang D3-bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-bio. Adlaw-adlaw. D3-bio. D3-bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Sang pagtumarko sang D3-bio. D3-bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3-bio, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3-bio.
6: Si Fermin mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3-bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
3: Mm-hmm.
6: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, no? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
3: Mm-hmm.
6: Tingala kag humok imong kwan.
13: Imong pupo.
6: Imong pupo, no? Tungod sa gitawag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gitawag MCTs nga makita mo sa D3-bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
3: Mm-hmm.
6: Eh, lain gidyo ang D3-bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
13: Kampiyon. Mm-hmm.
3: So, ang nami, ang kuya sa D3-bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong mga cells mo.
6: Mm-hmm.
3: Ang pinakakontra ka ginakulbaan tas tanan cancer.
6: Mm-hmm.
3: If you're taking D3-bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong mga cell is like ulan. D3-bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, ginaprotektahan niya
13: ang
3: imong mga selula.
6: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally, ang MCTs found in D3-bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3-bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
6: Oh. Mm.
3: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3-bio and only D3-bio makahimo sana, not the ordinary D3.
13: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give you...
6: Ako, sir boy, lima kagina.
13: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang Balidoxam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gifiling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sa carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang cellula mo ya busog, kay may ginatawag nga may MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga kalas, mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si J. Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:33. Ini nga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mabalita kag mga impormasyon nga gakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sining nga pungsod Pilipinas. Kita na nagatag sang katahuran sa aton mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamang radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band kag subuman sa aton mga real station sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man ang kapangamusta sa aton mga ka-K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga pungsod Pilipinas, kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bayan sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka ba yung oras sa inyo tanan-tanan? Kag we hope, yan lang ka mong samayo sining nga kahimtangan. I-like na, kag i-share, ato sining nga pagpangalagad para mas madamo, kag mas masangkad ang malabutan natin sa paghatag sa mga balita kag mga impormasyon. Para sa ding ka mga bayan sang kalibutan, basta may internet connection lang, sarang ka mong makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gakalabo, direkta mismo direkta sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa nga Webes, pitsa 8 sa bulan sang Oktubre. Ikaduwa ini nga Webes sa lima tanan ka mga Webes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Stintay 8 diya sa labilin kamag-abot na kita sa adlaw sang Pasko, samtang 85 diya sa labilin bugto na ang urango sa bulan sa orsang tuig 2026 kag magasulod na kita sa tuig 2027.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga batalo sa si nga regular anchor man sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako man inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Webes edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Mapuro pa ang paang chimpo tas bong. Unlike sa nagligad sa nga kagahon, medyo maburubog daw pa. Pero ini epekto na no, sang Super El Nino nga aton sini nga na-experience. Pero prior sa tanan, basta kada agay ni kita malipat ang pagpasalamat sa aton sini nga makaako. Nakabugtaw naman kita subong nga aga. Kung naman ang aton sini nga tinutuyo kag purpose rin sa aton sini nga kabuhi sa ibabaw sang kalibutan, no, labi kag labaw sa tanan, no, pasalamatan ginaton. No, ang aton sini nga kaitaasan kay hindi tanan nga tawo subong adlaw makabugtaw.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Salamat sa sining panibag-o naman nga kabuhi. Isa naman kadlaw nga gindugang daw sa aton sa nga kabuhi. Now, another blessings halin sa aton sa nga Ginoo. Alas 4:39 na sa aton sa nga pagpangalagad. Samtang nagapreparar ka muna sa inyo palamahawon, nakainit na kamutubig, mga pi kita, dapat healthy nga kapi ha. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available gidre ang Detox Coffee Mix kay Tita Rina Mapa dira sa may Dikamay Kalanaan kay Manang Veronica. Kag sa makabataan, Tita Rina da sa may Barangay Rizal Lapos. Now, pangapi ka mo dira kag magigop sang saburuso ng sabaw sang isda.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Good morning kay Sir Helmer, Felicity Dario, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Mercy Cordova, now kay Ma'am Ning Ilomba. Blessed Thursday morning, Pamilya Ilomba, sa may Dika Home, sa may Banwasang Santa Barbara. Kag of course, good morning ma'am kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Tristan Wyatt Gulay.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ano ba lang mga bintal pandu sa mga balita ng aton pag-aistoryahan sa atong sigapagpangalagal sa Webes Nation sa Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagpasiplata sa saling nagapadayon sa saling impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, yara na kita sa ika-35 nga adlaw sang impeachment trial. Kagkahapon ang ginpresentar ng mga witnesses na sang prosecution lunsay ni mga bank manager, lunsay mga head sang banko, including man ang mga insurances company.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gali na gapok lang ba? Thank you kay K5 Balira. No, ang natabo kapon, bado hindi mata ni ka relate sa K5 Balira, duma ka relate kapon kay do damo niya manggad. No, basta gani manggad kag kwarta pag istoryahan. Daw hindi taton ka relate siri. No, kumamati ka lang kapon, kag magrantaw na sa saling impeachment trial, lunsay mo mabatian, lunsay kwarta. Tikay, siyempre, pilang imbitar sini mga manager sa mga kilala sini, na nga mga bangko. Manager sang Bank of the Philippine Islands o kon BPI. No? Ang head kag ang bank manager na sang Philippine National Bank, kag sumuman na BDO, including ang Security Bank, mga ka-K5. Kaglakip man ang pila pag sini ka mga insurance company ang nangin na witness sang prosecution. Mga halos kinsinikapon kabilog.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Natapos ang impeachment trial na mga alas 7:24 na sang gabi. Kasi partner, may mga video kita na. Na alas 7:24 na sang gabi, natapos ang ika-35 dias nga impeachment trial.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Now, so far, amon yung pinakamalawig na nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ining nasambit sa ining impeachment trial na whole day na subong. Nagasugod alas 10 aga kagkuntani hasta alas 6 sa hapon. Pero tungod nga madamo ang mga witnesses na kagaluyag nga i-clarify kag matagan, that's why nga naglabot mga ka-K5 sa alas 7:24 sang gabi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Dito pila sa nika mga head no sang Bank of the Philippine Islands ining si Marvin Galvez nagtestify ini mga ka-K5 angot no sa saring madetalye sa mga accounts nga nabilong sa kay Vice President Sara Duterte, including ang mga joint accounts no nga nagaupod sa kay former President Rodrigo Duterte sa iya saring bana nga si Attorney Manasis Manscarpio mga ka-K5. Kag-based ito sa statement no, ni Marwin Galvez. Nagbayad no, sang pinagi sa manager's check si Vice President Sara Duterte no, kay Samuel Uy.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang sa PNB no sa kay Julian or Julius Parian, amo ni siya ang head branch manager sang PNB Davao San Pedro CM Recto Branch. Nagtestify ini nga mayara sang 5 ka mga accounts one-time deposit kag apat ka mga savings account, mga kakivibe, including ang apat ka mga cash withdrawal nga nagatotal sang 18 milyon pesos sang tilikdan sa ning Agosto 6, tuig 2024.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang si Mario De Mesa, ang Senior Assistant Vice President sang BDO, nagtestify angot man sa active account sang ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sa bana nga si Attorney Man Scarpio, including ang ining firm no nga 888 Bistro.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Samtang si ang mga representative now from Security Bank nag-discuss angot sa account ni Attorney Carpio kag sangkali 88 Foods Corporation angot sa pagpagwa kag pagpasulod sang madalag ko sininga kwarta no mga kakifay kag ti dito no pinapagid ka mga nagtindog no nga witnesses. Amo ni siya ang representative from FWD Life Insurance Chief Legal and Compliance Officer Attorney Juan Sotero Roman. In connection sa mga insurance policy nagipagiyahan ni Attorney Carpio na kunsa din no, may value ini nga 8,547 US dollar kag ining 74,960 US dollar mga kakifay.
2: Balitang kakifay sa umaga.
1: Balitang kakifay sa umaga.
0: Amo ta kapon gani mamati ikaw, maudog pang halaw haw ikaw. Kay just imagine na istorya nila na minilyon konting bonta galabot sa binilyon, pero ang iban sining ma-account gimpang withdraw na. No, tingin anticipate nila siguro nga madala sa investigasyon. No, sa impeachment trial, iban yung account nila, subong ato igin pang withdraw na mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kagag iban siya rin may nagkalabili na. No, galing kay hindi na tama dalago. No, iban siya rin mga tag-isa na lang ka-million. No, ang nagkalabilin ng account na no, sa kay Vice President Sara Duterte.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Kung lantawon daw ay nag-angot nga kontani ining mga joint account. No, ibutang mo ni Gyapon sa imo sa nga sal-en mga ka-K5. Siguro pang usisaon mo kag-id-idonggit. No, dawalos guro mga higher officials ta. Na, no? Why man lang kayo butang sa insakto sa ila sa nga sal-en? Kung kaysa may mga dami man sila nga ginagamit. Kaya kung sa bagay, na, no? May mga na-link na sila sa mga dalago sa nga mga korporasyon, dalago ng mga kumpanya. Pero pag-check mo sa ila sa nga sal-en, na, no? Why man na may makitandira mga kakifay? Doon dumantas ang una si the late Supreme Court Justice Renato Corona, na no, isa sa mga nag-igo sa iya sa saling impeachment trial ang iyaman sa ni nga manggad.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang hindi mapatag nga manggad, unexplained wealth, na no, nga isa inisubong sa mga articles na ginatalakay na no, sa impeachment trial. Amo niyang madugo mo ang Article 2 mga ka-K5. So diri ginaistoryahan hambal naton manggad. Kaya kung manggad pag-istoryahan, manggaranon taton guro sa boring lang manggad. Na, damo hindi maka-relate. Lain lang buot mo kung mapadian mo dito ang mga pilaka minilyon nga kwarta mga ka-K5. Gambal ka amo ni gali, no? Kadako ang manggag, no? Nga ikaw gani, do salos bilog mo nga pangabuhi, do hindi timok labot isak milyon. Na daw hindi kagikikalab o tisak milyon. Bisan ano mo guro ka ba ka baka nga obra? Ah, bisan na imbis ka balas kagwa guro sa imu sinilawas, dugo. Na bisan ano mo guro ka baka baka? Daw hindi gyapon kalab o tisak milyon, no?
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero dito ya, pamatian ta. Ang gwa pasulod nga kwarta, na ah, titaglab o tagpilay, hundred of millions mga K5. Di ba may problema, no? As long nga ining mga kwarta, hambal naton nga nagagwa, nagasulod sa imo account, halin sa legal, no? Sa gimpangabudlayan mo. Pero sa iban sa nga mga halin, for example, may mga report nga ti, may halin dito sa China, may halin dito sa Hong Kong.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Di dako ining question, no? Mga ka-K5. Di mag-resume subong ang impeachment trial kay Balaton na kwan ni marathon hearing. Naogin pa iway anay sa nga aton sa ring mga senator judges ang pila pa sini ka mga ulubrahon na i-gintutukan ang ining nasambit sa ni nga impeachment trial. Kagsunod gani sa kay sa spokesperson sa nga Senado nga may mo na sa bulan sa Nobyembre basi matapos ng impeachment trial kag magahatag na sila sang verdict nila na sang ila desisyon ang aton sining nga mga senator judges.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero sa Gyapon ang pila sining kamakaliado ni Vice President Sara Duterte na why nagasurrender na kay tungod nga nagfile naman sa petisyon sa Supreme Court na sanday Senador Bongo, Senador Robin Padilla na agod nga ang ining voting threshold magapabilin sa 16 to convict na Vice President Sara Duterte.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Amin ang nila habang may buhay, may pag-asa. No? Kahit yung na-question sa Gyapon nila, ang inatabo nga desisyon na sa impeachment court sa mga senator judges naton angot sa pagpanubo na sa voting threshold depende sa mga nag-participate, depende sa mga nag-deliberate, na depende sa nagatambong sa impeachment trial magabasi ang voting threshold.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Di kay subong 20 ka masenador ang aktibo. Ang apat ara ang duwa sa presuan. Ang isa missing. Ang isa dito sa luwasang pungsod naga siklib. No? Si Senador Loren Legarda. Ang voting threshold at 2/3 sang 20 mga 13.33 ti round up nila dapat 14 ang boto to impeach Vice President

0: Kapuson, may mga tinion, no? May mga balita kay promosyon ko isang daw sa Diyaman, no? Ang ining sabtanay sa tunga ni DILG Secretary John Vic Remulla kag sa Vice Mayor sang Reyna Mercedes sa may Isabela sa tunga ni Vice Mayor Harold Respecio. Balaan mo, nag-trending si Vice Mayor Harold Respecio tungod niya asadya sabtanay nila itong ka mga barangay kapitan ang uto sa mga kwanto bla tubig at access na itong nang magamit mga kakibay na sa ilasin na banwa. Di dito, nag-trending si Vice Mayor Harold Respecio. Si Celine DILG Secretary John Vic Remulla, sin mas mayo pa, si Vice Mayor Respecio nga magpaidalom sa drug test.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay sadya sing kitanay nila sa mga barangay kapitan dito sa Ibainwasan Reyna Mercedes sa may Isabela. Kwanmanggin sa Batman, no? Ni Respecio ang panawagan ni DILG Secretary, no? John Vic Remulla nagkadto sa may St. Luke para magpaidalom sa drug test mga kakifay. Ang resulta negative.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero why gapon naguntat si Vice Mayor Respecio, no? Kay primero si Linya, Secretary John Vic, magpa-drug test tayo now. Live, exclusive. Samahan mo ako sa St. Luke's now. Today. Tingnan natin kung nag-drugs si Attorney Harold Respecio. Amo ni ambalya before, no? Nga nagpatigayon sang drug test. Pagwa sang resulta, ambal ko negative, no? Negative sa drug test. Liwat naman nga nagtirada si Vice Mayor Respecio. Si Linya kay DILG Secretary John Vic Remulla, John Vic, i-refund mo ako ang mahal ng drug test. Refund me, drug test are expensive.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Grabe man ang Vice Mayor, no? Palaban! Ha? Pero anong sabat din ni Kwan? Ni DILG Secretary John Vic Remulla sa kay Vice President Respecio? Asin niya, now that it's confirmed that he's not on shabu, totoo na talaga na natural ang sayad ng utak niya. Oh, sus Mario, sipo. Nabalanta naman ang local government unit, ang LGU under sa DILG. Pero mo niya ka isog si Vice Mayor Respecio para nga sabton. Na ining si DILG Secretary Ron Vic Remulla.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kadamo problema sa nga pungsod ta. Pero sa mga amo-amo sine, ginapatulan mo. Na? Nga kuntani damo patubangon nga problema. Pero sa sining mga amo sini mga statement na daw hindi mga salapakon. Pero alin sang unabi ining si Vice Mayor Harold Respecio. Masimangkot ka mo sinugi na si Vice Mayor Harold Respecio. Si Vice Mayor Harold Respecio, no, sa iya sa nga background, no, ang iya matuntuod nga ngalan is Jerel Harold Respecio. Ang Jerel, dogin dula, yan, no? Kung kaisa kung duwa ngalan mo, daw isa lang ka ngalan, tawgon mo, no? Alam mo sa una ginikanan ta, luyag ang ngalan sa kaluluhan, luyag ang ngalan sa niya, ilaman nga ngalan, malakip man sa ngalan sa ilas nga bata. Kung may imo pa lang, tag-apat ka, bilog nga ngalan, kung imuon lang, galing pa yung budlas kabataan. Kaya nga ang iba nag-answer na 10, imo'y kasulat ka pala ngalan mo.

0: sanguna kong bata, kaw, gugtas kaw! Kapamangkot kay nanay mo kag tatay mo, nay, tay, naging palawig mo man ang akon nga lanman. Nasugod na exam si ma'am kag sir, ako yung gasulat pa lang kong ngalan ko. No, kung sa bagay, ti, may bintahag, iman kung nga, duha lang ka litra ngalan mo, no? Kay kon mag-sugod, labi na kita magambala, maestra ka maestro nga, get your paper! Number one! Baudo kinala ko sa unang maestro ba? Why pa nag-alawag ko nung pagid nga number ng exam? Kumamangkot ka, sir? Ma'am, ano na nga number ang ginapamangkot mo man? Sabtong ka sa maestra kag maestro, that's part of the exam. Tiding ka da? Ti masulat pati mo kaliwig-lawig ng alam. Amo na nga sa mga ginikanan, no, panubuan nyo lang alam kakabataan nyo. Kaysa uli, pag sinulatay, maugtas kinang kitamak lawig. Ilabi na gid ko ng bata bago palang gatoon sa sulat. Siguro ga katululoy mo, no? Kabudlay na magsulat-sulat, kalwig-lawig pa kang ngalan. Amo nang iban, tagduwa lang klitra. Damo ngalan, duwa lang klitra mo. No? May mga GM, may mga ano pagid, IZ. Kung ano lang, basta duwa klitra. Mayo mga ganit kay sinulatay, dasig mo. Si Vice Mayor, no, ang full name siya is Gerald Harold Rispicio, na bata sang March 30, 1988 sa Quezon City. Now, according niya sa Certificate of Candidacy sang 2025 election, no, based sa law firm's website, si Rispicio nag-eskwila bilang Bachelor of Science in Accountancy degree sa De La Salle University. Hindi man basta-basta, nakapasar bilang Certified Public Accountant o kon CPA Licensure Examination sang 2008. Pero hindi pagin siya kumbinsido, no? Nag-obtain sang iya sa nga Juris Doctor o kon Law Degree halin sa Ateneo de Manila University kag nakapasar sa Bar Examination sang 2015. Kag antes ini nagsulod sa politika si Rispicio, nag-obra bilang CPA lawyer nga may eksperyensya sa taxation, accounting, financial consulting kag information systems auditing. Isya siya sa mga abogado sang Rispicio and Co. Law Firm nga nag-handle sang litigation, tax, corporate, regulatory, cybercrime, election technology, real estate, labor, family, estate, immigration, kag pilapagid ka mga sensitive dispute-related matters based sa firm's website. Hindi man basta-basta niya sa law firm, no, kag nagpadlagan ini siya sang 2022 bilang congressman sa Isabela sa 2nd District. Pero ang resulta, pierde. Napierde siya sa kay Ed Christopher Go, ang incumbent representative sang Isabela 2nd District sa idalom ni sang Nationalista Party ang kontraya. Sang 2025, nagpadalagan bilang Vice Mayor si Rispicio sa Reyna Mercedes, no? Sa iya sa banwa, kagdari nagdaog. Pero pagdaog sini, ginsuspend, no? Ang iya sa proclamation tungod sa disqualification case. Ay controversial bang klase ka, Vice Mayor? No? Kay may nag-file sa Commission on Election. Kay ini siya involved sa pag-post sa Facebook angot sa ginaligar vulnerabilities sang automated counting machine kag supposed backroom program. Daw gin criticize siya to ang ining mga automated counting machine. That's why nga may nag-file sang kaso sa COMELEC. Pero sang uli, ang COMELEC First Division gin lift ang suspension kag gin allow ang iya proclamation ni Vice Mayor Rispicio.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mo ni siya nag-trending sa nagligad siya ni nga asesyon sa ilas nga banwa matapos ang sinabdanay sang ilang mga barangay kapital. Pagbalik tayo, ga-check na itong report ni K5 Karen Badilla kang Suboman, no? Ang report ni Kakifay Bakim, mga manguma sa Dawes Pututa, may mga pagpanganda na para Super El Nino, kag ang Iloilo Province mahimo magadeklarar sang state of calamity tungod sa epekto sang RSSI sa probinsya. Kag istoryanta, no? Na-identify na kung sino ang managasakay sa saning van nga nagtabok despite nga pula na ang traffic lights. Ini kay Pepe mabalita sa aton pagbalik pagkatapos sa plakiportanting mapahibalo, paliog standby.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos umabak, relax. Gold Eagle Beer. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa kong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
8: DTX 500
10: masaligan,
8: epektibo.
10: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
8: ikaw pala
10: ang may diabetes.
8: DTX 500
10: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
8: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
10: masaligan,
8: epektibo.
10: DTX 500
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
8: D3Bio,
10: ang D3
8: yung may BCO.
10: Ang BCO
8: yung may D3.
10: D3Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3Bio,
8: ang D3
10: yung may VCO.
8: Ang VCO
10: yung may D3.
8: D3Bio,
10: mabakal sa mga butika.
8: D3Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
8: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
18: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
18: Kapangapinang tanan, DTX Coffee Mix ha. Ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Si Ma'am Beth Ida Lilia, Sir Arturo Lilia, nakapangapina DTX Coffee Mix. Amo man si Sir Nonito Sumbong, nag-monitor man, ka nakapangapina man. Kag si Ma'am Ana Libade, mayadayad gid nga aga, kay Sir Rene Miranda, siling niya, ang pakaisaya, ang ngalan niya, Christy Tuta. Sinakumod siya kay Danaya, sinatani, Christy na lang daw, nga amay tuta pa, no? Ah, ayo, oh. Pagaling kay Way kita sang choice. Amo niyang paborito nga ngalan sang asawa kag bana. No? Ako gani sa una, yang bata ko lalaki, i-deterred na nila mo kay junior ko. Siling ko hindi, na. Kaya nga, ah, akigan ako kag buhayawon, do binuyayaw, yun lang ako. Oh, di ba kay mga junior deterred, no? Ah, parang hindi madula, blang ngalan. No? Pero, kag kulang tawunta sa mga lula, no? Ilakip ang ngalan, no? Bisan isa lang ka kwan asang Maria subong gina MA na lang, no? Kay malawig bambla mo. Kay Ma'am Beth, kay Sir kay Ma'am Cherila Pating Branya sa Kuwait, good morning. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ipututan, kag kay Ma'am MG May Bagafuro Bailaran, no? amay dayad gid nga aga. Alas 5:16, i-check na itong report ng K5 Elmer Sable kay pinakaunang distrito sa probinsya sang Iloilo, ang 5th district nga nakakomply ni isang project RKT. Kaling mapag-surrender o kung napag-adakop ni isang mga apusil na ito, mga illegal firearms, no? Mga kakipay. Kaya ako lang ang sitwasyon sa palibot sa insurad. Kakipay Belmer Sable, standby!
8: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: K5, Rick, good morning.
18: Oh, good morning. Anong mayad sa aga?
3: Subong K5, Rick, ang sitwasyon subong sa palibot ng siyudad sa Iloilo, medyo malamig. Kaysa kahapon, no, may inulan, no, nini kahapon, kag malamig, pero subong wala naman nagatarite, pero dumalamig lang kitang tapias ang hangin. Siguro rason ni kay Berman na subong kag malapit na ang Christmas na ton K5, Rick.
18: Baba, turutog na dupoy-dupoy sa nga. Ngayon, ti, may ginahag ka man. Oh, kadlaw ka gidaw. Diba ka maburubog na? Dapat may ginahag ka nga. Ulunan.
3: Ulunan.
18: Ikag panghabol, ikaw ka K5 Elmer.
3: Yes, K5 Rick. No? Kag, sa pila kapag panglibot na ton, ka K5 Rick sa siyudad sa Iloilo, may mga pila na sa mga traditional jeepneys ng mga nagabiyahe. Pila naman sa mga mga tao nga nagabantay sa salakyan o kung kiki syempre sa bahin pagid sang distrito sang Haro kay tisubong ang market day nila sa ilang merkado ti madamo-damo naman ang mga pumuluyo o kung nagapaninda kag nagabakal sa mga prutas sa gulay kag sa bahin naman sang pila ka mga distrito pagid amo na may mga matawhay gihapon ang dalan kag hindi pagid masyado ka traffic kag wala pa gihapon ti madamo gid nga pasahero ang nagabantay ka K5 Rick.
18: Okay. So ano madalag tong balita at K5 Elmer na tipon mo?
3: K5 Rick nanguna ang Quinto Distrito o 5th District naton sa probinsya sang Iloilo na naka 100% nga pag-comply sa Project RTT 3389 sang Police Regional Office 6 o Pro 6. Ang Project RTT 3389 amo ang restrict truck and turn in sa 3,389 sa mga barangay sa Western Visayas sa diin proyekto ini sa idalom ng sang liderato ni RD o kung Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ka K5 Rick. Kagabasin sa data sa Pro 6, 311 ka mga armas luthang ang gintungka sa kapulisan ang gikan sa 301 ka mga barangay sa Quinto Distrito ka K5 Rick. Kagsunod naman kay Iloilo Police Provincial Office, IPPO, Director Police Colonel Bayani Razalan, nga ginatuyo sini nga amo ang proyekto sa pagpangunan ni Brigadier General Tuanyo, amo ang mapanubo ang krimen diri sa siyudad sa Iloilo, ilabi na gid sa Quinto Distrito sa pagtiruhay sa probinsya. Kag samtang ginapasiguro man sa mga atong kapulisan ang seguridad sa tanan paagi sa mga programa o kung proyekto nga ila ginahimo para sa peace and order ka K5 Rick.
18: Okay, so tanan nga barangay sa may Quinto Distrito may na-surrender na o kung may mga na-confiscate na nga mga akwanim, mga pusil ni ka K5 Elmer?
3: Yes, ka K5 Rick, no, sa data sa
18: Kitikdam pusil ba?
3: 311 armas luthang ang nasungka sa kapulisan nato, no, pagagika na sa 301 ka mga barangay.
18: Okay, five break. Hey, we hope nga wala sang kaso sang shooting sa may PIP district ka K5 ba Elmer?
3: Yes, okay, five break. No, I hope nga amunin nila nga initiative makapabuhin o kung makapadula sang krimen o kung mga kinitabo nga pagpasyanay bala sa Quinto Distrito kag gusto man naton nga ipa nagpagid ni sa pila pagid ka districts naton ilabi na sa first to fourth naton kasi para hindi lang ang Quinto Distrito ang mahatagan sang amoni nga inisyatibo kundi para pagid mabuinan na gid ang bugos na siyudad sang Iloilo o probinsya sang Iloilo sa mga krimen sa K5 Rick.
18: Okay, pero ang iban siya na kung may tuyo gapon nga krimen o kung may malaing na tuyo kapos pala mangita sa nga pusil ka K5 Elmer.
3: Yes,
18: ah, Rick,
3: no, kasi, hindi naman ang hindi naman sa armas ang pamagi pagkatapos sa krimen, hindi may araw ng Japon, so ibang pagkanya pamagi kay K5 Rick, pero I hope nga manasan niya sini o kana ma hagan-hagan niya bala haki five break ang pagdamo sa krimen sa probinsya kag syudad tong Iloilo.
18: Ah, kung may mga robrahan ka mga pusil, apos bala tumag order. May 2,000 kag 3,000 may pusil ka naman kay five Elmer.
3: Yes, kay five break.
18: Ah, sige, salamat kay five Elmer.
3: Sa mga K5 na ton nga may diabetes, magtumar sa Detect 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang Detect 500 may mababakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patron, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Salamat kay K5 Elmer Sable. Nati ang 5th district amo to naka-comply. Pinakauna no nga naka-surrender o naka-confiscate sa mga pusil sa ila sa tagsa ka barangay. Pero ang bagay naton na ayan maka-stop ini sa pag-imo sang krimen. Makapaganagan kung may muon kaya ang krimen. Kapila mo lang magpa-ubraman. Dapat chikonta ba si kung may nag-ubra sa inyo mga pusil. Na, dra sa inyo siya lugar. Kaya kung may kurukwarta, kapila mo lang mag-bayad kag magpahimo ni Watson pusil man. At ilang tawon na ito, no, mga paltik ng mga pusil. No, ang ginpang surrender kana confiscate sa may Quinto distrito di ginatinguan nga mapariyasan na nga makomply sa tagsa sa ka mga distrito.
6: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Kay Sir Ricky Armencia, good morning gid. Kay Ma'am Anlimpani sa Gravante, kay Sir Kerbida, good morning. Kay Sir Nanito Sumbong da sa may Liluan Leyte. Grabe lagaw ni Sir Nanito Sumbong ba? Gapra lang labo to Sumbong sa Leyte, oh. Good morning gig kay Ma'am Edna Sumbong sa Barangay Baldosa sa may Zone 3 Pamilya Sumbong, no? Good morning. Kag of course kay Sir Danny Jumidis Agpalo sa may New York kay USA kag kay Sir Christopher Apiapi, good morning.
6: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Alas 5:23 sa aton siring nga pagpangalagad. Na-identify na kun kay Sin Otto Van. Na kung sinong VIP tong nagtabok na bisan nga nakapula ang traffic lights. Hindi ito yung matawag nga beating the red light. Kaya kung beating the red light ya, na sinigundos na nabilin mo. Kung ito yan, nubintay city, sigundos pa nabilin. Surusubra pa gani. Na nag-cross ang ining nasambit sa nga van. Kapon gatinudluan na ipasila. Na kung mga VIP, kag makilalang mga personalidad, daw mga tikong bibig sa planaton kung mga opisyalaw. Kaya nag-confirm diri, amo sa ICPO Director, no, Colonel Wilbert Parilla, no, nga ang sakay sang ban, mga opisyal sang Department of Agrarian Reform.
6: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Kaya nilisambit si Gabanti padulong sa may bayin, sang airport. Daw makailidlam ka na sa tiyempo sa unang ni Dalit Noynoy Aquino, no? Hambalya the time, walang wang-wang. No, the time presidente, tiyaga, linya man to sa lane. Why ginatagan sang importansya, mga K5? Daw kung traffic linya da. No, kasi para madula ta, kagmalikawan ang ining mga pagkapudiruso sang iban. Amo ng iban da, matagan isang pwesto, na pamatsagan ito doon sin-o, no? Anong lambal sa katigulangan sa una? Nga ang langaw, makatungtong sa karbaw, abis ang langaw, do karbaw, munsak dako. Kaya mo na iban, nga public official sa ton, hatagan mo ganit pwesto, Sos Mario Sip, do ano? Kapo ni Russo.
6: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Pirabi nyo kung sin-odring may lapses naman. Taga Traffic Transportation Management Office. Kaya nga, no? Tani, i-flashing ang ining nasambit sa nga, kwan, nga traffic lights. Kung mag-flashing, ba doon kangay nga daw i-hazard? No? Pareho sa salakyan. No? Para hatagan ligwa ining mga importante nga tao, mga VIPs gani. no, very important person. Kung mga ordinaryo ka nga tao, ordinaryo pamilyong Pilipinon, hindi ti mo importante. Kahit ti ordinaryo ka lang. May special ni sila. Kung ara ka sa nagapungko ng mga higher official, may special treatment ikaw. No? Ti kung nagadali tungod pa kadto sa airport, kung mga ordinaryo ne, laban naman pag labot sa punta, may mapadulog sa imo. May mapatunga nga traffic enforcer para lang ginpunggan ka, hop, may violation ikaw. Pero kung mga matagas official, kung mga public officials naton, ati waay. Amo ni ang bal naton, ang kasuguan ta, may pinilian.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Amo niya ang masakit nga kamatuoran. Pag-abot sa kasuguan, ang mga ordinaryo nga mapulong Pilipinon, ati sa ilalang epektibo ang layita. Kung pag-abot sa mga higher official, ati exempted. Ati, why kung mga flashing ang traffic lights, kay uli na, nung nagbisyo ko no ang radio communication, ay na, no, ni maring radio niya, may pag-isla na niya. Kung may rin siya to, why makakommunicate mga kakifive? Amo ni nga dapat, kamo nga mga public officials, no, pagalong-halong magkamukunara kamo sa publiko. Kaya nga, mainit ang mata sa publiko sa inyo. Ginabantayan ang hulag ninyo. Kaya nga, damo, gasakit buot sa gobyerno ta.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Na-identify na kag ang Land Transportation Office, ano ipatawag ning driver sang van kay suno sa kay Attorney Hiduspan na may mo ipadalaan sang shokos order ining nasambit sa ni nga driver sang van. Hindi niyang VIP pagadalaan sang shokos order, ha? Kay tiga sakay lang yang VIP da, hindi sa driver. Abi mo sino yung mamukmukan ang driver.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Lantawon ta, no, kung sa ring ginasta ang ato sing LTO sa pagpatuman sang husto, no, nga mga kasuguan ta sa aton sing dalayron. Kay ti sa mga ordinaryo gani nga mga tawo, no, gamay-gamay lakitan mong may ma-violation ikaw, ginapasyokos kang ibang sana, ginasuspended na revoke pag aning imusin nga lisensya.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Kini disregarding sang traffic lights naton, kaglakip man, reckless ang iga pangatubang na reklamo sa sinasambit sinang driver. Tinga reckless aw, kay manti, basta ganit pula na, sa piyak sina nga area, may mo nga may mga nagatabo nga mga pedestrian. Lantawan nyo bla, after gani nga naglapaw sa traffic lights, ining nasambit sini nga van, may nagtabok, no? Nga mga pedestrian, kay para sa ila, green na nakita nila, nga ilan na etorno nga magtabok.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Tikon, wala tamang ginipangayo, may nabungguan to abi. Tanuhan balon, thank you lang. May mga nadulaan sa kabuhi, no? Ang balon, pasinsya lang. Amo lang balor sa kabuhi, ta? Mapuro pasinsya, mga ayo lang, sorry. Sa natabo, mga kipay. No? Tiniya, no? Dapat naton sining bantayan. Kung ano amangin na desisyon diri sang LTO sa sining driver sang van, na bisan pa nga nagambal ang TTMO na dapat ginplasing tong traffic lights, na para tagan ligwa, na ang ining nasambit sini ng mga very important person.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Nga pinang tawag ni mga very important person. Nga, tanan kita, hindi importante yaw. No? Ayan mga ultimo ka lang da, hindi importante yaw. Nga, kada isa sa aton, may mga rolyo ba nga ginatuman? No? Sa aton sa nga pungsod Pilipinas. ano na mga bikon, why mangunguma, why manog pangisda, why manog tanom sang utanong, tanong lang kan unta. Na malambal na, ito ni kita tanan nga mangin na gusto nga ra sa government official. Kaya nga, tiwa ito may mangisda, kaway na mangunguma eh. Alas 5.31 sa ato sa pagpangalagad, tingagawon ta, lang-alang partner. Now report ni K5 Jenny Kauyunan kay Maimo ideklarar nga ipaidalom sa state of calamity ang probinsya sang Iloilo tungod sa epekto sang red stripe soft scale insect. Now, kung sa diin mga kakifay ang ining nasambit sini now nga RSSI amo ni siya nag-infest sa mga sugarcane naton o kon mga katubuhan. Para sa Kampyong Report, opo dyan, K5, Jenny Kauyuna.
0: K5 News FM, Kampyong, Kampyong Report.
18: K5 Jen!
21: K5 Enrico, natala na nga magdeklara sa state of calamity ang probinsya sing Iloilo bangod sa nagalala nga epekto sang red strip soft scale insect kon RSSI. Sudo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ngayara na sa direksyon sang probinsya ang pagdeklare sa state of calamity kasunod nga tatlo na ka-local government unit ang nag-declare naman. Dugang pa sang gobernador nga nagbisit naman sa opisina sa Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Cachalian Santidali Dana, kaglakip sa ilang mga naistoryahan ang pag-declare sa state of calamity sa Iloilo, agud makapalabot naman sa nagakaigo nga bulig sa probinsya. Samtang ginapahayag naman na K5 Arica sa gobernador nga kadungan sa deklarasyon sa state of calamity, nakip mandira ang pagdihon sa protocol kung paano matapna kag masulbara ang RSSI. Nibaloan niya ang Banawasan San Enrique, Duanya, Sagpasi City ang nag-declare sa state of calamity bangod sa red strip soft scale insect. Kag ini nga balita ang dulon sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakap ka na naka-detox ka pa report ng gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Janica Uyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
18: Gadamo naman piste, no? Red stripe soft scale insect. Ano yung klase ni ka insecto ni? Nagapangalit naman. Ha? Ano may bulong na ni? May insecticide na ni? Para diri mga K5. Ako kasi doon kibot kita, may mga bag-usan ni nga mga insekto. Daw pariyombla sa baltian kag virus. No, kibot lang kita. May mga nagatuluhaw sa ni. Ano may mo, diri, hasta lang kita sa ayuda sa ni? Or may nadiskubrihan na giman para sa pagpatay sa sarinang sambit sa nga insekto. Sa diin na galin. Ano dugay na niyo kung nagbago lang ni? Ano yung klase? Kiti sa una doon matambatian ng RSSI sa ni? Nawa sa makatubuan naton mga kakipay. Pagbalik naton, maka-open naton ato sa K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod para sa ato sa K5, kamustan. Pagkatapos sa pag-importante ng mga paibalo paliog standby.
22: Was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio.
24: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mapagatas
26: mga butika.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino nga tayo.
28: Happy kalunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamig ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
28: DTX 500.
27: Masalika DTX 500.
28: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
28: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
28: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
28: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
28: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
28: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre!
26: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
26: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadaragsa nga punggot,
26: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
26: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasi!
32: Tigalapa!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
32: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang Extel!
32: Supplement for men!
31: Gortez!
32: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
32: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men
31: para sa matino nga dugo.
32: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
32: DTX 500
31: ang DTX 500
32: ang may mataas ka antioxidant
31: nga amo naman
32: ang nagatilo sa imo atay.
31: Basta tilo ang atay,
32: happy kanunay.
31: DTX 500
32: masaligat,
31: epektibo.
32: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Ikaw pala
32: ang may diabetes.
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500
31: ang may powerful compounds.
32: Yan ang kapanupo
31: kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Masalika.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
10: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
10: Yung may D3.
28: Mga butika.
10: D3 Bio.
4: Ako si Lito.
3: ito. Isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay na batian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may
13: D3.
11: Mga butika.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
11: Mga butika.
13: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
13: Yung may D3.
11: Mga butika.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag TDX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag TDX 500 ka na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
17: TDX 500.
16: Garantisado.
17: Epektibo.
16: Aramis
17: TDX 500.
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
16: Masami nagapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
17: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
18: K5. News FM.
19: K5.
18: News FM. Championing the lines.
20: Good morning, Bacolod.
21: Balitang K5 sa umaga.
33: Balitang K5 sa umaga.
34: Pabalik pa K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Webes edition sang balitang K5 sa umaga. Upon nato sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Good morning.
35: Napriyente ganito sa Hinigaran, Negros Occidental. Nagahigop man kuno sandakang DTX Coffee Mix. Sige, alin sa Negros Island Region, sa Ilota, sa probinsya kang Capiz. Uy, idol ko tanan dyan. Sir Jobert SM, good morning!
36: Good morning, Sir Nestor, sa ating mga kaoptanan sa Clan Antique, Iloilo, kag Negros Occidental. Kwasyon sa probinsya sa Capiz, kag Sudan sa Rojas, maulano, nangamon sa nga panahon, mga ka-K5. Gal nagubol ang signal sa Antique, aga pa naka-DTX Coffee Mix na ang mga taga-Capiz. Back to you, Sir Nestor.
35: Thank you so much, SM Jobert, o Lodi ko, Lodi ng lahat. Sir Rick, sa Iloilo, good morning.
34: Mayong aga, Sir Nestor, kag sa bilog sa Western Visayas, kag sa may Negros Island Region, mananayang tiyempo rin sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, nakapangapin na DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Sir Nestor.
35: Thank you so much, si Iloilo, sa Ilota, sa Banua, Itkalibo, sa probinsya kang Aklan, Lodi nyo din, Lodi ko rin. Sir Michael, good morning.
37: Good morning, Sir Nestor, K5, Sir Visayas, Sir Rek, kag Sir Jobert, kag sa Bacolod. Kampiyon ng signal, maulan man di sa amon kay ina, mga 3:30. Oo, naabotan gid kita ulan. Pero, kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Antike.
35: Thank you so much, Kalibo. Kompleto rin ang barkada. O, sige, silo ta rin sa mga balita. Anong latest, Sir Michael?
37: Kampiyon nga mga balita, mga K5. Nagaluntad ang vehicular accident diri sa Banwa sang Leso kahapon. Isa ka van nga may karga nga patay ginbunggoan man sang isa ka SUV mga ka K5. Ang insidente natabo diri sa Diversion Road, Barangay Bagto sa Banwa sang Leso pasado alas 2 sang hapon. Ang sakay sang nagaserbi nga punerarya tatlo na ospital tanan mga ka K5, si Melvin, si Emerald kag si John Paul. Ang mga empleyado sang isa ka punerarya na ospital sila matapos nga ang van nila nga ginamaneho o kung ginasakyan ang kuha sang patay dito sa may parte sang Malinaw dahil noon tani sa ila punerarya. Pero pag-abot dito sa nag-cross nga dalan sa barangay Bagto, nagbungguan sila sang isa ka pick-up nga may sakay tatlo man katawo, ginasugin iya ini sang DNR. Ang direksyon pakadto sa Katiklan, pero ambot ko na anong natabo kay ga-cross nga dalan kag wala sang traffic lights ang nasambitan nga area. Wala siguro nagbigayan ti na bungguan gid sa kilid, nagligid gid ang van mga ka-K5. Subong pa dayon ang investigation sang aton nga mga kapulisan sa nasambitan nga insidente. Para sa dugan aton nga mga balita, no, ang Banwa man subong sang ibahay kiti nagaprepara na sila para sa ila opening salbo kabalan mong probinsya sang Aklan mga ka-K5, ka-K5 from Visayas. Mapila ka Banwa di sa amo nagasilibra sang ati-atihan, no? Sa October 16 ang opening salbo sang ibahay ati-ati, maga umpisa na sila, no? Kag may mga contest, party contest, kag awarding man, kag official declarations ang pagbukas ang Ibahay Ati-Ati Festival 2017, kag may sadsad sa kalye. Kag diri sa amon sa Banua sang Kalibo kay November 3 sa Foundation Day sang Banua ang opening salbuman para sa Ati-Atihan 2027. Kag amon ang mga kampiyon yung mga balita di sa amon ah. Balik sa imo antike.
35: Thank you so much, Sir Michael. Malagaw lang kami dyan nga, Pira. Lima kanimo, ha? Ikaw lang balak naman. Sige, silo ta sa probinsya kang Capiz, SM Jobert. Good, ano ang pinakakampiyon nga balita?
36: Ang patay, double kill, galito sa klano. Mga nagapanguna nga mga balita dali sa probinsya sang Capiz, sa Sudan, sang Rojas, mga kakay-5, isa ka mangunguma nga may kasong attempted murder, kag-attempted nga homicide, gin-aristo sa aton sa name, katapos ang kapulisan, Santa Paz PNP, kahapon nga lang. Ining suspitsado mga kakay-5 nga may warrant of arrest, ang ginkilala sa kay alias Roger, 56 anyos, kag pumuluyo sa barangay Camburanon sa Banua sang Tapas. So sa report mga K5 ta rank 8 ini sa most wanted person provincial level diri sa amon sa probinsya sang Capiz matapos ini gi papanaugan sang search warrant sang RTC branch 21 sa Mambusao Capiz mga K5 ang suspitsado karon ara nagapahunay-hunayo sa may Tapas municipal police station mga kakay. Dugang pa kag mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sudan sang Rojas, isa naman kalalaki nga may kaso nga acts of lasciviousness gin aristo man pinagi sa warrant of arrest kahapon nga adlaw sang aton sa dimang katapos ang Rojas City police station ining si alias Gab 39 anyos sang barangay Punta Tabok sudan sang Rojas. So no, sa report mga K5 ting ining kaso sang tinalikdan pa ning mga binulan gin committer sa nasambit nga suspitsado kag ini matapos nga gin papanaugan sang search warrant or warrant of arrest ni Judge Aida Espinosa sang trial court diri sa Branch 4 Rojas City mga ka-K5. Di ang kwan sini ginapangayo nga piyansa 36,000 pero ti anon mo kay Plupigado tulog-tulog lang anay isa sa Rojas City PNP. Amo naman nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
35: Thank you so much, Sir Capiz. Ragged guru na panggani alias Gab SM Jobert, no? Sige, from Capiz, sa Ilota sa Iloilo. Sir Rick, ano ang latest?
34: Mga dalag ko mabalita dito sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo. Nagligay ng gabi, nag-viral ining nga van, no? Duha ka van nga nagtabok sa traffic lights nga ang nabilin sa nga oras 97 segundos pa. So, nakuhaan sang video kagahapon, nagpasa-pasa pa kung sinong sakay sang van. Pero kagabi ging confirmar sang ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ang sakay sa van, mga opisyal sang DAR o kung Department of Agrarian Reform. Di may init publiko, kay pula ang traffic lights, nag-tabok, no? Nag-cross ang ining van nga wala. Sang siling naton nga warning abi kayang balsang TTMO nga dapat ginflashing to ang problema kay nauliyang ila radio communication ara na yama official sang DAR ti kibot ang iban nga pula nagtabok pa kaya mo nak importante very important person sa kaisang van sa piyak nga bahin ginaimbestigaran ni subong sa LTO ha kon padalan sang show cause order ang driver sang duwa sa ni ka van. Sa piyak nga bahin, bao, grabe di sa amo, no? Ang iniyaw nga baboy, kinawat! Kikibot ang ining manugbaligya sang baboy, ala unas kagawon, may trupang, kwan siya, may pwesto. Binilin ang ining iniyaw nga baboy, duha kabilog. Mga 14 minutos, malang pagbalik ya, ang baboy nga iniyaw, sus, ginkuha sa nagasakay sa van. So, imbis na ginansya, pierdi pa ang manugiyaw, manugbaligya, sang baboy. Amo na madalag kong balik tadi sa amo na. Balik sa imo, Antike.
35: Amo dyan ta na ang literal nga nagapamuel ang jangvan, bagkataho kundi karne. Oh, sige, from Iloilo, sa Ilota sa Negros Island Region, may purparyas man ka dyan nga balita, Daddy Babe San Sa Robert?
0: Kuste diya sa kurinte, ya ginakawat, mga twerka diya ginakawat sa...
1: Mga twerka sa kurinte, dahil sa mga poste, ya ginapang kakasya mo para matumba ang poste. Kapit pa mong poste mo yun ang steel, metal, hindi na ka sa, hindi na ka-ipsot sa mga kawatan niya mo. Sige, mga balita naman din mga kakipad, din padugang, official na ang pagpirmahan na yung mga kakipad sa memorandum of agreement kung mawa kahapon na adlaw sa pagkilala sa K5 News FM Bacolod bilang official radio station para sa street dancing and arena sa Mascara Festival 2026. Ginapangunahan ang pagpirmahan ay nanday ka K5 Rods Palma, ang station manager sa K5 News FM Bacolod, kag Rodney Mitch Ascalon, ang festival director sa Mascara Festival, kag presidente sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated. Ang K5 News FM, amunay sa official radio station for the Mascara Street Dance and Arena.
0: Sa duga nga balita, balita binaranggay, duha ang problema subong ni Kagawad. Ang una niya nga problema sa health nga aspeto kay ginareklamo nga ang mga langaw dira sa barangay Bakong Sudad Sang Bago ang dapat yaksunan kay chairman siya sa Committee on Health. Ikaduha niya nga problema sa peace and order kay tungod nga nanumbag siya sang anay Kagawad nga mong nagdala sang reklamo sa iya sa barangay. Natabuin ning insidente sa Purok Kapahigdaet, dos barangay Bakong Sudad Sang Bago sang tinalikdan nga adlaw. Sunta diin, gindala ni anay Kagawad Rami Escote Senior ang problema sa barangay apang istoryahon niya kung tani si Kagawad Marino Peruelo, chairman sang Committee on Health kag Peace and Order, apang wala magintindihan ay sinumbag niya kag pilason ining si anay Kagawad Rami Escote Senior kag subong natanana nga magapasaka sang kaso. Ano ay han ang pagsulbar ni Kagawad Marino Peruelo sining mga langaw kag sang pagsumbag niya kay anay Kagawad Escote kay siya man ang chairman sa Committee on Health kag Peace and Order.
1: Amon ang mga balita na mo dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
35: Thank you so much, Bacolod. Ay, napikon si Kagawad. Di amurambal da nga pikon ay laging talo. Sa mga balita sa Antike, kamustang suktanay kakuryente ninyo regyan? Regya ka naman, isara ko no ang Antike Electric Cooperative Incorporated o Conanteco sa mga electric cooperative kag private distribution utilities nga may pinakamataas nga residential power rate sa Pilipinas kang nagligad nga bulan kang Setyembre. Regyan Balabanwa sa

0: Biden sa mga power plant. Sige, hindi ko rin pagbalik ninyo, why na ta tiyempo. Salamat, Ged!
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Salamat, Ged, sa ito sa ning K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning! Kay Ma'am Ilda Kawaling, Pamilya Kawaling da Chufilo, sa may sitio Ilaya, Kalimban, baw makato aklano. Sa mga kabataan, Mary Flor, Mary Ann, Mary Hope, Mary Louis, Mary Joy, Mary Jane, Darwin Randy, kagkay Darin, kay Christine Ann, Johnny Alexis, kagkay Alexander. Kay Ma'am Ilda Kawaling da, good morning! Sa may makato, sa may probinsya, kang aklano. Good morning also sa kay Sir Ray Taclion, kag kay Bad sa Aldaba. Gamay ito rin sa ating pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Imusta, imusta! May klase, may trabaho, subong adlaw! Kag manibing kita kung maligo, gamit kita Detex sa beauty soap para sa mga miss maputi sa kapanit kabatok sa mga skin diseases. Kaglakip man, botang kita sa kilikilita, Klinika Deo Fresh para protektado kita, iwas bao balas, iwas bao bayaba. Hindi tama di kalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika Del Tantibum Disinandual na Santar, mabakal sa mga klinika outlet, sa pharmacy, sa mga butika sa inyong lugar. Kagini mga klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Standby na kamo sa masunod sa pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Ang iba sa mga balita at informasyon mabatiyan sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Upod kay K5 Ray Espelmalay kag K5 Christian Jun Haguri. Kita na kita karon alas 11 sa aga tubtob ala una sa hapon sa programa 11 Mbps. Sa ngalan na lang sa balog siya puwarsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amo siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amo siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako minyong lagad ang iyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mababaka sa mga butika.
7: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics.

0: Muling, sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
1: May kaltas pala sa sasahurin ko?
2: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
1: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
2: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo. At marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
1: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Extend food supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend
9: food supplement for men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy gatoy.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500,
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500.
11: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio.
7: Ang Physio
13: yung may D3.
7: D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio.
7: Ang Physio
13: yung may D3.
7: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: detox ka ba?
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
16: O, si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
3: ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Makatapos mga butika.
18: Para sa matinlong na dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlong sa imo atay.
26: Basta tinlong atay.
27: Happy kalunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
32: Mahigo bala ang imo dugo.
33: DTX 500.
34: Masami ka bala ang gina-allergy.
35: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
37: Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
38: Nga sa masami,
39: amo naman
40: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
41: DTX 500.
42: Masaligan.
43: DTX 500.
44: DTX Coffee Mix.
45: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
46: DTX Coffee Mix.
47: Mga butika.
46: DTX Coffee Mix.
48: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
46: DTX Coffee Mix.
47: Mga butika.
46: Mighty C.
47: Ang alkaline ng vitamin C.
49: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
46: Mighty C.
47: Mga butika.
50: K5.
51: K5
50: News FM.
51: K5.
50: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
52: Wow! My Pumso!
46: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
53: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Lasay's 11. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
54: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
55: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
56: Live mula sa bulwagang Balitan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
57: DTX 500 Morning Newscast.
56: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
57: DTX 500 Morning Newscast.
53: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Webes nga adlaw subong mga ka-K5, petsa 8 sa bulan sang Oktubre tuig 2026.
58: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian makita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
53: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
58: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
53: Sa headlines nga dulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo and Wellness Center ni Doc Ramel Uy. Sa aton nga headline sa top story of the day, Commission on Audit gin disallow ang masobra 73 million pesos nga confidential funds nga ginpagwa sang Office of the Vice President sang tuig 2022. Sa mga balita lokal, halit sang RSSI nga peste sa probinsya, naglabot na sa masobra 1 billion ka pesos.
58: Probinsya sang Iloilo magadeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI.
53: Balitang regional, 235 ka mga estudyante sa probinsya sa Aklan nagka-dengue, 36 sa padayon nga ginabulong sa ospital.
58: Sa K5 Network News, BJMP personnel gindakop bangod sa kaso nga estafa.
53: Balitang nasyonal, Office of the Vice President handa nga sabton ang COA disallowance sa 73 million pesos nga confidential funds.
58: Department of Energy ginpatod nga nakahanda na sila sa pag-igo sang Super El Nino.
53: Sa balitang international, pungsod Russia naglunsar sang massive strikes sa Kiev sa Ukraine kag iban pang parte sang pungsod.
58: Unemployment rate sa pungsod nagnubo sa 5.3% sang Agosto.
53: Sa balita sa patagsang sports, tennis world number 1 Jannik Sinner natapos ang season tungod sa injury sa tuhod.
58: Sa balitang entertainment, Aiko Melendez engaged na kay Onimeg Bondo.
53: Kag sa balitang extra special, ilaga sa Cambodia gindeklarar nga hero o kon baganihan. DTX
0: 500 DTX 500 Morning Newscast Balitang
1: Top Story of the Day.
53: Sa ato nga Top Story of the Day mga ka-K5, ang Top Story of the Day ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Gin-disallow sa Commission on Audit ang 73.28 million pesos ng confidential funds na ginpagwa sa Office of the Vice President halin sa Disyembre 22, tubtob 31 sa tuig 2022. Suno sa COA, acknowledgement receipts lamang ang ginsumiter sa Office of the Vice President bilang suporta sa mga gasto kag wala ini nakasunod sa mga patakaran sa pagpagwa kag pag-report sa confidential funds. Nag-file naman sa motion for reconsideration sa Vice President Sara Duterte, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, kag Chief Accountant Julieta Villaderey. Suno sa COA, ang obligasyon sa pagbalik sang gin-disallow nga pondo ang yara na sa opisyal nga responsable sa pag-aprobar, pag-authorize kag pag-certify sang transaksyon pati na sa mga nakabaton sang kwarta. Ang resolusyon nagapakita nga ginaprobahan ni Duterte ang transaksyon kag paggamit sang cash advance samtang si Acosta naman ang nag-release ang pondo kag si Villaderey ang nag-certify nga kompleto kag husto ang supporting documents.
0: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
53: Karon sa ilo kita sa mga balitang lokal, halit sang peste nga RSSI sa probinsya naglabot na sa masobra 1 billion pesos. Si ka-K5 Jenny Kaoyunan sa report.
2: Labot sa masobra 1 billion ka pesos ang halit pigintuga sang red strip at soft scale insect o kung RSSI sa katubuhan sa bugwas nga probinsya sang Iloilo. Sa datos sa 1,181,878,839 ang balor sa halit nagkaperdihan sa mga mungunguma, sa diin 1,122,466,000 ang totally damage kag 1,058,411 ang partially damage. Nagtaas naman sa 10,342 ka mga hektarya sa katubuhan ang naapektuhan sa RSSI, sa diin 9,491 ka mga mangunguma ang apektado. 27 naman ka mga local government unit sa probinsya ang may reported na kaso sang peste kagdato na ang nag-declare sang state of calamity.
3: Ginatuna na sa karon sa Iloilo Provincial Government ang posibilidad nga magdeklarar man sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI sa bugos nga probinsya. Report ni gikan sa Iloilo, inis ka K5 Jenny Kaoyunan para sa kapyon na balita sa serbisyo publiko. Gagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
58: Sa nagakaangot nga balitang lokal na tala na nga magdeklarar sang state of calamity ang probinsya sang Iloilo bangod sa malala nga epekto sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Suno kay Iloilo Governor Artur Defensor Jr. ngayara na sa direksyon sang probinsya ang pagdeklarar sang state of calamity kasunod sang pagdeklarar sang tatlo pa ka local government unit. Dugang pa sang gobernador nagbisita man sa iya opisina si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, lakip sa ilan na istoryahan ang pagdeklarar sang state of calamity sa Iloilo, agud makapalabot man sa nagakaigo nga bulig sa probinsya. Samtang ginpahayag man sang gobernador nga kadungan sang deklarasyon sang probinsya, lakip man dira ang pagdihon sang protocol kung paano matapna kag masulbar ang RSSI. Nahibaluan nga banwas sang San Enrique, Duenas kag Pasig City ang nagdeklarar na sang state of calamity. Yari ang pahayag ni Governor Artur Defensor Jr.
4: Our direction is to declare a state of calamity for RSSI. Sa unang ginatubay mo, itong nakakatong nga requisitos. At the province is, kag madungan nila, is the pag-establish natin sa natin ng protocols. Sa nagligat, because of the muna aming inahulat kitang numero para sa declaration of state of calamity, in the meantime, we ready for the protocols. Ipag-una siya eh, because it's new.
53: Sa kaangot nga balita mga ka-K5, mga mangunguma sa Dawis, Putotan nagapatuman sang scheduling sa patubig sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino. Si ka-K5 Kim Caluyo sa report.
5: Sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino, nagapatigayon sang scheduling sang patubig sa pila ka mga talamnan ang mga farmers, especially sa mga nagapananom sang humay diri sa banwas sang Putotan, Iloilo.
6: Nagapatigayon sa karon sang scheduling sang patubig gikan sa irrigasyon sa National Irrigation Administration o NIA ang mga mangunguma sa Barangay Dawis, Putotan, Iloilo para sa patas nga distribution sang tubig kasunod sang pagpamahog sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Gilbert Jordan, vyente na katuig na nagapanguma kag-anay Vice Presidente sang Irrigators Association sa lugar, nanotisyaran na nila ang pagnubo sang level sang tubig sa irrigation kanal sa ila barangay. Yara man sa ginatos ka hektarya sang talangnan, sa diin may mga naka second cropping na sang humay kag mayara man sang naka first cropping pa lamang. Ang iban sa ila ang may alternatibo nga water source kaangay sang tasok, bubon, sapa kag iban pa apang posible man nga magmalaini kun maglawig nga indi makaulan. Nakalabot man sa ila ang mga assistance sang Department of Agriculture kun DA kaangay sang libre nga binhi kag abono. Hayag pa niya, bilang isa ka mangunguma, may mga tion nga nagakapierde kag may tion man nga mabalik na gid lamang ang kapital. Yari ang kabahin sang pahayag ni Jordan.
7: Scheduling lang ma'am, halimbawa pag dring area, kahanda ditong area, so 1 week na dito ang nagaplo ang tubig, kagadyada, 1 week na flow dring ang tubig. Say, medyo subong struggle, subong ang ato ng mga co-fellow ng mga farmers, say, ang tubig limited niya. Limited lang gid ang aton nga flows ang tubig subong sa aton nga mga farmers. So labi na gid kung dito ka nga area, dito ka sa ubos pa gid, kung pinaka ulihi ka at medyo sacrifice ka gamay kung may ara ka da nga tasok or ginatawag nila nga pump black na pwede mo nang alternation para kung wala ang nabot nga tubig galing sa irrigasyon, amo na imo nga gamiton. Pero subong ay nagataas man ang presyo sang gasolina, medyo kapitalan mo gid na. Medyo 50-50 ang imo nga ano kaya outcome.
5: So no, pasta pila ka mga manguma diri sa area nga mahimo naman nga magtanom sila sa mga alternatibo nga mga pananom o crops. Kaangay na gid lamang sang sandiya kag munggo sa tiuan nga katikun ko lang ang gid ang tubig. Report nagikan sa Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag galinghawan sa Iloilo. K5 News FM.
58: Sa piyak nga bahin gin kumpirmar ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parella nga mga bisita halin sa Department of Agrarian Reform o kundara ang sakay sang VIP convoy nga nakitaan nga nagdiretso bisan pa nga nakapula ang traffic light sa Taft North Mandurriao Oktubre 6 sang gabi. Suno kay Parella, naghalin ang convoy sa isa ka eskulahan sa city proper kag padulong ini sa airport. Nagadto sa Iloilo City ang mga opisyal halin sa DAR National Office para sa distribution sang e-titles kag iban pa nga aktibidad. Ginaimbestigaran pa sang ila talatapan ang amo nga insidente. Sa paathag naman ni Traffic and Transportation Management Office Head Olderico Garbanzos nga nagdelay lamang ang flashing sang traffic lights. Nalain-lain naman ang sentimiento sang publiko ilabi na sa mga motorista sa amo nga insidente.
53: Sa iban nga balita, nagpanguna ang Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo na naka 100% na pag-comply sa Project RTT 3389 sang Police Regional Office 6. Ang Project RTT 3389 namang restrict, track, and turn-in sa 3,389 kabarangay sa Western Visayas sa diin proyekto ini sa idalom sang liderato ni Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Base sa data sang Police Regional Office 6, 311 kaarmas luthang ang ginsungka sa kapulisan gikan sa 301 kabarangay sa Quinto Distrito. Sunod naman kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, inutuyo sa mga proyekto sa pagpanguna ni Brigadier General Tuanyo ang mga mapanubuang krimen ilabi na sa pagtiruhay sa probinsya sang Iloilo. Samtangin pasiguro man sang kapulisan ang seguridad sang tanan paagi sa mga programa kon proyekto nga ila ginahimo para sa peace and order.
58: Sa dugang balitang lokal, naghatag sa passport application kag renewal services ang DFA Passport on Wheels sa mga pasinhon kag residente sa mga kaiping kabanwahanan sang Oktubre 1 sa City of Pasay Arena o kon COPA. Ginpangunahan ni Mayor Stephen A. Palmares ang aktibidad kag ginpahayag ang iya pagpasalamat sa Department of Foreign Affairs kon DFA sa pagpadala sang serbisyo mas malapit sa ilang komunidad. Suno sa alkalde, dakong nga bulig ang mobile passport service nga mabuhina ng expenses kag inconvenience sa mga aplikante nga kinahanglan pakuntaning magbiyahe pa kadto sa Iloilo City agun magproseso sang ilang passport. Gin-accommodate sang aktibidad ang new passport applications kag renewal para sa mga adults kag minors.
53: Sa iba naman nga balita, duha pilason matapos magbungguanay ang pribado nga jeep kag truck sa Banwa sang Pavia. Si K5 Elmer Sable sa report.
8: Nagbungguanay ang private jeep kag prime mover truck sa bahin sang C1R Road, barangay Pandak, Pavia, Iloilo, pasado alas 9 ang aga, Oktubre 7.
9: Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sa Pavia Municipal Police Station, ang private jeep na ginamaneho ni alias Peter, legal nga pang idaron kag residente sang Iloilo City, halin sa haro kag padulong sa Iloilo Supermart, agud tani mag-deliver sa mga karga nga goods. Samtang ang prime mover nga ginamaneho ni alias Robert, legal ang edad kag residente sang Alimudyan, Iloilo, halin sa Oton kag padulong sa Iloilo City. Ginpahayag nag-overtake ang prime mover sa isa ka sasakyan kag nadulaan sang kontrol, rason nakalabot sa lane sang private jeep kag nagbungguanay ang duha ka sasakyan. Duha ang sakay sang private jeep, lakip ang driver kag isa ka helper nga si alias Prince, residente sang Molo, Iloilo City. Nakaagom sila sa mga gasgas sa lawas bangod sa aksidente. Samtang nakaagom man sang pila ka pilas ang driver sang prime mover. Ginasiguro man ang lugar kag ginatan-aw kung paano kuhaon kag ma-secure ang duha ka sasakyan nga naguba sa aksidente. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa aksidente kag ginahulat pa ang desisyon sang magtimbang nga kampo kung mag-areglohanay o kung magpasaka sang kaso.
8: Ini si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
58: Sa duga nga police report, dako pang isa ka delivery rider sa drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 10 ukon ICPS 10 sa barangay Bulilao, Mandurriao, alas 2:15 sang kaagahan Oktubre 7, 2026. Ginkilala ang arestado nga si alias Noy Erp, 39 anyos kag residente sa barangay Mansaya, Lapus, nabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sang ginapatihan Shabu. Na-recover ang isa pagit ka sachet sang ilegal nga droga kag buybas money nga 1,000 pesos. Aminado si Noy Herb sa paggamit sang Shabu apang ginpanginwala ang iyang pagbaligya. Kaso nga paglapas Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa suspect.
53: Ginaligar ginkawat ang 20,000 pesos nga balor sang baboy sa C1 Road Arevalo ginabantan alas 2 o alas 3 ang kaagahon sang Oktubre 7 base sa hinablos ng tag-iya pasado ala una sang kaagahon sang nag-ariya sang duha ka mga baboy ang yatiyo apang wala sang tawo sa ila pwesto. Natingala lamang sila nga isa na lang kababoy ang bilin kag wala nang isa. Sang gin-review ang CCTV sa kalapit nga establishmento, nakit-an ang isa kalalaki nga ginhakwat ang 80 kilos nga baboy nga ginkarga sa salakyan. Napablatter na sa Iloilo City Police Station No. 6 ang insidente at nagpanawagan ang biktima sa kung sino kakilala sa mga salakyan nga makigangot lang sa kapulisan.
58: Sa nagkakaangot nga balitang lokal, baboy nga ginkawat sa distrito sang Arevalo na ihaw na nga daan. Ka K5 Aaron Refoyo sa report.
10: Mga K5, isa ka buong baboy nga nakatay na nga daan kagi baligya na kuntane ang ginaanigar ginkawat pa sa distrito sang Arevalo. Garing report. Embes ka may ginansa na kuntane, kaperdihan pa ang nabaton sa negosyante matapos ang ginaligar. Ginkawat ang baboy sa C1 Road Arevalo, Iloilo City, ginabanta alas 2 ang kagahon, Oktubre 6. Sunod sa tagreklamo, nakatay ng baboy sa gindeliver sa ilang apuesto. Ginabanta 14 minutos lang sa gindeliver ang baboy gikan sa slaughterhouse sa nagpadulong ang puti nga van. Pahayag pa, duwa ka beses magbalik-balik ang van kag nag-exit padulong sa direksyon sang Jokson Street sa Nasambit ka distrito. Pasado wala una naman sang kagahon sang nag-ariya sang duwa ka mga baboy sa pwesto sang tagreklamo apang wala sang tawo. Natingala na lang sila nga isa na lang nga baboy ang nabilin kag wala nang isa. Sang in-review ang CCTV sa kalapit nga establishmento, nakita ng isa kalalaki nga ginhakwat ang ginabanta 80 kilos nga baboy kag ginkarga sa van. Nablatter naman ang insidente sa Iloilo City Police Station 6.
11: Bali sir, nagkawat sang sang baboy is ang white na van. Bali sir, after he can deliver halin sa slaughterhouse, ang duwa ka baboy, bali patay na siya nga baboy, can deliver sa pwesto ni Tito. And then ang amo na nga van ikaduwa na magbalik.
10: At mga kagay-5 na napanawagan ng tag-iyas kung sino ang nakakilala sa puting nga van niya ginaligar ang mga sakyan sa baboy at sa tag-iya kabay pa. Nga po konsensya sa puntani sa iaginhimo niya krimen. Ako naman si kagay-5 Aaron Refoyo para sa Kampiyo na Balita Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
53: Sa iba naman ng balita lokal, tatlo ka top notchers ang Northern Iloilo State University Estancia Campus sa 2026 Fisheries Professionals Licensure Exam makabaton sang incentives. Si K5 Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara sa report.
12: Makabaton sang kabugosan nga 150,000 pesos nga cash incentives ang tatlo ka graduate sang Northern Iloilo State University o Conneso Estancia Main Campus matapos makasulod sa top 10 sang October 2026 Fisheries Professional Licensure Examination o kon FPLE. Nanguna sa among pasinawan si Jason Celeste Birano nga nakakuha sang 90.25% nga rating. Bangod sini, makabaton siya sang 100,000 pesos nga incentives bilang first placer sandig sa Board of Regents Resolution Number 95 Series of 2023. Samtang nakakuha naman sang ikapito nga puwesto si Reggie Villa Pancho nga may 88% nga rating. Kag ikasyam nga puwesto naman si Aliana Marie Golapo Pancho nga may 87.50% nga rating. Kung sa diin, makabaton ang kada isa sang 25,000 pesos nga incentives halin sa universidad. Sandig sa resolusyon sang NISO Board of Regents, nagahatag ang universidad sang 100,000 pesos para sa first placer, 75,000 pesos naman para sa second placer, 50,000 pesos naman para sa third, top fifth placer, kag 25,000 pesos para sa 6 top 10 placers sa mga licensure examination. Ginakalipay sang NESO ang outstanding performance sang tatlo ka graduates nga nagapresentar sa Universidad sa National Licensure Examination nga naghatag man sang dungog sa NISO Estancia Main Campus kag sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Report nga gikan sa Northern Iloilo. Inisi ka K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
53: Ang mga local news, balitang lokal ang inyo nabatian mga ka K5, builogin nga dulong sa inyo sa kaaluan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
56: DTX 500 Morning Newscast.
53: Tayo kita sa mga balitang regional. 235 ka mga estudyante sa probinsya sang Aklan nagka-dengue. 36 confined sa ospital. Si K5 Leonard Viray sang K5 News FM kalibo sa report.
13: Naglabot na sa 235 ang kaso sang dengue sa mga eskwelahan sa Aklan. Akon sa diin 36 ka mga estudyante ang ospital tubtob Setyembre 18 karon nga dag-on. Ginkabigmane ni Scores Division Superintendent Dr. Feliciano Buenafe Jr. nga makaalarma na ang nasambitan nga datos. Suno kay Marbian Parel, Information Officer sang DepEd Aklan, bilang intervensyon, ginpatuman sang DepEd ang 5S strategy kag nagapanugyan sa mga estudyante nga magsuksok sa nga light-colored kag long sleeve clothing bilang proteksyon. Ginmandoan man ang mga bulutuan nga magkooperar sa mga barangay officials para sa pagpanglimpyo kada aga kag hapon. Agod gubon ang mga breeding sites. Lakip na ang pag-request sang fogging gikan sa local government units o kon LGUs. Angot sini, ginalaom nga posible nga magataas pa ang kaso sang dengue sa masunod nga mga binulan, rason nga dapat na ini nga pagatutukan. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
58: Sa duga nga balitang regional, kaso nga pagpatay sa isa ka opisyal sa Capiz. Case closed na suno sa Capiz BPO. Ka K5 Myla Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
14: Makabig na nga case closed ang pagkamatay ni Police Captain Rian Ampuyos. Inimatapos madinalagon nga nadakpan pinagi sa implementasyon sang warrant of arrest si Andy Garcia, 24 anyos, ang ikatatlo nga suspect sa kamatayon sang opisyal. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan, ginsiling ni Police Colonel David Katsumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO, nga pinaagi sa maidid nga investigasyon kag hugot nga koordinasyon sa nagkalainlain nga mga units sa kapulisan na tukiban kag naaktuhan ang ginapanaguan ni Garcia. Nahibaluan nga tatlo ka persona ang ginatulo nga suspect sa kamatayon ni Police Captain Ampuyos. Una, amo si William Jucampo, 38 anyos, kag residente sa Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz, nga amo ang una ginatudlo naglutang apang base sa ginpaguha nga CCTV footage na kompirmar nga si Lionel Jucampo ang nagpangamot sa insidente apang Setyembre 30. Nadakpan si Lionel Jucampo pinagi sa implementasyon sang warrant of arrest sa Malik Street, Barangay Ilawad, Pontevedra, Capiz. Suno kay Police Colonel Katsumbo Jr., lunsay nagapangatubang ang mga suspect sa panumbungan ng murder kag iban pa kaangay sa paghupot sang hindi lisensyado nga arma silutang. Samtang nagpalabot naman sang simpatya ang opisyal sa pamilya nga nabilin sang nagtaliwan nga pulis.
15: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
53: Mga ka-K5, mga balita regional nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kalwansang DTX 500, the superior antioxidant. Sailo kita sa mga balita din sa K5 Network. Sa Giholngan City, Negros Oriental, isa ka BJMP personnel gindakop tungod sa kaso nga estafa si ka-K5 Rufa De Vero sa K5 News FM Dumaguete sa report.
6: Dinakip ng mga tauhan ng Gihulgan City Police Station ay isang 38 anyos sa tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pamamagitan ng warrant of arrest sa Barangay Poblacion Gihulgan City, Negros Oriental noong Martes, October 6, 2026. Ang akusado ay residente ng Shaton at na-assign sa Mabinay Municipal Jail. Pinaghahanap siya batay sa warrant of arrest na initial ng Regional Trial Court Branch 102 sa Gihulgan City noong September 30, 2026 para sa kasong estafa. E narekomenda ng korte ang piyansang 20,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Gihulgan City Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
58: Sa dugang K5 and Network News, mga empleyado sa Tacloban City Government naghinyo sang temporaryo nga suspension sa flag ceremony bangod sa tuman nga kainit. Ka K5 Jean Peleño sa K5 News FM Tacloban sa report.
16: Nakiusap ang mga empleyado ng Tacloban City Government kay Mayor Alfred Romualdez na pansamantalang isuspinde ang lingguhang flag ceremony dahil sa matinding init dulot ng El Nino. Sa pamamagitan ng Government Association of Tacloban Employees o GATE, ipinahayag nila ang pangamba sa posibleng banta sa kalusugan ng mga kawani dahil sa matagal na pagkakabilad sa araw. Pumasa rin sa pagsusuri at suporta ni CDRMO Head Ildebrando Bernades ang naturang mosyon bago opisyal na isinampas tanggapan ng alkalde. Binigyan din ni GATE President Eden Benusa Reyes na mahalagang mapangalagaan ang kalusugan ng mga empleyado habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa public service. Nagmungkahi din ang grupo ng alternatibong paraan sa pagsasagawa ng seremonya upang maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan ng mga kawani. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si ka-K5 Jean Pilinio para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
53: Ang K5 Network News kinadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C.
57: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
53: Sa mga balitang nasyonal, handa na ang Office of the Vice President o OVP na magsabat sa desisyon sang Commission on Audit o CONCOA nga disallowance sa 73.287 million pesos nga confidential funds na ginpagwa sang OVP sang tuig 2022. Sunod sa COA, gindisalaw ang mga pondo na gingasto halin Disyembre 22-31, 2022. Ginflag ini sang state auditors sang Agosto 2024 na ginaffirm liwat sang Abril 2026. Sunod sa COA, ang notice of disallowance nagkakahulugan nga ang isa ka transaksyon wala nagasunod sa mga patakaran o kon mahimo nga illegal kag mahimo nga kinahanglan ibalik ang gingasto nga pondo. Sa resolusyon ginpahayag na si Vice President Sara Duterte ang nag-aprobar sang transaksyon nagpagamit sang cash advance. Si OVP Special Disbursing Officer Gina Costa naman ang nag-release ang pondo samtang si OVP Chief Accountant Julieta Villaderey ang nag-certify sang supporting documents. Sunod sa COA, ang mga responsable sa pag-aprobar, pag-authorize, kag pag-certify, pati ang mga nakabaton sang gindisalaw nga pondo, mahimo nga manabat sa pagbalik sini.
58: Sa dugang balitang national, ginpatod sa Department of Energy o kung DOA nga mayara sila sang tikang agudmapunggan ang mahimo pagpamintaha sang mga energy distributor kung maeksperyensyahan na sang pungsod ang Super El Nino. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng nga may pagtaas sa sukot sang kuryente mangod sa pagtaas man sang demand sini. Magapakigsapol ini sa Energy Regulatory Commission agud masiguro nga wala sang pag-abuso gikan sa mga power distributors sa pungsod. Kadungan sini, padayon man ang ginahimo nila nga panawagan sa publiko sa pagkinot sang kuryente.
53: Sa iban nga balita nasyonal, mag-file ang kampo ni Batangas Representative Leandro Liviste sang motion na kangtanan sa warrant of arrest ng papapanaog kontra sa iya. Suno kay Attorney Tony Lavinia ang spokesperson ni Liviste kag Senator Loren Legarda nga mag-file sila sang motion angot sa kaso agud mabawi ang arrest warrant. Kasunod din isang pag-issue sang korte sa Makati sang warrant of arrest batok kay Liviste angot sa ginaaligar paglapas sa Public Service Act. Samtang gitpahig na Attorney Lavinia na nagpabilin karon sa France si Liviste.
58: Sa nagakaangot nga balitang national, ginmanduan ni Justice Secretary Frederick Vida nga magbalik sa Pilipinas si Batangas Representative Leandro Reviste kag magatubang sa korte matapos ginpagwa ang arrest warrant batok sa iya. Sino kay Vida ang pagbaliwala sa mando sang korte, isa ka pagbasto sa sistema sang hustisya. Nagpagwa sang arrest warrant ang Makati Regional Trial Court batok kay Reviste bangon sa ginaaligar paglapas sa Public Service Act. Sa karon yara si Reviste sa France, agod at ipanon ang iya iloy nga si Senator Loren Ligarda nga naka-medical leave. Suno sa DOJ, hindi makapiansa si Leviste, samtang yara ini sa abroad o kun sa Philippine Embassy. Samtang duha pa ang iya co-accused ang nakapiansa na. Una na nga ginpanginwala ni Leviste ang aligasyon sang Energy Department, kaginpahayag nga wala sang basihan mga akusasyon batok sa iya.
53: Ang mga balita nasyonal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa kalwansang GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
57: GTX 500 Morning Newscast. Balita International.
53: Sailo kita sa mga balitang international. Naglunsar ang isa ka massive strike ang Russia sa Kiev kag iban pang mga rehiyon sa Ukraine sunod sa Russian Defense Ministry. Sunod sa report gingamit sa pag-atake ang mga high precision weapons nga ginlunsar halin sa duta, dagat kag kahanginan, lakip na ang mga drone target sa mga pag-atake ang mga military industrial facilities sa Kiev kag mga rehiyon sang Kiev, Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk kag Poltava kag Kharkiv. Lakip sa target ang mga pasilidad sang kumpanya nga Firepoint nga suno sa Russia nagatipig sang Flamingo cruise missiles kag mga drone. Gin target man sang Russia ang mga pasilidad sang pantalan kag ship repair sa rehiyon sang Odessa. Lakip ang mga barko nga suno sa ila ginagamit para sa operasyon sang Ukrainian Armed Forces.
58: Sa dugang balitang international, ginakusaran sa mga prosecutors sa Taiwan ang pulo ka Taiwanese bangon sa ginapahayag nga naggamit sila sa peke nga dokumento agun makakuha sa restricted US-made chips kag ipadala ini sa China. Sunod sa investigasyon, ang mga chips halin sa kumpanya nga Analog Devices kag Texas Instruments kag ang imbansini ang ginhimo sa Pilipinas, South Korea kag sa Singapore. Ginapatihan nga ginrepa kagin label ang sang grupo ang mga chips bilang ordinaryo nga produkto nga made in Taiwan agun malikawan ang pagpang-usisa kag export restrictions. Ginakusaran sila sang fraud, document forgery kag money laundering. Posible nga magamit ang mga chips sa radar, electric reconnaissance kag military jammers kag mahimo nga magamit sa paghimo sang missiles kag military radars. Ginhingyo sang prosecutor ang tugtopulo ka tuig nga pagkapreso para sa leader sa grupo nga si Chin Cheng Hua-xiong, samtang sa isa tugtopwalo naman ka tuig para sa iban pa nga mga akusado.
53: Ang mga balitang international nga inyo nabatiang ginadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio. D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
57: GTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
53: Sa balitang negosyo, nagnubo sa 5.3% ang unemployment rate sa pungsod sa bulan sang Agosto halin sa 6% sa bulan sang Hulyo. Base sa Philippine Statistics Authority o PSA, nagalabot sa 2.77 million ka mga Pilipino ang wala sang trabaho sang Agosto, ang mas manubo kumpara sa 3.14 million sa tung Hulyo. Samtang nagdubo man ang underemployment rate sa 11.9% o 5.9 million ka mga Pilipino nagapangita sang dugang nga palangitanaan. Nalista naman sa 94.7% ang employment rate sa pungsod o kung katumbas sang 49.78 million nga Pilipino may trabaho sa nakaligad nga bulan sang Agosto. Samtang sa peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar may balor nga 62 pesos and 75 centavos.
56: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
53: Let's go tayo ng Balitang Sports. Tennis World number 1 Jannik Sinner natapos ng season tungod sa injury sa tuhod. Si K5 Enrico Zorita Jr. sa report.
1: Liwat hindi makampang sa 2026 season si World number 1 Jannik Sinner. Agod ni paayuhon ang yatuo nga tuhod. Ang iya katapusan nga tournament sa Senga Tuig sa nagligan nga bulan sang Hulyo sang iya ginluto sa apat ka set si Alexander Virif sa 4 sets agud nga dag-on ang duha kasunod nga men's single title sa Wimbledon. Sa sining nga season, si Sinner mayara sang 44-3 win-loss record kag may anom ka mga titles. Ang inibalita na dulong sa isang Mike TC. Kung gusto yung main healthy, inom ka mo sang Mike TC ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zorita Jr. Pas kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
56: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
58: Para naman sa aton Balitang Entertainment, Aiko Melendez engaged na kay Wanmig Bundok. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
17: Engaged na si actress kag politician Aiko Melendez sa iya partnering si Wanmig Bundok 8 ka bulan matapos nila ginpahayag sa publiko ang ila relasyon. Sa vlog ni Wanmig sang October 6, ginsurpresa niya si Aiko pinaagi sa pagluhod kag pagpangayo sang iya kamot sa sementeryo sa lulubgan sang amay ni Aiko nga si Jimmy Melendez. Ini ang gintawag ni Wanmig nga katapusan nga bahin sang ila 29 ka tuig nga love story. Antes ang proposal nagistoryahan ay ang magpartner samtang yara sa sulod sang salakyan. Ginpahayag ni Aiko nga puntani na kilala man sang iya amay si Wanmig. Pa kay Wanmig, ginsiguro niya anay nga makuha ang pagpasugod sa mga pinalangga ni Aiko antes siya nag-propose.
18: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
56: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
53: Lasay 51 na mga ka-K5. Oras na para sa Balitang Extra Special. Sa kinaandan, ang ilaga, ginakahadlukan, ilabi na ang nagadala sang madamo nga balatian kag ginakabigman nga peste pagod nagahalit sa mga talamnan. Apang dito sa pungsod Cambodia, mga ka-K5, isa ka ilaga ang ginkilala bilang baganihan o kon hero matapos makabulig ini sa pagtukib sa mga natanom nga bomba kag iban pa nga eksplosibo. Ang ilaga nga si Magawa ang ginhanas ang Apopo, isa ka organisasyon nga nagagamit sa mga ilaga agud magbulig sa pagtumod sa mga landmine. Bangod mamag-an ini, sarang ini makaagi sa lugar nga may landmine na hindi ini maglupok. Kanyang landmine, nagakuan na mo. Nag-detonate kung may pressure, bala may bugat. O sa kabilugan sang iya serbisyo, ang ilaga nga si Magawa ang nakatukib sang 71 a 71 ka landmines kag 38 pa kaiban nga mga eksplosibo. Bangod sa iya dako nga kontribusyon sa pagdiskubre sa mga bomba at pagsalbar sang kabuhi, ginatagan siya sang PDSA Gold Medal, isa ka pasidungog nga masami ginahatag sa mga sapat nga nagapakita sang tumalagsahon nga kaisog kag dedikasyon. Sa Pilipinas may mga sapat man di gani nga ginapasidunggan. Kabarong pa. Matapos ang pila ka tuig sa serbisyo, nagtaliwan si Magawa sa edad nga 8 ka tuig. Apang nagapabilin siya nga baganihan para sa mga taga Cambodia. Kampiyon. Ang amon ilaga di na pang-ipit lang yaka. Pang-ipit ka jeep. Panglagas ka kuring. Mga kawatan amon di gabarong. Ay, gusto. O, kakay, five balira. Tamayawa naman ang mga bumulo. Ito bulo to. Mga kasimanwa mo to.
58: Good morning landa, no? Sa aton mga kasimanwa sa Sarakeg, of course. Mayong aga man kay Ma'am Lodi Golilaw sa nga Lomar Itiri sa Sambagharo, no? Sa Atubang sa nga Asian College of Aeronautics. A good morning man kay Ma'am Annalyn Bahade, kay Sir Lorito Flavianon. And of course, mayong aga man kay Ma'am Geraldine Totesora. Kaya
53: kagahibawaan pa biya na. So kita na. Si Kasimanwa ko Ma'am Erlina Tilar Maggoles, kag si Iba ng Sister Noel Goles, mayong aga sa inyo. Si Ma'am Lulit Fundal, dira sa Simon Ledesma Haruga Monitor siya ng radyo. Oh, aragid.
58: Good morning man, no? Kay Tito Noli Banyas, ang tiyo mo sa Sara, K5 Christian. Of course, kay Sir Fred Pasgala. Good morning man sa inyo dira, kag kay Ma'am May Bagaforo Bailara, no? Good morning man sa inyo, kay kay

0: Sige na! Amoy ito mga ka-K5 ang mga balita sa GTX 500 Morning Newscast. Huwebes nga adlaw, Oktobre 8, 2026. Oy, by the way, birthday sa manghod ko ha, Christine Joy Hagurin na Padulian.
1: Sundanay, galing ka mo.
0: Sundanay, bala mo nga mong tatay, precision engineer.
1: Happy birthday, Ma'am Christine.
0: Oh, sige, amoy ang inyong mga tag balita.
1: Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin.
0: Kag ka K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
0: Stand by
2: this
0: na sa...
2: news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butka.
4: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: BCO.
4: Yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may BCO.
6: BCO.
4: Yung may D3.
11: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang. No? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls. Agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag inukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
10: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kana sa atay,
11: atay, no?
10: Kidney.
11: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
12: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis ang may sintoma nga pagpanalak

0: Kits ang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sa bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakaabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
0: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3bio lang malakas. Kuway pa ka katumar? Tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
5: garantisado,
3: epektibo,
5: aramis.
3: DTX 500.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
3: garantisado,
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1-00017 Series of 2026.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C.
7: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
13: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
14: Uswag Ilonggo!
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Paulit-ulit na lang ang ulam.
21: Momshie!
22: Angeline?
21: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: Our Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: X10 Food Superman! Superman.
3: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to, sik ang akon man, no? Silang sarang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman! Superman. X10 Food Superman for men!
4: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for men!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5.
5: K5
4: News FM.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow,
6: my puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:08 sa agang oras, ginadulong sa taskalawan sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na may extra virgin coconut oil ka pa.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas.
10: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
8: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa atong sinig pagpangalagad. Today is a beautiful Thursday. Adlaw kita sa Huwebes, Oktobre 8, tuig 2026. Dispirasang kadlawan sang akon sini nga partner mga kabiyalan para sa boss nga adlaw. Advance happy birthday partner.
12: Salamat, salamat partner ka K5 Ray Umalay. Mayong aga sa aton nga mga tagpalamati sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo, palibot sang isla sang Panay kag of course Western Visayas, bilog nga Pilipinas kag bilog nga kalibutan ka K5 Ray.
8: Welcome back to myself mga kabiyalan, ako ang inyo alagad ka K5 Ray Espeha Umalay.
12: Kag K5 Christian Agurin.
8: Nagsanag-sanag subong tsura mo partner ha. Nagputi-puti ka na subong sa imo sini nga pesto ka namin gitan basta ginaplastar ta mayong suga eh no. Daton sini nga mga ka K5. Anyway, sa ton sini nga mga pinarangka ka mga tag palamati, live na live kita nga nagapangalagad sa inyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa programang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kaga, of course, i-like, i-follow, i-share ang aton sining pagpangalagad sa aton sining official Facebook page mga ka-K5. Sa aton sining mga kauturan ng mga overseas Filipino workers abroad, sa mga online netizens natin nga nagupod barwa sa aton sining pagpangalagad, i-share, i-share, i-share ang aton sining live. Madamo kita sa mga tupiko kag mga labing talulupang doon ng mga balita nga dapat natin sining pagtutukan kag pag-istoryahan sa aton sining barwa ng pagpangalagad. Diri sa K5 News FM, Iloilo ang kampiyon nga istasyon.
7: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
8: Pero bagoy na mga ka-K5 sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalmati tungod sa nagamahal nga mga balaklon kag nagamahal nga mga tawag ni no galastuson sa aton sining palibot no pamatiin yung ining isa kaampahanon nga kapahanumdum sa inyo nga unahon nyo anay ang bugas mga kakipay sa inyo sining talagbasan antis ang paghigugma.

0: Diyos kung mahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom.
1: Di sapat ang sahod ko.

0: nagmamahal. Ayoko lang namang makita ko.
1: Alas 7:15 mga ka-K5 sa aton sila nga pag-pangalagad ka-K5 Christian.
2: No, reminder ka-K5. Oh. Sa mga nag-higugma, sa mga manug-higugma pa lang, mga in love, mga in lababo.
1: Sa aton sila nga mga ka-K5, no? Amin nga trending kag nami subong music sa nga pilot at liwat kaysa nga gina-play sa mga social media platforms, no? Because sa nagamahal nga presyo sang gatong, nagataas nga inflation rate, no? Sometimes we need to think 100 times before kita magsulod sa isa ka relasyon, no? Kasi subong nga tiyempo kinanglan gid sa realidad ka K5 Christian nga preparado kita, no? Kasi subong nagamahal na eh. Mahal na ang bigas pati lata ng sardinas. Mahalin kita ngayon, sabay tayong magugutom. Hindi ni bagay kay K5 alira apin.
2: Hindi na
1: K5 alira, hindi pwede nga magutman.
2: Hindi na ya, alang-alang tada. Ang kanta na sa unab lang, when we're hungry, love will keep us alive.
1: Hindi na applicable yan. When na we're hungry, love will keep us alive.
2: Mapatay.
1: Pagid ng kanta, no, ganing kanta.
2: Kasi chimpo mo pa na yan.
1: Hindi. Nablang bisan wala na importante kay gumagay gugmana yo.
2: Oo. Oh, mana mga tama ka mga hopeless romantic
1: black. Hopeless romantic nga mga kanta. Oh. Nga do sang una mapidi mo pa magamit na mabalka nga madildil ka sang asin sang.
2: Oo, oh, subo masin asin mahal.
1: Mahal asin
2: pati. Ipagidang kuan ang iodized salt kag Himalayan salt.
1: Ba grabe ti yang Himalayan salt mahal gyud man ay. Sa diga baga ka T5 no. Alas 7:17 oras sa to sa diga pagpangalagad. Opod na kamodiri sa amon sini nga live ni K5 Christian Hagurin. Can good morning gid sa aton sini nga mga listeners. Nagkatutok na sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos sa program sa K5 News FM Iloilo.
2: Damo ka pa musta si mo partner sang nadula ka. Ang banya din si partner mo. Ako siya lang na maiexplicar pag-abot siya.
1: May mga importante kita dabi kisa ng mga ginakadtuan. Especially tisubong dudamo kita sa mga activities sa K5 News FM Iloilo. Iparti na sa ngaton sining obligasyon bilang empleyado sa K5 News FM Iloilo.
2: Muna siling ilang ano yung banya ni Spider-Man ka K5 ring with great salary comes great responsibility. Iga preparar kita nga daan ka K5 Race aton nga regional live reporting competition, no?
1: Yes,
2: sa
1: so,
2: finals na
1: sa Sunday ara na makita sa Kalibo din and then the following in the next Sunday
2: dito naman sa
1: dito
2: Kapis?
1: Naman kita sa may Kapis.
2: Paris
1: kad gani.
2: Tapos
1: so, dapat Kapis una kay lapit eh.
2: Gani, no?
1: So, tapos sa Kalibo galing kay Tisigila nga. No, sa aton sini nga mga K5.
2: Tapos sa November
1: si November ma-prepare naman regional kita na. Malupad naman kita sa sa pungsod.
2: Agay!
1: May pamabalaan.
2: Oo, oh, pamabalaan.
1: Pero masin, di ba na yun? Mga sakit bota. Importante, madayon. Si Ma'am Rosalie Cellular, nagpamati na sa aton sini nga pagpangalagad. Naluoy sa simo sang gitalikdan ng mga inadlaw kay isa lang kuno kay yaw ni kuno sa
2: kaugtas ko.
1: Ugtas mo ni kuno sa ka Foro de los Pueblos. So,
2: kami ni kuno wata kay duwan taga ugtas.
1: Oh, duwa taga ugtas, duwa man kita ga mamama maintenance ni sang DTX pa man. Sa aton sini nga mga kakipay kada bulugtasan aw.
2: Damo. Sa naghalin kada bulugtasan.
1: Pero di siyo ang una kuno to lugtasan to kuno to nga van kuno to nga nagbiting da red light
2: mga VIP ah hindi kahulat sang 1 minute and 37 seconds
1: oh hindi kahulat kasi sang 1 minute and 37 seconds
2: oh Vintage City araw no Vintage City segundos naman ako
1: segundos
2: araw
1: oh ti nagdiretso gen
2: diretso gen
1: sa ton sini nga mga K5 ti karon igo ma mura-murahon kay igo isusaon no napasibang dan pa yang syudad sa Iloilo. Balik karon sila nga, bakit kami na lang lahat? Lahat ba ng pagkakamali kami na kaagad? Hindi na ba pwede na sila naman?
2: Hindi mga hugot
1: kay mo yaw? Hindi ba pwede na ibang tao na naman? Pag may mali, kami dayon!
2: Okay. Pinagpagwa siyang statement si spokesperson Joy Fantilaga Gorzal, no? Nga nagapanginwala nga iya sang city government ining duha ka van nga nagbit sang red light ka K5 Ray. Pero may isa pa rin kasalakyan sa tubang na una. Okay. Na magamba Land Cruiser ko, no?
1: Land Cruiser?
2: Kaya ko na Land Cruiser yung city government mo.
1: Okay. Hasta so nga, may nagakonvoy nga mga duha ka van.
2: May
1: sa sining Land Cruiser nga nauna.
2: Nan.
1: Sa itong sining mga pinarangga, ng mga tagparamati. Now, the question is, sino, kono, to ang sasulod sa Land Cruiser?
2: O, di pati gani, actually, ang kapulisan na to, ng Police Regional Office 6K5 Ray, na kuan man mo na pasibang dan, kibase kuno sila man, kiti may mga bisita man nagalabot. Pero, ang balya sa ICPO, ang ICPO nagambala nga wala sang police, wala sang high-ranking police official nga nagasakay sa vans, kag sila man ang naghambal, I believe, nga taga Department of Agrarian Reform.
1: Mm, taga Department of Agrarian Reform.
2: Mm, nga VIP.
1: VIP.
2: VIP.
1: VIP. It's not yet confirmed. Kasi
2: hindi
1: no.
2: Po. Hindi okay. Pa siya. Why sa ngalan?
1: VIP. VIP.
2: VVIP.
1: So, ang pamangkot dira sa itong sining mga ka-K5, sino malang daring ari dira sa itong sa office ng Department of Agrarian Reform?
2: Ano ba ito?
1: Okay, ang mumala ng pamangkot dira. And kang ligad ka mga inadlaw, nakamot man si DSWD Secretary Rex
2: Gatchalian.
1: Dito sa may Barwasang Puto, tanagapit sa may syudad sa Pasi, may pila siya ka mga gipangkantuan, gipangtagtagan sa mga ayuda. Nila binigin sa mga apektado siyang RSSI. Ang peste mga ka-K5 sa mga tanom, sa mga katubuhan, sa mga tanong sining mga mangungubon, tanong sining mga pinalangga ka mga taga palamati. So may pilamat to karagambal ka ba si ito si Secretary Rex Gatchalian ang sulod siyang van
2: o siyang
1: salakyan
2: o siyang
1: pero galing kay ti Department of Agrarian Reform ang ambal nyo eh
2: kaya nag-coordinate galing ka K5 Ray ang ining mga VVVVIP sa aton nga kapulisan, no? Kag sa Traffic and Transportation Management Office, no? Para sa coordination sa ilang logistics sa ilang travel, no? Para sa ilang seguridad kag convenience man. So nag coordinate sila nga dapat gali i-flashing na da ang suga sa Taft North Manduriao sa intersection, but silingon ipa-yellow nila anay bla, gay patigpat lang na blaho, kag i-manual man tao lang anay ang nag-kwan nag-direct sang traffic para makalabay sila. O galing na delay ko no ang paghatag sang information, pag-relay sang information nga i-flashing, nakalabay na ya ang van, bisan pa nga naka stop nakapula ang traffic light ya K5. Mo na ning issue.
1: May mga may existing na siyang tawag ni mandate, no, sa ato national government nga with regards sa paggamit kani sa mga flashing na kag sa mga emergency, ano na kay bikod bangod nga may ara kita nga anti-wangwang, may ara kita nga no VIP policy, wala sang nanuman dira nga mga special treatment. Even
2: yes.
1: Ang mga national officials naton kung hindi isa kung hindi siya in emergency purposes, sa aton sining mga ka-K5 ginabawalan naton, no? Sa aton sining mga pinarangga nga mga tagpalamati, even the president, no, nagambal gani nga ti before si President Noynoy Aquino nga antay bawal ang mga
2: wangwang,
1: ano, wangwang,
2: walang wangwang,
1: no? Kag ang mga escort niyo bawal ni
2: hindi na pwede, dapat
1: hindi na pwede sa aton sining nga mga ka-K5 unless otherwise ang official may aras ang threat, no, sa iya sining nga kabuhi may pagpamahog, just like for example the president himself sa aton sining nga mga kuturan or the first lady sa aton sining mga pinangga nga mga tagpalamati. But if you are a normal public officials, no, hindi ka gidya magabusar, hindi ka gidya magamit mga ka-K5 sa mga amune nga balaan mo nga ti mainit kag masakit sa mata sang tawo.
2: Di na tawo bala ka K5 Rio. Ang iban ka pili last likod. Amo ning mga tao sa likod ka K5 nagapaswildo sa mga nagasakay sa van nga na. Tapos kamoy mo diretso kami mahulat sang 137 segundos pa. Oh, kuno klaway.
1: Sakto na sa tonsin ng mga pinalaga ng mga taga palamati. But then let's see kung sin oge man to, no, kay tira wala pa man gid sa official nga mga statement nga aton sining mga kapulisan. Kag ti knowingly damo na sining kay pang-deputize ka mga police personnel na
2: to. Kapon na gyanta.
1: Land Transportation Office Region 6 eh, kapon na ganaton. May mga series of checkpoint, may mga series of dak panay kita diri sa may syudad sing region, which is technically manami ini nga inisyatibo. Ila binagid sa mga kabanuhanan pagid kadamo sa mga traffic violators.
2: Kag kulang ang opisyal sang LTO, mga enforcers sang LTO kag K5 Ray nga mangdakop kun maka-deputize sila sang pulis sa kabanuhanan, nami gid eh.
1: Kay di may ara ng mga kabanwahanan nga may mga deputized personnel sang LTO, may ara man wala.
2: Mm.
1: Sa mga wala deputized personnel sang Land Transportation Office 6, no? Amo ni sila ang mga do ginaparugutan ka K5 Christian nga magdakop kag mag-issue sang ticket.
2: TOP.
1: Sa aton sini nga mga K5 sa mga traffic violators naton.
2: Mm.
1: Ang iban nga mga kabanwahanan kay tungod wala pa sila sa mga deputized personnel tik pag gusto mga pumuluyo. Hindi man kay kadakop kag impose ang banwa sa aton sini nga mga K5 kay tikin ang lagi sang deputized personnel nga magdakop. Sa aton sini nga mga pinarangga sa mga tagpalmati kadamo sa mga violators wala sa mga helmet. Sa aton sini nga mga K5 no nag tawag sini gani nag violar lang sang ilang ka mga traffic rules naton. Sa aton sini nga mga K5. So okay man nga may ara sang mga nadugang-dugangan ang deputized personnel no in the person sang aton sini nga mga police officers.
2: Lain gid ka K5 ray kun police kay kun ordinaryo ka lang tao for example be
1: traffic enforcer ka.
2: Empleyado ka lang sang local government unit mandakop ka. Kung trawo na wayon kaya sang dalakbon mo. Pero kung police siya lain gawa kay di may otoridad mo may pusil, may tsapa, ka K5 ray.
1: Kag matahap sila eh.
2: Matahap sila.
1: Sa aton sini nga mga K5 oh. Ang bali man brosal li cellular.
2: Oh.
1: No? Kabudlay dabi kay but lang pili do ni Ma'am Rosalie. Cellular. Oh, dapat na naman ko cellular mo. Ya cellular.
2: Oh.
1: Twister ka dyan. Mo, sa aton sini nga mga K5. Balti kundi nami kay duha ka mga buligay ugtas.
2: Nah.
1: Oh. Kaya kung si K5 Christian lang da, naubos lang niya, tingog niya sang ugtas, mabugto lang niya, ngala-ngalaya sang singgit. No? Sa aton sini nga mga K5, sa mga pasaway ni mga kuturan na tono, sa aton sini nga mga pinanggal, nga mga tagpalmati. Well, sa kusin naman, whoever nga ara dira sa sulod sang van, no? Let us, always think nga as a government official, we should not abuse our power and authority no sa aton sining ngalayi no just like general manager MMDA general manager Nicolas Torre bla
2: oh.
1: No dumam mo to nagamit to sa sang
2: ang Fortuner to
1: oh pero nag-agi sa
2: basu may, basu
1: Alex or
2: daw ginagiyan to nila ang para sa mga bus tani
1: sa mga bus no mga bus nga alagyan, may violation ato siya. But with all due respect with General Nicolas Torre, sa to sini nga mga K-5, no? Ti MMDA officer sa general manager sa no?
2: Former chief of police pa.
1: Former police of police ano pa, pero ti nakalabay itong iya sini nga SUV.
2: No.
1: No? Nga nag-traverse to sa EDSA, busway. Sa to sini nga mga K-5, ti well, in fairness to him, no, nagbayad sa penalty.
2: Mm. Ginako niya. Ginatubang niya.
1: Ginatubang niya. Nga siya to. Kaginako niya nga ti may ara siyang emerhensya nga rason nga nagabay sila dito. But i-admitted niya sa lagid. Kaya because hindi siya dapat dito mag infrak no sa alagyan nga to mga K5 kay iya tuya sang bus mo sa aton sini nga mga K5
2: tinga nagap ka panakop kamo gani sa iban nga maglabay sa busway tapos kamo man maagi
1: mo na punto ironic dire why sa gin live ni Richard Go
2: oh
1: kala mo si Richard Go
2: si ikaw niya ba mo nga boss ya
1: dapat i-live ya okay ka pang live sa gani may stroke ang ultimo to gani sok sok kermit observe bawal yan ha guro ka pa pero hindi ka pa marunong sumunod sa batas traffic ko ha. Pero tami ito, tanigin live yaman to si boss ya.
2: Para mga last day sa Desolado daw.
1: Ita nyo na si Richard Go ng officer sa MMDA.
2: Si Juan Gali si Gabriel Go.
1: Gabriel Go.
2: Gabriel Go.
1: Gabriel Richard Go. Gali. Gabriel Go. Sa ton sini nga mga K5.
2: Si Juan na bali initial yun na G-A Go mo.
1: G-A Go. Gabriel. Sorry. I started corrected. Si Gabriel
2: si Go. Si Gab Go. Gabgo nga tao.
1: Pero Gabgo. Gabgo. Mamang iyang initial sila, G-A-B, Go.
2: Oh.
1: Gabgo.
2: Gabgo na siya.
1: Kung kwaon mo ang bitik ka mo na bala, magbasa. Is away man siya patawad, mangdakop. Mangdakop siya sa mga ultimo. Nagpakuyaan niya sa social media.
2: Ah.
1: Di, tawag niya yung rason niya,
2: awareness ko no?
1: Awareness.
2: Oh.
1: Oh, pero te dala vlog eh.
2: Dala kwarta eh.
1: Oh, dala vlog, dala kwarta.
2: Monetized.
1: Tapos kung iba siya gani, dayon niya pa nagtag helmet. Kita mo na?
2: Oh, kita ko na.
1: Kung maaara siya sa piksang bash, managtag sa free helmet. Oh,
2: para bawi-bawi lang.
1: Oh, dakpo niya ang wala helmet, kunabi akiga-kiga niya, tagtagan niya sa helmet. Oh. Oh, kilala mo ako? Oh. Ako si Gabgo.
2: Gabgo ako.
1: Ako.
2: Muna, dakto na.
1: Diba?
2: Oh.
1: Di, well, in fairness to General Nicolas Torre, bisan wa sa tugin vlog ni Gabgo, sing iya tinawo, pero tinangay sa pasensya.
2: Mm.
1: Pero diri wa takita nga may nag-ako eh.
2: Ayawan ka di. Tinudwa na lang sila.
1: Pero oh. Pamangko, mangangamba lang nila. Nga, ti salakyan to yung Department of Agrarian Reform.
2: Oh. Ambal siyang LTO, KK5 Ray, in fairness, sa LTO Manila, ma-issue sila kung nasang Shokos order. Kung makilala na ang okay. Driver.
1: Kung report ka ni KK5 Kim.
2: Oo, damo na. Ang tutambalaan.
1: Sa ton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, kung ano ang latest development sinada. Sa ton sini nga mga KK5 KTY, isang may mag-ako, isang may magambal kung sino tong unod to sang van o kung sang Land Cruiser nga to.
2: Kulbaan, guro kati.
1: Laban, hindi man kita tong upod sa Land Cruiser.
2: Why, why?
1: May matatot sa lakyan nga Land Cruiser. Mantener malang taton sang
2: Ford Everest.
1: Ano? No.
2: Ford Everest 2025.
1: Kaya, big kagijay mo yung magsabat.
2: Top of the line, titanium.
1: Gamantiner mo natin sa Sentra. May Sentra pa.
2: May harap pa man.
1: Sentra Nissan.
2: May harap pa man.
1: Katon sini nga mga KK5 sa mga pinaranggat ng mga tagpalamati. Alas 7.32 ang oras sa K5 News FM Iloilo. O Pod News Gapon ka K5 Ray Espeo Malay ka K5 Christian Hagurin. Sa dugang naton sini ka mga balita partner. Sa ton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati. Istoryahan taman, no dugangan ta karon pila mga balita lokal naton sini. Sa ton sini nga mga K5 ba. Ining pahayag bala no ni Vice President Sara Duterte. Dito nag-viral ni siyang italikdan ng mga inadlaw kadungan sa pag-celebrate sang World Teachers Day. But anyways, happy Teachers Day sa tanan naton sini nga mga manunod. Dako ang aton kabaraslan ni sila for being our second parent no sa sulod sang eskwelahan and for instilling us no wisdom and knowledge no kung sa diin makita subong ka K5 Christian Hagurin. Because ti aside sa aton mga Grikanan nga nagkauna nga nagkahatag sa aton sang kaalam no mas gin pasangkad pag dinha sang aton sini nga mga manunudlo. That is why ginadayaw tagid kag ginapasalamatan ang aton sini nga mga halangdon nga mga teachers no mga manunudlo naton in celebration sang aton sini nga World Teachers Day ka K5 Christian. Ikaw happy Teachers Day man si mo kay tibati ko sa ngon ano naging maestro
2: turutudlo man ta turutudlo man ta
1: turutudlo ka man pero ti kabalo ako nga mga ipangtudloan mo tududa mo man to natunan si mo na no
2: may miyara man may miyara man
1: importante naka-instill kag naka-contribute ikaw kahit maliit lamang nakaalaman sa ating mga estudyante.
2: Naka-learn man sila sa aton ng mga kapaltahan, no, sa aton ng mga mga shortcomings man. Naka-inspire man kita gamay, no, naka-turutudlo man ka K5 Ray. Mga kwanta da, mga friend to da sa Athena English Language Center sa una. Mayong aga lang da, kaya Sir Sev Argilies. Good morning.
1: Sige. So, at nun sila nga mga K5. So, mayo man na. Ngati, may ara ikaw siyang experience sa teaching partner.
2: Kung ay kumahulog sa aboy-aboy, maestro na ko tayo subong.
1: Ah, maestro ka man subong?
2: Oo, maestro na
1: tayo. Hando mo man mag-maestro mo, no?
2: Oo.
1: Di si Sir kagali dapat, no? Sir Christian.
2: Galing naway ko pa sila sa K5.
1: Pero namin mo tuluan, ano na, high school, secondary, college, ano?
2: Gusto ko elementary.
1: Elementary.
2: Elementary. Yeah. Bala mo elementary, dala mo hapos tuluan ng mga estudyante.
1: Mayo. Mga elementary
2: formative years pa lang nila.
1: Formative years nila, ano? Dira, kagid, kumbaga, kagid mahon sila. Mabuti yung mga secondary ni, kumbaga, nasalo na ni, nag-agi na ni sa imo, eh. Kumbaga, kung anong ilan na tunan no sa aton sini nga mga K5 i-carry over doon lang nila na sa secondary.
2: Ako yung dako nga bagay ang na ako yung pasalamatan ng mga elementary teachers sa KKF. Produkto magkita sa public element, public school
1: public
2: system.
1: Public schools. Oo, mga public schools. Nami, why nami kita ang... yung kwarta sa private? Eh?
2: Oo, why kita pang private
1: wala
2: school?
1: Wala kita pang private school. But you know, ka slangin ka English man kita sa public schools. Eh.
2: Ay, mga public schools mo, di ba sa KKF, eh? Grabe, maging English mo mga estudyante.
1: Abay, sampol, bay, sampol. Bikiti ka public schools ka rin eh. No?
2: I-chat talang ka.
1: Abi ko tunluan mo ko kay basi ka ga makatalang naman tas Canada kag sa Amerika ko ni
2: preparado ng balon preparado ka na iya preparado ka na iya
1: makasiling kita nga hi hello
2: good morning
1: how are you
2: welcome
1: nice meeting you okay naman.
2: Ano pa naman?
1: Si Sir Garbanzos Matian taman karon ang iya sining explanation sini no kay ti as a head no kun nakuha ka ni KK5 Jenny ko yunan as head sang aton sining
2: TTMO
1: no sang aton sining traffic management
2: office
1: sa aton sining mga pinarangga nga mga tag palamati no. Kwaon tanak ron with KK5 Jenny Kauyunan. So going back dito sa ginambal na ton bala nga pahayag statement kay na ni Vice President Sara Duterte nga may posibilidad nga ang mabulos sa iya pananglitan nga ma-convict siya, no? Actually ang term is conviction eh, no? Kay ti when we say ma-impeach actually
2: gina-impeach sa subong. Amo nang proseso,
1: ang impeachment. Ang impeachment itself no amo ni siya ang procedure pero ang to find it guilty no kinanglan nga i-convict siya si Vice President Sara Duterte convicted or guilty siya sa iya sini kaso or reklamo nga ginaatubang sa impeachment court no ka K5 ba Christian Agurit now with that there are certain informations and questions nga ginaboy kay Vice President Sara Duterte even in the sa mga press conference niya during the celebration of World Teachers Day nga just in case nga ma-convict siya no kag pananglitan nga ti makakasya sa pwesto bilang vice presidente KK5 Christian Agurin no sino ang magabulo sa iya nga posible magpadalagan sa 2028 election. Di ang sabat niya with the blessings ang iya sining mother ang mother yet is simply the first wife of the legal and the first wife of President Rodrigo Roa Duterte no sa ton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagsiling nga kung ma-convict siya sa iya sining kaso sa impeachment court no ang magabulos sa iya padalagan bilang presidente sang Pilipinas amo ang iya manghod nga si Mayor Baste Duterte sa Davao City mga kakipay.
2: So muna na ikahapos sila mag pili kung sino ang itugpo nga mapadalagan KK5 Ray.
1: Dugin na sugo mabla sa Changi lang hindi available ang isa palihog mo sa isa mukbata no? Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati. Now ang question is kamusta si Baste Duterte? You know wala kita yung question kay Vice President Sara Duterte in terms of popularity, in terms of the result of the survey sa aton sininga mga pamuluyo. But the question is, kung si Baste Duterte ang magpadlagan, is it the same support nga makuha iya sa suporta nga ginapakita sa tawo? In fairness, sa kay Vice President Sara Duterte, especially in Mindanao, and sa pila ka mga lugar sa Pilipinas nga makabig na ton, may mga supporters, may mga allies ang mga Duterte until now, ka K5 Christian Agurin. And what is the chances of Baste Duterte to win in 2028 election, no? Sa posible makasumpong yaman sa pagka-presidente. Kagang ginalantaw, diri sa mga daan is wala na yas ang iliwan nga ginalantaw nga magapadalagan sa pagka-presidente sa 2028 elections, no? Aside kay Vice President Sara Duterte, kundi ang comeback ni Naga Mayor and former Vice President
2: Lenny
1: Robredo. Sa aton sini nga mga KK5 now, ang pamangkot sa 2028 kung Magleni Robredo versus Baste Duterte, sino ay han ang mas mangibabaw kag mas maglamang mga ka-K5 sa ila sininga away. Pero ang pamangkot dira, mahambal pala nato na subong nga ang reserba sang mga Duterte is si Baste Duterte. Pero ang pamangkot dira karon sa ton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati, what if wala pang 2028 election, si Nonoy mo Baste, may ginapangatubang naman nga kaso.
2: Nan.
1: Kasi dumdaman mo, may reklamo na nga daan siya eh.
2: No. May mga issue sa flood control ka K5 Ray kag ti kina kon ginaimbestigaran subong ang manggad ang Sal-N ni VP Sara kag siya ba nga si Manscarpio labalaban o kayon man eh ang manggad no ni Mayor Baste ka K5 Ray.
1: So amo na no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Let's see, no? Sa aton sini nga mga napamangkoton ta kamo ano ang aton sini nga mga listeners, no? Pananglitan Baste Leni sino inyo? Tiprano pa man ni mamangkot basi makasabat kamo yan. Basi may ara na kamo yan na pupusuan eh. Kasi ginalantaw man nila ka K5 Christian eh, no? What would be the difference of in terms of personality and style, pangimanwa, pakisama ni Sara Duterte kag ni Baste Duterte. Hindi may araya nga mga Duterte supporters kasi Sara lang ilaya. Kung mag-ili sila yan, hindi na sila yan magsuporta mo. May mga munang mga instances sa ka K5 Christian. Ari portion ni no, sa interview kay Vice President Sara Duterte ka K5 Andre.
2: Sige be.
1: Ipabati tabi no, ang portion sa press con kay Davao City Vice President Sara Duterte sa iya sining remarks nga possible nga madlagan bilang presidente kung pananglitan makonvict siya among iya utod nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte.
3: Following the appearance of Mayor Baste in the Senate na which sentenced the here says na he will be the best alternative for you in the 2020 elections. Is your calm considering the idea of fielding Mayor Baste for a national position?
4: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati. Oo, publicly, nabanggit ko sa, siguro sa interview o sa speech ko, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Baste na lang daw ang patakbuhin sa national elections. So, yun lang, sa pamilya namin, yun lang yung napag-usapan. I mean, hindi napag-usapan, sinabi. Sinabi ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Baste dyan sa national. Be trusted. Hindi man galing kumutuwo sa presidente, sa mama pa kaha. Pero mahadlo ko sa kong mama, ma'am, uy.
3: Mahadlo. So does it mean na dili ka mauli?
4: Ah, ma'am?
3: So does it mean na dili ka mag-uli? Dili ka mag-uli?
4: Ay, dili pa ko makauli karon, ma'am. Kaya pa may trabaho.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Mal ni Vice President Sara Duterte, why magani kuya ma, why gani ko gatuo?
2: Mm. Ay, may
1: gatuo, may gapati bla. And sa Bisaya, why ko gatuo? Wa man ko gatuo. Wa man gani ko gatuo sa Vice Presidente. Sa oh, pero kubaan mo ko mag dili ko magtuo sa akon iloy. Oh. But sige, why sa gatuo, why sa gapati si presidente, pero kubaan siya hindi siya magpati si Iloy. Oh. Ti it simply means nga ti buhay ka da si Baste na pad Canada.
2: Ang mga sabat ko lang kay Rey, dili ko kasabot.
1: Dili ka kasabot. Pero dapat kasabot ikaw sang bisan ano jutay lang sulti ba? Kay magkadto ka sa Cebu, magkadto ka sa Mindanao. Bisaya man pud nila to nga lengguwahe.
2: Murag ano? basta balaan ko jud. May jud. May jud lang kag may murag.
1: Mo ako ga lakaw ko permit dito sa may Cebu ba kag sa Mindanao. Amo na may kadyut ko ga may gamay
2: kadyut.
1: May gamay kadyut may gamay.
2: Kadyut lang.
1: Oh, kadyut lang. May gamay man ako nga nahibaw-an ba sa Bisaya. Oh. Te.
2: Do. Okay.
1: Mabo maglagaw-lagaw ka, maglaag-laag ka dito ba sa Mindanao o kun sa Cebu, kag makasulti ka dito sa mga ano ba, sa mga taga Cebuana ba? Oh, dapat dili mo pud pagpaybalo nga taga Iloilo ka.
2: Oh. Paano mo na hibaluan na Iloilo? Wow.
1: Eh, kung pabalumupod nga taga Iloilo ka.
2: Ano, matabo?
1: Oo, oh, oo. Oh.
2: Lagson ka? Lagson oh. ka sa mga Bisaya?
1: Ati, magkasiling sila nga, ati, dili ka man dili magtinir. Oo. Oh. Dili ka man dili magtinir. Kung di gani, di ni muna ko pagdiskartihi. Kaya dili ka man dili magtinir.
2: Na, matian mo na na.
1: Alas 7:45 oras ato sini nga pagpangalagad. Duga nganta na karon ka K5 Christian.
2: Oh.
1: No, sa ato sini nga mga kuturan kay Dudoy Altoveros, good morning. Ka K5 Christian, si Ray watching live sa General Hodges sa Sitio Dapdap.
2: Uy.
1: Magalano gid diri ang K5.
2: Oh, taga Sitio Dapdap da sa General Hodges sa City Proper.
1: City Proper kag kay Hiza Istaria. Good morning Sir Ray and Sir Christian. Mas gusto ko pa si Basti Duterte kaysa kay Lenny Robredo, okay? Mm. Nga hadlok sila magpungko ang mga Duterte ako kay balaan nila nga mabalik naman ang kontra illegal nga droga. In fairness ha, sa mga Duterte, te, na batsagantag in man to the time, no? Ang campaign against illegal drugs, no? But then, ti depende na, kay K-5 Christian, kaya may mga nagapunaman mo,
2: mm.
1: no? Sa war on drugs, especially in terms ng mga illegal alleged judicial killings during the time. Mm. That's why nga, ti ara ganin si Tatay Diggs dito sa May The Hague, no?
2: Mm.
1: Si Philip King, good morning. Nagpamatigig kami sa inyo nga duwadri. Perfect tandem. Salamat, kid.
2: Ay!
1: Janet Takasho, Ma'am Annalyn Bahade, Ma'am Bing PSJ sa Singapore,
2: mm.
1: Leo Bars, Ma'am Rania Panes, good morning, kid. Salamat, kid, sa inyo sining pag-upod sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinarangga naton ng mga tagpalamatigig. 7:46 in the morning sa aton sining mga kuturan, ka-K5 ba, Christiana, no, pagid ang aton sining mga balantayan din ang mga tupiko.
2: Mm. Ang probinsya nagapanghanda sa pag-igo sang Super El Nino ka K5 Ray no. Mm. Pero ang pagpanghanda nila subong ni technical nga mga preparations kay gina equip nila sang kaalam kag mga strategiya ang aton nga mga mangunguma kung paano pagigbatuan ng Super El Nino. Ang mas gusto ta pagitan itutukan ka K5 Ray kung paano nagapreparar ang Department of Education diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay ti laban-laban ni maapektuhan man ni ang pag-eskwela sang aton nga mga estudyante na namo nang actually isa sa mga topic ko nga gusto pa lang subong pa lang italakayon ta na kay para nga hindi magpanic ang aton nga mga ginikanan no kakabalo na kita kun ano himuon kag may say ang aton nga mga ginikanan pag-abot sa pagpaeskwela sang ila kabataan subong pa lang batsagan ta na kun ano kainit ang tiyempo, no? Way pagani ni ang peak sang Super El Nino, pero tama na gid ka paang, tama na gid ka tagiti ang init, no? Bisan late in the afternoon kung kaysa, mainit pa. Nga damduman niya sa una, nagligad ng mga binulan, and even last year, nga may mga class suspensions ka K5 Ray because ang heat index labot 42, 43, 44.
1: Mm.
2: Tigin na pananaw, nga sa peak sang Super El Nino nga ni Subong, malabot gani 55 degrees Celsius ang kainit sang aton nga tiempo. Oh, by isa mo sina nga kainiton ama risgo ka pa eskwela bata. Mo mo nga gina-float subong nga tani i-adjust no ang schedule sang klase. Himuon guro nga 6:30 tubtob alas 9:30 or last jis tapos sa hapon wae na klase. Gusto tambalaan sa DepEd ka K5 Ray kun ginaistoryahan nila subong, nagapreparar sila, nagaistorya sila sa mga ginikanan, may mga konsultasyon bala sila nga himuon no in preparation sa Super El Nino nga tiway takpakot kun san ogid maigo sa aton sang pinagid kamataas ya sini nga pagkainit na ka K5 Ray sa aton yung mga tagpalamati. So may mga kauturan kita dara, may mga kabataan kamo estudyante, abi i-share nyo di ang inyong nga kwan nga opinion ni anong maayo para sa inyo, ma shortened classes, half day kita anong maayo ano suggest kamo para mabatian sa taga DepEd no para nga kun magdesisyon sila at least no, makaamot kamo sa ila desisyon mga ka K5.
1: Alright, alas 7:49 oras sa ito sining pagpangaragad. Ang oras ginadulongin sa ito skalawan sang Mighty Sea.
2: Mm.
1: Papaguno na ito ng ito immune system kaysa nagalilain ng lakat sang panahon, ulan at ulan, init sa ito sining mga kakipay, Super El Nino, bagyo. unagi nga nagakiguan kita nga mga mahina ang immune system naton. Mm. So dapat mighty C ang alkaline base ka vitamin C. Kung sa mga bata may mighty C syrup kita partner, available na sa Clinica di Alternativo Medicina Wellness Center naton ni Dr. Ramil Itang Uy sa Pasig City kadto kamod sa may poblasyon ng Labod Pasig City sa may Cosmart Kalinog dela sa may Kalinog kag sa may Miagao dela sa may Orbi Street Miagao tupadang sa MCR Agriventure sa may Sara Iloilo sa may RGM's building. No, kagadri sa may Haro branch naton sa may kilid lang sa Robert St. Robert's International College, no, sa tosin nga mga kakipay. Available ang mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Sarangay baka hatag sa alibyo sa tosin nga lawas kasubong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, non acidic vitamin C kag Clinica D3 Bio, may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa pagbalik nato kontra report sa patrol with the kakipay Elmer Sable, nagapatigayon sang maritime exercises ang Philippine Coast Guard subong, no? Ini kakay 5 Christian na good gati preparahan, no, kung kaysa mga rescue operations nila sa tunga sang lawod or kung sa dagat, no, sa aton sini mga kakay 5 at the same time ang pila nila sini ka mga preparations, no, sang Philippine Coast Guard Western Visayas District sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati and of course ang mga latest sa update and report sang patrol with the kakay 5 Elmer Sable. Sa gihapon, nagpamati kamo sa Foro de los Pueblos sa program sa K5 News FM Iloilo. Kaupo ninyo si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
2: Kag ka-K5 Christian Hagurin.
1: Magkabalik kita matapos gila mang pila ka ng importante nga paibalo. Standby kamo. Diri lang sa K5 News FM Iloilo.
5: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo.
3: DTX 500.
5: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasis sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ida lumismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
7: DTX 500.
8: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
9: Saan nag-inom ka
10: DTX 500?
9: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500
3: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
3: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
3: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
7: ang nagatilo sang imo atay.
3: Basta tilo nga
7: atay, happy kanunay.
3: DTX 500
7: masaligan,
3: epektibo.
7: DTX 500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang

0: mga kidneys.
1: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
1: Baong mo ng budlay?
0: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: TGX 500 na.
2: Ang TGX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: TGX 500
3: garantisado.
2: TGX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: TGX 500
3: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
3: TGX 500
2: ang TGX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: TGX 500
2: masalwika
3: epektibo.
2: TGX 500
1: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitosis. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitosis para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
2: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: DTX 500
2: Health Alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini. Uswag Ilonggo!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.